0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
8: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
8: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
8: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
8: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
8: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
8: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
11: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM Collab.
13: Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: And Capital 104.3 Collab.
17: Collab.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
23: Bangon, bayang mahal.
24: Bangon,
23: bayang mahal.
24: Pag-uusapan,
23: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
24: Tatalakayin,
23: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
24: At sasagutin,
23: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
24: 738
23: AM.
22: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming mapapakinggan sa Capital 104.3 FM. At sa muli naming pagbabalik sa amin pong frequency 738 kHz po sa inyong mga AM band. Saan po ang mas malakas, mas komprehensibong pagbibigay serbisyo publiko namin sa inyo. Kumusta po mga kababayan? Nanood ba kayo ng ating State of the Nation address? Hapon po yan ang ikalimang State of the Nation address ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ulat bayan na ginawa kahapon ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ilang mga topics, ano po, ilang mga issue ang medyo nakakaangat kumpara doon sa ilang mga nabanggit ng ating pong Pangulo. Ay sinabi nung Pangulo kahapon, hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Rightfully so, mga kababayan, hindi dapat ginagamit. Ano po, kahit sino mang tao yan, hindi naman dapat ginagamit ang inyong opisina o ang inyong kapangyarihan para salagin yung mga lehitimong mga akusasyon laban sa inyong mga family members. Kahit kapamilya mo yan o kaibigan mo yan, kumpare o kumare, dapat kapag merong pananagutan sa batas, dapat managot. Sa pang gusto kong pag-usapan ngayong umagang ito, mga kababayan, yung system loss kahapon na binabanggit ng Pangulo sa Meralco. Siyempre, hindi lang naman Meralco, mga kababayan. Yung mga ibang mga maliliit na power generation din. Gusto ng Pangulo na alisin sa binabayad o binabayaran ng mga kabayan natin. Actually, the term he used was to demand. He is demanding.

0: yung Juan de la Cruz. Imagine, mga kababayan, ano po, yung ating mga kung mga kinukonsumo, no, na mga utilities, not necessarily talking about itong Meralco. Tingin yung ating mga water concessionaires. Papansin nyo ba? Kasi ako, bilang ako po eh, ako nagbabayad ng aking mga utilities, nagbabayad ng bills sa amin pong bahay, napapansin ko parang lumalaki yata, palaki ng palaki, yung mga binabayaran natin. Dapat na po siguro na alisin ang nakapasa na yan sa balikat ng mga taong bayan. Hopefully, mga kababayan, ang sumalo na eh yung mga utilities, ano, yung mga power concessionaires, yung mga water concessionaires na yung napakalaki naman nung kanilang kinikita. Maybe it's about time, mga kababayan, siguro maraming kukontra sa akin dito, kabilang ng ilan sa mga eksperto, maybe it's time na magkaroon na tayo, no, ng nuclear power dito po sa ating bansa. Of course, meron po tayong Bataan Nuclear Power Plant, but hindi po kasi natin nagamit yan. Nastusan po yan ng pamahalaan galing sa buwis ng taong bayan. Pero hindi naman nakapag-generate ng kuryente, hindi naman napakinabangan ng ating mga kababayan. Maybe it's time na po. Dahil sa nagtataasan pa rin bilihin, nagtataasan pa rin mga utilities na binabayaran po natin, dahil yan, affected pa rin tayo mga kababayan kahit napakalayo, ano, yung mga sigalot dyan sa gitnang silangan. Ilan para tumaas ang mga binabayaran natin? Tumataas ang presyo ng produktong petrolyo na ginagamit po for power generation. Panahon na siguro para makinabang naman si Juan de la Cruz.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Pingapat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Isa pang napakahalagang usapin, mga kababayan, na nabigyan toon din kahapon sa State of the Nation address ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito kasi medyo broad ito eh, kung pag-uusapan natin. Yung tungkol sa kahirapan. Paano nga ba nasusukat ng taong bayan na sila ay mahirap? Dahil ba sa taas ng bilihin? Dahil ba sa taas ng mga binabayaran mo sa inyong mga utilities? Sa mahal ng pagkain, siguro para saan? Siguro isipin din natin, hindi lamang po yung mga basic natin pangangailangan, but going even beyond, no? Accessible ba kay Juan de la Cruz ang karampatan at tamang pag-aaral? Ibig sabihin, may access ba tayo, no, sa tamang edukasyon? May access ba tayo sa ilan pa sa ating ibang mga pangangailangan? Yan po ang tatalakayin natin mamayang sa ilang mga saglit. Makakausap po kasi natin ang mismong kalihim ng National Anti-Poverty Commission, Secretary Lopez Santos, upang talakayin, mga kababayan. Gamat napaka-broad nung nabanggit kahapon ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bababa po tayo, ano, doon sa mas specific na mga approach na ginagawa po ng ating pamahalaan. Particularly, mga kababayan, yung mga provision na nakasulat sa loob nung tinatawag nating Magna Carta of the Poor. Kakatulong ba ang ginagawa ng ating pong pamahalaan? No, ilan lang sa mga programa, ano, babanggitin natin. Ilan lamang sa mga programa na ginagawa ng pamahalaan para makatulong sa ating mga kababayan, una sa usapin ng food security. Meron po tayong tugon dyan, no, yung Walang Gutom Kitchen na ginagawa ng DSWD. Kabilang na rin po dyan, mga kababayan, ang Benteng Bigas meron na. Isa po programa din yan. Yung rice subsidy na ibinibigay po ng ating pamahalaan. Hindi lamang yan, mga kababayan. Doon sa mga kababayan po natin na nawawala ng trabaho dahil sa mga kalamidad, meron ding mga ino-offer, ano po, ng mga programa mula naman sa Department of Labor and Employment.

0: meron din doon sa ating mga kababayan from the local levels, yung mga tupad, beneficiaries natin. Of course, sino ba makakalimot, mga kababayan, doon sa ating 4Ps, ano, yung sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At hindi lamang po yan, napakarami po nating binibigay na mga subsidiya, mga tulong para po sa ating mga kababayan. Abangan po, maya-maya mga kababayan, ang atin pong panayam kay Secretary Lope Santos sa ilang saglit lamang yan mula po sa NAPC.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 7 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, bago po ang pagpapatuloy ng ating mga talakayan sa umagang ito, narito muna ang mga ulat mula sa labas ng ating himpilan. Investigasyon ng flood control scandal dapat nang ipaubaya sa ombudsman ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa gitna ng panawagan ng ilang grupo na muling buksan ng kamera ang imbestigasyon sa maanomalyang flood control project, sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na mas nararapat na ipaubaya na ito sa ombudsman at iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Marcos, hindi dapat magsagawa ng sariling imbestigasyon ng kamera dahil kabilan sa mga inaakusahan ang ilan sa miyembro nito. Anyam ihahaling tulad ito sa pag-check ng isang estudyante ng sarili nitong papel sa pagsusulit. Binigyan din niya na anumang maging resulta ng imbestigasyon ng kamera ay maaaring questionin ng publiko dahil sa posibleng conflict of interest. Dahil dito, sinabi niya mas mainam na ang ombudsman at iba pang otoridad ang magsagawa ng independent na imbestigasyon. Para sa Magong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Inflation nangunguna sa alalahanin ng mga Pilipino, ayon yan sa Okta Research Group. Ang ulat niyan mula kay Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananatiling pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ayon yan sa second quarter survey ng Tugon ng Masa survey ng Okta Research Group. Bati sa survey, 37% ng mga respondent ang nagsabing ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pinakaagarang isyung dapat tugunan ng pamahalaan. Bagamat bumaba ito, mula sa 45% tong Maso, nananatili pa rin itong national top concern. Pumapangalawa naman ang pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa na binanggit ng 34% ng mga respondent. Samantala, umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption matapos na tumaas mula 26% noong Maso tungo sa 32% itong Hulyo. Ayon sa Okta, nagpapakita ito ng lumalakas na hangarin ng publiko para sa transparency, accountability at integridad sa gobyerno. Sa personal concerns, kalusugan pa rin ang pangunahing prioridad ng mga Pilipino na sinundan naman ang pagkakaroon ng sapat na pagkain, pagkakaroon ng matiyak at maayos na trabaho at kakayahang makapag-ipon. Isinagawa ang survey mula July 4 to 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents nationwide. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga reforma at pagtugon sa mga hamon na kinaharap ng sektor ng edukasyon na patuloy na pinalalakas ng Department of Education o ng DepEd. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hal, mananatili nakatutok ang Department of Education o DepEd sa paghahanda ng mga pag-aaral sa kanilang hinaharap matapos ang matagumpay na pilot implementation sa buong bansa ng tinatupad ng Strengthened Senior High School Curriculum simula school year 2036-2037. Sa pagbabalik tanaw ni Education Secretary Sonny Angara bago ang SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, direktang binigyan din ito na ang pondo ng bayan ay direktang napakikinabangan sa mga pasilidad ng paaralan, kapakanan ng mga guro at suporta sa pag-aaral ng mga estudyante. Malinaw niya ang bilin ng Pangulo. Bawat piso sa budget ng edukasyon ay dapat ramdam ng mga mag-aaral at guro mula sa mga bagong silid-aralan ng kagamitan hanggang sa bawas na gawaing administratibo. Ganun din ang pagkakaroon ng mas ligtas na paaralan at pagpapaangat ng kalidad ng edukasyon. Sinabi pa ng kalihim na kasabay ng pambansang pamamahagi ng mga kagamitan ay binigyan din Pagbigyan natin ng DepEd ng teaching allowance mula sa 5,000 piso patungo sa 10,000 piso. Nagkalog din ng 7,000 piso ng medical allowance ng DepEd para sa teaching at non-teaching personnel upang makatulong sa kanilang pangangalaga sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radio Pilipinas, Radio Pilipinas.
0: Southern Police District naglabas ng pahayag ukol sa natagpo ang improvised explosive device sa Center Island ng Diokno Boulevard kahapon. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Southern Police District hinggil sa natagpo ang improvised explosive device sa Center Island ng Diokno Boulevard sa halabas ng Senado kahapon. Sa isang statement, sinabi ng SPD na agad na narespondihan ng mga tauhan ng Pasay City Police ang isang kahinahinalang bagay at agad na rumesponde ang Explosives and Ordnance Unit o Disposal Unit kasama ang K-9 unit nito upang alamin ang mismong laman ng nasabing kahinahinalang bagay. Agad naman na na-dispose ng maayos ng EOD ang nasabing IED at agad itinurn over ito sa Southern Police District para sa tamang disposisyon ng improvised explosive device. Siniguro naman ng SPD na patuloy pa rin ang kanilang investigasyon kung sino at kung anong grupo ang nasa likod ng nasabing pagtatanim ng naturang IED sa Center Island na Diokno Boulevard. Paalala naman ng SPD sa publiko na ipagbigay alam agad sa kanila at sa kinauukulan ang mga nakikita nilang mga kahinahinalang bagay upang maaksyonan agad ito. Mula pa rin dito sa Southern Police District para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Alam niyo mga kababayan, yung pong nangyaring sona kahapon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., umani po ng samot-saring mga reaksyon mula po sa ating mga netizens, mula po sa ating mga kababayan. And rightfully so, mga kababayan. Kasi po, ito naman talaga ang trabaho ng ating pong Pangulo. Sabi nga, dapat ang mga public officials ay hindi dapat balat sibuyas. Dapat po, dahil sa katangian nga po at doon sa naturalesa ng kanilang mga posisyon o kanilang mga opisina na hinahawakan, this is always open to public scrutiny. Ibig sabihin, dahil tayo po ay mga public servants, lagi po tayong nakikita ng ating mga kababayan at lahat po ng kilos o lumalabas sa ating mga bibig, yan ay open for public scrutiny. Ibig sabihin, tayo po ay hinuhusgahan ng ating mga kababayan. Pero ilang paalala lamang po sa ating mga kababayan. No. Dapat kapag tayo ay maghuhusga o tayo po ay magbibigay ng ating komento, at least subukan naman po natin na maging objective. Tingnan muna natin ano nga ba ang pinanggagalingan ng mga statements na naririnig natin o napapanood natin o napapakinggan natin sa social media. Ngayon kasi napakadali na lang humusga no sa ating mga kababayan. Napakadali naman kasi magtago sa likod ng inyong mga screen. No, maging keyboard warrior. Point here, dito mga kababayan, una, yung binabanggit ng Pangulo tungkol sa ating internet. Mga binabanggit, ito actually napapag-usapan namin ng aking misis kaninang umaga. Yung misis ko kasi, na napag-share na ng ng personal na ano. Pero ano po, isa kasi sa mga point of interest. Yan. Isa yung mga research paper o yung capstone project na ginawa ng misis ko. Itong call doon sa tinatawag nating NBP, yung National Broadband Plan. Yung National Broadband Plan po, yan ang programa ng pamahalaan para mas gawin na mas effective yung mga connections natin mula po sa ibang bansa. Sabihin, mas matatag na internet connection, maraming redundancies para pagka nagkataon, bumitaw ang isang undersea cable o kung yung ating mga undersea na mga optic fiber cables, hindi po maapektuhan gaano yung ating mga serbisyo. when it comes to the internet connection. Pansin ko kasi kahapon, napakarami nating mga kababayan na puro isolated incident yung kanilang sinasabi. Hindi naman tungkol sa speed yun eh. No, hindi naman tungkol yun sa reliability. Kumbaga, kung nagkaroon kayo ng problema sa inyong mga ISP, problema ng ISP yun. Ang trabaho rito ng pamahalaan ay magbigay ng avenue para doon sa mga ISP na magkaroon ng mas matatag, mas secure na mga internet connections dito sa ating bansa. Sa kasi sinabi, ay nawala kasi ako ng internet, kaya pangit yung serbisyo ng gobyerno. Eh, bakit? Yung pangulo ba yung nagkakabit ng internet nyo? Yun naman po, ano? Ang problema kasi natin dito na misinterpret ng ating mga kababayan, yung linya sa pagitan po ng policy and actual implementation. Ano? Hindi naman kasi saklaw no ng kapangyarihan ng pangulo yan eh. Para namang ang pangit kung bababa sa level ng pangulo na uutusan niya mismo yung mga ISP. Gayon namang meron tayong mga DICT. Tatandaan po natin mga kababayan, meron tayong tinatawag na Doctrine of Qualified Agency. Sabihin, ang mga sekretarya o yung mga kalihim ng iba't ibang mga kagawaran o yung mga tauhan po ng Pangulo, effectively, those are the agents of the President. And in so by doing, yung kanilang mga trabaho, eh sila na, mismong Presidente na po ang gumagalaw para sa inyo. Sa pa, yung tungkol daw sa traffic, may nabasa pa ako comment sa internet eh. Kasi binanunsyo ng Pangulo, yung unang first rocket na ipalilipad dito plano ano yung unang space station natin Cagayan. Sabi, bago kayo magpalipad ng rocket, ayusin niyo muna yung traffic sa Metro Manila. Let's be objective again, mga kababayan. Ano po? Those are two separate things. Tandaan po natin, ano ba benepisyo ng rocket? Isipin po natin, bakit nga ba uunahin natin yung rocket? Hindi naman sinabing uunahin, but think of it this way, mga kababayan. Sa paglago po ng information dissemination ngayon, kinakailangan ng napakaraming mga technological capacities ng ating pong bansa. Bilang na dyan, yung pagpapalipad ng ating mga satellites. Ginagamit po natin yan, variety of wide range communications. Ginagamit po natin yan, una, syempre, sa ating information dissemination. Pangalawa, sa paggala po natin ng mga weather-related disturbance. Napakarami pang iba pa. Jokapos lang tayo sa oras kaya hindi ko pwedeng daldalin ang daldalin. Eh. But yun po mga kababayan, ano, let's be objective. Ang issue ng traffic ay issue ng traffic, but ang issue ng rocket o ng ating mga pangangailangan when it comes to information connectivity, ano, yan ay dapat doon lang. Wag pong compartmentalized yung isip ng ating mga kababayan. Isipin nyo, parang Rubik's Cube yan. Di mo naman po pwedeng galawin yung isang kahon lang. Pag ginalaw mo yung isang kahon, kailangan gagalawin mo rin yung iba. Ang oras po natin, 30 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.
7: Maging panatag, Pilipinas! Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
17: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
19: At Radyo Pilipinas World Service.
20: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
21: Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
27: The AM and FM Collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
31: Collab.
32: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas.
36: 738 AM.
0: Tatlumput-anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Welcome po ulit mga kababayan sa ating pumbalatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kaya nga po ng ating pinag-usapan, isa sa mga tinalakay kahapon sa State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may kinalaman po doon sa paglaban ng kanyang administrasyon sa kahirapan. Sa marahil, mga kababayan, sa pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, isa sa mga pangunahing concern ng ating mga kababayan ay tungkol sa paglala o pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa inflation rate. Dahil nga yan, well, affected ng napakaraming mga considerations yung pagtaas po ng ating inflation rate. Pero among others, yan po ang nasa top priority ng ating mga kababayan. Lumalabas po yan sa mga survey na ginawa ng ating mga independent survey firms. Hirapan, kakulangan sa tamang pasahod, laban sa korupsyon, sa graft. Yan ang ilan sa mga gustong marinig ng ating mga kababayan. And the President delivered. Pero ang tanong ngayon mga kababayan, matapos ang SONA ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., anong gagawin ng ating mga kalihim? Ng ating mga secretaries ng iba't ibang mga departamento ng ating pamahalaan? Ba eh, sapat na sa kanila? Or will this state of the nation address, yung panglimang state of the nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., will the secretaries take this as another signal para mas palalimin pa natin, mas palakasin pa natin ang pagbibigay po natin ng serbisyo sa ating mga kababayan? That remains to be seen sa mga nalalabi pong panahon na ipaglilingkod sa atin ng Marcos administration. Pamatama nating bantayan mga kababayan. Samantala, narito muna ang ilan sa mga ulat mura pa rin sa labas ng ating himpilan. Mahigit 12,000 mga guro sa Bicol region na promote sa ilalim ng Expanded Career Progression System ng DepEd. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapid ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Report. Mahigit 12,000 na guro sa Bicol region ang opisyal ng na-promote o na-reclassify sa ilalim ng Fiscal Year 2025 Expanded Career Progression System ng Department of Education. Batay sa datos ng DepEd Bicol, nanguna ang Schools Division of Camarines del Sur na may higit 5,000 na na-reclassify na guro, kasunod ang Masbate Division na may higit 2,600. Ayon kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, mahigit 12,000 aplikasyon para sa reclassification ang sinuwiti nila sa Department of Budget at Management o DBM noong 2025 at tuluyan lamang na iproseso ngayong 2026. Aniya aabot sa 1.2 billion pesos ang kinakailangang pondo para sa sahod ng mga na-reclassify habang nakatakdang ilabas ng DBM ang higit 744 million pesos ng kakulangan upang mabayaran ang mga ito bago matapos ang taon. Dahil dito sinabi ni Sadsad na hindi muna magsusumite ng panibagong reclassification application ng DepEd Bicol ngayong 2026 upang matiyak na mabayaran muna ang mga naunang naaprubahan. Idinagdag niyang isusumite ngayong darating na Nobyembre ang higit 14,000 na pending applications na natanggap para maisama sa application para sa 2027, depende aniya sa maabot ng pondo. Ang Expanded Career Progression System ay pinatutupad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babigyan ng mas malinaw na landas sa promosyon ang mga guro at hindi sila magretiro na nananatili lamang sa posisyong Teacher 1. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: 40 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mapalad po tayo ngayong umaga. Makakasama po natin sa ating palatuntunan ang ating pong Secretary from the National Anti-Poverty Commission, Secretary Lopez Santos III. Secretary Lopez, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: Po. At Sec, kahapon po nakita natin, napanood po natin lahat yung pong SONA ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At napakarami pong nabanggit ng ating Pangulo, albeit siguro broad sa approach ng ating pong pamahalaan, paglaban sa kahirapan. But ang tanong ng ating pong mga kababayan ngayon, where do we go from here? Ano po ba ang plano natin para paigtingin pa to siguro dagdagan pa yung mga achievements ng ating pong pamahalaan when it comes to poverty alleviation?
3: Well, komprehensibo ano, at saka klaro yung SONA ng ating Pangulo kahapon. At kung susuriin natin yung mga tinalakay niya, ay ito yung mga usapin na tumutukoy dun sa Magna Carta of the Poor, no? Una, tinalakay niya yung adequate food, yung sapat na pagkain at malawak yung diskusyon niya tungkol sa agrikultura. At kasunod yan, tinalakay din niya yung tungkol sa hanap buhay, employment, livelihood. And then sinunod niya dyan yung tinalakay din niya yung tungkol sa edukasyon, sa pabahay, sa kalusugan. Ito yung mga fundamental rights of the poor ayon dun sa Magna Carta. At cross-cutting yan, diniscuss din niya yung tungkol sa pangangailangan sa enerhiya, sa kuryente, lalo na yung systems loss na tanggalin na ang pabigat sa mga mamamayan. Given that, ang nakikita natin, ang pinapalakas pa ng Pangulo yung mga serbisyo patungkol dyan sa Magna Carta of the Poor na mga karapatan ng ating mga kababayang mahirap. At yan ay mayroong mga sapat na pondo at yun yung inilalapit niya sa Kongreso na muling ponduhan yung mga allocation para sa edukasyon, sa kalusugan, sa agrikultura at sa clean energy at transportasyon. So, at inugnan niya ito dun sa mga batayang sektor na sinusuportahan itong mga programang ito. So nakikita natin sa susunod na dalawang taon na pagtatapos ng termino ng ating Pangulo ay yan yung mga pangunahin pa rin bibigyan ng pansin para dun sa aksyon natin laban sa kahirapan.
0: Opo. Sec, we recognize and commend the efforts ng National Anti-Poverty Commission. Meron po tayong tie-up with the Department of Interior and Local Government para po doon sa ating LPRAPs o yung ating mga Local Poverty Reduction Action Plans. Ano po maibabahagi natin? Where are we at dito po sa ating programang ito? Of course, this is targeted doon po sa ating mga poorest of the poor talaga, no? Yung mga ating mga key cities kung saan mataas yung tinatawag nating poverty incidence.
3: Alam mo, dito sa panahon ng panunukulan ng ating Pangulo, na institutionalize natin yung mandato ng Republic Act 8425, yung Social Reform and Poverty Alleviation Act, at saka itong Republic Act 11291, itong Magna Carta of the Poor, kung saan ang mga local government units ay may mandato na magbalangkas at magpatupad ng Local Poverty Reduction Action Plan. And we institutionalize it through the Joint Memorandum Circular with the Department of Interior and Local Government. Kaya maigting yung aming pagtutulungan sa DILG at natutuwa tayo yung ating mga local government units ay very supportive sa kanilang mandato na buuin itong kanilang Local Poverty Reduction Action Plan. Ang maganda pa dito ay ito ay meron ng batayang datos mula dun sa community-based monitoring system na inutos din ng ating Pangulo na tapusin ng Philippine Statistics Authority at halos na, at lahat ng munisipyo, mga city ay meron na ito at natutuwa tayo mahigit ng 500 LGUs yung ating napuntahan para magkaroon ng pagbalangkas o formulation workshop ng ating Local Poverty Reduction Action Plan. But bago dyan, lahat ng probinsya, cities and municipalities ay naabot na po natin para doon sa orientation on the Magna Carta of the Poor at participation ng basic sector. So itutuloy-tuloy natin ito. After all, ang sukatan ng poverty reduction o poverty incidence ay by territory, ano? Sinusukat by region, by province, by city, and by municipality. Kaya natutuwa tayo at very supportive ang ating mga pamahalang lokal at ang ating mga batayang sektor.
0: Opo. At Secretary, kamakailan po, kung maaalala ng ating mga kababayan, tayo po ay naitalaga bilang upper middle income country ng World Bank. Ano po ang palagay dito ng NAPC? Do we see this siguro as a benchmark of our success? Excuse me. Do we see this as a benchmark of our success? O ito po ay nakikita natin para lang magpalakas ng ating kampanya laban po sa poverty alleviation dito sa bansa?
3: Well, bagamat upper middle income country na ang Pilipinas as declared by World Bank, yung ating poverty incidence ay 2023 official measure ay nasa 15.5% pa tayo. Although this is below the pre-pandemic poverty incidence and we are on track on the target of the president na i-reduce yung poverty incidence by single digit sa 2028. And hopefully, itong pagiging upper middle income country natin ay sana tumagos dun sa kabuhayan ng ating mga kababayan, na kung umangat yung ekonomiya ng Pilipinas, ay dapat umangat din yung kabuhayan ng mas maraming Pilipino at makatulong dun sa pagbaba ng insidente ng kahirapan sa ating bansa. Hindi lang tumaas yung income ng ating bansa o yung ekonomiya, pero ito ay tumagos doon sa mga naghihirap na mamamayan natin at umangat din yung kanilang kabuhayan.
0: Opo. Secretary Santos, sir, meron po tayong mga nakalap na mga impormasyon from independent survey firms. Actually, ito yung sa tugon ng masa. Hindi na natin babanggitin kung anong research firm ito. At nakita po natin dito, ang common ground between these independent survey firms, ang nananatili pong top 1 sa concern ng ating mga kababayan na gusto rin matugunan ng pamahalaan ay yung tungkol sa inflation. Going beyond dito po sa sona ng ating pong Pangulo, ano po ang mga plano naman natin para matugunan ito, para mabawasan yung impact dito sa inflation? Of course, hindi naman this is an issue of the economic managers, pero paano po natin ito makukushon o paano po natin ito mapipigilan sa atin pong namang opisina sa NAPC?
3: Ito ay mga external factors, no? Lalo na ito, malaki ang epekto sa atin ng Middle East crisis, kung kaya't biglang lumobo ang presyo ng mga petrolyo, no? At pag lumobo ang presyo ng petrolyo, ay sumasabay yung ibang presyo ng mga bilihin. Kung kaya't kung mapansin nyo, yung mga ibinida din ng ating Pangulo kahapon, yung mga emergency measures addressing the impact of crisis in the Middle East. At ito yung mga pansamantala, mga emergency measures, mga ayuda dun sa mga affected sectors, particularly the transportation, the poor families, the migrant workers, no? Kaya yung inflation ay talagang magkakaroon ng problema kung kaya't ito ay tinutugunan. But hopefully, inaasahan natin dito sa mga susunod na panahon ay matapos itong problema sa Middle East at nang sa gayon ay dumaloy yung petrolyo na sa normal na presyo niya. Bagamat nanggagaling ang ating maraming supply ng petrolyo sa Middle East, nabanggit din ng ating Pangulo kahapon na gumagawa na tayo ng paraan sa pakipag-negosasyon o kumuha na tayo ng ibang supply ng petrolyo sa iba't ibang bansa, Japan, Korea, China, Russia. Yan yung mga nabanggit niya kahapon.
0: Opo, and Secretary, nakikita po natin itong napaka-komprehensibo na State of the Nation address ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. despite yung mga binabanggit natin kanina, napakaraming external factors na wala po sa control ng ating pong pamahalaan. But the administration of the President, ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., still does its best para po sa ating mga kababayan. Ano naman po ang pagtitiyak ninyo mula sa National Anti-Poverty Commission sa ating mga kababayan? Na on track tayo sa pagpapababa ng poverty incidence sa bansa. And of course, patuloy pa rin natin gagawin ang ating pong sinumpang tungkulin para tulungan ang ating pong poorest of the poor. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
3: Yeah, maraming salamat, no. Ang National Anti-Poverty Commission ay binubuo ng 27 national government agencies, 4 na leagues of local government units, provinces, cities, municipalities, and barangays, at ng 14 na batayang sektor. So ang ating mandato ay policy coordination and program monitoring, capacity building, and supporting the microfinance services. Ang magiging batay natin ay ang General Appropriations Act. Nakita natin yung mga binanggit ng ating Pangulo ay mayroong karapatang pondo magbuhat noong 2023, 2024, 2025, 2026, at iyan ay nagkakahalaga ng mahigit 6 na bilyong piso kada taon at pinakamalaki ngayong 2026 sapagkat binigyan ng Pangulo ng malaking alokasyon ang edukasyon, kalusugan, agrikultura, industriya. At inaasahan natin itong budget ng 2027 ay itutuloy ito kasama na yung mga social protection services ayon sa social protection floor na ipinapatupad ng ating pamahalaan. So yung malaking resources natin ay nakatuon din sa talagang pagpapababa ng kahirapan, no? Yung mga programa, proyekto at serbisyo, aksyon laban sa kahirapan. So maraming salamat sa pagkakataon na makipag-ugnayan sa Radyo Pilipinas para sa ating mga kababayan. Maraming salamat.
0: The pleasure is ours po, Secretary Lopez Santos III. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa National Anti-Poverty Commission. Sa magandang umaga po.
36: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Atin po nakapanayam, Secretary Lopez Santos III, ang secretary po, ang ating butihing kalihim ng National Anti-Poverty Commission. Oras po natin, 53 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pinaka beyond everything else na nabanggit ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa yung pinaka mahalaga sa akin na narinig ko kahapon. Sabi ng Pangulo, sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. That rings true, mga kababayan. Yan po ay nasa national anthem natin. At sana sa ating mga kababayan, isabuhay din po natin yan. Hindi man tayo nilulupig ng siguro hindi naman ng ibang bansa, ng mga kalaban. Pero huwag rin po tayong palulupig, mga kababayan, sa iba't ibang mga factors na nararanasan po natin sa ating buhay. Mula po sa kahirapan, paglaban natin doon sa mga fake news, sa mga misinformation and disinformation, doon sa mga propaganda na ipinalalabas ng ating mga kalaban. I call them kalaban kasi taliwas sa concern ng Pilipinas yung kanilang gustong mangyari. Taliwas po doon sa diwa ng atin pong bansa. Pero inyo, itong mga to, gustong isuko. Nakakatawa eh. Actually, I consider these people, kapag meron ako nakikita o naririnig, pag kayo ay pro-China, kayo ay anti-Philippines. Ang ginagawa nyo rito sa bansa. In any case, maraming salamat po mga kababayan sa pakikinig po sa admin ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating pong butihing kalihim mula sa National Anti-Poverty Commission, Secretary Lope Santos III. Maraming salamat din sa mga pagsama sa akin mula sa ating mga technical team. Mula rin po sa ating production division, Ms. Jo Marie Rifarial, Boss Arnel Villamor. Maraming salamat din, Christopher Tirambolo at Ms. Glorife Bagon. Ito po ang palatuntunan natin, Bangon, Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Antabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin yan ni Ms. Zef Busongan mula sa ating PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live naman, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
36: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:56.
36: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Kamara, handang isakatuparan ang nilatag na legislations ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
36: Radyo Pilipinas Report.
7: Handa ang Kamara na isulong ang mga panukalang inilatag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona. Ayon kay Speaker Faustino D. III, sisikapin ng Kamara na maisabata sa mga prioridad ng administrasyon sa pamamagitan ng maagap at masusing pagtalakay sa mga panukala. Kabilang dito yung pagpapalawak ng income tax exemption para sa mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon, pagbawas ng buwis sa mga manggagawa, pagbibigyan ng tax amnesty at pag-alis ng minimum corporate income tax para sa maliliit na negosyo. Tututukan din anya nila yung mga panukala magpapababa ng singil sa kuryente kabilang na ang sariling kuryente act at mga amyenda sa EPIRA. Ito ay upang mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino at mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Mahalaga naman anya na magtulungan ang ehekutibo at legislatura upang maisakatuparan ang mga reformang pakikinabangan ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pangulong Marcos tutulak ng Davao de Oro ngayong araw para sa ilang mga aktibidad. Davao City kanya na ring pupuntahan. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Davao de Oro ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para sa iba't ibang mga aktibidad. Sa Davao de Oro ay magsasagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa Davao de Oro Provincial Hospital para tingnan ang mga natapos at kasalukuyang improvement projects. Pupuntahan din ang Pangulo ang pagpapatupad na umawat bayan makikinabang para sa mga taga Davao del Norte, de Oro at Davao Occidental. Sasadyain din ang Pangulo ang Davao City para bisitahin ang Social Rehabilitation and Development Foundation Incorporated Livelihood Food Demo Farm and Training Center. Bukod dito ay inspeksyonin din ng Punong Ekutibo ang Peoplesville 1, 2 at 3 sa Barangay Riverside, Calinan District. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, pangkalahatang maayos ayon sa National Capital Region Police Office. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Iniulat ng National Capital Region Police Office o NCRPO na generally peaceful ang naging ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin ay naging mapayapa pangkalahatan ang naging pagdaraos ng SONA ni Pangulong Marcos. Dagdag pa ni Abirin na bagamat may mga naarestong individual na umabot ng nasa 50 katao, ay ito'y dahil lamang sa paglabag ng ilan nating mga kababayan sa ilang ordinansa ng lungsod, kabilang din ang pagpapasabog sa Maynila at natagpuang IED sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Samantala, wala namang naitalang anumang untoward incident sa nasabing pagtitipon. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagundiwa sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Philippine Heart Association patuloy ang paghikayat sa mga cardiologist na maglingkod sa mga lalawigan. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Ricky Kasipit.
36: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Patuloy na isinusulong ng Philippine Heart Association o PHA ang pagpapalawak ng access sa serbisyong pangkalusugan sa puso sa pamamagitan ng panghihikayat sa mas maraming cardiologist na maglingkod sa mga lalawigan at malayong lugar sa bansa. Ayon kay PHA National President Dr. Aurora Gamponya, bahagi ito ng at least one cardiologist for every province o city program ng asosasyon na naglalayong mas mailapit ang serbisyo ng mga espesyalista sa puso sa mga komunidad. Sinabi ni Dr. Gamponya na nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa ang mga cardiovascular diseases. Sa Region 1 lamang, umabot sa 4,810 ang naitalang pagkamatay dahil sa mga sakit noong taong 2024. Batay rin sa datos ng PHA, nasa 60% ng kabuuang 2,550 cardiologist member ng asosasyon ang kasalukuyang nagbibigay ng serbisyo serbisyo sa Metro Manila. Dahil dito, pinapalawak ng PHA ang pagtatatag ng mga chapter at sub-chapter sa iba't ibang lalawigan upang mahikayat ang mas maraming cardiologists na magbigay serbisyo sa labas ng National Capital Region. Samantala, plano ring hilingin ng PHA kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ideklara ang taong 2027 bilang Year of the Heart upang higit pang mapalawak ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ng puso. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit
17: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
36: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
11: Leslie Bocopo. Live.
36: talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocobo Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9 o'clock na ng umaga. Ang petsa po ay July 28, 2026, araw po ng Martes. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay nagbabroadcast mula sa probinsya ng Cagayan Province, no? Medyo malayo po ako ngayon, pero I'm coming to you hopefully loud and clear because syempre may mga problema sa transmission. Alam niyo naman po, pag medyo maulan, tila unreliable sometimes yung transmission tsaka yung signal. Anyway, meron tayong special guest ngayong umaga, walang iba kung hindi si Dante Maravillas. He will be joining us via Zoom direct from sa Bicol region, no? Kasi aalamin natin sa kanya, kukunin natin sa kanya yung kanyang mga reaksyon tungkol sa ikalimang sona ng ating mahal na Pangulo kahapon. Napaka-importante po malaman natin yung assessment ng isang batikang broadcaster, walang iba kundi si Dante Maravillas, at isang political commentator. Aalamin natin kasi siyempre, maraming nabanggit ang ating Pangulo at ang unang naging reaction ng mga nanood ay tila majority ng kanyang pagbigkas ng kanyang sona ay nasa wikang Filipino. Maganda po yan kasi pa siyempre a majority of his audience also ay yung masang Pilipino, yung taong bayan na ang unang language ay the Filipino language. Antabayanan natin ngayon si Dante, kung makapasok na siya, kunin na natin siya. Anyway, magre-react tayo doon sa sinulat ni Father Rani Aquino, no? Meron siyang sinulat tungkol sa yung Sal-Ends and bank statements, no? Sabi ni Father Rani, why do the House impeachment managers want the bank statements of the Vice President produced by compulsory process because they want to find out whether she has been truthful in her sal-en. Now, sabi kasi nung mga kritiko, sabi ng defensa, sabi ng mga kumabatiko sa Pangulo, yung prosecution is out on a fishing expedition. Ito po, in-explain ni Father Rani Kalyangan Aquino, sabi niya, hindi po totoo ito. Fishing expedition is a derogatory term applied to prosecutors in a criminal case who really have no evidence and have to fish for evidence from records, files, and documents in the possession of the accused. In other words, a fishing expedition happens when the prosecution really does not have a case and is fishing for one. In addition, sabi ni Father Rani, the request for compulsory process to secure the bank statements at the sal-en for the Vice President is pursuant to a series of investigations by Congress even prior, bago pa yung impeachment, prior to the impeachment. The prosecutors are not hoping to bait fish. They have seen the fish and merely have to get it out of the water. Bago natin ipasok si Dante Maravillas, magpunta na muna tayo sa isang live report galing kay J. Mark Dagala. Mataas na trust rating sa pinakahuling boses ng Bayan Survey. Welcome sa PNP. J. Mark, magandang umaga sa iyo.
36: Radyo Pilipinas. Report.
20: Anong Leslie nagpayag na pagsasalamat si Philippine National Police Chief o PNP Chief Police General Jose Melencio Naltades Jr. matapos siyang mapabilang sa mga pinagkakatiwalaang pinuno ng ahensya
2: ng pamahalaan sa pinakabagong boses ng bayan survey. Ayon sa survey, kabilang si General Narutate sa mga pinakamataas na antas na tiwala na nagtala ng 85.4% sa index governance rating. Kayanman binigyan din niya na ang pagkilalang ng publiko sa mahusay na gawain ng mga pulisa ay sa mga inisiyatiba nito para sa kaayusan ang naging mahalagang salika sa naturang pagkilala ng Boses ng Bayan Survey. Iniuugnay

0: Ang ating special guest, walang iba kundi si Dante Maravillas. I had him a few months ago, pero it's always nice to have him back. Dante, kumusta ka? Magandang umaga sa iyo.
1: Okay naman, Tami, Sir Leslie. Yaong kita dito sa siyudad Caligaspe. Mabuti naman at na-invita mo uli ako. Na-miss kita.
0: Na-miss din kita. Medyo nabitin tayo last week kasi meron pumasok na special coverage. But just the same, we have a full hour today. Dante, napanood mo yung ikalimang sona na ating Pangulo yesterday?
1: Of course, at napakaganda yung mga announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
0: Oo, napansin mo, karamihan nung pagbigkas niya ay nasa wikang Pilipino. Napakaganda yun.
1: Na-appreciate ni Robin Padilla, yun lang yung napansin niya.
0: Yung talaga, oo nga. Oy,
1: kaganda ng mga sinabi ng ating Pangulo, yung pananalita lang niya sa Tagalog, yung na-appreciate, hindi yung pinakang laman. Talagang may ganun. Si kababayang Robin Padilla, walang na-absorb.
0: Magagalit walang na naman na-absorb. Si... No, pero ang totoo dyan, Dante, ang nais na gawin ng Pangulo, kaya siya nagsalita ng wikang Filipino kahapon, nais niyang iabot ang kanyang mensahe sa napakaraming taong bayan, di ba? The countryside, which is the Filipino language, kaya maganda. Pero siyempre, yung mga dayuhang guest doon, suot na headset eh. May mukhang may translation.
1: Yun ang ano, uso ngayon, di ba? Yung ating Pangulong Bongbong nung maimbita doon ni Putin. Anong tawag doon? Yung ginagamit na translator yata.
0: Tama.
1: Air translator, hindi ko familiar kung anong tawag doon.
0: Oo, sana...
1: Pati yun, napansin ng mga DDS, ng mga fake news peddlers na tinuturoan na niya kasi nagsisinyas si Putin sa ating Pangulo. Lahat naman sinisinyasan.
0: Ay, nako. Eh, grabe. Ano bang latest ngayon, Dante, doon sa mga fake news ng DDS? Meron ba silang latest fake news ngayon?
1: Ang fake news, mula mismo sa Vice Presidente. Napanood mo yon? Nag-react na si Sara Duterte.
0: Nako.
1: Waste of time daw. Waste of time yung sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
0: Paano naman naging
1: waste of time yung pagbakasyon niyang 15 days na walang pakinabang yung ating mga mamamayang Filipino. Ba yung pakinabang doon? Nag-rally lang siya doon sa London. At ngayon nagpa-interview sa kanyang paborito na vlogger na kumikita palagi sa pag-interview sa kanya. Yun ang pakinabang noon. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, waste of time. Ang waste of time yung mga pinagagawa niya na walang pakinabang, puro personal na travel. Hindi man lang, laman lang nag-invite sa kanya na isang bansa o isang leader ng bansa o kahit business leader man lang para may pakinabang yung ating mga mamayang Filipino. Pero may gal pa siya. He has the gal na mag-criticize sa ating Pangulo na waste of time yun. Napakawalang iya talaga.
0: Hindi. Mapunta naman tayo, Dante, doon sa magkapatid na Cayetano. Sila ba'y nag-attend?
1: Hindi nag-attend. Yung ilan yun? No? Si Aimee Marcos, yung magkapatid na Cayetano. Si Robin Padilla. May ilan pa sa mga DDS senators. Hindi sila nag-attend. Alam na natin kung bakit.
0: Hindi si Senator Bongo. Senator Bongo.
1: Si Bongo. Pero si may karamdaman. Baka madamay. Dating Senate President Tito Sen. Kaya hindi siya nag-attend doon. Pero may isang DDS senator na nag-attend, si Camille Villar, nandun. Alam natin kung bakit hindi sila nag-attend. Makokuliling sila sa sasabihin ng ating Pangulo kasi lahat ng pinakalat nilang fake news hindi totoo. Tama. At mapapaya sila sa mga pinapakalat nila na walang ginagawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakaraming accomplishment na ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
0: Punong-puno
1: na dito sa paglaban sa korupsyon. Sa mga pinakulong.
0: Punong-puno ang report ng ating Pangulo kahapon sa taong bayan. Ang daming accomplishments actually. No? In fact, he was

0: getting down to the details, no? So marami talagang nagawa. Kaya doon sa mga nagsasabi tuwing may problema ang bansa, nasaan ang Pangulo? Nandun siya nagtatrabaho, tumutulong sa taong bayan. Kaya yung mga waste of time, hindi po totoo yan. The president does not waste time in performing his duty as president of the republic.
1: Nakikita natin yun na Sir Leslie, kasi siksik talaga yung schedule ng ating pangulo. Walang ano, walang dull time siya. Talagang sunod-sunod yung mga activities niya. Mula nung pumunta siya sa ibang bansa, Russia, tapos Canada, saan pa yun yung pinunta niya? Then balik siya rito. Lahat siksik yung schedule niya. Ikot ng ikot sa buong Pilipinas kasi nga, Sir Leslie, nadala yung ating Pangulong Bongbong. Nadala. Kailangan talaga titingnan niya bawat proyekto na ini-implement niya. Yung mga patubig, yung mga planta, yung mga ano dryer sa ng ating mga magsasaka, lahat ito tinitingnan yung mga flood control projects kasi nadala na siya ng hindi tinitingnan ng mga past administrations. Ayun, ang dami palang ghost.
0: Ayun.
1: Kaya talagang tinitingnan niya.
0: Napansin mo ang Pangulo, tila bumalik ang kanyang kalusugan, di ba?
1: Of course.
0: 2 months ago, parang nangayayat siya eh. Siyempre, mahirap ang trabaho ng Pangulo. Pero bumalik ang pagkabilog ng kanyang mukha, tsaka okay na naman siya. So we were happy to see our president in the pink of health again. Because as always naman, ang trabaho ng isang Pangulo ay napakahirap, no? Very stressful yan. So, Kadante, bukas, babalik na yung Senate Impeachment Court, no? Day 10 na, they will resume at 10 in the morning. Ano na-expect mo dyan, Kadante?
1: Tingin ko, lalong ano, madidihado ang nangamute yung defense. Talagang nilalampaso ng prosecution. Yun ang rason kung bakit yung mga DDA senator sumama na sa defense team. Kaya tawag ko nga dito sa mga senators na to, defense senator.
0: Kadante yan.
1: Defense senator.
0: Buti na banggit mo yan. How do we, as the citizens of this country, how do we resolve the problem na yung mga senator judges natin, kitang-kita na ang pagkabias nila. So, we are already skeptical pagdating ng verdict whether to acquit or to convict. Wala na, obvious naman, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano. Kahit ilantad mo yung ebidensya sa mukha nila, how do we fix that, Kadante? Paano yan?
1: Ako, kung ako advisor ng defense team,
0: Yes. Kung
1: ko kung pwede itong advice ko. Somebody from the defense team, defense team, mali, prosecution.
0: The prosecution. Oh.
1: Kung ako advisor ng ano, ng prosecution team, ang sasabihin ko, baka nakikinig sila sa gayon. Somebody from the prosecution should file a petition to the before the ano impeachment court na itong mga kitang-kita ang bias. Na hindi neutral, dapat impartial sila.
0: Tama.
1: Yun ang dapat kay Robin Padilla na sinasabi na neutral, dapat neutral sila, no? Siguro ang dapat dito sa mga taong ito, somebody should petition na mag-inhibit, 'di ba sa regular courts ganun? Ang abogado pwede mag-petition doon against the judge na pag nakita yung judge ay masyadong bias kasi siguro may relasyon personal sa kung anong kapartido kung ano doon sa respondent kailangang mag-inhibit. Ang dapat mag-inhibit dito, alam mo na kung sino. Unang-una, yung ang sabi, sunugin man ani ako, mangangamoy ako Duterte, si Robin Padilla dapat mag-inhibit na yan. Pangalawa, yung dalawang magkapatid na Cayetano at saka si Amy Marcos. Dapat mag-inhibit sila dyan.
0: Oo.
1: Hindi sila bagay na senator judge kasi ang pinapakita nila, defense senator.
0: Ayun. Pero Kadante, pwede ba yun? Mukhang kasi na, Naalala ko, tinanong ko si Attorney Tranquil Salvador kung
1: Ano
0: pwede
1: sabi?
0: talagang magpetisyon ang prosecution para ipa-inhibit yung mga bias senators. Sabi niya mukhang hindi pwede yan, but siyempre nasa desisyon ng leadership ng Senate, no? Maybe
1: Siguro ganito na lang. Kung hindi pwede sa prosecution,
0: oo.
1: somebody from the civil society na lang ang magpetisyon in formal letter
0: Ayun.
1: addressed to the impeachment court na pag
0: Ayun.
1: hindi sila umayos itong mga defense senator, kailangan sila i-pressure na. Sabi na mag-inhibit na lang kayo, at least
0: Ayun.
1: galing sa civil society, sa
0: Oo.
1: ating mga mamamayang Filipino, hindi na sa prosecution. Para ipabuka dito sa mga senador na to na napakawalang hiya, winawalang hiya nila ang mismong Senado, ang impeachment court mismo.
0: Tama, tama. Nako. Eh, ayun, si siyempre si Senator Cayetano at ang kanyang kapatid si Pia mukhang maglalabas sila ng kanilang sona, no? Alam mo naman, expected na natin 'yan kay Alan Peter, wala ring magandang sinabi 'yan, no? Pero ang nakakabahala eh lagi niyang ginagamit ang pangalan ng Diyos bago siya magkumpisa, no? So if
1: Itong magkapatid na to, lalo na ito si Alan Peter Cayetano, ako,
0: yeah.
1: ang personal kong take sa kanya, bakit laging binabanggit yung ating Panginoong Diyos yung mga
0: Oh.
1: bersikulo? Gusto niya kasi ipakita na may morally upright siya.
0: Ayun.
1: Morally, itong may moral authority siya to speak. Pero ang totoo niyan, ginagamit niya yung salita ng Diyos para i-impluensya yung ating mga mamamayang Filipino. Paniwalaan siya doon sa mga sinasabi niya. Nasa totoo lang, puro sablay. Yun ang
0: Tama.
1: rason kung bakit siya. Tama yung sinabi, no? Actually, tama din yung ginagawa niya. Nagbabackfire kasi lahat yung mga ginagawa niya. Sabi
0: Diba?
1: ni Ping Lacson, you cross the line.
0: Ayun.
1: Ayun na siya ngayon. And I think hindi magtatagal.
0: Oo.
1: May nakita mo na yon yung
0: Oo.
1: dalawang double... Double billing at
0: Oo,
1: double
0: sa Taguig.
1: collection,
0: Oo, sa
1: ay
0: Taguig.
1: tapos siya doon. So hindi
0: Oo.
1: lang kaldero ang ano, ang susuklob sa kanya.
0: Oo. Ako, kaya very ano siya ngayon, very defensive siya ngayon, no?
1: Very defensive.
0: Alam niya kasi bilang na talaga, no? At nakakalain mo, double
1: mini,
0: talaga
1: mini.
0: Yung...
1: Sabi ni Daniel,
0: Oo.
1: the writing's on the wall. Many, many
0: taken
1: uparsin.
0: Uparsin.
1: Your
0: Yan.
1: Days are numbered.
0: Ayun.
1: Tinimbang ka, ngunit kulang.
0: Oo nga.
1: Your days
0: Oo nga.
1: Are numbered. You cross the line, sabi ni Ping Lacson.
0: Ang sabi rin naman ng Biblia, Kadante, eh, makikita mo sila sa kanilang bunga. Yung bunga.
1: Yes. Kitang-kita sa bunga nila.
0: Madali magsalita, eh, madali magbigkas ng Biblia, pero ano yung bunga? Magandang bunga ba ito o bulok na prutas, di ba? So, para kay Alan Peter Cayetano, he has become a very bad example of what a Christian should be.
1: Opo.
0: Marami na turn off doon mismo sa kanyang kongregasyon na bakit ganyan yan?
1: Ako, tingin ko kay, ano, kay Alan Peter Cayetano, siya yung fulfillment ng prophecy. As
0: ayun.
1: Prophesied in the Word of God that in the last days, there
0: ayun.
1: Will be false teachers.
0: Ayun.
1: False prophets.
0: Ayun.
1: Beware of wolves, sabi sa Word of God.
0: Ayun.
1: In sheep's clothing.
0: Ayun.
1: Dapat mag-ingat tayo sa mga tupa o mga lubo na
0: mga lubo.
1: Nag-aaling tupa.
0: Oo.
1: Sabi sa ating sa salita ng ating Panginoon.
0: Oo. Hindi sila kumikilala sa authority. In fact,
1: yeah.
0: they will go against instituted authority, no? Yan ang totoong nangyayari. In fact, no less than Cayetano called for a nationwide national repentance. Biro mo. For him to do that, no?
1: Ang unang dapat mag-repent siya, kitang-kita sa pag-ugali niya.
0: Tama.
1: Hilingan niya makumbinsi yung kapatid niya mismo.
0: Oo.
1: Mag-ingat siya
0: Sino?
1: Kasi mismo yung kapatid niya, ilalaglag siya. I think ang magiging unang witness ni Ping Lacson, si Lino Cayetano.
0: Ayun, nako.
1: Kasi siya yung may alam mismo doon sa distrito.
0: Oo.
1: At may resibo ng hawak si ano si Ping Lacson. Hindi siya niyan tatantanan ni Ping Lacson.
0: Oh,
1: Nagkamali siya ng binangga. Nagkamali siya.
0: Bukas ba ka, Dante, sino ang mga isasalang sa witness stand?
1: Sisimulan na yata yung ano, yung sa confidential funds. Ang unang
0: Yun.
1: isasalang siguro si Mary Grace Piatos. Di ba
0: Yun.
1: witness yun?
0: Tapos na yung tapos na yung Article 4, di ba? Tapos na yan yung
1: Opo,
0: sa
1: tapos na
0: threat, no?
1: yata
0: Yung
1: si
0: grave
1: Matibag.
0: threat.
1: Last na yun si Matibag.
0: Yun. So ngayon yung confidential fund na.
1: Opo.
0: So meron talagang existing na Mary Grace Piatos? Meron ba talaga?
1: Siya ang isa sa mga witness. In walang joke doon. Siya talaga ang pinangalanan na isa sa mga witness ni ng prosecution. Sabi mismo yan ni member of the prosecution panel si yung Bicolano din, Bicol Saro Partilis.
0: Oo.
1: Representative Terry Ridon. Kasi
0: Terry
1: doon
0: Ridon.
1: ipoprobe kung si Mary Grace Piatos, isasamo nila si Mary Grace Piatos, isusumpena nila.
0: Oo.
1: Ngayon, pag si Mary Grace Piatos, despite the subpoena issued, na mag-appear sa witness stand, hindi nag-appear, ang ibig sabihin talagang confirmed. Fictitious siya.
0: Oo nga, no? Oo nga. Pag hindi dumating, eh wala.
1: Pag
0: hindi
1: hindi
0: pala
1: magal
0: talaga.
1: Dumating, talagang hindi totoo, non-existent siya,
0: fictitious.
1: So,
0: kailangan
1: magaling
0: magpakita
1: yung
0: siya.
1: Strategy ng prosecution, magaling.
0: Oo.
1: Confirm.
0: Kadante, naalala mo yung sinabi ni Attorney Mark Binluan, sabi niya, tungkol dun sa video ng pangalawang pangulo na ginawa naman niya hindi bilang pangalawang pangulo, kundi bilang isang ina, isang anak, isang kapatid na babae. Ano masasabi mo doon? Parang napakabulok na depensa yun, eh, di ba?
1: Wala talaga yon. Itong
0: Oo.
1: Ginawa ni Sara Duterte.
0: Oo.
1: Ay talagang napaka
0: It never happened, ha?
1: Ha?
0: It never happened in our
1: never
0: history.
1: Happened.
0: It never happened between a vice president and a president threatening the president, because we know, Dante, if anything should happen to the vice president takes over.
1: Very selfish, yeah. And unang-una, kung hindi natin talaga papanagutin, medyo nag-freeze katabi, ano? Okay pa ba ako?

0: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At tayo'y nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras na po ngayon ay 9:33 na po ng umaga with my special guest, Ka Dante Maravilla. Bago tayo bumalik kay Ka Dante, magpunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa. Meron siyang live report, no? Disud, palalawakin pa ang mga proyektong pabahay matapos mabanggit sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Marian?
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, siniyak ng Department of Human Settlements and Urban Development na ipagpapatuloy nito ang pagpapalawak ng mga programang pabahay matapos na kilalanin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging tagumpay ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Filipino program sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. sa sona ng Pangulo, natukoy nito na umabot na sa higit kalahating milyong housing units ang naitayo, napunduhan o naipagkaloob sa mga benepisyaryo. Ayon sa DSWD, katumbas na ito ng 51% ng target na 1.13 million housing units bago matapos ang termino ng Pangulo. Nasa 81,000 na housing units ang naihatid na sa pamamagitan ng direct housing provision, habang 368,000 naman ang natulungan sa ilalim ng government housing financing program. Ayon kay DSWD Secretary Jose Ramon Aliling, ang pagkilala ng Pangulo ay nagsisilbing inspirasyon para higit pang mapalawak ang programa at mas maraming pamilyang Pilipino ang magkaroon ng ligtas, desente at mas abot kayang sariling tahanan. Binigyang din ng DSWD na patuloy na lumalawak ang suporta sa Expanded 48 program mula sa mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor, kasabay ng pagtataas ng satisfaction rating ng publiko sa housing program ng administrasyon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Marian Bastasa. Magbalik na tayo kay Kadante Maravilla. Kadante, may tanong ako sa iyo eh. Kung sakali mag-resign ang pangalawang pangulo in the process of the Senate Impeachment Court, kailangan ba ipatuloy ang impeachment hearing or hindi na? Tigil na rin.
11: Dapat ipagpatuloy siya. Kasi, yung prayer kasi, doon sa impeachment case na finale, hindi lang yung matanggal siya, ma-expel siya as vice president, kundi pati yung perpetual disqualification. Dapat na perpetually ma-disqualify si Sara Duterte, kasi hindi siya bagay maging isang opisyal ng gobyerno. Hindi lang pangulo, kahit anong public office, hindi siya dapat, kasi ayaw niya sa accountability, sa pag-ugali pa lang niya. Talagang kailangang perpetual disqualification from holding any public office, in that is the objective ng prosecution.
8: Kahit siya mag-resign,
11: in the middle of the trial mag-resign siya, halimbawa para hindi na mabuksan, yun ang objective nila sa defense, hindi na mabuksan.
8: Papatuloy yun. Dapat.
11: Dapat ipagpatuloy. And I think that is the stand of the prosecution. Nabasa ko yung mga stand nila. Ganun talaga. Dapat tuloy-tuloy pa rin para hindi na siya makatakbo sa anumang posisyon.
8: The problem I see kasi, Kadante, in the event that the Senate Impeachment Court renders a conviction, yan ha, conviction. Kasi up to now, kailangan pa rin ng 16, di ba? Matatanggap ba ito ng DDS? I mean, ang tingin ko, manggugulo sila eh. Ano sa tingin mo, Kadante?
11: Yung defense, that is normal na siyempre...
8: Yung publiko, yung taong bayan. Yung
11: publiko? Publiko pala, no?
8: Oo.
11: Yung publiko, I think nakikita naman ng publiko ang katotohanan. The fact that Sara Duterte ay ayaw humarap para magpaliwanag, talagang nasa isip na ng mga tao na may tinatago talaga siya. And in fact, majority sa mga sa na-survey, I think 74% o more than that figure, ang talaga gusto si Sara na humarap at sagutin niya personal ang impeachment, articles of impeachment. Kaya lang patuloy siyang umiiwas na manifestasyon na talagang may tinatago siya.
8: Ayun. Ang sinasabi mo, Dante, pwede ba natin sabihin doon sa 32 million na bumoto sa kanya, malaking numero yun ang mawawala sa kanya kasi nakikita na nila yung ebidensya?
11: Wala na yun. Kasama ko doon.
8: Wala na yun.
11: Malamang kasama ka rin doon.
8: Ayun,
11: wala na yun. Kasi sa totoo lang, ang 32 million na bumoto kay Sara, 31,500,000 mga Marcos supporters. More or less 1 million, yun lang ang mga DDS. Nakita natin yun mismo sa mga campaign sorties.
8: Tama.
11: Ni PDDM, ng unit team. Nakita mo? Kukunti lang yung green, yung mga nagpakasot ng green. And in fact, pag humihiwalay sila ng kampanya, kasi di ba, para makover yung buong Pilipinas, kasama kasi ang kampanya, at least dito sa amin. Pumunta dito si Sara Duterte sa Bicol. Alam mo, nang nag-iisa lang siya, kukunti ang sumalubong sa kanya. Kasama doon sa sumalubong sa Matnog, itong nagtuturo na sa kanya si Ramil Madriaga. Sinalubong siya doon sa Matnog. Kukunti lang ang sumalubong. Pero nang si PBBM, napakarami. Kahit solo na magampanya yung ating Pangulong Bongbong, talagang rockstar siya. Saan man siya pumunta, kahit ngayon. Nakita mo yung crowd ni Sara? Mas marami pa yung mga bodyguards kaysa sa mga lumalapit sa kanya. Saan man yung mga pagtitipon. Kaya nga, minsan nakikita natin, imagine nasa Senado, pumunta si Sara Duterte para magsalita ng Invictus na minum... Yes. Minemorize isang linya ng Invictus. Pinag-inlay. Sabi ni Montolvo, tuwang-tuwa ako kay Montolvo. Sabi ni Montolvo, pinag-intayan niya yung media for one hour. Tapos, isang linyang memoriado ng tulang Invictus, yung sinabi ni Sara, I am unbound.
8: Kadate, sandali lang. Meron tayong flash report. Ready live, no? Dito sa Albay ito, no? Live report, Pio Duran Albay nagdeklara ng state of emergency dahil sa hapagat. Si Gary Carl Carillo reporting. Gary?
12: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
13: Nagdeklara ng state of emergency ang lokal na pamahalaan ng Pio Duran dito sa lalawigan ng Albay matapos aprobahan ang rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council bunsod ng patuloy na epekto ng habagat sa mga baybaying barangay ng bayan. Batay sa MDRMC Resolution No. 8 Series of 2026, inirekomenda ang pagdedeklara ng state of emergency sa lahat ng 33 barangay ng Pio Duran upang mapabilis ang paggamit ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa agarang pagbibigay ng tulong at iba pang kinakailangang serbisyo sa mga apektadong residente. Sa panayam natin kay Mayor Evangeline Arandia ng Pio Duran Albay, naaprobahan ito na nasa 10 coastal barangay ang direktang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan at matataas na alon-dulot ng habagat. Dahil dito napilitang suspindihin ang pangingisda at iba pang aktibidad sa dagat. Kaya ka naman kasunod nito, piniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 ang agarang pagpapadala ng tulong sa mga naapektuhang residente. Nakatakda ngayong araw na mamahagi ang DSWD Bicol ng family food box para sa mahigit 6,000 pamilyang apektado ng masamang panahon. Bukod dito, nakikipag-ugnayan na din ang lokal na pamahalaan ng Pio Duran Albay sa Department of Agriculture upang mabigyan ng kaukulang suporta at assistance ang mga mangingisda at magsasakang naapektuhan ng masamang panahon. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paglalaan ng pondo para sa relief operations, livelihood assistance at iba pang kinakailangang suporta habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
8: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Kadante, may tatanungin ako sa iyo. Kung sa obviously, the Vice President has a serious image problem, di ba? Meron siyang serious image problem. Kunyari, ikaw ay hihinga ng advice how to correct her serious image problem. Ano sasabihin mo sa kanya?
11: Ang sasabihin ko sa kanya, isa lang na salita, repent.
8: Ayun. Doon pala dapat nga i-address si Alan Peter Cayetano kay Sara Duterte, repent and reform.
11: Oh, yun lang, repent.
8: Oo.
11: Pag hindi siya mag-repent, wala yan. Total ano self-destruction ang actually. Ang ginagawa ng mga Duterte, including Alan Peter Cayetano, self-destruction. Yes. Sa sobra nilang ano, sa sobra nilang pagkaganid.
8: Oo. Tama, ganid. Ganid.
11: Pagkaganid sa posisyon.
8: Tama.
11: Ay, si Alan Peter Cayetano, parang toko, dumikit doon sa ano.
8: Hindi ba? Ang dami niyang drama ginawa. No,
11: sabi nga ni Erwin Tolfo, para na niyang nasisira na ng bait, simula ng matanggal bilang Senate President, kung ano-ano na ang pinagdaw sa sabi, ayaw nang tumigil sa kakadaldal, walang tingin sa live selling. Ganon din si Sara Duterte.
8: Ayun.
11: Self-destruction sila. Kasi sabi nga, yung old saying, di ba, na no talk, no mistake, more talk. More talks, more mistake. Sa kadaldal nila, iyan ang nagpahamak sa kanila. Sa sobrang kadaldalan na wala mang ka, walang kamugtaki, walang kwenta ng mga pinagsasabi. Yun, yung pagbabanta niya, di ba?
8: Oo.
11: Dapat repent. Kung mag-repent sana siya, wala kasing gustong mag-advise siguro kay Sarah na matino kasi si Sarah matigas ang ulo. Yan mismo yung sinabi ng kanyang tatay. Rebellious itong si Sarah Duterte at wala siyang pinapakinggang adviser.
8: Oo.
11: Siya, siguro ako ang advice ko sana, yung totoong nagmamahal kay Sarah, si Sarah Duterte dapat ipa-examine.
8: Oo.
11: Alam mo na?
8: Ulo. Oo.
11: Ipa-examine sa isang psychiatrist, psychologist.
8: Tama.
11: Ang kailangan ni Sarah, in fact, may mga congressmen na nagsabi na niyan, after na magbanta siya sa ating Pangulo, psychological,
8: evaluation. Oo.
11: Yun ang kailangan niya para ma-professional advice ang kailangan ni Sarah.
8: Kasi
11: maayos yung kanyang pag-ugali.
8: Napaka-violenteng tao.
11: Violente siya.
8: Napaka-delikado kasi ang mga taong ganyan, nabigyan mo ng kapangyarihan, nabigyan mo ng power.
11: Delikado.
8: Hindi nila alam kung paano i-manage yun. Maraming madadamay na tao, lalo na yung mga kumukontra sa kanya.
11: Okay.
8: So yun na nga nangyayari. Biro mo. At nakita mo yung pattern, no? Kadante, sabi ni Paste, isang ulo lang ang kailangan natin. Ulo ni Bongbong Marcos. Sabi naman ni Sarah, na imagine ko, pinupugutan ko ang ulo ni Presidente at ititatapon sa West Philippine Sea. Kaya may pattern talaga the violence, yung subconscious na violence. Opa. May pattern dun sa magkapatid. Kasi ganun din yung tatay, di ba? I-encourage yung manlaban para pag lumaban, tapusin nyo na lang. Ganun eh. Ganun ang thinking nila eh.
11: Yung tinatawag na culture of violence.
8: Ayun.
11: Mang culture of violence, namana niya sa kanyang tatay. Lumaki siyang ganun. Kaya na nakita ninyo, napaka-bratinela. At pag hindi nakuha yung gusto, kaya galit na galit. Inamin niya sa kahapon sa interview.
8: Oo.
11: After ng suna ng ating Pangulo, dalawa lang daw ang inihiling niya sa ating Pangulo, hindi pa natupad. Alam mo yung una, yung paggamit ng chopper, presidential chopper, para magiging sundo sa kanya, para makita yung kanyang anak. Very personal yun. At dahil doon, galit na galit siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwede siyang pagbigyan, isa, dalawa o tatlo, pero kung araw-arawin niya yon at gagawin na ganon para sa kanya.
8: Oo.
11: Diba?
8: Tama.
11: Ano na lang ang iisipin, masisira pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos na inalaw niya ng presidential chopper gagamitin sa personal na pag-atid sundo ng vice presidente na hindi man official function kundi para sa pag-asikaso sa kanyang anak.
8: Tama.
11: Diba napakasama ang ganon. Idadamay pa niya yung ating Pangulong Bongbong at dahil lang dandun, nakapagbanta na siya at galit na galit na siya sa ating Pangulong Bongbong. Anong klaseng leader ang pag-iisip ang ganon ng isang leader? Di ba, Sir Leslie?
8: Tama. Kadante, ikaw ba'y naniniwala? Kasi marami nagsasabi na tila pinarang si Aimee Marcos. Pinarang mga Duterte.
11: Binarang.
8: Parang nakas ng spell sa kanya.
11: Kinulam. Ako, tingin ko, si Aimee Marcos may hawak na sikreto si Sarah.
8: Ayun.
11: Hostage siya.
8: Hostage
11: si Sarah. Hostage ni Aimee. Mali.
8: Hostage ni Sarah si Aimee.
11: Hawak sa liin.
8: Ayun.
11: Umaka, pinagbantaan din. Subukan mo niya bumaliktad.
8: Oo. Ano kaya yung... Ano kaya yung sikreto?
11: Magkakaalaman tayo. May hawak sigurong sikreto.
8: Oo.
11: Kaya... Na baka it could be involved public funds na alam ni Sarah Duterte, may hawak na alas, madaling sabi. Si Sarah Duterte may hawak na alas. Imagine na hindi niya maiwanan si Sara Duterte despite ng pagbabanta ni Sara sa ating pangulo at dinisrespect yung kanyang tatay. Dinisrespect yung bangkay. Imagine sasabihin na ipapahukay yung bangkay ng kanyang tatay tapos itapon sa West Philippine Sea.
8: Oo.
11: That is a desecration of the dead. Pero kinaya ni Amy Marcos.
8: Oo.
11: Na dumikit pa rin kay Sara Duterte.
8: Kaya nga eh. Kaya
11: may
8: nga,
11: hawak kaya... yan. May hawak na alas si Sara Duterte kay Amy. Kaya hindi makahiwalay. Hindi niya kayang humiwalay. Yan ang analysis natin.
8: Ano sa tingin mo ka dati yung alas na yun? Ikaw ba yung merong...
11: Baka personal na sikreto.
8: Oo.
11: Sa kung anong relasyon.
8: Oo.
11: Na hindi natin alam.
8: Oo.
11: It could be about fans or personal na kung ano.
8: Hindi, ang sabi ni Sara, kami mga DDS na nagpapanalo sa kapatid mo, ay hindi, sa presidente.
11: Hindi totoo yan. Hindi totoo. Diba? Kasi po, ang mga Duterte sa Davao lang kilala. Ang Marcos 1960s pa, kilala na sa buong Pilipinas at buong mundo. Nanalo lang si Digong dahil tinulungan ni Amy. Nang tulungan ni Amy, yung mga Marcos loyalist, binoto si Digong. Yun natin national figure, si Digong.
8: Tama.
11: Yun ang totoo niyan. Kaya nga yung boto ng ating ng vice presidente, 14,000 yon, 14,000 yon, si President Bong, si BBM noon.
8: Oo.
11: Tapos ang nanalo si, alam na natin na magic, 16 million si.
8: Tama.
11: Close, di ba?
8: Tama, napakalapit ng margin.
11: Napakalapit yung boto ni President President Digong sa boto ni Vice President Bongbong Marcos.
8: Tama.
11: Na alam nating panalo siya. Tama. Ilan lang yung edge ni 200,000?
8: Yung 200,000.
11: Ang ni Lenny Robredo? Hindi yung totoo na 200,000. Kasi 1 million yung lamang. Di ba? Nang biglang nag-hang yung computer. Biglang nag-hang. Kinamagahan, lumamang na si Lenny 200,000 plus.
8: Natulog lang tayo, you know?
11: Natulog lang tayo. So ang dapat na vice presidente, hindi dapat natalo si Bongbong Marcos. And because of this...
8: Who will be a most formidable opponent of Sara Duterte for 2028 in the event that she is not convicted? Sino ang dapat mamanukin ang administration?
11: Ako, kung ako, siguro bias ako kasi supportador ako ng Marcos.
8: Ayun.
11: Bias ako. Pero tingin ko, tama si Atty. Bueno. Kilala mo si Atty. Bueno, isaling brand.
8: Yes, yes.
11: Si Atty. Bueno, tinitingnan si Irene Marcos as a formidable candidate in case should Irene Marcos decide na pumasok sa politika at i-endorse ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Irene Marcos has a clean name.
8: Yes.
11: At napakatalino niya.
8: Kadante, wala na tayong oras. Sana bumalik ka ulit, ha?
11: Aba. Anytime pag
8: pag-usapan natin ulit yung Senate Impeachment Court. Anyway,
11: bukas.
8: I give you 3 minutes to say your last words and then I'll say goodbye. Sige, kadate.
11: Maraming salamat mga kababayan at sa pagkakataong ito. We support the President all out at sana ganun din ang gawin natin po. Napakaganda na ang inabot ng ating bansa because of the leadership ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And this time, sa sona ng ating Pangulo, imagine kung matuloy yung Pax Silica. Pag natuloy yung Pax Silica, kaya huwag tayong na makikinig doon sa mga propaganda against Pax Silica. Kasi na-insecure na yung China, kaya sinisiraan po yung Pax Silica. Ang Pax Silica kasi ang nangunguna ditong investor yung Amerika, yung Japan, yung Israel, yung European Union. At masa-sideline kasi sila itong mga Chinese. Kasi gusto nila dito, sila yung maghari-hari, ma-infiltrate tayo. Pagkasi nandito yung Pax Silica, kasama yung security ng ating bansa with all the nations na investors dito. Kaya galit yung China sa atin. Then nakikita natin naman yung mga DDS at pati si Amy Marcos sumama na sa paninira. We support all this. At saka, yung napakaganda pa na sinabi ng ating Pangulo, pagpapalipad na tayo ng space, ano?
8: Aerospace na rocket.
11: Space rocket. Imagine
8: dito,
11: that. In our lifetime, next year na mangyayari. At mangyayari sa presidency ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So let's support our president, lalo't naabot na natin yung upper middle income status single-handedly with the economic team ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay ang Pilipinas.
8: Maraming salamat sa iyo, Cal Dante Maravilla, sa susunod na interview with you. Maraming salamat. Ako yung magpapaalam na po. Papasama tayo sa Radyo Pilipinas Technical, si Jory Refarial, si Arnel Villamor, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. I will see you again tomorrow. I'm broadcasting si Slibo Cobrito sa probinsya ng Cagayan. Maraming salamat po and I'll see you tomorrow.
14: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Philippine Standard Time, 9:57.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng agrarian reform tatapusin sa susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Higit 400,000 titulo na ipamahagi na sa nakalipas na 4 na taon. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatapusin ang kanyang administrasyon ang pamamahagi ng mga titulo sa 2027 para sa mga agrarian reform beneficiaries. Bahagi ito ng sona ng Pangulo na kung saan ilagpas 400,000 titulo na ang sumatotal na naipamahagi sa mga magsasaka at mangingisda. Sa ulat ng Pangulo, may kabuang lawak na may higit 500,000 hektarya na ang naipamahagi ng kanyang administrasyon. Kasama din sa target ng pamahalaan, sabi ng inang punong ekutibo, ay kumpletohin ngayon taon ang ginagawang pagpapawalang bisa sa mga utang ng mga benepisyaryo. Ito ay ang New Agrarian Emancipation Act or Republic Act No. 11953 na nilagdaan ng Pangulo noong July 7, 2023 na nag-aalis ng utang ng maraming benepisyaryo ng reformang agraryo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
19: Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: National Capital Region Police Office nag-backtracking na para sa pagkakakilanlan ng grupo o suspect na nasa likod ng pagtatanim ng improvised explosive device o IED malapit sa Senado at Department of Justice kahapon. Yan ang balita natin ni AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagba-backtracking nga ang National Capital Region Police Office o NCRP o sa posibleng nasa likod ng paglalagay ng mga IEDs na malapit sa Senado at sa Department of Justice kahapon. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin, na nag-uumpisa na silang i-check ang mga CCTV malapit sa mga lugar kung saan itinanim ang mga IEDs. Dagdag pa ni Abirin na parte rin ng kanilang isinasagawang investigasyon ay kung ano ang motibo ng grupo o individual na nagtanim ng IEDs sa Senado at sa DOJ. Muli naman siniguro ng NCRPO na tututukan nila ang nasabing investigasyon. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: House Majority Leader napabilib sa galing ng prosecution panel pero iginiit na hindi nakikialam sa impeachment. May report naman tungkol dyan si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Napabilib si House Majority Leader Sandro Marcos sa pinapamalas na galing ng mga miyembro ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasunod ito ng kanyang paglilinaw na wala siyang direktang partisipasyon sa pagdulong sa House Prosecution Panel. Katunayan gayaan niya na nakararami, ang tanging ginagawa niya ay manood lamang ng mga pagdinig sa YouTube. Nausisa kasi ang House Leader tungkol sa ulat na kulang umano ang suporta ng liderato ng Kamara sa Prosecution Panel. Ayon kay Marcos, ngayon lamang niya narinig ang naturang issue kaya kakausapin muna niya ang mga miyembro ng panel upang matukoy kung ano ang kanilang pangangailangan. Sinabi rin niya na kung totoo man na merong kakulangan sa suporta ay madali naman itong maaksunan. Gayunman giit niya na wala siyang personal na pakikialam sa paghahanda ng kaso dahil nagtitiwala siya sa kakayahan ng mga prosecutors. Partikular na sina Akbayan Porteles Representative Chel Jocno at Batangas Representative Jervy Luistro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa iba pang balita, panukalang alisin ang systems loss charges sa buwa ng singil, muling ihahain sa Kamara. Ang detalye sa balita naman ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Muling itutulak ni Navota City Representative Toby Tiangco sa Kamara ang panukalang batas na nilalayong alisin ang systems loss charges sa buwan ng binabayarang kuryente ng publiko. Isinagawa ang hakbang na ito matapos bigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na kailangan ng itigil ang pagpapasa ng naturang bayarin sa mga consumers para mabawasan ang mataas na halaga ng kuryente sa Pilipinas. Inamin ni Tiangco na noong una pa man ay isinusulong na niya ang House Bill No. 942, subalit nabigo itong umusad sa Kongreso. Dagdag pa ng kinatawan, ang pahayag ng Pangulo ay isang malaking bagay upang ganap na maging batas ang reformang ito na direktang mapapakinabangan at mapapagaan sa gastusin ng bawat pamilya. Sa ilalim ng panukala, bawal nang ipasa na mga private distribution utility ang systems loss sa mga consumers habang hanggang 5% na lamang ang papayagang mabawi para sa technical loss ng mga rural electric cooperative. Bukod dito, tatanggalin din ang value-added tax na ipinapataw sa nasabing singilin. Kumpiyansa si Tiangco na makakapasa na ang hakbang dahil kabilang na ito sa pangunahing legislative agenda ng Malacanang na inaasahang maghahatid na mabilis na ginhawa at mas mababang bayarin sa kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
25: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit?
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
25: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Philippine Standard Time, 7 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Martes ngayon, kayong lahat ay nakikinig ngayon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, sa 104.3 FM ngayon. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kabisyo. Here we are again upang paglingkuran po kayo sa araw na ito sa ngalan po ng public service. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Kumusta, kumusta? Na yung magabigat yung amin na po, mga taga Ilocos Region. Hello, hello, hello. At yung mga taga Lalawigan ng Pangasinan, masanto siya kabwasan at si kayo namin. Ay siya, good morning. Mga taga Lalawigan ng Pampanga, maya paabag po kay Kongan. Kumusta po kayo ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid ng Chiesa. Magandang umaga, mga taga Bicol, Marina Aga, sa Indogabos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi, and mga Bisaya. Mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuonan. At syempre, ang ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Ayos, ayos. Magandang umaga. Papaindak ka talaga sa music na ito kung ano man ang ginagawa nyo. Pero chill, chill lamang. Kung nandyan po kayo sa inyong tahanan, relax po, galaw-galaw ng konti, linis-linis. Habang naghahanda rin po kayo ng inyong, o iniisip nyo pala mga inyong pananghalian. Ano kayang masarap ngayong araw na ito, Arnel? Ano? Indira Jom! Ano masarap ngayon at ang pananghalian? O kaya, kung hindi man yung merienda, Glory Fe, ano masarap na merienda ngayon? Maliban doon sa mga sinasabi na nating mga turon-turon diyan na merong bilo-bilo, merong the turon na may langka. Ano ko? Ano pang masarap diyan, ha? Gandang umaga! Welcome, welcome po sa inyo sa ating palatuntunang ito. At kung meron po kayong mga gustong idulog na public service o gusto nyong itulay namin kayo sa mga government agencies. So kaya may private man na po pwede naming mailapit yan na mga kunting concern ninyo o problema. As ay pwede nyo kung kaming i-text dito sa 0999-229-1738. O kaya sa aming the Facebook Live, pwede, at saka YouTube. Pwede ho, nakamonitor ho ng ating mga masisipag na staff. In the meantime, narito muna mga headlines sa araw na ito. Kongreso handang gawin ang mga nilatag na legislations ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutulak o magtutungo sa Davao de Oro ngayong araw para silang mga aktibidad. Yan, lalong Davao City, kanya ring pupuntahan. Samantala, sabi ng National Capital Region ng Philippine National Police, ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, pangkalahatang maayos. Ah, tulong pinansyal para sa mga magsasaka, nako, ibibigay daw ayon sa rehiyon ng Mindanao. Samantala, ang Philippine Heart Association patuloy ang paghihikayat sa mga cardiologist na maglingkod sa mga lalawigan. Ayon pa rin, mga kababayan, sa Philippine National Police Region Office, dyan po sa Northern Mindanao, matagumpay at maayos ang ikalimang pagmumonitor nila dyan sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dito naman, sa Philippine National Police ng National Capital Region, sila ay nagsasagawa ng backtrack.

0: Okay, are we ready, Miss Glorify? Alright, stand by. 13 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Samantala sa ating trivia.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Uy, eto. Tinatanong natin kanina, ano ba sarap bangga ihanda sa tanghalian? Ito, pakinggan nyo itong trivia na ito na nasiliksik ni Glorify. Ang pangalan ng kare-kare. Yan. Arnella, pakinggan mo mabuti yan. Ang pangalan ng kare-kare ay nagmula sa salitang kari or curry. Ah, yes. Tinagalog yung curry. Pangsanghog, sangkap sa pagkain o yung nilulutong ulam. Dinala ito ng mga sundalong sepoy. Opo, mga sundalong ang tawag diyan mula sa India na sepoy na nanirahan sa Cainta Rizal noong panahon ng pananakop ng Britanya. Ang galing ano, yung Cainta Rizal, tapos merong pananakop ng mga sundalo ng Great Britain o Britanya. Dahil walang mahanap na tamang pampalasa para sa curry, abay ginamit nila ang mani. Ha, yung peanut at achuete upang makuha ang lapot at kulay nito. Oo, ba nag-jump ka agad ano? Kasi yung curry ay saho yung pampalasa ng mga Indiano. At saka hindi lang yun. Yun namang achuete ay buto nung halaman at prutas mula sa halaman ng achuete. Yung pagka niluluto yan, abay pag ginagamit nagiging pula. Pula ho yung buto na yun eh. Oh, yes, yes. At minsan hindi lang sa pagkain ginagawaya o ginagamit, kundi pampakulay din sa mga iba't ibang ginagamit natin. Yan, ang mga karagdagang trivia.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Oh, yes! Alam na this! Kuya Kicks, alam na this. Oh, siya, shout out muna. Hello, hello, Mr. Lito Barilia na nakikinig at nanonood sa Caloocan City. Good morning sa inyong mga kasamahan dyan. Okay, sa ilang saglit, mga iba pang mga pa-shout out, text lang, ha? Pwede kayong sa magpadala ng inyong mensahe sa ating Facebook Live dito sa Radyo Publiko Serbisyo. In the meantime, narito muna makinig tayo ng weather update mula kay Charmaine Varilla mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Bureau. Magandang umaga, Charmaine. Good morning.
2: Rancho Pilipinas.
3: Yes, magandang umaga din po, Sir Kiko. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat, sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, habagat pa rin ang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon. At magdudulot nga yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Samantalang umiiral na rin itong easterlies dito sa may silangang bahagi ng Visayas, Caraga at Davao Region. Asahan natin na magdudulot din to na matataas na tsansa ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog. At dito naman sa Metro Manila, Cordillera, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, iiral pa rin ang habagat na siya naman magdudulot ng mga pulupulong mga pag-ulan. Sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan naman natin yung mga localized thunderstorms. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag dahil sa sakyang pandagat. Yan ang litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Thank you, Ms. Charmaine Varilla mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Kahayan mga kababayan, nakakaapekto ngayon ay habagat yung mga biglang buhos ng ulan. Opo, lalo na sa gabi. Ay yan naman po, talaga hong taon-taon lalo sa Luzon na na-experience ho yan eh. Yung mga padapit hapon, yung pagdating na ng gabi, habang nako kasarapan ng tulog, biglang bubuhos ang ulan. O kaya nagsisimula ng hapon hanggang sa gabi yung mahabang pag-ulan kung wala namang bagyo. Kaya nga habagat na ang nababanggit nilang nakaka-apekto. Alright? 17 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Anong susunod natin mga kasama? Ano? Mga kababayan, ang ating MMDA Weather Report ang ating asahan. Mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Dahil

0: Lalo ngayon, balik na, kahapon, napansin nyo ba, yung mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan, lalong-lalo sa Quezon City, at yung bahagi ng Metro Manila, o Manila area, naku po, eh magaan, ano? Hindi masyadong mabigat ang traffic. Ngayon, namomonitor ko, ako mismo, naka-experience dito sa malapit sa Quezon Circle, magmula doon sa, yun, sa bahagi ng Quezon Avenue, aba, mahaba na ang pila ng mga sasakyan. Oh, sige, alamin natin bakit at ano nga nakaka-apekto nito, yung volume, ano, ang ibig sinasabi nila palagi ng MMDA. Pero tingnan natin, baka meron silang nakamonitor na may mga ginagawa pang kalsada o kaya meron traffic accident. Alamin natin kay Ms. Fe Karinan ng MMDA Metrobase sa kanilang traffic.
1: Rancho Pilipinas.
0: Morning, the Fe.
2: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Kiko Flores, at sa lahat ng nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin sa southbound ng EDSA, yung papalapit po tayo dito sa may General Tenyo, makakaranas na po tayo ng moderate traffic. Then, magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa may Kamunin. Tuloy-tuloy na po yan hanggang magpasok po natin ang tunnel ng Aurora, patungo na po dito sa may split po ng Showbully Boyd. Then, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy dito na po sa after po ng MRT Guadalupe hanggang dito na po sa may Buendia. Moderate traffic naman po tayo dito sa may loading bay ng Magallanes. Pero pag-akyat po natin, mabilis po yan. Then, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic Cabrera, patungo na po dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Yun, magkakaroon po tayo ng moderate heavy dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Buendia. Then, pagsapit naman po natin dito sa may Pioneer, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy hanggang dito na po sa may split po ng Showbully Boyd. Then, moderate traffic naman po tayo dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Aurora Cubao. Moderate heavy po tayo dito na po sa may Oliveros hanggang dito na po sa may Cloverleaf ng Balintawa. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan kung galing po tayo ng Commonwealth papasok. Yung makakaranas na po tayo ng moderate heavy, tuloy-tuloy na po yan dito sa may Old Balera. Then makakaranas naman po tayo ng moderate traffic, yung papalapit po tayo dito sa may intersection po ng University Avenue. Moderate traffic naman po tayo, yung pa-intersection po ng Katipunan Aurora. Moderate heavy po tayo dito na po sa may Bonnie Serrano. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo dito sa may area po ng Market. Pero ato po yan, bibilis na po ang dalay ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Livy Mariano, moderate heavy hanggang dito na po sa may McKinley Road. Makaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Market. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may Lanuza Avenue. Magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy, yung paakyat po ng flyover ng Ortigas hanggang dito na po sa may Green Meadows. Then moderate heavy naman po tayo pag-akyat po ng Levis flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Moderate traffic naman po tayo, yung palapit po tayo dito sa may intersection po ng University Avenue. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Palala sa mga motorista, ngayon ay Martes, window hour time, yun, pangkongkoding kayo ngayon. Pwede na kayo mag-travel pero wag po kayo magpaabot ng 5 dahil kodi naman po yan, tuloy-tuloy po yan hanggang 8 ng gabi. Pero ang Makati, sa tuluang kodi pa rin po tayo, nag-start po yan kanina 7 hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanong, ano na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa Flying MMD 136. Yun po ang latest ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
0: Thank you, Fe Karinan, mula sa MMDA Metrobase. Hayan ng inyong na-monitor. Wala naman pong major traffic accident na kanilang na-monitor na naka-apekto sa traffic ngayong araw nito sa mga binanggit niya mga area sa Metro Manila. 10:22, huwag kayong maglilipat ng channel. Magbabalik pa rin po ako. Take it away, Arnel.
1: Serbisyo. Publico. Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Back, alas 10:26 ang oras. Yung pong mga ginagawang relo ang gahimpilang ito, tama-tama, dahil ito ay Philippine Standard Time. Yes, PST ang tawag. Scientific, wika nga. Hindi hula-hula. Samantala, shout out. Gusto pong ipaalam mga kababayan, ngayong araw ang 63rd National Scouts Memorial Day na ginagawa ngayon sa Manila North Cemetery ng Boy Scouts of the Philippines. O alinsunod po yun sa executive order or memorandum order ng council ng Boy Scouts of the Philippines. Samantala, binabati natin si the Lawrence Atanasio na nagbigay nitong impormasyon na ito, council executive board member siya ng Manila Council Boy Scouts of the Philippines. Ay kasama din niya si Dr. Roland De La Cruz, ang council chairperson ng Manila Council ng Boy Scouts of the Philippines. Yes, sir. Yes, ma'am. All right. Tala, 10:27, narito muna ang report ni Marian Bastasa, yung Philippine Rocket Test Launch sa 2027 habang tungo sa pagpapaunlad ng space capabilities. Ito, hakbang po ito ha, ng pagpapaunlad ng space capabilities ng bansa ayon sa Philippine Space Agency. Narito ang report niya na Mary Ann Bastasa. Mary Ann.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Welcome sa Philippine Space Agency o PhilSA, ang pagtukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA nang nakatakdang kauna-unahang sounding rocket test launch sa Cagayan sa 2027. Pangungunahan ng PhilSA ang naturang test launch katuwang ang Department of Information and Communications Technology, ang Cagayan Economic Zone Authority at mga pribadong partner mula sa Pilipinas at South Korea. Ang sounding rocket ay inaasahang magdadala ng locally developed payload na hanggang 2 kilo at aabot sa taas na hindi bababa sa 5 kilometro bilang demonstration flight ng liquid-fueled rocket. Ayon kay PhilSA Director General Gay Jane Perez, malaking bentahe ng Pilipinas ang lokasyon nito dahil sa malawak na bahagi ng karagatang Pasipiko at pagiging malapit sa equator na angkop para sa ligtas at efficient na rocket launch at recovery operations. Dagdag pa ng PhilSA, layo ng proyekto na makapagbukas ng mas maraming oportunidad pagdating sa aerospace industry, makalikha ng mga high-value investment at makapaglinang ng mas marami pang Filipino exports sa larangan ng space science at rocket engineering. Isinusulong din ng PhilSA isang public-private partnership para sa pagtatatag ng Philippine Spaceport bilang bahagi ng pangmatagalang plano para maging sustainable ang commercial rocket launches sa bansa. Mula sa PhilSA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastasa. Napagandang balita niya. Ano? Malay niyo, the Arnel and Glory Fair and Engineer John ay baka, oh, Aiza, nandiyan ka na pala. hello, hello, Aiza. Ang ibig sabihin niya, maganda yung programa nito. Bagamat hindi pa natin na-interview ang Philippine Space Agency, pwede natin ma-follow up ito. No? Tungkol sa, baka malay nyo, maging astronaut si Aiza, si Glory Fe, pwede kayo, di ba? O kaya ma-promote dyan. Arnel, gusto mo maisakay sa spacecraft? Mga dinidevelop ang mga programa ayon sa Philippine Space Agency at tungkol sa mga kanilang programa. Alas 10:30 ng oras, narito naman ang report mula kay, kaninong report yan? Oho, kay AJ Ignacio. Dahil yun ang report ng PNP sa mga merong iginiigigit ang PNP na dahilan ng pagkaka-aresto ng ilang individual sa State of the Nation address kahapon. Alamin natin ang report na ito ni AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iginiit ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na nakitaan ng paglabag sa pulisya ang mga individual na inaresto sa kasagsagan ng mga pagtitipon kasabay nga ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang tugon ng NCRPO Chief kasunod ng pagalma ng ilang grupong nasabing basta-basta na lang umanong dinampot ng mga pulis sa mga rallyistang nakasuot ng itim. Ayon kay General Abirin, questionable ang pagtatakip ng mga mukha ng ilan sa mga ito kaya inaalam na rin kung ang mga ito ay kaparehong individual na nanggulo noong September 21 rally noong nakaraang taon. Inaalam pa ng NCRPO kung saang grupo naman napapabilang ang mga nakaitim at nakamaskarang mga individual at kung ito'y kabilang nga talaga sa mga nanggulo noong nakaraang taon. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO Camp Bagundiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Dapat nga naman, no, yan ay malaman ang masusing at malalim na imbestigasyon, AJ, dahil hindi naman pababayaan ng Philippine National Police yan dahil kung ito may kaugnayan sa mga dapat sana, mga plano nila sana ng panggugulo sa 2026 ang tawag niyan ay SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magpa-follow up po si AJ Ignacio dyan. Samantala, si Melanie Valdos Reyes, Kamara, kayang isabay ang impeachment trial at talakayan sa 2027 budget ayon kay Deputy House Speaker Congressman Jay Conghorn. Melanie, sa iyo report.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Ayan ng Kamara, nagampanan ng sabay ang kanilang tungkulin sa sarigang batas kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagbusisi sa panukalan 2027 national budget. Ito ang tiniyak ni Zamboanga Representative at Deputy Speaker Jay Conghorn Manamay hiwalay na grupong nakatala sa iba't ibang responsibilidad sa Kongreso kaya nagpapatuloy pa rin ang trabaho sa paggawa ng batas habang umuusad ang paglilitis. Ipinaliwanag ni Kong Hoon na isa sa mga opisyal ng Kamara na dumadalo sa proseso sa Senado na personal niyang binabantayan ng impeachment trial habang patuloy na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang Deputy Speaker. Kabilang dito ang pag-supervise sa trabaho sa pambansang budget. Inaasahang sisimulan ng Kamara ang mga talakayin sa Komite para sa Panukalan 2027 General Appropriations Act sa ikatlong quarter ng taon habang patuloy namang dinidinig ng Senate Impeachment Court ang kaso laban sa pangalawang Pangulo. Nakatakda namang magpatuloy ang paglilitis sa Senate Impeachment Court bukas Miyerkules matapos ang panandaliang paghinto para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kontrasona ng minorya sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes, 33. Tama nga naman, mga kababayan, inaasahan ang Kongreso o ang Kamara ay, at ang Senado ay siyempre magtatrabaho dahil sa mga priority bills na binanggit na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun, bago magtapos ang taon, kailangan may isang palahat na kung may isang nga pala dapat na nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos na inaasahan ng ating mga kabayan. Yung mga ka-seniors natin, mga kasin, obay, sa bagay na sa Senado na ito at kailangan na lang puspusang pag-usapan at maaprubahan kaagad ang tungkol doon sa pagdatayo ng geriatric hospitals para sa mga seniors. Oh, di ba? Napakahalaga po yan. Kung may mga pediatric wards, may mga hospitals na pediatric hospitals, dapat may geriatric hospitals naman para sa mga seniors. 10:34 ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko Servisyo. Ilang saglit!
12: Radyo Publiko Serbisyo.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
14: Ako pala si Mr. Dumon Maborang, isang magsasaka sa bayan ng Solana, Cagayan. Actually, minonitor po yung zona ni Pangulong Marcos at yung napasaya ako dun sa sinabi na tungkol dun sa energy system loss na tatanggalin na bayaran sa konsumo ng mga electric bills. Actually, ako na isang magsasaka isa, ginagamit ko rin yung kuryente para sa water pump ko. At yun, kung ganun ang mangyari, medyo magaan yung babayaran ko sa kuryente dahil sa ngayon, napakalaki ang binabayaran sa kuryente. And actually, doon sa kwan sa rice mill namin sa Solana North Agriculture Co-op, kuryente din ang ginagamit namin. At kung matanggal yung mga system losses na yan, medyo mababa ang babayaran namin sa konsumo ng electric. Actually, ang mga ibang co-op, hindi na nila ino-operate yung rice mill nila dahil doon sa kamahalan ng kuryente na binabayaran nila. Sinabi ni ating Pangulo na tungkol dun sa kwan sa pagbibigay ng libreng bigas sa mga Pilipino, and actually kami sa co-op ang nagsusupply din ng bigas sa mga bayan-bayan. Last week nagkaroon kami ng bidding sa kwan sa provincial government regarding supply of rice na ibibigay ng provincial government sa mga tao. 10 kilos na bigas na ibibigay under sa Gipsaka.
12: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
15: napakaganda nung ano nung sona ng pangulo natin ngayon. Ramdam natin yung sinseridad, no? At saka talagang doon sa mga kanyang mga inisa-isang accomplishment, talagang makikita mo at mararamdaman yung pagkaling at pagyakap ng pamahalaan sa bawat Pilipino. At makikita naman natin na ang lahat ng mga ginagawa ng gobyerno na talagang tumutugon, sensitibo doon sa araw-araw na suliranin ng mga Pilipino. No? Hindi lang yung para sa ngayon, makikita mo yung ano, futuro na pinaghandaan, pinagplanuan ng administrasyon, lalong-lalo na doon sa sektor ng enerhiya, sa mga trabaho, sa edukasyon, no? Sa kalusugan. Lahat halos na araw-araw mong poproblemahin, alam mo, tinutugunan ng pamahalaan ni Presidente BBM Marcos. Ano? At lalong-lalo na nakaka-proud yung, ano, yung patungkol dun sa West Philippines. Yung talagang tapang at paninindigan ng isang Pilipino at yung talagang kinakanta natin sa lupang hinirang. Hindi tayo pasisihil sa mga dayuhan, nakaka-anting ng damdamin na talagang nakaka-proud bilang Pilipino.
16: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Ay, alas 10:39 na mga kabayan. Nako, magtungo muna tayo sa Davao. Dadalhin po namin kayo sa Davao dahil po aalamin natin ang sitwasyon ngayon sa pamamigay ng bawat bayan makikinabang program sa apat na probinsya ng Davao Region na nandyan po ginaganap sa Capitol Grounds at inaasahan dyan po sa Nabunturan, Davao de Oro. Kung, anong nangyari? Nangyari? Nakalusot na ang audio. Sandali lang, Arnel. Standby. Oho, hindi ko pa tinatawag. Alamin natin kay Miss Marcel Dasalia ng Radyo Pilipinas Davao dahil inaasahan po ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marcel, naayong buntag. Marcel.
17: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Hello there, Marcel. Mayong buntag.
20: Mayong buntag, narito tayo ngayon sa may Capitol Grounds ng Davao de Oro, mismo sa bayan ng Nabunturan, kung saan andito po yung mga benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang. Mamayang konti, darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang pamimigay o ang pag-awad ng tig 200,000 pesos para sa bawat barangay ng tatlong probinsya, yung probinsya ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. At yung 200,000 pesos naman, ang 100,000 pesos nito ay nakalaan para sa mga mag-aaral na magiging scholar, limang mag-aaral bawat barangay. So sa ngayon, habang hinihintay ang Pangulo, narito din ang isang komedyante na si Kiray na nagbibigay ng entertainment sa mga nandito ngayon sa may Capitol Grounds. So yan lang muna ang update.
0: Marcel, ang ibig mong
20: rito,
0: sabihin...
20: Maingay masyado ang background po kasi ang lakas-lakas ng kanilang sound system.
0: Oo, pero naririnig kita, Marcel. Can you hear me?
20: Marcel?
0: Oo. Hello, Marcel. Can you hear me?
20: Tutok lang sa Radyo Pilipinas in state and media.
0: La. Yung hindi niya marinig yung gusto kong matanong sa kanya. But anyway, fluctuating po yung signal. At inaasahan na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan sa ilang saglit sa pamimigay yung bawat bayan makikinabang program. Oo, kasi ano yan eh, kasama dyan, apat na probinsya dyan sa Davao Region. Oo, kaya ginagawa ngayon dyan sa Capitol Grounds sa Nabunturan, Davao de Oro. This is 42 na mga kabayan ng oras. Tuloy natin sa ating...
21: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: Oh yes! Kuya Kuya Cake Salam na din. Shout out muna sa ating mga kabayan na nandyan ngayon sa Pasig. Hello, Mang Anton na Trillion at si Aning Monina Reyes. Thank you. Nasa Pasig daw sila na nakikinig. Oo. At sila daw ngayon ay nasa tindahan na nagtitinda ng kanilang, aba tama nga, turon. Ano? Oo, sa mga lalong-lalo diyan po daw sa nag-aantay ng mga pasero sa mga yung sasakay sa tricycle. Yun, tamang-tama yan. Samantala, uy, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin nga Muslim, ano po, sa Mindanao, particular ang mga Maranao, hindi lang po sa Mindanao, kundi napakarami na, napakalawak na po, hindi lamang sa Mindanao, kundi sa buong bansa. Pero particular ang mga Maranao ang impormasyon na ito. Yung pong may sikat na maanghang na sausawan na pampalasa, Arnel, ano mo yan? Ito, ang tawag dyan ay palapa. Oo, gawa ito sa, ang tawag nila sakurab. Isang uri ng lokal na sibuyas o sa Ingles ay scallion. Sa mga Bisaya, ang tawag nila dyan, tama ba ako, Glorife? Sibulyas. O? Ano yan? Sibulyas. Mga Bisaya. Dyan naman sa Ilocos region ay onion. Ay, hindi. Joke lang. Oo. Sa sibuyas din. Oo. Lasuna, kung tawagin, sa mga taga Ilocos at saka taga Pangasinan. Tapos sasamahan nila ng luya. Luyang dilaw, o kaya ang tawag niyan sa luyang dilaw ay turmeric at sili. Yun. Naku. Halos hindi makompleto na nga. Yan ang bawat hain ng pagkain nila kung walang palapa. Sa ating mga kababayan, Assalamualaikum, wa barakatuh, peace be with you. Yung mga taga Maranao, ayan ang inyong paboritong sausawan sa pagkain ng kung ano-anong mga ulam. Ang tawag dyan ay palapa.
2: Kuya Kicks, now, alam na din!
0: Yan po ay sa pananaliksik ni na Glorife at Aiza Agurili. Pre, eto na, makinig tayo ng report. Dadako tayo sa Mindanao, lalong-lalo na sa Radyo Pilipinas Iligan dahil generally peaceful. At ito po ang inuulat ng Police Regional Office No. 10, particular sa rehiyon ng Northern Mindanao. Oo, dahil nag-monitor din sila doon sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito report ni Dandy Macarambon. Dandy, may puntag.
21: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
22: Generally peaceful, ito ang iniulat ng Police Regional Office 10 matapos ang matagumpay at mapayapang State of the Nation Address o SONA 2026 ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., partikular dito sa rehiyong Northern Mindanao. Matagumpay na naipatupad ng pulisya ng rehiyon ang komprehensibong pangseguridad na kahandaan na bariing binantayan ng kapulisan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang napanatili ang heightened alert status, koordinasyon sa iba pang law enforcement agencies mula AFP, BFP, Philippine Coast Guard at LGUs. Wala ring na-monitor o naitalang malawakang rally o kilos protesta. Pinuri ni Pro Ten Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang dedikasyon at profesionalismong ipinakita ng mga personahe ng PNP Region 10 at partner agencies dahilan ng tagumpay ng kanilang security operations. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Dandy Macarambon mula sa Radyo Pilipinas, Davao. Tumungo naman tayo, magtungo tayo sa saan tayo magpupunta mga kapatid? Naiiwan? Okay, dahan-dahan. Ayan, sinusurpresa nila muna tayo. Oo. Sige. Mula sa Radyo Pilipinas ng Iloilo, pakinggan natin ang pagpapatuloy na report nito ni Janelle Baclay dahil yung pagpapatuloy na fuel subsidy program na nabanggit po dyan ng Pangulo sa kanyang zona, pinapasalamatan ng mga tricycle driver sa Iloilo City. Janelle Baclay, mayong aga, kumusta dyan sa Iloilo?
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Janelle, kayong aga.
3: Malaking bagay ang pangbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtuloy ang suporta ng gobyerno sa transport sector kasunod ng nararanasang oil crisis. Ayon kay Rolly Gintibano na isang driver ng tricycle sa Iloilo City, inaasahan nito na patuloy na mapatupad ang pamamahagi ng fuel subsidy sa kanilang lubos na napiktuhan ng krisis sa langis, alinsunod sa pangakong sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA kahapon. Umaasa naman ang mga miyembro ng kanilang asosasyon o ang Banuyaw Tricycle Operators and Drivers Association na madagdagan pa ang kanilang natanggap na ayuda mula sa DSWD at sa lokal na pamalaan ng Iloilo City. Matandaan noong second quarter ngayong taon, tumanggap ng 5,000 pesos na fuel assistance sa DSWD ang mga tsuper at 1,000 pesos naman na fuel coupon mula sa Iloilo City Government. Para sa bagong Janelle, Pilipinas, Janelle Baclayan.
0: Janelle,
3: yes.
0: Oo, dayong agab, ibig mong sabihin sa araw na ito, puro mga tricycle driver lang yung mga nabibigyan na fuel subsidy program ng ating pamahalaan.
3: Hindi, actually noong mga nakaraang buwan ay nakatanggap na rin yung mga driver ng PUJ at maraming mga TODA drivers no dito sa Iloilo City at ikinatuhan nila itong mensahe ng Pangulo kahapon na ipagtuloy pa ang ayuda o pagbibigay ng fuel assistance sa kanila lalo't patuloy pa rin ang oil crisis.
0: Eh kumusta ngayon diyan pagkatapos nilang matanggap yung fuel subsidy ngayon marami pa ring mga nagpapapasada nagpapatuloy ng nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan na tricycle at saka mga pampublikong sasakyan, da Janelle?
3: Halos normal pa rin yung biyahe ng mga TODA at saka yung mga modernized jeep dito sa Iloilo City. At actually, yung noong mas mataas pa yung presyo ng produktong petrolyo, lalo na yung diesel, ay nagkaroon ng mga pagbawas ng units ang mga transport group. Pero sa ngayon, halos normal na yung biyahe ng mga transport groups at umaasa rin sila na kahit akyat baba yung presyo ng produktong petrolyo ay malaking tulong pa rin at ipinangako ng presidente na mayroon pang matatanggap na mga fuel assistance sa susunod na mga buwan dito sa Iloilo City.
0: Buti naman at naisishare nila yung kanilang mga nagagawa, ginagawa ngayon na tuloy-tuloy lang kahit na taas-baba ang mga presyo ng fuel o petroleum products, lalong-lalong sa gasolina at saka diesel ngayon, ay patuloy lang sila sa kanilang hanap buhay, Janelle. No?
3: Yes, malaking tulong itong coordination ng national government at saka ng local government unit kasi maliban sa assistance ng national government, sa pamamagitan ng fuel assistance mula sa DSWD, yung lokal na pamalaan ng Iloilo City ay meron ring separadong pamamahagi ng fuel assistance. At dalawang beses na mahahagi yung LGU ng 500 pesos na fuel coupon. So ibig sabihin na sa 1,000 pesos na fuel assistance, maliban pa ito sa una nang naipamahagi ng DSWD na nagkakahalaga ng 5,000 pesos.
0: Ang ibig sabihin niyan, tuloy-tuloy lang ang pamumuhay at kahit na kakarampot yung iba pa nilang natatanggap dahil sa yung pamasahe pa rin ano, na na-adjust, tumataas sa kanilang diyan sa pagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, tricycle at mga pampublikong mga sasakyan, Janelle.
3: Yes, at actually yung ating mga super ay inaamin naman nila na may mga adjustment sa kanilang pamamasada kung dati ay kahit saan ay bumabiyahe sila. Ngayon, hinihintay nila na mapuno yung kanilang mga units, especially sa mga tricycle driver, bago ibiyahe yung kanilang mga pasahero sa kanilang mga ruta at destinasyon sa lungsod.
0: Alright. Daghang salamat o maraming salamat, Janelle Baclay, mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, si Janelle Baclay sa Radyo Pilipinas, Iloilo. 10:52 ang oras. Dumako naman tayo sa Northern Luzon. Aba, sa lalawigan ng Pangasinan na ito ang ating mga pakikinggan mula kay Grace Acuar dahil ang mga presidente ng iba't ibang Irrigators Association sa Tayog, Pangasinan lubos nga ang pasasalamat niya nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga natanggap din nilang tulong mula sa pamahalaan. Pakinggan natin ang detalye nito. Grace Acquar, Masantos y Cabosan. Good morning.
4: Radyo Pilipinas Report. Lubos ang pasalamat ni na Edmond Jacinto, presidente ng Zapalaza Irrigators Association Zamora, Romy Domingo, presidente ng Santa Maria Tayug Irrigators Association, at Rolando Mindaro, presidente ng Lapusan Marivic Irrigators Association ng Barangay Lawak Tayug Pangasinan, kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamagitan ng DA sa mga tulong na kanilang natanggap gaya ng fertilizer subsidy o abono, seed subsidy o binhi ng mais, palay, fuel subsidy, at agad din ang water pump sprayer at maging tulong pinansyal na nakapagbigay ginhawa sa kanilang buhay, lalo na kanilang hanap buhay sa pagsasaka. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sa kanyang ikalimang sona na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa gitna ng mataas na presyo ng langis sa bansa. Ayon sa Pangulo, umabot na sa 1.96 milyong magsasaka at mangingisda na kinabang sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Sa kabuuan, 4.56 bilyong piso ang naipamahagi bilang cash assistance upang makatulong sa pagaan ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa kanyang talumpati, sinabi pa ng Pangulong Marcos, nagbigay din siya ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Layo na ng PAF na mabawasan ang pasanin ng mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya sa pagtaas ng gastusin sa produksyon kabuhayan, lalo na sa paggamit ng gasolina at diesel na mahalaga sa kanilang hanap buhay. Ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na hakbang ng Administrasyong Marcos upang mapanatili ang katatagan ng sektor ng agrikultura, mapalakas ang produksyon ng pagkain at matiyak ang sapat na suporta sa mga pangunahing tagapagtaguyod na seguridad sa pagkain ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Mula sa Radyo Pilipinas, tayo po ang pagpapasalamat ng mga magsasaka dyan po sa mga grupo ng Irrigators Association dahil nga sa mga tulong na pinagkakaloob ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalong-lalo sa patubig at napakagaan at inaantay na lang nila na matapos din yung mga karagdagan pang patubig sa mga iba't ibang taniman sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, dumako tayo sa Radyo Pilipinas Tugegaraw mula kay Dina Villacampa. Alam po ninyo, kahapon nabanggit sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may kaugnayan doon sa pagtatayo ng space or your rocket, ang tawag nila dyan ay spaceport. Oo, alam nyo yung spaceport, paglalagyan doon kung saan ang spaceship para maihanda ang lalawigan ng Cagayan bilang paghahanda sa kauna-unahang paglulunsad ng rocket ship, alright, ng Pilipinas sa Kalawakan. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugegaraw ang pakikinggan natin. Dina, pag-agsapa, Dina. Radyo Pilipinas
5: Report. Isang lalawigan ng Cagayan sa naibida ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ito'y matapos i-anunsyo ng Pangulo na sa Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng bansa. Ayon sa Pangulo, target na mailunsad ang kauna-unahang rocket ng Pilipinas sa Kalawakan sa susunod na taon gamit ang itatayang spaceport sa probinsya. Isa sa katuparan nito ng Pilipinas katuwang isang Korean Aerospace Company. Nauna nang nabanggit ni Governor Edgar Aglipay na napili ang probinsya bilang rocket launch area kaya minamadali nito ang pagtapos sa mga kinakailang infrastruktura tulad na lamang ng matatag na supply ng kuryente. Sa katunayan, palagian ang ginagawang pulong nito at follow-up sa NGCP para sa pagtapos at pagkonekta na ng Tugigaraw Lalo 230 kV Line Project. Ayon kay Governor Edgar Aglipay, ang sapat, matatag at tuloy-tuloy na supply ng kuryente ang magdidikta sa kinabukasan at progreso ng Cagayan. Dahil ito, nakiusap mag-gobernador sa pamuna ng NGCP na madaliin at iyaking matatapos ang instalasyon ng malinya ng kuryente bago sumapit ang buwan. Samantala, positibo naman ang naging tugon ng NGCP sa panawagan ng Kapitolyo. Ayon sa ahensya, 3 tower na lamang natitira upang tuloy ang makumpleto ang buong Tugigaraw Lalo 230 kV line project at tinayak na gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapagana at mapailawan mga linya bago ang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
0: Thank you, Dina Villacampa mula sa Radyo Pilipinas, Tugigaraw. Samantala, 57 ang oras.
2: Now! Alam na dis!
0: Oh yes! Sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Yun, mga kabayan, ang ginisang munggo, sikat yan, di ba? Pagkatuwing Biyernes. Ah, Arnel, yung ginisang munggo, ayon sa pananaliksik ni Glorife at ni Aiza, siksakat na sopas ng pinakuluang, yung bang balatong, kung tawagin, sa mga Ilocano, mung bean. Oho, munggo. May kasamang hipon, karne o tinapa. At yan po tradisyon na sa maraming pamilyang Pilipino ang magluto nito tuwing Biyernes. Nagmula ito sa lumang kaugalian ng Katoliko na pag-iwas sa pagkain ng pulang karne. Yung in English sa AI na yan na Tinagalog, pulang karne talaga. Ano? Oo. Tuwing, yung ibig sabihin, yung karne. Oo, tuwing Biyernes. Red meat sa English yan. Kaya Tinagalog, pulang karne. Pero hindi talaga pula. Oo, ang kulay. Kaya ang munggo ang ginagawang alternatibong mapagkukunan ng protina. Ayun. Yan ang ating
2: Kuya Kicks. Now, alam na dis.
0: Ayos, Kuya Kicks, alam na dis. Para sa inyong lahat ng mga nakinig at nag double thumbs up sa ating Facebook ng Radyo Publiko Serbisyo. Ayos, ito na naman po. Thank you. Sa inyo pakikinig mga kabisyo sa araw nito na nakinig sa 104.3 FM. Siyempre ang mga social media platform ng Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Po ang Radyo Publiko Serbisyo. Thank you. Ito na Jomari Raferiao, Arnel Villamor, at si Aiza Agurilla and Glory Bagon. Ito ang inyong load. Ay, siyempre, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great. Oh.

0: Radio Público Servicio.
1: Radio Público Servicio.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magtutungo sa Mindanao ngayong araw para sa ilang aktibidad.
1: Headlines.
13: Patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, malapit ng ihain ang ombudsman ayon kay Pangulong Marcos Jr.
14: headlines.
12: Mga tagumpay at kasalukuyang programa ng pamahalaan sa larangan ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan at seguridad, inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address.
14: Headlines.
13: Pagtaas ng bilihin, pangunahing alalahanin pa rin ng mga Pilipino ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group.
14: Headlines.
12: Amyenda sa EPIRA Law para alisin ang system sales charge na nagpapabigat sa pasanin ng mga consumer, hiniling ni Pangulong Marcos Jr. sa Kongreso.
14: Headlines.
13: Pumasok na foreign investment sa bansa sa nakalipas na 3 taon, umabot sa higit 6 trilyong piso dahil sa ease of doing business at digital transformation ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Headlines.
12: Pagpapalawak ng income tax exemption para mabawasan ang bayarin sa buwis, ipinanukala ng Pangulo.
14: Headlines.
13: Malaysia, suportado ang mga prioridad ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, enerhiya at ASEAN integration.
14: Headlines.
12: At Pangulong Marcos Jr. muling iginiit na hindi isusuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, July 28, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matapos ang kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon, magtutungo po ngayong araw si Pangulong Marcos Jr. sa Davao de Oro para inspeksyonin ang Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Montevista. Pupunta naman ang Pangulo mamayang hapon sa bayan ng Nabunturan para sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa mga benepisyaryo sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Mula Davao de Oro, magtutungo naman ang Pangulo mamayang hapon sa Davao del Sur para inspeksyonin ang Peoplesville sa Davao City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Malapit na ang ihain ng Ombudsman ang patong-patong na mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasampahan na rin ng mga kaso ang mga contractor, high-ranking official, maging mga mambabatas na sangkot sa ghost flood control projects. Dagdag nito, naibalik na rin sa kaba ng bayan ang mahigit 800 million pesos mula sa 20 billion pesos na halaga ng ill-gotten assets mula sa anomalya. Samantala, ipinauubayan na ng Pangulo sa Ombudsman at mga korte ang usapin tungkol sa mga kaso.
15: Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
13: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ombudsman tiniyak ang pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control scandal. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Tuloy ang pag-uusig Office of the Ombudsman sa lahat ng mga sangkot sa umuloy anomalya ng flood control project sa bansa. Kaso na dito na naging ulat ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA kung saan sinabi itong patong-patong na kaso na ang ihahain ng Ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Sa isang pahayag, nagpasalamat ang Ombudsman sa Pangulo sa pagbibigay sa kanilang tanggapan ng ganap na kalayaan para gampanan ang kanilang mandato at sundan ang ebidensya saan man ito humantong kabilang na sa mga taong malalapit sa Pangulo. Ayon sa Ombudsman, ganito dapat gumagana ang pananagutan sa pamahalaan na walang hinihinging pabor o walang ibinibigay na espesyal na pagtrato. Tiniyak din ng Ombudsman na ipagpapatuloy nito ang batas independent at walang kinikilang investigasyon alinsunod sa umiral na batas ang ebidensyang kanilang makakala. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Seryoso at committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sinabi nitong pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon at anomalya at wala umanong kikilalaning kulay, kalyado, kaibigan o kumag-anak ang Pangulo. Ito ang naging pahayag ni Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga aligasyon ng Selective Justice ng Administrasyon. Ani Castro, kung wala namang kasalanan ay bakit matatakot ang mga inaakusahan at pagtitiyak pa nito na paiirali ng pamahalaan ang due process sa lahat ng inaakusahan.
17: Kami masyado agad judgmental kasi even before sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali na ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman kung ano po makikita nilang mga ebidensya ay igagalang po natin. At muli, ang Pangulo po ay kung kinakailangan managot ng iba na masasabing sangkot, kailangan po managot.
13: Si Palas Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
12: Lalo pang pagbubutihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang trabaho nito para maisakatuparan ang mga isyung pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. partikular sa public works and infra sector. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kahanga-hanga ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga individual na sangkot sa infrastructure anomalies na walang kinikilingan, kaalyado, kaanak man o kaibigan. Testamento rin ito ayon kay Dizon na nagbunga na ang lahat ng kanilang isinagawang reforma ngayon sa DPWH na mas nakatutok na ngayon sa pagbibigay ng resulta na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Dagdag pa na kalihim, hindi sila titigil sa pagpapatuloy ng reforma sa ahensya at paglilinis dito sa anumang uri o forma ng katiwalian kung saan kakambal nito ang pagpapanagot sa mga tiwali at kurakot.
20: Hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya pangulo ng kanyang pinsan, pangulo siya ng lahat ng Pilipino. At klarong-klaro ang sinabi niya, kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo. Nagsabi na ang ombudsman, malapit na, nakita niyo na yung kasong kanyang final, at mayroon ng preliminary investigation, hintayin natin ang gagawin ng ombudsman.
12: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
13: House Majority Leader Sandro Marcos ipinaubaya sa Office of the Ombudsman ang investigasyon hinggil sa mga manumalyang flood control projects. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
18: Report.
21: Panindigan si Majority Leader Sandro Marcos na hindi nararapat na magsagawa pa ng panibagong pag-iimbestiga ang Kamara dahil ilan sa mga miyembro nito ang mismong sangkot sa issue. Ito ang nasagot ng mamabatas sa gitna ng mga panawagan na muling buksan ang investigasyon ng Kongreso hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Sa isang ambush interview, tinanong si Marcos kung dapat bang pagbigyan ng Kamara ang mga panawagan para sa pagkapatuloy ng investigasyon. Ayon sa Majority Leader, hindi nagbabago ang kanyang paninindigan mula pa nung simula. Ipaubaya sa mga institusyon gaya ng ombudsman ang pag-iimbestiga. Inihalintulad pa ni Marcos ang pag-iimbestiga ng Kamara sa iskandalo ng flood control sa isang

0: ang pagkalugi sa transmission at distribution ng kuryente.
1: We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi na magpapatumpik-tumpik at agad na tatalakay ng Senado sa darating na July 30, Huwebes, ang posibleng amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Ang kay Senate Committee on Energy Chair Senadora Erwin Tulfo noong nakarang linggo pa lang ay kasama na sa priority agenda ng Senate Committee on Energy ang pag-amyenda sa EPIRA Law na suportado rin ng Department of Energy. Kinatigan din ni Senador Erwin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos na pagkatanggal na ng systems loss charges sa mga consumer dahil hindi naman kargo ng mga consumer kung ano man ang nagiging kalugihan ng isang power stakeholder. Dagdag pa ng Senador na titingnan din nila ang posibilidad na paglalagay ng price cap sa presyo ng langis tuwing may krisis.
4: Yung kalugian nila, siyempre makakita negosyo. No? Kung narinting dahan, napulok yung kanyang panilinda, bakit may charge sa estimate? I think that's wrong. So, may great area yung pipira doon na ito. May lintas yung batas na ito. Kailangan na napalang maayusin. Yan hindi lang po sa ipira, pati po yung order regulation mo. I found out na kahit magkano increase ang gawin nila, walang gagawang ang nagiyong ito. Because nakapaloob yun sa batas, which is unfair.
3: Si Senate Committee on Energy Chairperson, Senador Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-alis sa systems loss charges, posibleng mapabilis kung bibigyang prioridad ng Kongreso. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Muling iginit ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng talagang maialis ang system loss charge sa bawat electric bill sa bansa. Di sa kabila ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ito sa kanyang naging ikalimang SONA kahapon. Ayon nga kay Energy Secretary Garin na hindi ito ganong kadali dahil kinakailangan pa ang pag-amyenda sa batas para maisakatuparan ito. Ngunit kapag naisa prioridad ito ng Kongreso ay mas mapapadali na ang pag-alis nito at malaki ang magiging kabawasan ng naturang pagrebisa ng batas sa buwanang bill sa kuryente ng bawat pamilyang Pilipino. Sa uli, wala naman siniguro ni Garin na patuloy ang mga programa ng kanilang kagawaran sa pagbibigay ng mas abot kayang enerhiya alinsunod sa programa ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kabilang sa mga ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na SONA, ang mga napagtagumpayan at mga tinututukang proyekto ng Department of Science and Technology o DOST, partikular sa Electric Vehicle Innovations, Nuclear Energy Studies at iba pang science innovations at digital applications. Sa panayam ng programang Boses kay DOST Secretary Renato Solidum, sinabi nitong maganda na ang progreso sa mausapin ng electric vehicle technology sa bansa, gayon din ang paghahanda ng Pilipinas para sa paggamit ng nuclear technology sa larangan ng enerhiya. Ayon sa kalihim, mahigpit na ugnayan nila sa Department of Energy sa paghahanda ng bansa sa pagpapagana ng nuclear power plant, kung saan sinabi nitong masinsinan na ang ginagawang mga pag-aaral upang maisakatuparan ito. Kasama na rito ang pag-asanay ng mga Pilipino magpapakadalubhasa sa nuclear science and engineering upang mapagana ng maayos ang bubuing nuclear energy facility at ang mga bagay na dapat ikonsidera tulad ng kaligtasan at tamang storage ng radioactive at nuclear waste.
6: At tinututukan po yan sa pangunguna ng Department of Energy, ang iba't ibang ahensya tulad ng DOST ay kasama dito sa Nuclear Energy Program Interagency Committee. Sa kadahilan ng ang ating nuclear program ay nagsisimula sa research, sa application at pati rin sa pagtitraining ng tao. In fact, yung ating mga scholarships, meron po tayo mga pa-scholar upang magpakadalubhasa sa nuclear engineering and other application. At syempre, pagdating doon sa ligtas o paano maging ligtas ang isang lugar na pagtatuyuan ng isang nuclear facility at pati na rin yung pagtatapo ng mga radioactive materials at kung saan isustore.
3: Si DOST Secretary Renato Solidum Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: news nationwide.
1: Alas 11:18 oras natin Pilipinas, ipinanukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na huwag nang patawan ng income tax ang nasa middle class o kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Nasa 250,000 pesos kada taon ang kasalukuyang income tax exemption threshold. Batid ng Pangulo na apektado rin ng Middle East crisis ang nasa middle class. Samantala, ipinanawagan din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi maisama sa minimum corporate income tax ang maliliit na negosyo. Gayun din ang tax amnesty para sa hindi nabayarang income tax, estate and donors tax at value added tax.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senador Joel Villanueva handang makipagtulungan sa Malacañang para maisulong ang priority measures na nabanggit sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Ninfo Asuncion sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Babalikan natin ang report na yan ni Ninfo Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: House Tax Chief tiniyak ang agarang aksyon ng Kamara sa tax reform agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ni House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo ang agarang pagtalakay ng Kamara sa mga panukalang reforma sa buwis na inihayag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ayon kay Kimbo, makatutulong ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa, pamilya at mga negosyo habang binalalakas ang ekonomiya. Kabilang sa mga prioridad ang pagtataas ng income tax exemption threshold para sa annual income na 350,000 pesos upang mas maraming manggagawa ang hindi na magbabayad ng income tax. Napapanahon niya ang panukala dahil nabawasan na ang purchasing power ng mga Pilipino bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Suportado rin ng komite ang plano ng Pangulo na alisin ang minimum corporate income tax para sa mga micro at small enterprises. Pabor din si Kimbo sa panukalang tax amnesty na sasaklaw sa income tax, estate tax, donors tax, value-added tax, pati na mga surcharge, interest at multa. Pagsiguro ni Kimbo, magkikipagtulungan ng Kamara sa Department of Finance, Bureau of Internal Revenue at iba pang sektor upang maisulong ang isang makatarungan, makabago at mas tumutugon na sistema ng pagbubuwis. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nananatiling pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ayon sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. A second quarter survey, 37% ng respondents ang nagsabing ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ang pinakaagarang isyong dapat tugunan ng pamahalaan. Mga pangalawa naman ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa na binanggit ng 34% ng mga respondent, habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption na may 32% ngayong Hulyo. Sa personal concerns, kalusugan pa rin ang pangunahing prioridad ng mga Pilipino na sinundan ng pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw, pagkakaroon ng matiyak at maayos sa trabaho, gayon din ang kakayahang makapag-ipon. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 12 o 11 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult Filipinos nationwide.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpapatuloy ang paggulong ng mga programa ng Department of Agriculture hinggil sa pagtiyak sa food security ng bansa at ang pagbibigay ng abot kaya at murang pagkain at bigas para sa bawat Pilipino. Sa panayam ng programang Boses, binigyan diin ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na pumalo na sa 12 milyong Pilipino ang nakinabang sa 20 pesos kada kilo na bigas at murang bigas ng kadiwa ng Pangulo. Dagdag pa niya, mas pararamihin pa ang selling sites nito na may mahigit 800 outlets na sa buong bansa at target na paramihin pa sa 1,500 sites bago matapos ang taon. Ayon pa kay De Mesa, maigting din ang pakikipag-ugnayan ng DA sa mga magsasakap upang matiyak na mabibili at maihati din sa kanila ang mga karampatang benepisyo mula sa mga pinaghirapan nilang ani. Nagpapatuloy din aniya ang pagsiste ng pamahalaan at ng DA sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks para salagin ang epekto ng krisis sa enerhiya na nagkakahalaga ng 10 billion pesos, gayon din ang iba pang intervensyon ng DA upang mapataas naman ang produksyon ng agri-sector.
4: Mahigit 4 milyon po ng mga magsasaka, mangingisda, kasama na rin po yung magugulay. Sa corn sector po natin, sa sugarcane subsector, halos lahat po ay nabahaginan. Lalong-lalo na po yung mga marginalized o yung mga maliliit natin na magsasaka.
1: Opo.
4: Na-prioritize po natin mahigit sa rice sector po, mahigit sa 2 milyon po yan na hindi po tataas sa 2 hektarya yung kanilang lupang sinasaka.
1: Ang tinig ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balikan natin ang report ni Ninfa Asuncion. Senador Joel Villanueva handa makipagtulungan sa Malacanang para maisulong ang priority measures na nabanggit sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinuri ni Senador Joel Villanueva ang 5th State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya ito malakay sa mga pangunahing suliraning kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino. Kabilang ang epekto ng digmaan sa ginangsilangan sa mga OFW, mataas na gastos sa kuryente at kakulangan ng disenteng trabaho. Ayon kay Villanueva, handa ang Senado na makipagtulungan sa Malacanang para maisulong ang legislative agenda ng Pangulo kasabay ng pagpapatibay sa mga reformang naipasa na ng Kongreso. Ikinatuwa rin ng Senador ang pagkilala ng Pangulo sa mga programang Action Fund at OWA Kabuhayan Program para sa mga repatriated OFW. Gayun din ang benepisyo ng Work From Home Act at online classes sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Binigyang diin din ni Villanueva ang kahalagahan ng Lifelong Learning Development Framework Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act, ETIAP, at Trabaho para sa Bayan Act sa paghahanda ng mga manggagawa para sa mga bagong oportunidad sa trabaho. Nagpapasalamat din siya sa direktiba ng Pangulo na palawakin ng PhilHealth ang suporta sa mga batang may developmental disabilities at sa patuloy na pagpapatupad ng Doktor para sa Bayan Act para madagdagan ang mga doktor sa bansa. Ayon kay Villanueva, ang mga reformang ito ay naglalayong tiyakin na ang paglago ng ekonomiya ay magbubunga ng mas maraming dekalidad na trabaho at sapat na suporta sa bawat Pilipino sa panahon ng krisis. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na reserba ng langis ang Pilipinas sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, bunga ito ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa 6 na bansa para makakuha ng alternatibong fuel supplies. Pinuri rin ni Pangulong Marcos Jr. ang kooperasyon ng oil companies sa hindi biglaan na pagpapatupad ng taas presyo ng langis.
6: Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan.
2: Samantala, mahigit 60 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno hanggang sa katapusan ng taon para tulungan ang iba't ibang sektor laban sa epekto ng Middle East crisis. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., suporta ito sa Uplift Assistance Program upang matiyak ang mabilis at malawak na pagtulong sa transport workers, mga mag-asaka at mangingisda, commuters at iba pa.
6: Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon.
1: Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na nakatutok ang administrasyon sa kalagayan ng mga OFW na naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Asahan din ani ang tulong ng gobyerno sa mga OFW na nais umuwi sa bansa.
6: Tuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Kipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz.
1: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ikinagalak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cagdac ang pagbibigay pansin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFW, lalo na mga nais magbalik ng bansa. Sa ilalim o sa isang panayam, tiniyak mismo ni Secretary Kakdak na mas pinalalakas na ng pamahalaan ng mga programa para sa mga nagbabalik bansang guro at nurse sa pakikipagtulungan na rin ng Department of Education at Department of Health. Samantala, binabantayan naman na ng DMW ang sitwasyon sa Black Sea at ang kalagayan ng mga migranteng Pilipino kung saan personal umanong pupuntahan ng kalihim ang mga bansang malapit sa Black Sea. Hindi rin pinababayaan ng DMW ang mga tripulanteng Pilipino na papalo sa bilang na 2,500 na nananatili pa rin sa Persian Gulf at Strait of Hormuz habang nasa 3,700 na Pilipino naman na ang maayos at ligtas na nakalabas sa Strait of Hormuz.
7: Nabanggit pala yung sa education, yung para sa mga guro, yung partnership namin ni Sexani Angara, yung sa Pilipinas, ikaw ang mama sir, yung mga returning teachers, pinaitig natin yan with returning nurses together with DOH, kay Secretary Haltec. Tinitignan pa namin yung current situation, may dalawang nasawi at isang missing, but we are still currently working on monitoring the situation at meron din kaming plano. Meron ding tagubilin sa Pangulo at nasuriin ko ang sitwasyon ng gusto, kaya't napipinturin para sa akin ang bumiyahe patungo dun sa bansa na mamalapit sa Black Sea kung saan mas mamalapit kung mamamanmanan ang sitwasyon.
2: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpahayag ng suporta ang bansang Malaysia sa mga prioridad ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, enerhiya at integration sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa pahayag ni Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik, matapos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, binigyang diin ito na mahalaga ang malapit na koordinasyon ng mga bansa sa ASEAN para mapalakas ang ekonomiya. Mahalaga rin anya ito para matugunan ang mga hamon ng makabagong panahon tulad ng kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang kalakalan at supply ng langis. Binigyang diin din ng opisyal ang pakikipagtulungan ng Malaysia sa Pilipinas sa larangan ng kalakalan, renewable energy, edukasyon at kalusugan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bilang ASEAN Chair ng Pilipinas, ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na itigil na ang karahasan at magkaroon ng kapayapaan sa mga lugar na may alitan. Apela nito sa lahat ng partido, piliin ang pakikipag-usap at kapayapaan kaysa sa labanan dahil nakakasira ang gulo. Tinawag ni Pangulong Marcos ang ASEAN bilang safe harbor kung saan ang Pilipinas ay may malapit na kaugnay sa ibang bansa.
8: In ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin, Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Pumasok na foreign investment sa bansa na sa nakalipas na tatlong taon humigit o umabot sa higit na 6 na trilyong piso, bunga ng pagtataguyod ng ease of doing business at pagpapatupad ng digital transformation ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Alvin Baltazar para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Higit na 6 na trilyong piso ang pumasok na foreign investment sa bansa sa nakalipas na tatlong taon. Bahagi ito ng iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 SONA na dito'y binanggit ang pagpapatupad ng ease of doing business at ng digital transformation sa mga dahilan para makamit ang pumasok na halaga ng foreign investment. Sabi ng Pangulo, tinatayang makakalikha ito ng mahigit 400,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Idinagdag ng Pangulo na sa pamamagitan ng mga international engagements ay nagkaroon ng nasa 23 free trade agreements sa Pilipinas habang nagpapatuloy din sa paglago ng export performance ang bansa. Sumasalamin niya ito sa mataas na antas ng productivity at sa patuloy na pagtaas ng kakayahang makapagsabayan ng ating mga produkto at serbisyo sa pandaigdigang pamilihan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our exports have grown They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hindi isusuko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gagawin ng gobyerno ang lahat ng legal at mapayapang paraan para ipagtanggol ang nakamit na arbitral award ng bansa. Asahan din anyang hindi uurong ang Pilipinas sa harap ng mga pangaapi, pananakot o panggigipit.
8: This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiin.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Isang malakas na panawagan para sa bawat Pilipino ang naging pagtindig at buong tapang na pagpapahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inilarawan ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, bilang isang cherry on top ang malakas na pag-iit ni Pangulong Marcos Jr. sa usapin sa West Philippine Sea at sa mga nasasakupan ng bansa. Pinuri rin ni Tariela ang pahaging ng Pangulo sa naging racist remarks ng China at ang pagbibigay diin na ang mga Pilipino ay hindi bababa sa ganitong level at mananatiling isang respetadong mamamayan. Kahanga-hanga rin ang naging mga salita ni Pangulong Marcos Jr. para salagin at patuloy na ikondena ang marahas at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nagpasalamat din si Tariela sa pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. sa Coast Guard, AFP at mga grupong patuloy na nagbabantay at lumalaban sa West Philippine Sea.
10: Consider that as cherry on top, I have my own biases. But para sa akin, ang pinakamahalaga dito yung sinabi niyang we are not greedy, we are not racist, and we are not liars. Itong tatlong pangungusap na to basically sums up everything, no? That happened itong nakaraang mga nagdaang linggo mula sa pangangamkam ng China ng Batanes hanggang sa AI racist video na nilabas nila and the recent incident that happened in Ayungin and also in Bajo de Masinloc.
1: Yan si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Makikipagtulungan ang gobyerno sa pribadong sektor para tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa ilalim ng Public-Private Partnerships o PPP, magtatayo ang pribadong sektor ng inisyal na mahigit 16,000 classrooms sa Luzon sa kasusundan ng karagdagang proyekto sa Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy ding pinalalakas ang suporta ng administrasyon sa mga guro.
8: To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang pagkayod ng pamahalaan para maisaktuparan ang mga legasiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sektor ng edukasyon. Ito po ang binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara kasunod ng matagumpay na sona ni Pangulong Marcos Jr. kung saan nabanggit ang ilan sa mga napagtagumpayan at dapat pang matutukan sa education sector. Isa nga sa mga itinuturing na legasiya ng Pangulo sa larangan ng edukasyon ay ang pag-involve nito sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, gayon din ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program para sa libreng tutorial sa mga pampublikong paaralan. Target din ngayon ang pamahalaan na makapagpatayo ng hindi bababa sa 30,000 classrooms ngayong taon mula sa kakulangang higit 140,000.
11: Well, isa na 'yon yung binanggit natin, yung legacy ni presidente, yung pag-involve ng mga lokal na pamahalaan sa paggawa ng school buildings at yung pondo galing sa national at yung school feeding program pinalawak din niya. Tapos yung aral program na kung kadati sa mayayaman lang pa lugar na may tutor. E ngayon sa buong bansa, sa lahat ng pampublikong paaralan, may tutor na ang mga bata. Well, depends on what budget Congress gives us for 2027. So right. It's hard to say for the end of the term because we don't know what our budget is. But for this year alone, we'll start at least 30,000.
1: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Walang tigil ang Information and Communications Technology Development ng Pamahalaan upang mas mapatatag at mapalawak pa ang internet connectivity sa buong bansa. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda, seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pang lalo ang internet connectivity sa bansa, kung saan isa nga sa mga solusyon dito ngayon ay ang rollout ng kauna-unahan sa Southeast Asia na direct-to-cell satellite service. Sa tulong kasi ng serbisyong ito ay direkta na makakakonekta ang mga standard at unmodified mobile phones sa satellite sa space na hindi na kinakailangan ng traditional cell tower. Makakatulong din sa pagpapalakas ng internet connectivity sa buong bansa ang nailunsad ng National Fiber Backbone na tinututukan pa rin ngayon ng pamahalaan. Patuloy rin ang artificial intelligence o AI innovations sa Pilipinas, kung saan kabilang nga sa mga hakbang na ito ang pagtutulak sa PAX Silicon Project.
12: Well, yung AI training for industry development, tapos second, nabanggit nga niya yung connectivity. Halos lahat magiging connected na kasi nag-launch na ng direct-to-cell, di ba? Si Presidente nag-start noong January. Ngayon, most of the countries, locations in the country can now be connected. Kasi PAX Silica will provide more jobs, a new industry. At the same time, di ba, papunta na lahat sa AI, so they will provide us all the exposure for AI industry.
2: DICT Secretary Henry Aguda.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mahalagang papel ng artificial intelligence sa kinabukasan ng Pilipinas. Dahil dito, kailangang yakapin at gamitin ng Pilipinas ang AI para makasabay at makipagkumpetensya sa ibang bansa sa hinaharap. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., pinalalawak ng gobyerno ang mga inisyatiba kaugnay ng digital transformation para makasabay ang mga Pilipino sa nagbabagong digital landscape.
8: In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field.
2: Sa kabilang dako, ipinanawagan ni Pangulong Marcos ang mas malakas na proteksyon para sa mga menor de edad mula sa negatibong impluensya ng social media. Batid ang Pangulo na nakakaapekto ito sa mental health at kapakanan ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga kabataan.
8: We have to do more to protect our children. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ligtas ng paaralan suportado ng Philippine National Police o PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Welcome nga sa Philippine National Police o PNP ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address sa paigtingin ng koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay, PNP at ng Department of Education upang higit pang mapalakas sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., pananagutan ng buong komunidad ang protektahan ng mga mag-aaral, kaya nagpapatuloy ang pag-ipagtulungan ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan, barangay officials, school administrators, mga guro at mga magulang. Ikinalugod din ng PNP ang pag-anunsyo ng Pangulo sa pagtataas ng pension at subsistence sa arawan sa mga retiradong uniform personnel. Sinabi ni Nartates, mahalagang pakilala ito sa mahabang panahon na paglilingkod at sakripisyo ng mga retirado kawani sa pagsusulong naman ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyan pansin ng sports sa kanyang SONA. Mula Sports Radio 918, may ulat si Denny Silanga.
14: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Pilipino ang maeengganyong subukan ng sports dahil sa tagumpay ni Filipina tennis star Alex Ayala. Isa ito sa mga binanggit ng punong ehekutibo sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon. Anya, ang patuloy na pamamayagpag ni Ayala ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay karangalan sa Pilipinas, kundi paghikayat din sa mga Pinoy na magkaroon ng active lifestyle. Balik aksyon si Ayala ngayong araw laban kay Olympic champion Zheng Qinwen ng China sa first round ng WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington, USA. Samantala, hangad din ni Pangulong Marcos na magtuloy-tuloy ang pag-angat ng football sa bansa dahil sa muling pag-qualify ng Filipinas women's football team sa World Cup. Umaasa rin siya na balang araw ay makapaglalaro ang men's football team sa World Cup. Ikinatuwa naman ng Philippine Football Federation ang mga naging pahayag ng Pangulo. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
17: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
16: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
17: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
16: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:47 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Probinsya ng Cagayan bumida sa sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa planong pagtatayo ng spaceport sa lalawigan bilang paghahanda sa kauna-unahang paglulunsad ng rocket ng Pilipinas sa Kalawakan. Si Dina Vliacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isang lalawigan ng Cagayan sa naibida ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ito'y matapos i-anunsyo ng Pangulo na sa Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng bansa. Ayon sa Pangulo, target na mailunsad ang kauna-unahang rocket ng Pilipinas sa Kalawakan sa susunod na taon gamit ang itatayang spaceport sa probinsya. Isa sa katuparan ito ng Pilipinas katuwang isang Korean Aerospace Company. Nauna nang nabanggit ni Governor Edgar Aglipay na napili ang probinsya bilang rocket launch area kaya minamadali nito ang pagtapos sa mga kinakailang infrastruktura tulad na lamang ng matatag na supply ng kuryente. Sa katunayan, palagian na ginagawang pulong nito at follow-up sa NGCP para sa pagtapos at pagkonekta na ng Tugigaraw Lalo 230 kV line project. Ayon kay Governor Edgar Aglipay, ang sapat, matatag at tuloy-tuloy na supply ng kuryente ang magdidikta sa kinabukasan at progreso ng Cagayan. Dahil ito, nakiusap ang gobernador sa pamuna ng NGCP na madaliin at iyaking matatapos ang instalasyon ng malinya ng kuryente bago sumapit ang buwan. Samantala, positibo naman ang naging tugon ng NGCP sa panawagan ng Kapitolyo. Ayon sa ahensya, 3 tower na lamang natitira upang tuloy ang makumpleto ang buong Tugigaraw Lalo 230 kV line project at tinayak na gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya upang mapagana at mapailawan mga linya bago ang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudoveria Campa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, AGOO, Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Department of Agriculture, ipinapatupad sa San Gabriel, La Union, si Antoinette Lingsit ang may dala na balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Patuloy ang pagpapatupad ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Department of Agriculture, Regional Field Office 1 sa bayan ng San Gabriel, La Union. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rizalina Quiros na ipinamahagi ang mga farm implements sa mga farmer beneficiaries ng Lipay Proper Farmers Association at Lipay Este Farmers Association upang makatulong ang mga kagamitan na mapaganda ang agricultural productivity, mapalakas ang climate resilience at mapatatag ang sustainable livelihoods. Dagdag ni Quiros na ang mga farm implements at agricultural inputs ay inaasahang magpapatibay sa produksyon ng gulay at pagpapalakas sa mga asosasyon upang maging productive at self-reliant na magdudulot ng sapat na pagkain para sa nasabing bayan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture sa patuloy na pamamahagi ng suporta sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, AGOO.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Rehabilitasyon ng Andaya Highway sa ilalim ng Administrasyong Marcos nagpabilis sa biyahe at police response sa Bicol Region. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Malaking ginhawa sa mga motorista at malaking tulong sa pagpapatupad ng batas ang naidulot ng rehabilitasyon ng Maharlika Highway, partikular sa Andaya Highway sa Camarines Sur, na isinagawa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Police Major Nurlito Escota, Chief Operations ng Regional Highway Patrol Unit 5, mas naging mabilis at maayos ang daloy ng trapiko sa naturang kalsada, dahilan upang mapabilis din ang pagresponde ng mga otoridad sa mga insidente at pagpapatrolya sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Nagpaabot ng pasasalamat si Police Major Escota kay Pangulong Marcos sa patuloy na pagpapaunlad ng infrastruktura na anya'y hindi lamang nagpapagaan sa biyahe ng publiko, kundi nagpapalakas din ang kakayahan ng mga law enforcement agencies na makapaghatid ng mas mabilis at epesyenteng serbisyo. Natapos ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni ng Andaya Highway nitong Marso ngayong taon na isa sa mahalagang bahagi ng Maharlika Highway. Bahagi ang rehabilitasyon sa patuloy na programa ng pamahalaan sa ilalim ng Build Better More Program. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Bicol, mga lokal na opisyal ng Catanduanes nagbigay ng positibong reaksyon sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos Jr. si Judith De La Rosa ng Radyo Pilipinas Wirak sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpahayag ng positibong reaksyon ng ilang lokal na opisyal ng Catanduanes sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan ni Governor Patrick Azanza bilang isang makabuluhan at puno ng pag-asa ang talumpati ng Pangulo. Anya, kapansin-pansin ang matatag na paninindigan nito laban sa korupsyon, gayon din ang mga programang inilatag para sa kalusugan, edukasyon, sports, enerhiya at suporta sa maliliit na negosyo. Ibinahagi rin ng gobernador na sinamantala niya ang pagdalo ng SONA upang maipaabot sa mga opisyal ng pamahalaan ang mga prioridad na pangangailangan ng lalawigan. Samantala, sinabi naman ni Virac Mayor Sinforoso Posoy Sarmiento na nakita niya ang sinseridad ng Pangulo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Pinuri rin ito ang mga plano para sa enerhiya, trabaho, edukasyon at kalusugan, gayon din ang matatag na tindig sa usapin ng West Philippine Sea at panawagang papanagutin ang mga sangkot sa umanoy irregularidad sa mga flood control projects. Dumala rin sa SONA si Congressman Leo Rodriguez na muling nagpahayag ng kanyang pangakong isusulong ang mga panukalang batas at programang makatutulong sa edukasyon, kabuhayan, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan para sa mga Catanduanon. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: El Nido at Linapakan nanguna sa mga pinakabinisitang tourist attraction sa Palawan sa first half ng taong 2026. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nanguna ang mga destinasyon sa El Nido at Linapakan sa listahan ng top 5 most visited tourist attractions sa Palawan para sa unang semestre ng 2026 batay sa datos ng same-day visitors mula sa Tourlista application. Sa northern municipalities, pinangunahan ng mga tanyag na beach at pasyalan sa El Nido tulad ng Comando, Shimizo, Payong-Payong, Secret Lagoon at Dakpan ang talaan na may tigaabot sa mahigit 159,000 hanggang 206,000 na mga bisita. Samantala, sa mga island municipalities nanguna ang mga pulo sa Linapakan tulad ng Cagdanao na may mahigit sa 69,890 na mga bisita, kasunod ang Kalakala, Cobra, Inapupuan, pati na ang Araw Beach sa Culion. Sa southern municipalities naman, nakapagtala ang pinakamataas na bilang ang Tabon Cave Complex and Lipon Point sa Quezon na may 23,500 mahigit na mga bisita, na sinundan ng iba pang tanyag na atraksyon sa Nara at Brooks Point tulad ng Estrella Falls at iba pang ecotourism farms at resorts. Ayon sa Provincial Tourism Promotions and Development Office, ang same-day visitor ay tumutukoy sa lokal o dayuhang turista na bumibisita sa isang destinasyon nang hindi nagpapalipas ng gabi alinsunod sa International Recommendations for Tourism Statistics o IRTS 2008. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Punta na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Eastern Samar, pinalalakas ang implementasyon ng universal health care alinsunod sa health agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ulat mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang pagpapatupad ng Universal Health Care o UHC bilang suporta sa health agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit ang dekalidad, abot-kaya at komprehensibong serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa ginanap na Provincial Universal Health Care Summit 2026, sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Marian Isiderio na patuloy ang pag-unlad ng lalawigan sa pagpapatupad ng mga programa ng DOH. Kabilang dito ang pagpapalakas ng Functional Healthcare Provider Network, pagpaparami ng PhilHealth Consulta at mga PhilHealth Accredited Health Facilities at pagpapalawak ng Puro Kalusugan Program sa mahigit 300 barangay, kabilang ang 35 geographically isolated and disadvantaged areas. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, mahigit 90,000 residente nang nabigyan ng iba't ibang pangunahing
5: pangunahing serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mga purok kalusugan teams. Ayon naman kay Governor Ralph Vincent Ibardoni, mahalagang universal healthcare upang maihatid ang dekalidad na serbisyong medikal, lalo na sa mga liblib at mahirap maabot na komunidad. Dinaluhan ang summit ng mga lokal na opisyal, mga kinatawan ng DOH PhilHealth at iba pang partner agencies upang higbit pang palakasin ang koordinasyon at pagtutulungan para sa mas epesyente at inklusibong serbisyong pangkalusugan sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At sa Mindanao, Benteng Bigas, meron na program patuloy na pinalawak sa Caraga Region. Si Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas Butuan para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Patuloy ang Department of Agriculture o DA Caraga sa pagpapatupad ng Benteng Bigas, meron na program sa rehiyon ng Caraga, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas palawakin pa ito nang sa gayoy mas marami ang makikinabang. Ang abot kaya ngunit ni kalidad na bigas ay sinimulang ipinatupad kung saan ay target ng DA Caraga ang libo-libo mga residente mula sa vulnerableng sektor sa rehiyon. Ang programa ay unang dinala sa bayan ng San Miguel Surigao del Sur, sinundan sa Kicharao, Agusan del Norte at Butuan City. Ang main beneficiaries ng umarangkad ng Benteng Bigas meron na program ng DA Caraga ay mga mangingisda, magsasaka, drivers, senior citizens, persons with disabilities, pati na mga guro ng DepEd. Ayon kay Leo Amarillo, market specialist ng DA Caraga, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na inilalapit sa mamamayan ang abot kayang bigas at iba pang pangunahing bilihin tulad na lamang nitong Benteng Bigas meron na. Layunin ng programang ito na mapagaan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino, suportahan ang mga lokal na mga magsasaka at tiyakin ang mas ligtas at sapat na supply ng pagkain sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 28, 2026. Ang atin na pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit?
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
12: Palakas naman ng buffer stock ng NFA. Paano po ito ninyo na isakatuparan at gaano po kahalaga ang mas malaking buffer stock sa pagpapanatili po ng sapat na supply at matatag na presyo ng bigas sa bansa?
25: Well, definitely, pag maganda ang ating buffer stock, ibig sabihin, marami ang ating buffer stocks, mas secured yung ating mga supply during calamities and emergencies. At the same time, nasusuplayan natin yung ating benzene bigas meron na. Sa ngayon, dahil sa tayo ay nakapagdagdag ng mga bagong facilities, mas marami tayong nai-imbak ngayon sa ating mga warehouses. Meaning mas matatag ang ating buffer stock dahil mas lumaki ang volume.
12: Okay. And kung babalikan po natin na admin yung nakalipas na taon, ano-ano po ang mga hakbang na isinagawa ng NFA para pumapalawak ang kapasidad dito sa pagbili, pag-iimbak at pangangalaga ng palay sa ating mga magsasaka?
25: Una-una, pinatupad natin yung pricers, no? Yung flexible pricing scheme kung saan nakakasabay tayo sa mga traders sa kanilang mga presyuhan. At the same time, pinatupad natin yung fast lane for small farmers, 70 kabansa and below, meron silang sariling lane. At tapos ito, ngayong taon na to, pinatawad natin yung purchase order system kung saan para itong kontrata na, kung saan tinatanim pa lang nila ang kanilang palay, eh nakatiyo na sa NFA at dadaling na lang nila sa kaukulang pecha at yun ay bibili ng NFA.
12: Okay. At binanggit din po ng Pangulo ang banta naman ng mga sakit tulad ng avian flu at African swine fever. Bagamat pangunahing mandato ito ng Department of Agriculture, paano po naka-apekto ang mga ganitong sakit sa food security at sa operasyon ng NFA?
25: Sa operasyon ng NFA, walang masyado, no? Pero indirectly, yung mga sakit na ito, like yung ASF, bumagsak ang population ng swine sa Pilipinas na kung saan sila yung unang-unang gumagamit ng mga milling byproducts like darak, binlid, so yung mga yan. So naapektuhan yung ating kakayahan para maibenta ito sa mas magandang halaga dahil na nabawasan yung market niya.
12: Okay. And ayon naman po sa Pangulo, patuloy na sinasanay ang mga magsasaka sa makabagong teknolohiya at pamamaraan ng pagsasaka. Sa anong paraan po nakikipagtulungan ng NFA sa Department of Agriculture upang matiyak po ang mas mataas na kalidad at dami ng ani ng ating mga magsasaka?
25: Well, yung sa teknolohiya, naman, yung sa DA, meron tayong tinatawag na command center kung saan alam natin, kung saan yung mga areas, kung saan maraming tinanim na palay, or kung ano yung mga tanim, no, doon sa iba't ibang lugar. Sa ganoong paraan, nakakapag-respond kami, nakakapag-prepare kami kung saan kami mamimili ng mas marami at kung saan kukulangin. So, mas maganda ang ating pre-positioning ng ating mga staffs kapag alam natin yung mga datos. Datos na tama.
12: Okay. And the admin, kung sa... Yes po. Go ahead. You were saying?
25: Okay po. Yeah.
12: Okay. Admin, kumustahin po namin yung response, yung tugon ng ating mga magsasaka dahil meron pa rin po tayong mga kababayan na gusto yung traditional na paraan ng pagsasaka. Kumusta po yung kanilang tugon sa modern farming? Madali naman po ba sila kapag-adapt? Go ahead.
25: Maganda naman ang reception. Marami ang tumanggap ng mga bagong makinarya. Marami na rin ang nag-a-adapt ng drone technologies. Think ko, unti-unti natatanggap na nila itong mga bagong teknolohiya.
12: Okay. And admin, binanggit din po sa SONA na umabot na sa 19 billion pesos ang naibayad na insurance claims sa sektor ng agrikultura sa nakalipas na 4 na taon. Sa inyo pong pananaw, admin, gaano po kahalaga ang crop insurance sa pagpapalakas ng loob ng mga magsasaka na ipagpatuloy ang kanilang produksyon sa kabila po ng iba't ibang panganib na kakaibat nito?
25: Ano naman, napakahalaga niyan sa ating mga magpapalay, no? Kasi imbis na mawalan sila ng loob ng pagtatanim dahil nalugi sila or binadyo, kung merong crop insurance, alam nila, meron silang fallback. So, sa pagdating sa food security, mas alam natin, mas naiinganyong magtanim ang ating mga magsasaka dahil merong crop insurance.
12: Okay. Linawin natin, admin, itong crop insurance po, ano pong sakop nito? Ito po ba yung mga pananim lang o kasama po dito yung mga kagamitan at maging yung mga mismo mga magsasaka?
25: Well, hindi ko masyadong ano yan, no? Sa PCIC yan.
12: Okay.
25: Sa crop insurance. So.
12: Alright. Pinalawak natin po, admin, ang saklaw ng agricultural insurance upang maisama hindi lamang ang mga pananim kundi pati nga po yung mga alagang hayo, palaisda at kagamitang pang-agrikultura. At maging life insurance nga po ng mga magsasaka at maing isda. Pero sa inyo pong pananaw, admin, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito sa pangmatagalang katatagan ng sektor ng agrikultura at food security?
25: Well, ang bagyo o kalamidad, walang pinipili naman yan eh. Mapahalaman, mapahayop, kayang salantayin. So, kapag yan ay covered ng crop insurance, nai-insure natin na yung magsasaka, yung lahat ng kabuhayan niya, kahit paano ay meron siyang makukuha kung dakuan man ang kalamidad. So, yan ang napaka-importante. Yung magsasaka sa kanyang pamilya ay merong nasasandalan na crop insurance.
12: Okay. Admin, panghuli na lamang po, ano po ang maaasahan ng publiko mula po sa NFA sa mga susunod na buwan para pumatiyak ang sapat, abot-kaya at dekalidad na supply ng bigas sa buong bansa?
25: Ang NFA po ay magiging aggressive sa pamimili ng palay at sa tamang halaga para po mas marami tayong buffer stock sa ating mga warehouses. At ito ay ating pagsusumikapan, mabili lahat ng ating target para na sa gayon, sa panahon ng kalamidad or emergencies, at yung supply natin sa 20 bigas meron na ay patuloy na magiging available para sa ating mga kababayan.
12: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir.
25: Thank you.
12: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.
1: Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo, pakinggan ang Athletic Journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter, dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Expansion ng mga health benefits na bahagi ng SONA ng Pangulong Marcos Jr. Kahapon, ating pag-uusapan kasama si Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth. Dr. Mercado, magandang tanghali po and thanks for joining us. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
0: Dr. Mercado, sa ikalimang SONA ng Pangulong Marcos Jr., binigyan din ng Pangulo ang Yakap Program kung saan mahigit 4.5 million na Pilipino na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong nakarehistro. Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung paano gumagana ang programang ito at paano pa ito palalawakin para mas marami pang Pilipino ang makinabang?
1: So Joshua, itong yaman ng kalusugan para mailayo tayo sa sakit ay yung tinatawag naming primary care program, kung saan merong nagtitimon na doktor o yung tinatawag nating gatekeeper or primary doctor na nag-i-ensure na ang ating kalusugan ay napapanatiling, ang mga ating mga miyembro ay napapanatiling malusog at naagapan ang mga namumuong sakit bago pa ito lumala. So ito ay taunang ginagawa, kung saan ginagawa natin yung first patient encounter o yung masinsinang pag-evaluate ng kalagayan ng ating mga pasyento. At ito po ay nagro-roll over sa susunod na taon kung tayo po ay nakapagpatingin at kung tayo po ay nagkonsulta. Yung iba po medyo hindi nakakapagtuloy ng pagkukonsulta. Kaya yung pong nangyayari pagka po nag-roll over sa susunod na taon, pwede po ulit pumili ng panibagong provider o ng panibagong clinic yung ating pong mga miyembro. Kasi meron po tayong tinatawag na open enrollment period na kung saan po doon sa last quarter of the year, which nag-uumpisa po yan October, November, December, ay pwede pong pumili kung hindi po nasisihan ng ating mga miyembro ng kanilang mga pribadong, ng kanilang mga provider, na pwede pong lumipat para po ang ating mga provider ay nabibigyan din po ng abiso na sila po ay dapat maganda ang serbisyo at para po ang ating mga miyembro ay tuloy-tuluyang pong natatamasa yung mga benepisyo kung kailangan po nila makuha. So yun po ang programa ng Yakap kung saan po kino-cover natin unlimited consultation base po doon sa assessment ng ating mga doktor. Meron po tayong gamot na sakop po ang 75 essential medicine at ito po ay umaabot ng hanggang 20,000 a year. At yun po ay dapat ang reseta yung nanggagaling mismo doon sa ating mga accredited na mga doktor, doon sa ating mga accredited facilities. At meron din po tayong cancer screening at meron din po tayo dyang mga essential laboratory tests na yun po yung pangkaraniwang ginagawa. Lalo na po doon sa ating mga kababayang meron pong mga chronic disease o yung pangmatagalang sakit kagaya po ng hypertension, diabetes, dyslipidemia, sakit sa bato at yun po ang ating minomonitor.
0: Okay. Doctor, balikan ko yung sinabi mo na nabanggit din ng Pangulo sa kanyang SONA itong gamot program kung saan umaabot nga po sa 75 essential medicines ang saklaw nito. Pakipaliwanag po, paano po sa tingin ninyo makakatulong ito sa pagpapababa ng gastusin ng mga Pilipino sa kanilang maintenance na mga medisina at paano po ninyo ito palalawigin?
1: So batay po sa mga pag-aaral na ginawa po ng Philippine Institute of Developmental Study, ang outpatient medicine po ang pinakamalaking component ng out-of-pocket expense o yung pong mismong nanggagaling sa bulsa ng ating mga kababayan at miyembro ang ginagastos. So minabuti po namin na

0: Ngayon po ang pagtuunan, kasi nga po, malaking portion po, 40% ng ating out-of-pocket spending is on maintenance medicine. So gaya po ng nabanggit ng ating mahal na Pangulo kahapon, nais po naming palawigin. So meron po kaming tala ng mga sakit na pangkaraniwang dinadanas ng ating mga kababayan. At yun po ay tinahirin natin doon sa ating mga benepisyo naman na meron na tayo para po pag nagkaroon po ng inpatient o pag-hospital ang ating mga pasyente. So yun po yung aming tinitingnan na pagtahi-tahiin para po doon pa lang sa primary care, ano, bibigyan na po natin ng gamot, at kung sakali po mag-progress man ang kanilang sakit, eh meron na rin po tayong mga benefit for inpatient care na pwedeng i-avail ng ating mga pasyente pagka sila po'y na-hospital.
1: Okay. At kaugnay po niyan, Doktor, inihayag din po ng Pangulo na sa susunod na taon ay palalawakin pa mga programa upang maisama yung iba't ibang blood tests at mga gamot para doon sa maagang pagtukoy ng sakit na mga nabanggit nyo din po kanina sa bato, atay, thyroid, at hepatitis B. Paano po ito paghahandaan ng PhilHealth para sa implementasyon ng bagong benepisyong ito?
0: So, gaya ng nabanggit ko kanina, Joshua, itinatahi namin mula doon sa primary care hanggang doon sa pagkang pasyente po ay na-hospital, yung mga uri ng laboratoryong mas maganda ma-cover natin dito sa yakap. So halimbawa po, meron tayong ilalabas na mga programa para sa cancer ng baga. So yun po ay mas magandang tingnan natin dun sa pagka dun pa lang po sa primary care. Ano po bang pinagmumula ng sakit sa baga or cancer sa baga? Di po ba yung karimitan yung paninigarilyo? So maaari pong i-cover natin, for example, yung mga gamot para po matigil yung paninigarilyo. Meron po mga gamot na binibigay po para po maibsan yung pagnanais ng ating mga kababayang manigarilyo. So yun po yung example ng pagtatahi po natin ng mga programa na i-cover natin na mga laboratory tests at mga gamot mula dito sa ating yakap, papunta naman dun sa pag ang ating pasyente ay nangailangan na sila po ay ma-confine o ma-hospital.
1: Alright. At inanunsyo din po ni Pangulong Marcos Jr. na dodoblehin ang PhilHealth package para naman po sa mga batang may developmental disabilities at tataasan ang bilang ng therapy sessions mula 90 hanggang 150 sessions. Ano po ang kahalagahan ng pagpapalawak na ito? At paano po ito makakatulong sa mga pamilya ng mga batang may espesyal na pangangailangan?
0: So sa aming tala, lumataas din yung prevalence o yung incidence ng mga developmental disabilities. Kagaya po dyan yung autism, yung pong cerebral palsy, yung iba-iba pong mga global disability na maaari pong dulot ng pagbabago po dito sa ating environment. So yun po ay kalimitan, nakaka-drain din o na malaki rin po ang pasanin ng ating mga miyembro. Dahil hindi lang po yung ating mga children with disability ang naabala. Malamang po, meron ding mga kasama sa bahay na nag-aalaga. Meron pong kailangan mag-skip ng kanilang trabaho para po dalhin ang ating mga pasyente sa ating mga rehab centers. So ang nais po namin ay matugunan po at mabigyan lang maagang lunas itong ating mga nakikita may developmental disability para din po maging independent somehow ang ating mga pasyente kapag naagapan at napigyan ng lunas. Maaga pa lang dun sa kanilang pagkakadetect nitong kanilang developmental disability. So kasama po dyan yung occupational therapy, physical therapy, consultation po sa developmental pediatrician o dun po sa mga child psychologist. At kasama na rin po dyan yung mga therapy session na mula nga po from 90 ay tataas po natin ng almost 150 maximum per year.
1: Okay. At ayon po sa Pangulo, Dr. Mercado, mula po sa mahigit 5 milyong pamilya noong 2022, umabot na po sa higit 7.5 milyon na pamilya ang nakinabang sa PhilHealth dito lamang po nakaraang taon. Ano po ang naging susi sa malaking pagtaas ng bilang ng mga benepisyaryo at paano po ninyo masisiguro na magpapatuloy pa ang paglawak ng mga serbisyong ito?
0: So una dyan, Joshua, mas marami kaming nahikayat na mga provider. Kasi bagamat tayo po ay mayroong universal health coverage, kapag wala naman po nagbibigay ng serbisyo, eh wala rin pong access ang ating mga pasyente. So una po dyan yung mga Z-Bend packages, yung pong mga malalalang sakit na umaabot po ng halos daang libo o milyong piso ang gastusin. Marami po kaming naidagdag ng mga hospital na nagbibigay nitong Z-Bend packages. Pangalawa po ay yung ating komunikasyon. Dahil ngayon po, alam na po ng ating mga miyembro na may mga ganito palang benepisyo at meron pala silang coverage kahit nga po hindi sila magkasakit. Ito nga po yung yakap. Kaya po ang aming natala ay tumaas po ng almost 50% to 65% yung pong total availment o total claims. At yan po yung nagbunga ng 7.5 million na pamilyang Pilipino na atin pong nakocover, nakaragdagan po ngayon.
1: Alright.
0: Ito pong mga benepisyo ito po ay ano rin, nakapatay din po dun sa kontribusyon ng ating mga miyembro. Kaya talagang hinihikayat po natin ang ating mga miyembro, lalo na po yung may mga kakayanan naman na mag-ambag, na ituloy-tuloy din po ang kanilang pag-aambag para po maging sustainable itong ating programa.
1: At isa nga po sa dahilan kung bakit nakahikayat po siguro kayo ng mas maraming providers ay dahil po sa mas pinabilis na ngayon ng PhilHealth ang pagbabayad sa mga ospital at healthcare providers na nabanggit din po sa SONA. Ano pa po ang mga susunod na reforma na maaaring asahan po ng publiko mula sa PhilHealth, Doc?
0: So ang pagbabayad namin ay napakalaga dahil yan yung lifeblood ng isang hospital. Dahil nangangailangan ng pampuhunan, pampasweldo, pambayad sa mga gastusin ng kuryente, for example. At ito ay naibaba natin doon sa datihang 45 to 60 days to kasalukuyan. Nagtatrack na kami ng 15 to 18 days. So ang una pa namin, ang kasunod naming tinitingnan ay yung tinatawag na pakikipag-ugnayan sa ating mga hospital kung pwedeng mag-agree na kami na aming bibilhin na yung espasyo na nilalaan nila doon sa mga tinatawag na no balance bill o yung mga kasong mga hindi na kailangan naglalabas ng pera ang ating pasyente mula sa sarili nilang bulsa. At yun ay pinag-aaralan namin. At kami nakikipagpulong na marami ng mga private hospitals ang sumasang-ayon na may mga paraan naman para maibaba namin yung gastusin at para pumasok nga yung kanilang mga coverage doon sa no balance bill ng ating mga basic accommodation hospital.
1: Alright, on that note, mensahe niyo na lang po, Dr. Mercado, sa ating mga kababayan na umaasa sa mga benepisyong handog po ng PhilHealth.
0: So ako po ay nananawagan, una po nagpapasalamat sa ating mga miyembro dahil po sa kanilang patuloy na pag-ambag at pagtangkilik dito sa ating programa. Ang sustainability po nitong ating programa ay nakabase po doon sa social solidarity o yung pong pagtutulong-tulong ng ating mga miyembro sa diwa po ng ating kapwa at bayanihan. Kaya ito po ay talaga pong titingnan namin ng maigi kung paano pa rin po natin mapapalawak yung ating mga benepisyo, hindi lamang po sa paraan ng pagdagdag ng amin pong mga binabayara, kundi din po paano po namin maingganyo yung ating mga provider, lalo na po itong ating mga ospital, kung paano nga po maibaba ang kanilang mga gastusin at presyo through efficiency at baling po yung ating mga efficiency para po sa ikabubuti ng ating mga miyembro.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Edwin Mercado, President and CEO ng PhilHealth.
0: Magandang hapon po sa ating lahat.
1: Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon! Dapat laging listo!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, accomplishments at mga programa ng TESDA na nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanya ikalimang SONA, ating tatalakayin kasama si Ma'am Flora Meljoy Songsong, Executive Director ng TESDA Public Information Office. ED Flora Mel, magandang tanghali po and welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkakataong ito na makasama kayo, Sir Joshua Garcia.
0: ED, thank you for joining us. Sa kanya pong SONA ng ating Pangulo, sinabi po nito na umabot na sa 81% ang placement rate ng mga nagtapos sa TESDA at iba pang TVET programs. Ano po ang mga naging susi sa mataas na employment rate na ito at sa mga industriya po pinakamaraming agad na nakapagtrabaho ang ating mga graduates?
1: Opo. Una sa lahat po, talagang nagpapasalamat kami at punong-puno ang aming puso dahil nababanggit ng Pangulo, ng ating Pangulo, yung ilan sa mga naging inisyatibo ng TESDA sa pagkukunan ni Sec. Kiko Benitez para mas mapataas pa nga yung pong opportunity, yung employability ng ating mga nagiging graduate. At malaking bahagi po ng naging resultang ito, yung pagtaas ng employability, yung patuloy na pakikipag-ugnayan po ng TESDA sa mga bahagi ng industriya, yung mga eksperto sa iba't ibang sangay or larangan ng sektor ng paggawa ay malaking tulong po para mabigyan ang TESDA ng tamang impormasyon, ano ba yung mga nakikita natin nakakailanganing skill set o yung mga kakayanan ng mga magiging manggagawa, ano ba yung mga pagbabago at employment changes or demand sa iba't ibang sektor. At ito rin po ay malaking tulong sa patuloy na pag-develop natin ng mga training regulations, yung mga standards na ginagamit ng TESDA sa pagsasanay o pagsasagawa ng mga training sa iba't ibang larangan po o sektor ng paggawa. Tinitiyak po ng ating patuloy na pagpapalakas sa ugnayan sa industriya yung pagiging global standards ng ating pong ibinibigay at yung kalidad na ating pong naibibigay sa ating mga nagiging trainees or learners ay tumitiyak na meron silang tutunguhin na empleyo or maaari nilang gamitin sa pagsisimula ng kanilang negosyo na mapapakinabangan para tugunan yung kanilang mga pangangailangan.
0: Alright. ED, binigyan din po ng Pangulo ang mga programang CHUPER, Scholar at Entrepreneur na naglalayong mabigyan ng bagong kasanayan at kabuhayan ang ating mga CHUPER. Ano na po ang naging resulta ng mga programang ito at ilan na po sa mga driver ang natulungan ng TESDA?
1: Ang ating pagkikipag-ugnayan naman sa sektor ng transportasyon ay nagpapatuloy at medyo matagal na nga po itong ating pakikipag-ugnayan patungkol sa CHUPER Scholar at nagpapatuloy po ito. At ito naman nga ay bilang tugon din at bilang pagbibigay kahandaan sa ating mga kababayan na nasa sektor ng transportasyon na lalo pa nga sa mga pagkakataong ito na napaka-unstable nung pong lagay or status ng kanilang paghahanap buhay dahil nga maraming factors ang nakakaapekto sa kanilang stabilidad. So, ito po ay nagpapatuloy at initially at simula ito sa pakikipag-ugnayan ng TESDA sa Department of Transportation noong mga panahon yon at nagpatuloy po ito maging sa ating mga bagong programa na ipinagkakaloob din sa ating mga kababayan na nasa sektor ng transportasyon. At hindi lang po ito doon sa ating mga driver, kundi maging doon sa kanilang immediate family. Kung minsan po ay yung kabiyak ang ating nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon din ng pangdagdag doon sa kanilang kabuhayan kung matututunan at mabibigyan sila ng ganitong training o pagsasanay sa pangkabuhayan ng mga pamilya ng ating mga driver.
0: Okay. ED, can you give us some examples po ng mga bagong kasanayan na natutunan ng ating mga CHUPER o yung uri ng iba pang kabuhayan na maaari nilang pagkakitaan maliban po sa transportasyon?
1: Meron po tayo mga mabibilis lang or madaling matutunan like yung pong pag ang ilan sa kanila ay kinoconsider din yung pagsisimula ng maliit na tindahan or entrepreneur. Ang entrepreneurship po ay isa sa mga nakapaloob na kaalaman or kasanayan sa atin pong mga training na isinasagawa. At pagdating naman po sa mga livelihood, nandyan din yung sa meat processing, food processing na mabenta at mabilis na matutunan. Ganun din po yung sa mga bread and pastry production, yung mga kabiyak ng ating mga driver. And doon sa mga driver din po na nagnanais na umiba ng larangan. Halimbawa, ang isa po kasi sa malaking pangangailangan ngayon ay yung patungkol sa sector na sa construction. Sa construction o yung mga construction trades na tinatawag. Medyo patuloy na lumalaki yung demand para sa ganitong kasanayan. At ibinibigay po natin ito as an option sa ating mga driver kung pwede nila i-consider yon na maging ibang mapagkukunan after na kanilang training. Dahil ang isa pong primary consideration din sa ating mga ino-offer na mga training ay kung ano yung naisin, yung gusto nung magsisimula ng pag-training. Kasi para matiyak din na tatapusin niya talaga yung pinasimula niya na training. Dahil naglalaan din po naman ng resources ang ating pamahalaan para doon sa ganitong mga pagsasanay or training.
0: Alright. And ED, sa sektor naman po ng agrikultura, ayon sa Pangulo, mahigit 10,000 na magsasaka at maingisda ang matuturuan ng mga bagong kasanayan sa ilalim ng mga programang ipinatutupad kasama ang DOLE at Department of Agriculture. Ano po, ED, ang mga training na kanilang matatanggap at paano po ito makatutulong sa pagpapataas ng kanilang kita at productivity?
1: Apo. Isinasama po natin dyan dahil ngayon naman maging sa sektor ng agrikultura ay marami ng mga pagbabago. Maraming mga teknolohiya na available naman po. So dahil sa ating pong patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga eksperto sa larangan ng agrikultura, ay na-i-incorporate po natin yon sa ating mga ginagawang training, katulad ng organic agriculture production, yung pong sa pag-aalaga ng mga ruminants or ng mga isda, no? Yung mga backyard lang po na pwedeng pasimulan. Ito po ay patuloy natin na tinitiyak na magiging available para sa atin pong mga nasa sektor ng agrikultura. Kasi hindi naman po lingit sa ating kaalaman na ngayon marami talagang available na yung precision farming, halimbawa, yung paggamit ng mga makinarya at ng ilang pang mga bagong teknolohiya para matiyak na mas mataas yung magiging ani o produksyon ng ating po mga magsasaka at yung mga nasa sektor ng agrikultura. So yun po ay kabilang doon sa mga binibigyang pansin din natin at patuloy na pinag-iinam para makatiyak ng mas mataas na yield or ani para sa ating po mga magsasaka.
0: Okay. At isa po sa mahalagang anunsyo naman sa SONA ay ang pagsasama ng TechPro sa senior high school bilang isang progresibo at ladderized na programa. Paano po nito mabibigyan, ED, ng mas maraming oportunidad ang mga kabataan na makapasok agad sa trabaho o makapagpatuloy naman sa kolehiyo?
1: Opo. Gamit po kasi yung bagong curriculum na yon or yung TechPro, na kung saan yung ating mga nasa senior high ay binibigyan po ng pagkakataon na matuto rin, mag-undergo ng mga training sa iba't ibang qualifications, pwedeng sa...
2: Pansamantala muna natin pinuputol ang programa upang bigyan daan ang balitang ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Armando Feliquito, ibalita mo!
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Armando?
4: Yes, Chris. Kanina lang, kakaalis lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Davao de Oro Provincial Hospital sa bayan ng Monte Vista, kung saan pinisita ni ng Pangulo ang nasabing pagamutan kanina nag-ikot ito, no? Kanina si Pangulo nakikipaghalubilo pa ito sa mga pasyente mula sa PEDYA, even sa OB gynae at doon sa kanilang operating department sa nasabing hospital. At kanina rin, no, nakipaghalubilo din ito sa mga pasyente sa ilalim ng outpatient department ng nasabing paggamutan. At kanina din, Chris, no, nag-abot ito ng check na lampas 100 million pesos sa nasabing paggamutan. At kanina nga, nakapanayam natin si Dr. Ferdinand Soberano, ang Chief of Hospitals ng Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista, kung saan gagamitin umano ito ang nasabing halaga sa mga ekipo o iba pang kagamitan sa hospital na malaking tulong para sa kanilang serbisyo dito sa mga residente ng probinsya ng Davao de Oro. Yan ang letra mula dito,
2: Armando,
4: sa bayan ng Monte... yes, Chris.
2: Armando, ano mga sinabi o reaksyon ng mga pasyente o kaya pamilya ng pasyente sa pagbisita ng punong ehekutibo?
4: Kanina lang ano, binati nila yung Pangulo pagpalabas pa lang. Ito, itong outpatient is nasa labas ng hospital nila nilalagay. Ito yung ano, parang yung sa triage area. Tuwang-tuwa yung mga pasyente kita ang Pangulo na kita ang nasa paggamutan. Kanina din, no, kami pa-picture. Ito yung mga empleyado na hospital ay giging nakipag-asset Pangulo Ferdinand R. Martino Calimitis.
2: Armando, medyo napuputol lang yung linya mo. Usog ka lang ng konti dyan.
4: Ito. Okay, na po ba ito? Hello po?
2: Yeah, go ahead, Armando. Medyo nawawala ka pa rin, Armando.
4: Okay na po ba ito?
2: Sige, go ahead.
4: Hello po? Hello?
2: Go ahead, Armando.
4: No, binati kanina yung pangulo, no, ng mga nasa triage area na outpatient department ng nasabing hospital kanina, no. Kanina nga makikita natin diyan sa video na pinadala natin, naglabas agad ng cellphone itong mga pasyente at even yung mga watchers nila kanina, no, kasi nga gusto nilang makita yung pangulo. And kanina rin nakita natin doon na yung mga staff at iba pang empleyado ng hospital ay game na nakipag-selfie kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Chris.
2: Alright, maraming salamat, Armando Finiquito.
4: And Chris, no, at para sa ibang detalye at iba pang balita at iba pang detalye tungkol sa nasabing balita ay tumutok lang sila sa mga programa ng Radyo Pilipinas at iba pang social media platforms ng Integrated State Media. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: So, samantala, pakinggan muna natin ang mga kaganapan mula sa Radio Television Malacañang o RTBM.

0: Samantala mga kasama, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamimigay ng cash assistance na tig 200,000 piso sa bawat barangay mula sa 3 probinsya sa Region 11 sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Marcel Mamon Dasalia, ibalita mo!
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Marcel?
2: Yes, dumating na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa may Capitol Grounds, sa provincial capital ng Davao de Oro, mismo sa bayan ng Nabunturan, kung saan una niyang inungo ang mga programa ng Department of Agriculture, kung saan mamimigay ang DA ng mga kagamitan pang saka at ganun din ang kagamitan pang pangisda katulad ng mga bangka galing naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at meron din dito ng bigas, no, yung benteng bigas para sa mga nais bumili ng murang bigas. And habang sa ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nandun pa, no, sa mga proyekto o mga kagamitan ay pamimigay sa ating mga beneficiaries. Tutungo ang ating Pangulo dito mismo sa may covered core, ano bang tawag dito, no, kung saan nagtitipon ang mga beneficiaries, mga barangay officials, mga scholars na siyang makakabenepisyo sa cash assistance na ibibigay ng Pangulo para sa mahigit 500 barangay ng 3 probinsya ng Davao Region, kung saan ang mga pinabibilangan ito ng probinsya ng Davao Occidental, Davao de Oro, at ganun din ng Davao del Norte. At ayun nga, hinihintay natin ang pagpasok ng Pangulo dito mismo sa may sentro ng programa at nasamasam na ng mga tao dito na makita ng personal ang ating Pangulo, kung saan magbibigay din siya ng kanyang speech mamaya, no? Pakinggan natin mamaya ang kanyang speech at tuwang-tuwa naman ang ating mga benepisyaryo dito at naka-excited sila na makita ang ating Pangulo. So,
0: Marcel, meron ka bang ideya kung ilang mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa ibibigay ni Pangulo?
2: So far, hindi pa tayo nabigyan ng data, no, mula sa Department of Agriculture at BFAR. Ang sabi nila mamayang konti nila ibibigay. But so far, ang meron tayo, yung data statistics ng mga barangay na makakatanggap ng cash assistance mula sa ating Pangulo na tig 200,000 pesos sa bawat barangay, o mahigit 500, if I'm not mistaken, is 565 barangay at tig 200,000 pesos. At ang 100,000 pesos dito ay para sa 5 scholars ng bawat barangay, yung mga mag-aaral sa kolehiyo. So yan muna ang nakuha nating data.
0: Okay.
2: Yes.
0: Marcel, nakakwentuhan mo ba yung mga mabibigyan ng assistance mula kay Pangulo, kung ano yung mga kursong kinukuha nila o kukunin nila?
2: Actually, yung mga binibigyan ng ng scholarship ay yung mga nag-aaral na ngayon sa kolehiyo, yung may iba nga na gagraduate na. So merong iba yung agriculture, no, yung kanilang kurso, yung Bachelor of Science in Agriculture. Siguro gusto nilang magkaroon o may farm sila, kaya yun ang gusto niyang pag-aralin para dagdag. At yun naman ang talagang kailangan, no, yung dagdag ng mga kabataang magiging tawag dito into agriculture. So ngayon ang ating Pangulo ay papasok na dito mismo sa lugar kung saan nagtipon-tipon ang mga beneficiaryo, mga barangay officials, mga estudyante at iba pang mga official ng Davao Region.
0: Marcel, nakausap mo ba yung mga estudyante kung okay yung mga iba pang beneficiaryo, kung anong gagawin nila sa matatanggap nilang cash assistance?
2: Yung mga beneficiaryo tulad ng barangay, sa barangay, nakausap natin yung isang barangay kapitan, isa sa mga tinututukan nila o bibili nilang proyekto, yung generator. generator para sa kanilang barangay kasi nga minsan nawawalan sila ng kuryente. So mas maigi na meron silang generator na pwede naman makapagbigay ng kuryente sa kanilang mga constituents, so sa kanilang mga residente ng kanilang barangay. So yan ang isa sa mga sinabi ng ating na isang barangay kapitan mula sa Davao Occidental.
0: Kasamang Marcel, bukod sa mga ibibigay na ayuda, cash assistance, tsaka yung mga bangka, fertilizer, meron pa bang ibibigay na tulong ang Pangulo sa mga iba pang beneficiaryo?
2: So far, yan ang ating nakuhang impormasyon. Pero nandito din ang DSWD kung saan pamimigay din sila ng cash assistance yung mga beneficiaryo ng aking. Andito din ang
0: DSWD. Marcel, hindi naapektuhan yung nakansela yung aktibidad kasi nagkaroon ng lindol diyan sa bandang Mindanao eh.
2: Oo. Pero yung lindol, yung sentro ng lindol kasi nandun sa Davao Oriental, ibang probinsya 'yon. Mm-hmm. At hindi naman kasali sa ngayon ang Davao Oriental. So hindi medyo naapektuhan ang mga tao dito sa May Davao de Oro kasi hindi naman masyadong malakas.
0: Oh, magandang balita yan na kahit papano hindi na kansela yung aktibidad ng Pangulo diyan dahil marami ang nag-aabang tsaka ang syempre nais na rin nilang mapakinabangan din yung ibibigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos para sa kanila.
2: Yes, oo, yun nga. Oo, kaya nga ang dami-dami, ilang libong mga tao nandito ngayon dahil nga tuwang-tuwa sila sa magandang balita na ibibigay ng ating Pangulo kahit na busy ang ating Pangulo katatapos lang ng SONA at nagkaroon siya ng panahon para sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Norte.
0: Marcel, sino yung nagsasalita ngayon?
2: Siya po ang governor ng Davao de Oro, si Governor Mabanglo po.
0: Okay, ating pakinggan po ang gobernador ng
2: malapit na. Yes.
3: This is our provincial capital.
4: The province of Davao de Oro. Today, we are making history. For the first time, a sitting president of the Republic of the Philippines visits our provincial capital. A moment that will forever be remembered in the history of our province. And today, Your Excellency, your presence here with us at the provincial capital makes this visit even more meaningful because you come not only to visit but to bring direct.
0: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalia, nagbabalita mula dyan sa Davao de Oro. Samantala, ako po ang inyong naging kasama, si Christopher Tirambolo, at susunod na po ang serbisyong Coast Guard.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
15: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan. Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
20: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. 2 minuto na po ang nakalipas sa 1:00 ng hapon. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome na sa panibagong linggo na mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong atid namin sa sambayanan. Ito po ang Servisyong Coast Guard. Ngayong araw ng Martes, 28 ng Hulyo 2026 at kami po ang inyong makakasama sa hapong ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Batarbonia ng Coast Guard Public Affairs Service.
21: At ako naman si Ensign John Leroy Hodges. Samahan po ninyo kami hanggang alas 2 nitong hapon upang pag-usapan ang latest reports accomplishments, and updates mula sa inyong tanod-baybayin ng Pilipinas.
20: Sa mga alala ng ating mga kababayan, Ensign Hodges, last week, no, nag-usap-usap tayo ulit dito sa Servisyong Coast Guard at ang ating nakasama ay ang isa sa mga officers ng Coast Guard Civil Relations Service na si Lieutenant Commander Doris Joy Villegas Sonayha, Philippine Coast Guard, kung saan tayo ay nagkaroon ng mga kaalaman patungkol sa trabaho na ginagampanan, of course, ng Coast Guard Civil Relations Service sa bahagi po ng Philippine Coast Guard at sa buong Pilipinas. Maging ang mga serbisyong hatid nito sa mga mamamayan at komunidad, lalo na sa oras ng matitinding pangangailangan kagaya na lamang ng mga kalamidad o mga bagyo.
21: Yes, ma'am. Ngayon, tayo po ay dadako sa usaping panghimpapawid na lingid sa kalaman, ma'am, ng karamihan sa ating mga taga-subaybay na meron din pala nito sa Philippine Coast Guard. Walang iba kundi ang Coast Guard Aviation Command. Ma'am, ngunit bago tayo dumako rito, alamin muna natin ang latest reports and updates ng Philippine Coast Guard.
20: Tama ka, Ensign Hodges. Kaya ngayon, mga kababayan, unahin muna natin ang ating mga reports or ating mga Coast Guard updates. Sa balitang Coast Guard mula sa labas ng bansa, ilang linggo na natin sinusubaybayan yung ating mga kasamahan doon sa ibang bansa, particularly sa Hawaii,
21: yes,
20: sa nagpapatuloy ngayon na Rim of the Pacific exercise. Dahil po ang Philippine Coast Guard sa ating mga kababayan matagumpay na nakilahok sa sea face. Kung nakaraan, marami kasi silang mga activities na isinagawa sa shore. Ngayon
21: yes,
20: naman sa karagatan na ng Hawaii. Matagumpay po na nakilahok ang Philippine Coast Guard sa sea face ng Rim of the Pacific exercise o RIMPAC exercise 2026. At upang malaman natin ang report mula doon, narito po si Lieutenant Junior Grade Lara Jade L. Ogatis, Philippine Coast Guard, mula po sa Joint Base Pearl Harbor sa Hickam, Hawaii.
2: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
9: Makikita nyo sa aking likuran ang pagdating ng BRP Gabriela Silang OPV 8301 matapos matagumpay nitong paglahok sa sea face ng RIMPAC 2026. Dito naging makasaysayan ang paglahok ng BRP Gabriela Silang bilang nag-iisa foreign Coast Guard vessel na lumahok sa nasabing exercise.
22: Patuloy na pinagtibay ng Philippine Coast Guard ang kakayahan ng matauhan nito sa RIMPAC 2026 sa Hawaii sa pamamagitan ng iba't ibang multinational training at mini sports fest kasama ang mga partner nations. Pinagtibay ng mga aktibidad ang pagtutulungan, disiplina at interoperability ng mga kalahok sa iba't ibang maritime operations. Lumahok din ang Explosive Ordnance Disposal Personnel sa IED Drill Walkthrough at Crawl Drill na pinungunahan ng US Navy upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga banta na improvised explosive devices. Samantala, ipinakita ng Maritime Security Response Group ang kanilang kahandaan sa cross-deck helicopter landing at FRIES operations kasama ang Mexican Navy. Matagumpay ring nagsagawa ng helicopter landing sa BRP Gabriela Silang OPV 8301 na nagpamalas ng kahandaan ng PCG sa Multinational Maritime Operations. Bukod dito, gumawa ng kasaysayan ang BRP Gabriela Silang sa photo exercise ng RIMPAC 2026 bilang kauna-unahang PCG vessel na lumahok sa naturang aktibidad at tanging foreign Coast Guard vessel sa exercise. Ipinakita nito ang lumalawak na kakayahan ng Philippine Coast Guard at ang matatag nitong pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa para sa pandaigdigang maritime security.
9: Live po na rito sa Joint Base Pearl Harbor, Hickam sa Hawaii. Ako po si Lieutenant Junior Gate Sergeant Ogatis kasama ang crew ng BRP Gabriela Silang.
2: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
20: Maraming salamat ito ng Junior Grade Lara Jade L. Ogatis at sa buong crew ng OPV 8301 at of course lahat ng contingent ng Philippine Coast Guard na nasa Hawaii ngayon sa nagpapatuloy na Rim of the Pacific Exercise 2026.
21: Ngayon, samantala para naman sa balitang Coast Guard, this time sa loob ng bansa, atin pong alamin ang latest reports and updates mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. Search and Rescue Operation isinagawa ng Philippine Coast Guard sa paglubog ng Vietnamese vessel malapit sa Kagitingan Reef sa West Philippine Sea. Para sa ibang balita, Australia nagpaabot ng aabot sa 400 milyon at 13. Dakuan muna natin ang Davao para sa presidential event. Nandoon si Marcel Dasala bago tayo magpatuloy sa ating Coast Guard Update.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Alright, sa kasalukuyan nagsasalita na po ang ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kaharap ang libu-libong mga benepisyaryo at mga opisyal, ganun din mga estudyante na benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang dito sa Capitol Grounds ng Provincial Capital sa nabunturan na probinsya ng Davao de Oro.
4: Ngayon, hindi na natin inaantay na magkasakit. Tinitiyak natin na ang halimbawa, yung mga bata, kumpleto ang bakuna. At nakakapagbigay tayo ng konsultasyon at wag na natin, hindi na namin inaantay na maging grabe pa ang karamdaman ng ating mga kababayan bago tulungan. At sa umpisang-umpisa pa lang ay ginagawa namin ang lahat para maganda ang kinakain, magandang nutrition, maganda ang pag-alaga at pag-testing para habang maaga ay mas mabuti. Ang kasabihan nga yan sa English, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya at mas maganda pag inuunahan natin. Kaya po, healthcare po ay napakalaking prioridad sa administrasyong ito. Ito naman po aming ibang programa. Itong nasama sa bawat bayan ay makikinabang, ay pwede na rin sabihin, pwede na rin natin tawagin, bawat barangay ang makikinabang. Dahil alam nyo po, ako po ay naging governor ng Ilocos Norte ng 9 na taon. Tatlo rin akong tag-termino doon. Kaya nakita ko ang halaga ng local government at kung ano ang kayang gawin ng ating mga local government mula sa gobernador hanggang sa mayor, hanggang sa barangay official. At lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo na dinadala ng national government, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan, yung mga benepisyong yan. Kaya mulat sa umpisa, ay sabi ko, ipalapitin natin ang local government at saka national government. At maraming maitutulong sa lahat ng mga gagawin natin sa national government. Kaya dapat, ang pananaw namin, ang national and local government, partner talaga. Kailangan partner ng national government. At halimbawa, dito, pagka nagkaroon ng sakuna, ayan, kagaya nung dumaan na lindol, pagka aasahan lang natin, ang first responder talaga, kapag may sakuna, pag may bagyo, pag may lindol, kung may anuman, pagka may baha, ang first responder, ang una talagang pumupunta riyan ay ang mga local government officials at saka mga NGO at mga local. Kaya kailangan, ang sabi ko, imbis na basta't sasabihin tayo gagawa lahat, sabihin tulungan natin ang local government para magkasabay-sabay yung ating mga ginagawa. Dahil kapag inantay nyo pa sa Maynila ang desisyon kung saan dadalhin yung mga gamit, kung saan dadalhin yung relief goods, baka matagalan pa. Pagka may ganyan, pagka mayroong disaster, dapat talaga mabilis ang galaw natin, mabilis ang pag-respond natin. Kaya yan po ay isang halimbawa kung saan natin ginagawa ngayon ay inuunahan natin, tinutulungan na, nagtutulungan kami ng local government. Lahat ng mga gamit, dinadala na namin, inuunahan na nga natin, pati bagyo, pati lindol, kahit na anong klaseng sakuna. Kaya ito po ang aming tema, ito po ang aming laging ginagawa, ang pinipilit na dapat ang local government at saka national government ay talagang magandang coordination, magandang trabaho nila, maganda na sabay-sabay. Kaya't ito po ay kaya't nagkabunga po nitong programa na ito na bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin nito? Dalawa po ang kasama dyan sa programa. Meron po dyan isa pa yung tawag na LGSF Fund galing po sa national government. Meron din po kaming binibigay na pondo para sa mga local government, sa mga governor, sa mga mayor, para sa kanilang pangangailangan at para din para makatulong sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain ay makapagbigay, nakakapagbigay tayo doon sa mga nangangailangan ng bigas. Yun po yung sa LGSF. Ito po, kung saan tayo ngayon dito ay ang tinatawag na social, iba naman to, Social Civic Development Fund, Projects Fund. Ito po ay para naman sa ating mga barangay. At ang sistema po na ginagawa natin dito, lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan natin ng 200,000 piso. Bawat barangay. Buong Pilipinas to, hindi lang po dito sa inyo. Kundi ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official ay yung 100,000 ay mabigay sa mga scholars.

trabaho, kung ano man ang dahilan. Ngunit so, ang mangyayari dyan, bawat barangay, 5 ang scholar, tawag po natin dyan ay presidential scholar. Dahil itong pondo na ito ay galing sa office of the president. Kaya presidential scholar, tigli-limang presidential scholar ngayon ang kada barangay. At bawat isa makakatanggap ng 20,000 piso para sa kanilang pangangailangan para naman makapagtapos sila. Ito po ay napakahalaga. Ito, nandito nakikita ko, meron dito yung mga ibang scholar ay nakarating dito. At ang lagi kong sinasabi sa ating mga presidential scholar, sana mapakinabangan ninyo na mabuti itong pondong ito. Dahil napakahalaga yan para makapagtapos kayo. Ang mahalaga ay makapagtapos kayo dahil kapag maganda ang inyong pinag-aralan, kapag maganda ang naging training ninyo, ay malaking bagay ito para makatulong sa inyong sarili, pagandahin ang buhay ninyo, pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, pagandahin ang komunidad ninyo. At sa ganung paraan, para pagandahin ang buong Pilipinas. Dahil iba po ang nakapag-aral, marami pong kayang gawin, marami pong kaalaman. At lagi kong pinapaalala sa ating mga presidential scholar, ang matutunan ninyo, ang kaalaman na makukuha ninyo sa pag-aaral, ay kayamanan yan na hindi na mamawala sa inyo yan. Hindi kayang agawin yan, hindi kayang nakawin yan, hindi yan nalulusaw habang buhay ninyo, nasa sa inyo na yan. At araw-araw sa buhay ninyo, pagkatapos ninyo sa eskwela, araw-araw ninyo magagamit yung kaalaman na yan. At yun na nga, at para naman, mas madaming opportunity, mas maraming oportunidad para sumikat at para maging maganda ang buhay ninyo. At alam niyo po, ang katotohanan niyan ay kailangan, darating ang panahon. Siyempre, yung mga kabataan, akala nila matagal pa yan, pero darating na, malapit na yan, darating ang araw na kayo na ang namumuno. Hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga negosyo, kundi sa mga kung ano-ano mga ginagawa. Dahil po, katotohanan, sabi nga nila, wala naman daw forever. Siguro kaming mga nakaupo ngayon, hindi naman kami forever na nandito. Darating ang panahon na kayo na ang mga leader ng Pilipinas. Kaya't kailangan handa kayo, may kaalaman kayo, meron kayong karanasan. At kayo ay alam ninyong gagawin para makatulong sa ating mga kababayan, para makatulong sa inyong mga sarili, at para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang halaga ng pag-aaral, ang halaga ng pagtatapos kahit sa para meron naman kayo na meron kayong stock knowledge para kahit na anong papasukan ninyo ay patuloy ang paggamit ninyo dito sa mga bagong kaalaman na nakuha ninyo sa mga eskwela. Yun naman po, 200,000 po, 100,000 bawat barangay bibigay natin sa mga presidential scholar. Yun naman natira na 100,000 na nasa barangay chairman, hindi na po namin sinasabi sa mga barangay official kung saan nila gagamitin yan. Dahil, eto nga, naging karanasan ko bilang gobernador. Wala nang mas alam ang sitwasyon ng isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Kahit na sinong eksperto na magsasabi, hindi, alam ko yan. Hindi mo masasabi na mas alam nila ang sitwasyon sa barangay na yan, kundi tanong mo sa mga barangay official. Kaya't yung 100,000, nasa sa inyo na yan. Saan yung gagamitin? Marami po kaming... marami na rin po kaming napuntahan. Iba-iba po ang paggamit doon sa 100,000. Yung ibang barangay, bumili bigas para makadagdag doon sa rice giving natin na ginagawa sa LGSF. Na bigas, binili. Yung iba, bumili ng motorsiklo. Yung iba, bumili ng mga monoblock, bumili ng computer, bumili ng parang gamit para sa agrikultura. Yan po. Kaya't hindi na namin inuutos, hindi na namin sinasabi, eto ang dapat ninyong gawin. At palagay ko, nakakasiguro naman ako, alam naman ng mga barangay official natin kung saan

0: gagamitin yung yung pera na yan. At sinasabi ko sa ating lahat, sa mga chairman, sa mga opisyal ng barangay, kung maging maganda ang resulta nitong programa na sinimula natin ngayon, basta't maging maganda ang resulta nito, ay patitiyakin natin, palalakihin pa natin yung pondong yan. Ayan. Hihingian ngayon natin ang ating mga congressman. Pagdating ng budget, pupuntahan natin yung mga congressman. Sabi na, sasabihin ko, magandang programa ito, dagdagan na inyo ng pondo. Pero basta't naman, nakakarating sa tao, yan lang naman ang mahalaga. Yan naman ang mahalaga. Basta't makarating sa tao ang mga serbisyo, mga benepisyo na dinadala ng national government. Kaya napaka-importante po na ang development ng Pilipinas ay hindi lamang sa taas, hindi lamang sa matataas na opisyal, hindi lang sa Maynila, kundi sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang bilang ng barangay sa Pilipinas siguro mga 42,000 plus ang bilang ng barangay. Nakapagtapos na tayo, nakapagbigay na tayo ng ganitong pondo, yung 200,000 sa bawat barangay, nakapagbigay na tayo sa halos 37,000 at 37,000 na barangay ay nabigyan na. Tatapusin po natin hanggat mabigyan natin lahat ng barangay. Dito naman ngayon, ang barangay na binibigyan natin ng 200,000 ay 565 barangays, Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Occidental. Kaya ipagpatuloy po natin itong programang ito. Ang ating mga scholar, paggamitin ninyo na mabuti itong pondong ito, take advantage, pagsamantala ninyo na meron tayong pondo na maibigay, at mag-aral kayo na mabuti, trabahuhin ninyo na mabuti ang inyong eskwela, at siguro naman, sana sa darating na yung susunod na nating pagkikita, ay may hawak na kayong mga diploma. Yan po ang pangarap natin. Yan po ay para kaya natin ginagawa po ito. Maraming salamat po. Good luck po sa inyong lahat. At dadagdag ko po, bago po ako magtapos, alam nyo po, ang pamahalaan, ang inyong pamahalaan, ay hindi lang nag-uutos sa inyo na ito yung gagawin ninyo, ganyan ang gagawin ninyo. Yung mga opisyal, yung mga kababayan natin. Kami po, ay kasama po dyan, kami ay nakikinig po. Kaya kung merong kayong mga hinain, merong kayong mga inaalala, merong kayong nakitang maganda na sa palagay ninyo ay dapat gawin, sabihin niyo po kami. Sabihan ninyo ang inyong mga local official, sabihin ninyo yung mga official sa mga ahensya ng gobyerno, kung national man o kung local man, at kung kaya namin gawin. Kung ito ba, kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Asahan po ninyo, ang pamahalaan ninyo ay nandito, hindi kayo nakakalimutan kahit kayo'y nasa malayong lugar. Ay nandito po kami, ginagawa po namin ang lahat, nag-iisip ko may ginagawa din namin lahat ng kaya namin at alam namin gawin para tulungan at pagandahin at magdala ng kahit kaunting ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay laging nandito para mag-alaga, mag-alalay at tumulong sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat. Katatapos lang ng speech ng Pangulo, pagsasalita ay binigyang din ito ang healthcare na gawing prioridad. Ganun din ang halaman ng local government. Kung hindi tutulong, hindi maganda ang ugnayan ng LGU. Kaya kahit gaano pa niya, kaganda ng proyekto at ramdaman ng komunidad. Kaya hinimok ng Pangulo na ang pagtutulungan sa kahit ay klaseng punan sa sa Pangulo na mag ng programa ang pagtutulungan sa pagitan ng local government at ng national government. Kaya nga, nagkaroon ng program bawat pagkinabang. Limang school,
2: Marcel?
1: Yes.
2: Paling ka ng konti.
1: Yes. Hello. Hello.
2: Go ahead, Marcel. Marcel, go ahead.
1: Hello. Okay. Ang Pangulo dahil pupunta din ito sa Maya House
3: Maraming salamat, Marcel Dasalia ng Radio Pilipinas Davao. Medyo mahina yung signal ni Marcel, no? Kaya putulin na lang na muna natin.
2: Maraming salamat. At tayo po ay bago tayo magpatuloy sa ating servisyong Coast Guard, sa ating mga kababayan, babalik muna tayo sa ating servisyo, sa ating programa matapos lamang po ang ilang mga paalala. Please stand by.
4: Talakayan at balitang maaasahan, servisyong Coast Guard.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
6: Kaalamang ASEAN.
5: Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H, hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.
8: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, This award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard.
2: Tayo po ay bumabalik dito sa Serbisyong Coast Guard, pero sa iba pa pong mga balita, former House Speaker Romualdez pinagsusumite na ng counter affidavit or affidavit ng Ombudsman. Radyo Pilipinas Senior Correspondent Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
4: Report.
12: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na naglabas na ang kanilang preliminary investigation team ng order to file counter affidavit laban nga dito kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang correspondents kaugnay na ongoing na investigasyon sa flood control scandal. Ayon sa Ombudsman, may 15 araw si Romualdez mula sa pagtanggap ng kautusan para magsumite ng kanyang counter affidavit. Matapos maisumite ang lahat ng panig ay isa sa ilalim na sa resolusyon ang naturang kaso para matukoy kung may sapat na batayan para ito ay ihain sa anti-graft court. Una nang naghain ng panel of investigators ng Ombudsman ng supplemental complaint for preliminary investigation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at iba pang respondents kaugnay na umaliya sa flood control project. Kabilang sa mareklamo ang plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
4: Report.
2: At sa sinasabi na po natin, tayo nagbabalik na po sa Servisyong Coast Guard dito pa rin po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa linggong ito, sa Martes na ito, as promised sa ating mga kababayan, tayo ay dadako sa himpapawid. Dahil makakasama po natin ngayon, marami actually yung role ni Sir sa Coast Guard Aviation Command. Currently, si Sir po ang commander ng Headquarters Support Group ng Headquarters Civil Aviation Command ng Philippine Coast Guard. At the same time, siya rin po ang acting operations ng SIGAVCOM and ang commander ng Air Station Aurora. So, wag natin patagalin pa. Ensign Hodges, welcome na natin. Kasama natin ngayon dito live sa studio si Commander Paul Ives, kakanin din Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon at welcome sa Servisyong Coast Guard.
13: Magandang hapon din, Doreen, tsaka Leroy.
2: Thank you, sir, sa pagkakataon na makasama kayo namin ngayon. Sir, sa unang katanungan natin para sa ating programa ngayong hapon, maaari niyo po bang ilahad sa ating mga kababayan, sir? Since na isa sa pinakamahalagang sangay ng Philippine Coast Guard, ang Coast Guard Aviation Command, ano po yung pangunahing tungkulin ninyong ginagampanan, sir?
13: Well, so basically, no, magandang hapon sa ating lahat at ganun din sa ating mga tagapakinig. Anyway, so ang Coast Guard Aviation Command, kung ating tutukuyin kung nasan siya sa organizational structure ng Coast Guard, so ito ay isang operational support command ng Philippine Coast Guard under the leadership of Rear Admiral John B. Esplana. So yung Coast Guard Aviation Command is actually may tatlong flying units. Mm-hmm. So meron tayong the fixed wing, the fixed multi-role wing, yung ating helicopter wing, and of course yung ating unmanned aerial system squadron. And aside from sa mga flying units natin sa Headquarters Aviation Command, is meron din tayong mga air stations. Meron tayong air station Aurora, meron tayo sa Bicol, Zamboanga, Palawan, Rojas, Bacolod, Cebu, La Union. So, yun. Well, anyway, ang tukulin ng Coast Guard Aviation Command sa aming mission is actually nakabatay din tayo sa core functions ng Coast Guard. Yung three core functions natin is yung maritime safety, security and law enforcement, tsaka yung marine environmental protection. So ang mission ng Coast Guard Aviation Command is to provide aerial support sa ating mga units in the performance ng ating mga mandates.
2: Yes, sir.
13: So aside of course sa mga missions na to, meron mga specific mission ang Aviation Command. So isa dito is yung ating HADR, yung Humanitarian Assistance and Disaster Response. So nakapaloob dito yung ating search and rescue, medical evacuation, and of course meron din tayong MDA, mga MDA flights, yung Maritime Domain Awareness Flights.
2: Yes, so sir. Yun. Yes, sir. Sir, maganda rin to na malaman na ating mga kababayan kasi alam natin meron tayong Coast Guard Aviation Command and narinig of course ang ating mga kababayan din meron tayong Philippine Air Force. Yes. At ang other branches of service meron din silang mga command kagaya ng Aviation Command ng Philippine Coast Guard. Sir, anong pinagkaiba ng role natin?
13: Well, anyway, no, basically, the Air Force is under the Armed Forces of the Philippines. Mm-hmm. So kung titingnan natin ang first armed and uniform service ng country is the Armed Forces of the Philippines under the AFP. Meron tayong the Air Force, the Navy, and the Army. Well, the Navy, meron din siyang air unit, itong Naval Air Warfare Force. Mm-mm. Ang Army, meron din siyang air unit, itong Army Regiment, Hiraya Regiment. And then the second armed and uniform service natin is yung PNP. Mm-mm. Meron din siyang air unit, which is the PNP Air Unit. Kapitbahay lang namin yun sa hangar namin doon sa domestic airport.
2: Yes, sir.
13: Then here comes the third armed and uniform service. Ito yung Coast Guard. Mm-mm. So basically, ang Aviation Command is the primary or the only air unit ng ating Philippine Coast Guard.
2: No,
13: so yes. Pare-parehas lang naman siya na mga air units na mga kanya-kanyang mga branch of services na to. Though may mga kanya-kanya lang tayo mga trabaho based doon sa ating mga mandato.
2: Dama, sir.
3: Sir, sa usaping air assets, since na-mention niyo po kanina, sir, we have three flying units.
13: Yes.
3: Ano po? Ano po yung kasalukuyang iba't ibang klase ng air assets na meron ng Philippine Coast Guard? Saan ito, sir, madalas gamitin and ano yung mga best features nito, sir?
13: Well, unahin ko sa fixed multi-role wing. So, ito yung mga nandito yung mga fixed wing natin. Ito yung mga eroplano natin.
2: Mm-mm.
13: So, though mas maliliit nga lang ito compared sa ating mga commercial planes. So, ito is yung meron tayong Cessna Caravan, meron tayong BN Islander, and meron tayong Piper na baho. So, ito is may mga kanya-kanyang specifications din na ginagamit din sila sa mga kanilang specific mission. Though, lahat to is mga long-range patrol. So, ito is yung mga ginagamit natin pag may mga MDA flights tayo, tsaka sa mas malalayong lugar. So, pag meron tayong mga troop transport, meron tayong mga cargo transport, ito yung ginagamit natin, lalo na from Manila, papuntang Zamboanga, na mga hindi kaya nung mga yung helicopter natin. Well, here comes the second flying units natin, yung helicopter wing. So, ito naman is nandito yung mga helicopters natin. Meron tayong dalawang H145, yung Airbus helicopter natin. So, si helicopter 1451 and 1452. Magkapatid to silang dalawa. Magkasunod lang din silang dumating. Well, ito yung ginagamit natin sa mga search and rescue, sa medical evacuations. And ito yung ginagamit natin kung pupunta tayo or kung mayroon tayong dadalhin sa isang lugar na walang runway.
2: Okay.
13: So, in any open spaces, sa mga confined spaces. So, ito yung ginagamit natin. Then, here comes the third, yung flying unit is yung UAS natin, yung unmanned aerial system natin. Andito yung mga UAVs natin, yung mga drones. So, itong mga drones natin na to, meron tayong Puma, meron tayong Skydio, ito yung madalas natin ginagamit pa at meron pang ibang mga dinonate sa atin. Ito yung mga dineploy natin sa air stations natin. Ito yung ginagamit natin sa mga rapid at saka mga persistent na surveillance natin.
2: Yes, sir.
13: So, ginagamit natin to pag meron tayong mga hahanapin na hindi naman kalayuan. So, ito yung ginagamit natin para makapag-provide ng information.
2: Sa tatlong air units natin, sir, ano po, saan ka po nabebelong, sir? At ano ang minaman ni Commander Kakanindin,
13: well,
2: sir?
13: Well, bilang ako sa helicopter wing. So, under the leadership of Captain J. Sustento.
2: Mm-mm.
13: So, ako is rated pilot in command ng ating Airbus helicopter, yung H145.
2: Yes, sir. So, ang mga chopper or mga helicopters natin, yun isa sa dinadala ni Commander Kakanindin. And since na-mention niyo, sir, alam naman natin, basta sa Aviation Command, andito yung ating mga piloto o sila yung nagmamana ng ating mga aircraft. Sir, paano yung journey pagpasok ng Aviation Command? Kailangan ba, sir, yung isang personnel na mapasok dyan is may background sa aviation?
13: Well, matagal mag-develop ng pilot.
2: Mm-mm.
13: So, it will take years para makapag-develop ka. Well, kung ang tanong natin is makapasok lang sa aviation, maging aviation command, all we have to do is to join the mga basic courses.
2: Mm-hmm.
13: Pero kung ang end goal na natin is, which is yun naman talaga, is maging piloto ng mga helicopter natin, eroplano natin, is mahaba. Well, personally, inabot ako ng 6 years before ako maging piloto. Pagpasok natin ng aviation, so hiwalayin ko muna yung officers natin tsaka non-officers. So, unahin ko sa officers. Kailangan natin mag-join. Of course, dapat officer siya ng Coast Guard. Kailangan mag-join ng basic pilot training. We have the basic pilot training and the basic helicopter pilot training. Ako is belong ako sa basic helicopter pilot training class 1.
2: Okay.
13: So actually yun is experimental on the part of the Coast Guard Aviation Force during that time na magkaroon ng dedicated talaga sa helicopter. Kasi prior sa amin, nag-undergo sila ng basic pilot. Nag-start sila sa aeroplano.
2: Okay, sir.
13: Then nagta-transition sila later on. So well, on our part, part ako nung 5 student of the basic helicopter pilot class 1. So ngayon, 6 sa amin is pilot in command, and then yung isa is sooner or later magiging pilot in command. So mahaba yung dinaanan namin. We have to have that experience muna as co-pilot para ma-prepare kami para maging pilot in command. Well, talking about yung training programs na yan, meron kaming pilot training program na sinusunod. So we have to dadaanan namin tong basic pilot training na to. Then after which, siguro sabihin natin 6 months, mag-undergo kami ng equipment qualification course with regard sa ating equipment mismo. During that time, gumagana pa yung ating bulko, yung BO-105. So yun yung unang equipment na nilipad namin pagdating namin ng aviation. So after the EQC, we have the co-pilot qualification course. So during that time, tuturuan kami yung mga duties and responsibilities as co-pilot. Then, when we are already qualified para maging pilot, mag-undergo kami ng pilot qualification course. So dyan, tuturuan naman kami ng emergencies. Dyan, actually, is tinetest, tina-challenge ka. Ano ba yung mga natutunan mo para pag ikaw na yung piloto, ito yung mga gagamitin mo. In order, of course, para ma-accomplish mo yung mission mo, and of course, in any eventualities, magagamit mo tong mga to. Sa service obligation, actually, ng pagpasok ng aviation sa piloto is we have that 8 years. So we have that 8 years para ma-prepare kami para maging pilot in command. And here comes, pag naging pilot in command ka na, meron kang another 5 years na service obligation. By virtue of our just recently published air crew management manual, we have to have that 5 years or certain hours na ma-provide namin bago kami pwede nang lumabas ng aviation. So, yun yung dinadaanan. Same with the fixed wing yun. Magkaiba lang sa time. Now, going back naman sa tanong mo kanina kung dapat ba merong
2: background
13: or experience. Well, throughout the years, nag-ano na tayo, nag-evolve na tayo. So, tumanggap na tayo ng mga piloto galing labas. So, just recently lang, last week, nag-deliberate ang Aviation Command. Merong mga piloto na gustong mag-join ng Coast Guard. So, dineliberate siya ng Pilots Board ng Aviation. So, throughout the years, sabi ko nga, is meron na tayong mga na-produce na mga PICs. So, ang advantage nito is mas mabilis yung transition nila para maging piloto. Mas mapapakinabangan na natin sila. Unlike, of course, sa ititrain natin as basic, then mag-earn pa ng time. Hindi ko sinasabi kung anong mas okay, pero nag-evolve tayo, nag-innovate tayo para magampanan natin yung mandate na binigay sa aviation.
2: Mm-mm.
13: Well, of course, pag may nag-join, yun kasi, pag piloto ka, nag-join ka ng Coast Guard, aviation ka ma-assign. Pero sa mga gustong mag-join, like officer and sa mga district natin na gustong mag-aviation, kailangan nilang hintayin yung message ng aviation kung merong opening ng basic pilot, helicopter, or for fixed wing.
2: Yes, sir.
13: So magpapa-recommend sila. So here comes the secretary. Anyway, naging secretariat ako ng maraming deliberation board. So ina-assess talaga sila kung sinong gustong mag-join ng aviation, ina-assess sila sa kanilang qualifications. Of course, ang pinakamatindi dito is yung maturity mo and of course yung discipline mo sa sarili mo. So magkakaroon ng matinding background investigation. Actually hindi naman investigation pero more on feedback regarding sa iyo kung paano ko mag-join kasi medyo kailangan nila yon pag sila naging piloto.
2: Yes, sir. Sir, just a little trivia para sa ating mga kababayan. Kayo ngayon, sir, is pilot in command na ng Coast Guard Aviation Command. Pero dati, sir, ano po ang course ni Commander Kakanindin when you were still in college?
13: Ang course ko is AB Political Science. Well, before I joined the aviation, nakatapos ako ng junior billet ko sa barko.
2: Yes, sir.
13: I was then the acting XO of the late Sir Alan De La Vega.
2: Yes, sir. So napakahaba ng journey niyo, sir. Opo, sir. Ang daming napagdaan.
3: Magmula muna sa karagatan bago ma-assign sa himpapawid si sir.
13: Well, anyway, kailangan ko palang banggitin no? So, sa mga gustong mag-join ng aviation sa BP sa basic pilot or sa helicopter is kailangan ensign or lieutenant junior grade. Specifically, naka-stipulate 'yan sa aircrew management manual and they have to be at least 21 years old to 29.
2: Okay, sir.
13: And may height requirement din. Hindi lang sa base na 5'2", meron din 6'4". Hanggang 6'4 lang.
2: Okay, sir. Both male and female na yan, sir?
13: Yes. Sir. Both for female and male.
2: Okay, sir.
13: Well, anyway, hindi ko pa pala na ano yung sa non-officers. No?
2: Yes, sir.
13: Well, mabilisan lang. Sa non-officers natin, kailangan nilang mag-join ng Aviation Maintenance Technician basic course in which is offered to NO1 to NO3 hanggang Seaman First or Seawoman First.
2: Mm-mm.
13: So walang age requirement for as long as pasok sila sa rank requirement na yun. Walang age requirement doon sa part na yun.
2: Yes.
13: Then mahaba rin. Ganon din yun. After nila mag-basic, may specialized courses din sila.
2: Mm-mm.
13: So mahaba ang training. Ang end goal nila is to be actually the chief crew.
2: Yes, sir. Nakasama sa mga flights ninyo, sir.
13: When it comes sa maintenance. Sa pilot pa, is supposedly makapag pilot in command ka. Other than pilot in command, kung gusto mong mag-specialize pa, merong instructor pilot, merong test pilot. So, meron pa.
2: So, opportunities are limitless pala, sir.
13: Yes.
3: Once pumasok ng si GovCo, ma'am, no? May mga training talaga for our personnel. Sir, para sa ating pang-apat na katanungan, for the aviation challenges, sir, gano'n po kahirap, sir, maging isang piloto? And ano po yung mga madalas sa pagsubok na kinakaharap ninyo habang nasa impapawid?
13: Unahin ko muna yung tanong kung mahirap ba yung maging piloto. No, I have to be honest, hindi naman siya mahirap actually. Mm. Kung titingnan natin, kahit naman simpleng bagay, kung ayaw mo yung ginagawa mo, hindi mo alam yung ginagawa, mahirap para sa'yo. Well, para sa amin kasi, is we were trained to be pilots and we were expected na gampanan namin yung trabaho namin as pilot. So, we have to remain disciplined on ourselves, gampanan namin, we have to sundin yung mga policies, standards na yan. So, nandyan yung tinatawag nating training and expectation. Then, of course, aside from that, gaya ng nabanggit ko nga is yung passion mo, tsaka yung knowledge. Hindi lang naman pwedeng passion lang, yung gusto mo lang, pero kailangan mo din yung knowledge. So, during training, malalaman mo naman yan, you will be provided by skills ng inyong instructor pilot. Sa knowledge part, makukuha mo yun, kakailanganin mo yun. And lastly, which is I think is pinakamahalaga, is yung discipline and commitment.
2: Yes, sir.
13: Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo na sundin yung mga protocol na to, guidance, established procedures na to as set by the aviation command. Of course, may mga standing orders ang commanders na kailangan nating sundin. So, kailangan nating maging disiplinado. And of course, yung commitment natin towards our mission.
2: Yes.
13: So, kailangan natin yung mga bagay na yan. Otherwise, yung opposite ng mga yan, lack of passion, lack of knowledge, lack of kung ano man, mahirap.
3: Mahirap talaga,
2: sir.
13: Mahihirapan tayo. Okay. Anyway, sa second part, no, kung ano yung mga pagsubok. No?
3: Yes, sir.
13: Meron kami kasing tinatawag na flight planning. So, during this time, nami-minimize natin yung mga pwede nating maranasan during flight. Well, ito is yung kaparehas lang din pag sa mga barko natin about voyage planning.
2: Yes.
13: So dito sa mission planning na to, nandito na yung pag-set yung flight planning natin, nandito na yung mission planning natin. Dito na natin isi-set lahat ng mission requirement. Nandito na rin yung pag-set natin yung ruta, saan tayo dadaan, ano yung risk sa assessment natin sa mga risk parts, and then yung second is actually yung weather natin, weather updates.
2: Yes, sir.
13: Part of ng flight planning natin is alamin natin ano ba ang meron ngayon yung panahon natin.
3: So, para, yes, hindi lang po pala pandagat ang weather advisory, yes, pati sa himpapawid, we also consider.
13: Actually, mas mahirap on our part regarding dito sa weather na to. Kailangan, yes, nating alamin saan ba mas magandang dumaan.
2: Mm-hmm.
13: Kasi you have to have that courage na sabihin, sir, hindi tayo pwedeng lumipad, mm-hmm, kasi ito yung weather. Wala tayong pwedeng daanan. So, yan ang madalas naming, of course, kung matagal ka nang lumilipad, yung skill mo nandyan na. Pero ang kinoconsider namin talaga is yung weather.
2: Yes, sir.
13: Mahirap kalaban yung weather.
2: Correct, sir.
13: Diba? So anyway, meron pa dyan, yung human factor.
2: Yes, sir.
13: The human factor is actually yung about sa piloto.
2: Mm-hmm.
13: So, okay ba ang tulog mo? Ilang oras ba yan? Nakainom ka ba? Hindi ka ba pagod?
2: Mm-hmm.
13: So, lahat yan nakaka-apekto sa performance. So, yun nga. And ang pinakamalagang bagay dito is yung sinasabi ko nga about yung tatlong bagay na aviation, navigation, and communication.
2: Mm-hmm.
13: So, ito naman na is doon sa part na flying itself na. How you aviate, yung control mo sa aircraft mo.
2: Mm-hmm.
13: After nito, kailangan mong tingnan yung direction mo as about navigation. And then lastly is yung communication. Is,
2: yes,
13: how you coordinate naman na.
2: Mm-hmm.
13: So, sa lahat ng bagay na to, ito yung mga kinoconsider namin on, mm-hmm, how to minimize yung pagsubok na to or anything na mangyari sa amin in flight pagdating namin dun sa lugar. So, marami.
2: Yes, sir. Same lang din siya, sir, no? Sa journey papunta sa pagiging pilot in command na napakahaba,
13: yes,
2: ng,
13: yes,
2: pagdadaanan
13: mahaba,
2: mo.
13: Mahaba din.
2: Same din, sir, prior na makapagpalipad kayo ng aircraft. Marami din kayong kailangan i-consider,
13: marami,
2: sir.
13: Marami.
3: Yes, sir. One quick question lang din po, sir.
13: Yeah, yeah, yeah.
3: Kung meron po tayong sea lane na tinatawag sa karagatan, meron din po ba tayong air lanes, sir?
13: Yes, actually, dalawa kasi, no, sa aviation. Meron kaming tinatawag na BFR, the Visual Flight Rules, at saka meron kaming tinatawag na IFR, yung Instrument Flight Rules. So, pagdating dito siya BFR, Visual Flight Rules, especially sa mga helicopters, no, pag sa mga aerodromes, like for example dito sa Manila, controlled kami ng tower. So, pag meron dito lang mga specific heli route kung saan lang yung pwedeng daanan,
3: yes,
13: departure and arrival.
2: Mm-hmm.
13: So, yun lang dapat yun. Now, dito sa mga hindi na siya pumasok sa aerodrome natin is depende na sa ginawa mong ruta. Pag pumasok ka sa aerodrome, meron kang kailangang sundan. Well, pag nandun na sa area na malalayo sa mga airport is wala naman kailangang sundin. Pero sa mga IFR natin, sa mga instrument flight rules, in which is ginagamit ng Cessna natin, lalo pag dumadating sila ng gabi, may weather, is meron talaga silang specific na ruta,
2: yes,
13: na kailangan sundin.
3: Thank you, sir.
2: Very interesting.
13: Yes.
2: Sir, eto, sir, sa natitirang mga minuto natin sa ating servisyon, yes, Coast Guard, sir. Mabilis ang katanungan na, sir, at mabilis ang, or kahit short answer, sir. Kayo po ba, sir, ay natatakot sa turbulence? Kasi ito yung usually sa mga pasahero, eh.
13: Yes. Well, anyway, yung turbulence is part ng flying yan. No?
2: Mm.
13: So, on the part of mga pasahero natin, medyo yan is hindi siya komportable.
2: Yes.
13: Sa pilot naman is we accepted it as part ng flying journey namin.
2: Mm-mm.
13: Ang turbulence kasi ano yan, eh, parang pinagsama-samang mga aspect ng atmospheric pressure natin,
2: mm-hmm,
13: yung wind component. Especially pag dumaan ka dyan sa bundok, hindi mo alam kung nasan yung wind upward, downward, kung saan ka dadalhin. Well, pwede namang iwasan yung mga yan. Pero meron kasing mga bagay na hindi natin maiwasan na pag tinamaan ka ng hangin, dadalhin ka paakyat, then ibabagsak ka rin niya. So, you let your aircraft na lumipad lang,
3: yes, sir,
13: kasi capable naman yung aircraft natin. At ito naman yung mga bagay na kasama sa training ng mga pilot natin. How to handle this kind of situations.
2: Yes, sir.
3: Go with the flow.
2: Last question, sir, yes, with short answer. Unforgettable mission, sir.
13: Well, isa sa unforgettable mission ko, no? So, marami na akong mission, especially sa mga disasters. So, ito is actually yung mission ko sa sarili kong bayan.
2: Yes, sir.
13: Way back 2024, nung binagyo ang bayan namin mismo. At severely hit talaga yung isang bayan namin.
2: Mm-hmm.
13: So, actually, ang nangyari dito, umuwi ako para magdala lang ng generator, mm-hmm, and something like that. So, and then here comes the request ng Northeastern Luzon na mag-request nga ng helicopter through the governor na dalhin doon kasi kailangan mag-relief operations.
2: Mm-hmm.
13: So, pinadala yung helicopter natin. Then, actually, hinintay ko na lang yung helicopter sa bayan namin. Then, ako rin,
3: yes,
13: yung lumipad during that time. Kasi nga,
2: mm-hmm,
13: mahalagang consideration sa isang lugar is yung awareness mo doon sa lugar,
2: yes,
13: mismo. So, magandang part of practice namin yon. Yun talaga. Kasi mixed emotions yun.
2: Correct, sir.
13: Nakakalungkot na isipin na ganun yung nangyayari sa bayan ko. But at the same time, maganda rin sa pakiramdam na nakatulong ako.
14: Yes, sir.
13: Sa bayan mismo. So, yun masasabi kong pinakamagandang, unforgettable para sa akin.
2: Sir, lastly, ano pong mensahe nais ninyo yung iparating sa ating mga kababayan, sir?
13: Well, unang-una no, sa ating mga kababayan. No. So, ang Philippine Coast Guard, ang Aviation Command is narito, handang tumulong sa ating mga kababayan na lalong-lalo na pag mga tinamaan ng mga disaster na to. So, ito naman yung trabaho natin. We save lives, we protect yes, our ating mga kababayan. No. And then, sa mga gustong mag-join ng Aviation Command, no, you have to have that dedication talaga. Kailangan natin yung proper mindset sa ating mga piloto para magampanan natin yung ating tungkulin, hindi lang sa paglipad mismo. Kasi yung paglipad natin is part lang ng mission natin. Ang mahalaga dito is yung servisyo natin, yung responsibility natin, at yung kahandaan nating tumulong sa ating mga kababayan.
2: Napakaganda. So, Thank you very much. With that, Commander Paul Ives Kakanindin, Philippine Coast Guard, sir, ng Coast Guard Aviation Command. Maraming salamat sa pagsama sa amin, sir.
14: Thank you so much,
13: thank
14: sir.
13: You din, Dorian, tsaka Leroy. Maraming salamat.
2: Thank you, sir. So there we have it, ladies and gentlemen. Narinig natin po ang pahayag ng isang officer po ng Coast Guard Aviation Command patungkol po sa trabaho ng SIGAVCOM, hindi lamang po sa Philippine Coast Guard, kundi sa buong bansang Pilipinas. Hindi na natin namalayan ang panahon, ang oras, dahil sa interesting topic na ating pinagsaluhan this afternoon. Pero before pa tayo magtatapos sa ating servisyong Coast Guard, maraming salamat po sa buong Radyo Pilipinas family headed by Sir Alan Alanige. Of course, sa ating technical team sa Coast Guard Aviation Command headed by Rear Admiral John B. Esplana sa pagpapadala po kay Commander Kakanindin sa ating programa, sa Coast Guard Public Affairs Service kay Commodore Noemi Kayabya, ating spokesperson, and of course sa pangalan po ng aming komandante Admiral Ronnie Hill El Gavan, maraming salamat po sa pagsama sa amin. At sa huli, kami po ang naging kasama ninyo dito sa Servisyong Coast Guard.
14: Ito po si Ensign John Leroy Hodges.
2: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Baterbonya. Magkikita tayo ulit sa susunod na Martes dito lamang po sa Servisyong Coast Guard. Maraming salamat.
15: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Magandang bunga sa paggamit ng nuclear energy, ipapaliwanag sa publiko ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Siguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsasagawa sila ng hakbang upang mailahad sa publikong magandang benepisyo kung gagamit ng nuclear energy ang bansa. Ay sa punong ekotibo, kanilang ipapaliwanag na mabuti ang magandang dulot ng enerhiyang nuklear sa gitna ng target na mapatatag ang energy security at maibaba ang presyo ng kuryente. Sabi ng Pangulo, panahon na para muling bigyan pansin ang may kinalaman sa nuclear energy production, lalo na't ginagamit na din ito sa iba't ibang aspeto. Ibilang anya, iniya-apply ang usaping nuklear sa larangan ng enerhiya at sa halip ay ginagamit na din anya ang nuclear energy sa medisina, agrikultura, water filtration at upcycling ng plastic. Malinaw, sabi ng Chief Executive sa pamahalaan ng inaing ng taong bayan na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa, kaya't kailangan na anyang silipin muli ang paggamit ng nuclear energy at kasabay nito ay paglalahad sa taong bayan ng benepisyong makukuha dito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
19: Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
18: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Expanded income tax exemptions ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Welcome sa TOCP. Nanawagan din sa Pangulo na gawin ding VAT-free ang kuryente at pagpasa ng 200 peso legislated wage hike for all. May live report si Melody Baldos Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Welcome sa Trade Union Congress of the Philippines ang panawagan na income tax exemption at mas mababang buwis para sa maliliit na negosyo. Ayon kay TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, welcome para sa kanila ang pagkilala ng Pangulo na kailangan bawasan ang pasanin na buwis ng ating mga manggagawa. Ayon kay Mendoza, upang maging ganap na pro-workers at mas batas ang pagbubuwis, nanawagan ng TUCP kay Pangulong Marcos na i-certify as urgent ang House Bill No. 8860 o ang panukalang batas na ambag sa tax para sa Angat Sahod Patas Act. Sa ilalim ng nasabing panukala, isinusulong ni TUCP Party List Mendoza layong itaas ito ng 600,000 kada taon ang income tax exemption na nangangahulugan libre na buwis ang mga kumikita ng 50,000 pababa kada buwan. Poprotektahan din ito ang 13-month pay at iba pang benepisyo. Suportado rin ng TUCP ang plano ng Pangulo na ibaba ang corporate taxes para sa mga micro, small and medium enterprise. Mas mainuman niya na isabay na ang zero income tax para sa middle income earners, pag-aalis ng 12% VAT sa kuryente at ang 200 legislated wage hike para sa lahat. Ayon pa sa TUCP, ang ganitong hakbang mula sa bawas buwis hanggang sa pag-aalis ng mga hindi makatarungang singil sa kuryente ay tunay na magpapagaan sa dalahin ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, live report ni Melanie Valdos Reyes. Murang kuryente Party List Representative, suportadong panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang amyandahan ang EPIRA para mapababa ang singil sa kuryente. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ikinatawa ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap ang panawagan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyandahan ang EPIRA upang alisin ang systems loss charges at ang VAT na ipinapataw dito. Ayon kay Yap, malaking hakbang ito upang mapababa ang singil sa kuryente at maging mas patas ang sistema para sa mga consumer. Umaasa rin siyang maisasama sa LEDAC ang kanyang House Bill 9218 na naglalayong i-regulate ang pass-through charges at tuluyan ng alisin yung systems losses na ipinapasa sa mga consumer, gayon din yung House Bill 8415 na mag-aalis sa VAT na ipinapataw dito. Maghahain din anya siya ng karagdagang mga amyenda sa EPIRA upang mapataas ang transparency, mapababa ang singil sa kuryente at mapalakas ang proteksyon sa mga consumer. Pinasalamatan niya ang Pangulo sa pagbibigay prioridad sa reforma sa sektor ng enerhiya at sa pagkilala ng mabigat na epekto ng mataas na presyo ng kuryente sa mga pamilya at negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sa ating panghuling balita, insidente ng mga na-recover na improvised explosive device o IED sa Manila at Pasay patuloy na iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Layar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, Omar, iniutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtatas Jr. ang masusing investigasyon kaugnay ng pagsabog malapit sa Department of Justice o DOJ sa Maynila at yung na-recover na improvised explosive device o IED sa labas ng Senado sa Pasay kahapon. Ayon kay Hurtatas, nagsasagawa ng PNP ng backtracking kabilang yung pagsusuri sa CCTV footage at pagkuha ng mga salaysay ng mga saksi. Habang naikipag-ugnayan din ang PNP sa iba pang ahensya upang matukoy ang motibo ng mga responsable at maisampay yung mga kaukulang kaso. Samantala, sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi naman ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na nagpapatuloy nga itong investigasyon at na-secure na yung mga lugar kung saan na-recover itong mga IED, kaya wala nang umiiral na banta. Dagdag pa ni ko, isa sa mga tinitingnang angulo ng investigasyon yung layunin na manakot sa araw ng SONA. Gayunpaman, sinabi niyang wala pang sapat na batayan upang matukoy kung anong grupo ang nasa likod ng mga insidente o kung magkaugnay ba itong mga na-recover na IED sa Maynila at Pasay. Samantala, sa lagay ng panahon dito sa Campo Crame, Omar, nakakaranas ng malakas na pag-ulan at mayroon ding mga pagkulog at pagkidlat. Yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
15: Radyo
0: Pacifico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
5: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Radio Pilipinas
24: News Nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon
28: sa Philippine Sports Broadcast.
29: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
30: 66 Informasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko
31: 738.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Magazine 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio.
42: Radyo Magazine.
43: Serbisyo Publiko.
44: The AM and FM Collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas
48: and Capital 104.3 Colab.
49: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
50: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
51: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
50: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
51: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
50: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
51: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
52: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
53: Miss Philippines!
51: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
50: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
51: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
50: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
54: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
55: Radyo Pilipinas is on Viber.
56: Viber.
55: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
56: Receive credible news and information.
55: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
56: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
55: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
57: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
58: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nagkakabit?
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
55: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
55: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
55: Buwang trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwang trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Let me remind our friends and our detractors. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: hindi tayo pasisiil. Ang sarap maging Pilipino kapag yan yung naririnig mo sa iyong mga leader. Diba? Marami pa po na highlights kahapon sa nangyaring State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At syempre, yan po ang ilan sa ating mga pag-uusapan. Bukod po sa ito'y napakaganda nung kanya mga binanggit. Hindi, kulang na lang sabihin, hindi kami gumagawa ng AI video. Diba? Yung mga racist. Ayan, hindi racist ang mga Pilipino. Totoo naman. In fact, tayo ho ay very hospitable. Isa tayo sa pinakamababait na lahi sa buong mundo. Totoo yan. Hospitable. Oo. Bukod sa pagiging hospitable, talagang by nature, alam ninyo, mababait ang mga Pilipino. Totoo yan. Kaya I think ay talagang isa yon sa mga mahalagang tinuran ng Pangulo kahapon sa SONA. And meron pa, no? Na I think ay ikinalulugod naman ito ng mga manggagawa natin. At dahil nga, syempre pa, namimiss ko ang One Trabaho. Oo, ngayon po ay meron tayo ang One Trabaho po. Syempre pa, ay inyo po namang patuloy na napakikinggan dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po naman ay sabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital. At syempre, sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na may 1.9 million subscribers. Thank you! Patuloy po kayong mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page. Ipaalam sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, ayan, na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page ay 1.9 million na. Kaya naman, sali na po kayo sa amin. Kami po ay sabayan ding napapanood sa pamamagitan po ng television. Kung meron po kayong free TV, kami po naman ay nasa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng Radyo Pilipinas, joint coordination ng Radyo Pilipinas at ng PTB4. 18 minutes makalipas po ang alas 2 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto at syempre, makaka-relate tayo doon sa mga sinabi ng Pangulo, lalo na doon sa mga private sector. Tax exemption income ceiling. Ayan. Ngayon ba ay nagbabayad kayo ng tax? Dapat lang, ano? Oo. Kasi yan po ay syempre gagamitin din ng pamahalaan sa pagpapagawa ng mga classroom at kung ano-ano pa, no? Okay. Ang tanong, paano mo nga ba malalaman kung tama ba yung tax na inuumit, tax na kinukuha sa'yo, ayan, ng kumpanya. At ito ba ay niriremit ng inyong employer. Diba? Yung iba sasabihin, eh bakit po parang ang liit-liit na nga ng kita ko tapos ang laki-laki pa ng tax ko. Ayan. Oy, bukod pa dun sa yun? Wala nang systems lost. Ayan. Gusto ko din yun. Diba? Yung oo nga, ang laki-laki ng kuryente. At bakit tayo ang magbabayad noon? Tama naman yung sinabi ng Pangulo. Anyway, on a different note yan. Pero, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Tax exemption income ceiling. At syempre, kasama po natin ang ating legal expert, si Attorney Cecilio Duca. Na-miss ko ito. Attorney, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Na-miss ko kayo.
1: Magandang hapon kasama ni Jamie at sa mga taga-pak at taga-

0: nagbaybay. Oo nga po, medyo matagal-tagal na rin.
1: Oo nga, kasi tayo ay nagbibigay daan sa impeachment. Kaya ano, I'm sure madami ka ding ano, marami ka ding mga sabihin natin mga opinion tungkol dyan sa mga nangyayari, di ba? Pero isa sa mga pinakamahalagang binanggit ng Pangulo kahapon sa kanyang SONA, ito pong tax-exempt income ceiling. Now, bago siguro tayo dumako doon, Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas paggawa sa mga ordinaryong empleyado when it comes to yung income tax?
0: Oh, may batas po kasi tayo dun sa train law. Mm-hmm. Na kapag ka minimum wage po ang sweldo, exempted na ho ito sa income tax.
1: Aha.
0: Yun no, ang nakalagay.
1: Kung minimum wage earner.
0: Opo.
1: Oh, nako. Eh bakit daw yung iba ay sinisingil pa rin sila ng kumpanya?
0: Kasi ho, pagka nag-overtime, halimbawa, nakatanggap ng mga additional bonuses, yun po ay tataas yung kanilang annual income sa minimum.
1: Uh-huh.
0: So, kailangan na po silang ipagbayad ng tax. Ganun po talaga.
1: Okay.
0: Kaya yung iba po, pag nag-overtime, o kaya may natanggap ang ibang kwan, nagkakataon sila ng income tax. Kaya yung iba ayaw na mag-overtime. Kasi
1: oo,
0: napupunta rin lamang daw sa tax.
1: Ah. Oo, pero ang sarap nun, no? Buo mong makukuha yung sweldo mo. Eh, ang minimum wage ngayon ay parang nasa 700 plus na eh. Diba?
0: Opo, 755 na po tayo ngayon sa Metro Manila.
1: Oo, 755. Okay, so ito, itinaas pa ng Pangulo yung binanggit niya kahapon, no, sa SONA. Itinaas pa ng Pangulo yung parang masasakop nitong tax exemption na ito. So,
0: opo, yung annual income po ang titingnan natin, sabi ng Pangulo kahapon, pagka up to 350,000 yung kanyang kita sa isang taon, ay hindi na po siya dapat kuhanan ng income tax.
1: Okay. Attorney, ito po ba ay automatic? Ayan. Kasi, syempre, alam nyo naman ang mga Pilipino kapag narinig yan, oy, ano daw? Oh, di ba? Mamaya, awayin yung HR. Automatic po ba ito? Paano po bang gagawin dito?
0: Kino-compute po yan kung yung income niya sa loob ng isang taon ay consistent na hindi talaga lalagpas na 350,000, eh baka ho hindi na talaga siya magbubuwis.
1: Uh-huh.
0: Pero kung lumagpas nga po, eh magbubuwis pa rin ho yan. Kasi may limit lang ho eh. Ang presumption ho kasi ng batas, taxable. Kaya pagka magki-claim ka ng exemption, ang sabi nga po dyan ay construed in strictissime iuris.
1: Uh-huh.
0: Strictly against the one claiming exemption.
1: Mm-mm.
0: And liberally in favor of the government.
1: Okay. So ito po ba ay kailangan pang dumaan sa mga mambabatas o kaya naman kailangan ba ng sabihin natin mag-execute na lang ng executive order para diyan?
0: Pagka ho kasi ganyan, maaamyendahan yung tax code.
1: Mm-hmm.
0: Eh kailangan po natin ng batas diyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang Pangulo po hindi po pwedeng gumawa ng batas, kaya Kongreso po ito. Kung itataas po yung ceiling unless nakaroon doon na ho ito sa umiiral na batas, ay hindi ho po pwede. Kailangan pa natin mag-legislate ang ating Kongreso.
1: Mm-hmm. Okay. Pero po pwede naman ho na mas mabilisan kung halimbawa po ay executive order.
0: Ganito pong gagawin. Kung wala po tayong umiiral na batas, isi-certify po ito ng Pangulo as urgent measure para ma-prioritize
1: para
0: ng Kongreso.
1: Para i-priority ng Congress.
0: Mm.
1: Pero again, ito ay kailangan talagang nasa ano, no, nasa kamay ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Okay. So, pag halimbawa po no, na ito nga, yung kautusan ng Pangulo na makatulong para sa pagtataas ng tax exemption income ceiling sa ating mga kababayan, paano ho ito, paano ho sa tingin ninyo ito matutugunan, no? At syempre yung iba naman sasabihin, eh pagka ganyan, paano naman kumbaga parang mag-generate ng malaking income from the government sa gobyerno, no? Kung halimbawa ho na tax exempt na.
0: Marami naman ho tayong ibang pagkukuhanan.
1: Uh-huh.
0: Marami pong mga buwis tulad nun sa gasolina. May excise tax, may VAT,
1: mm-hmm.
0: yung pong mga sin products at lahat po ng produkto actually. May mga taxes po yan. Kaya ito ho ay measure na tinatawag nating social justice para yung mga mahihirap talaga o kaya yung mas mataas ng konti ang income ay madagdagan po yung kanilang inuuwing kita at nang meron namang tumaas naman ang purchasing power nila.
1: Oo, oo. Attorney, ito po may patanong ho dito, no? About 13th month pay. Ito opo. Daw po ba ay kasama doon? Oh, although alam ko naman walang tax 'yun eh, pero may mga pagkakataon ba na itatax pa din ang 13th month?
0: Nasa batas po natin up to 90,000. Kapag mababa sa 90,000 yung 13th month pay, wala pong tax 'yun. Pero pag lumagpas pa na po ng 90,000, yung sobra, 'yun po ang itatax.
1: Ah, okay. Ah, so hindi yung buo kabuuan, yung susobra opo. Lang. Okay.
0: Yung sobra lang po sa 90.
1: Aha. So kung halimbawa 100,000, yung 10,000 lang ang bubuwisan.
0: Tama po 'yon.
1: Ayun.
0: Kasi 'yun po ang sinasabi ng batas natin.
1: Oh, okay, okay. Oh, ayan na. Oh, doon sa mga HR nako at saka doon sa mga nagko-compute ng sweldo. Oo. Okay, ito po attorney, no. Alam natin na kapag ka po sa isang company ay automatic yun eh. Dinideduct na yung tax, hindi po ba?
0: Apo.
1: And nabanggit po ninyo na kapag minimum wage ay hindi dapat kasama sa mga itatax. Paano ho ang gagawin ng isang empleyado kung siya po ay tinatanggalan automatic ng tax? Tapos masungit daw po yung HR kapag tinanong niya na di ba po sabi po wala na daw pong tax ganyan. Oh.
0: Apo, siguro kausapin niya yung HR o kaya yung kanilang accountant at sa tanungin niya bakit to ako may tax deduction samantalang minimum wage lang naman ang aking sweldo.
1: Mm-hmm.
0: So baka po ipapaliwanag sa kanya eh, kasi nag-overtime ka. Kaya yung overtime mo yun ang tinax. O kaya may natanggap kang komisyon. So yung komisyon mo ang tinax. Kasi po lahat ng income natin kailangan nating ipagbayad ng tax.
1: Aha. Okay. Anyway, and pinag-uusapan ho natin ay yung sa mga pribadong sektor, di po ba? Ito po ba'y sakop din sa mga government?
0: Saklaw po nito lahat. Sa gobyerno po, depende rin doon sa income. Kasi kung equivalent din doon sa income nung private sector na minimum, hindi wala na rin po siyang tax.
1: Aha.
0: Pero kung mahigit na po doon, kasi po tayo sa gobyerno, may salary grade, eh kung mataas na po yung salary grade, ay taxable na rin po yun.
1: Okay. So, itong mga ganitong mga usapin, medyo kung minsan talagang yung iba kasing mga Pinoy, medyo nahihiya, no? Or yung iba nga, yun nga, hindi ko nababanggitin, pero may ibang mga natatanggap ako na feedback, masungit daw yung HR, ganyan, sinisimangutan sila. So, kumbaga parang hindi niya matanong na bakit po ako binabawasan ng buwis, eh hindi naman pala ako dapat na babawasan ng buwis. So, pwede ho bang tanongin niya, saan napupunta yon yung ibinabawas?
0: Tama po yon, kasi kailangan po nire-require ng Korte Suprema na lahat ng employers ay magbigay ng payslip.
1: Aha.
0: At sa payslip po, nakalagay kung ano yung mga deduction. So, kung may question ho siya dun sa mga deduction, nabawa, nakalagay withholding tax, eh sa tingin niya minimum wage earner lang naman siya, eh karapatan niya po na mag-inquire doon sa HR or sa kanyang manager bakit po ganito at may deduction.
1: So
0: para magkaliwanagan. Ngayon po kung talagang ayaw naman ipaliwanag ng employer, pwede po siyang dumulog sa pinakamalapit na opisina ng BIR para matanong, inire-remit ba ni employer yung tinatanggal na tax sa akin? Kasi baka binubulsa ho.
1: Aha. Ah, so ibig sabihin ho, pag nag-remit yung kumpanya, let's say meron yung isang kumpanya ay mayroong 10 empleyado.
0: Apo.
1: So, pag nag-remit siya sa BIR, kailangan naka-reflect doon na 10 empleyado lang.
0: Opo, naka-reflect po 'yon kasi may binibigay
1: individually.
0: Listahan. Opo, isang listahan lang po pero nakandoon yung mga tax na in-remit at binawas sa income tax.
1: Oh, okay. Nako. Mukhang kailangan kausapin mo talaga yung ano ninyo. O kasi isa sa mga tinanong din niya, no? Isa din sa mga tanong. Parang yun nga, konti lang naman daw sila sa company. Pero, yon parang nagugulat siya na parang pagdating sa mga kaltasan and mga taxes and all, eh dumadami sila bigla.
0: Ganito po yon, kasi regardless kung ilan po ang empleyado natin, required ho tayo na magkaltas ng withholding tax ang employer. At yan naman po ay ire-reflect doon sa kanyang income tax return. Ngayon kung duda ho siya, po pwede mag-verify sa BIR na pinakamalapit sa kanila at itanong kung talaga ba nagre-remit si employer. Kasi kung hindi po, ay makakasuhan po ang employer dyan.
1: Nako, eto na. Ito yung susunod na tanong. Okay, yung susunod po na tanong ay ito. Si employer, ang sabi daw po ay hindi na kailangang mag-file ng income tax.
0: Hindi individually. Hindi po kailangan mag-file individually kung purely income lang ho, compensation income. Hindi na po magpa-file kasi employer po ang magpa-file niyan. Pero dapat ibigay po sa kanila yung income tax return. Pagka natapos po yung taxable year. So kailangan ibigay sa empleyado para prueba na talagang nakarating sa BIR yung tax na kinolekta.
1: Oh, nako. So kapag ka wala yung tatak ng BIR at dapat yun yung pina-file ng company ay individual, hindi ba? So halimbawa ako meron akong 10 empleyado. So ako na yung gagawa ng kanilang ITR.
0: Apo.
1: So dahil nga wala namang ikakaltas na buwis sa kanila, but still kailangan pa ring i-file ito. Tama po ba?
0: Tama po 'yon. Kailangan ano mag-reflect. At kahit na po walang kinakaltas, dapat meron din silang ITR kasi ginagamit ito sa maraming bagay eh. Halimbawa, may mag-a-apply ka ng visa o kung ano man, hinahanap po yung ITR eh. So kaya kahit po binawasan ng tax o hindi, kailangan magkaroon nun ng kopya ng income tax return. Yung form 2316 ho yata kung tama ang pagkakatanda ko.
1: Oh, okay. So kung halimbawang hindi ito i-final at sinabi naman nung kumpanya na hindi, okay na yan. So may hocus-pocus po doon?
0: Malamang po, wag ho silang papayag ng ganon kasi karapatan ho nila na makakuha ng income tax return.
1: Ayun. Copy. Ayun ang sinasabi. Okay, eto nga, mamaya, no, marami pa po tayong mga tanong dito. Babalikan po namin kayo, Attorney Ducas, sandaling-sandali lamang po. Ang oras natin, 2:33 ng hapon.
2: Hanggang po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magic 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Juan Trabajo.
8: Juan Trabajo.
7: Kasama si Jamie Quinto.
8: Juan Trabajo.
7: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Nagbabalik po ang inyong Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Pero pansamantala po, napapakinggan din tayo sa 104.3 The Capital. Ang oras natin 2:36 ng hapon. Kasama pa rin po natin, syempre pa, ang ating legal expert, si Attorney Duca. Attorney, magandang hapon po muli. Ayan, very interesting yung ating pinag-uusapan. Ano? So marami siguro talagang hindi nakakaalam nito na yun nga, una, kapag kayo ay minimum wage earner, hindi na kailangan bawasan ng tax. But still, kailangan nyo pa rin pong mag-file ng ITR, no? And then, ito po ay, sabi ninyo kanina, kung halimbawa pwede naman yon yung kumpanya ang gagawa nito para sa inyo, pero kailangan may kopya pa rin kayo. Ito po ba ay nag-a-apply sa, hindi lamang sa private sector, kundi maging sa government din po?
10: Applicable po lahat ito sa lahat ng employers at mga employees.
9: Ayun.
10: So kaya lang po, kung purely compensation earner, income lang po, ang employer na po ang gagawa niyan at hindi na magpa-file yung empleyado.
9: I see. Okay. So, ito po, hinuhulugan naman daw ni employer ang contribution ni empleyado. Pero, ano ho yung kakaharaping consequences ni employer, no, kung hindi niya inire-remit pala yung kanyang kinakaltas?
10: Nako, marami pong kakaharaping criminal cases yung employer. Una po, yan ho ay tax evasion. Pwede rin pong estafa yan. Pwede yung paglabag doon sa ating mga batas sa tax, sa income taxes. Marami po ang pangaharapin ng employer. At baka ho, pwede pang maipasara yung kanyang kumpanya.
9: Nako. Okay. So, if malaman natin, halimbawa, na mayroon pong laktaw or na-miss na buwan ng pagbabayad, ano ho yung unang dapat na gagawin? Like, halimbawa, alam mo naman, halimbawa, ikaw sa sarili mo, alam mo na talagang kailangan kang magbayad ng buwis dahil hindi ka kasama dun sa exemption na yon, at pinabayaan mo lang siya, hindi nakaltas sa payslip mo, ano pong pwedeng mangyari?
10: Ang ginagawa po kasi niyan, dahil kung withholding tax po ito at nakalimutan, yung employer ibinabawas pa rin ho. Kaya minsan may mga pagkakataon po na umabot na ng December, ang sasabihin may tax adjustment. Kaya ang laki nung kinaltas doon sa kanyang sweldo para mapunuan po yung hindi na ibawas ng mga nakaraang buwan.
9: Ah, okay. Ang pagbabayad po ba ng buwis ay parang 13th month din na prorata. Halimbawa po ay pumasok ka mid-year sa iyong opisina. Ang pagbabayad po ba ng buwis ay ganun din po? Parang, kumbaga parang merong retroactive or paano po ba?
10: Kung ano lang po yung kanyang kinita, halimbawa po ngayong July lamang siya na-employ, mm-hmm. ngayon lang po magsisimula yung tax na kakaltasin sa kanya. Pero kung lalagpaso siya doon sa allowable exemption, ay hahanapin po ng BIR yung mga kinita niya from January to June. Kasi baka lumagpas doon sa exemption, ay liable ho siya doon. Dapat niya ipagbayad yun.
9: Oh, nako. Medyo ano, pagka ganitong mga usapin, pag pera at mga taxes, medyo masalimuot talaga eh, no? Okay. So, kung sakali ho na mapatunayan na hindi talaga inuhulog ang contribution ng isang empleyado, halimbawa po ako, anong gagawin ko? Ano yung first na hakbang na pwede kong gawin?
10: Una po, hingiin yung kopya ng ITR. Mm-hmm. Pag walang naibigay na kopya ang employer, eh baka talagang hindi na i-file. Uh-huh. So, pwede yung magreklamo doon sa BIR.
9: Ayun.
10: At para ma-inspect ho itong employer.
9: Oo. So, hindi pwede yung pasungit-sungit lang si ano, si accountant or si HR. Oo. Maglabas ka ng pruweba, ma'am, sir. Diba?
10: Dapat to may resibo.
9: Oo. Ayan. So, BIR lang po ba pwedeng humingi ng tulong?
10: Pwede rin po sa Department of Labor kasi baka hindi alam ng employee yung Department of, yung BIR. Sa mm-hmm. Department of Labor, pwede rin nung magpatulong at hindi naman tatanggihan yan.
9: Aha. Okay. Yung po bang mga benefits like SSS, PhilHealth, ano pa, yung pag-ibig. Ito daw po ba ay dapat din na tinataksan ni employer? Grabe naman si employer. Oh.
10: Exempted po yan. Kaya po pag itinax kayo, hindi tatanggalin muna yung mga contribution no, sa PhilHealth, sa SSS at yung walang kamatayang pag-ibig, tatanggalin mo muna yan. Tapos saka pa lang ho kayo itatax kung ano yung matitira.
9: Oh, okay. So mali yung tawag dito yung halimbawa sa isang kinsenas, halimbawa lang, 25,000 ang kinikita mo.
10: Opo.
9: So, kailangang alisin muna lahat yung mga deductions bago magbawas ng tax.
10: Tama po yun. Halimbawa po, ang contribution sa SSS, ayos salary bracket niya ay 1,000. So, babawasin po yun doon sa 25. Kung mm-hmm. ang contribution po, for example, sa PhilHealth ay 1,000 din, aalisin din po yun. At sa pag-ibig po, ang alam ko 200, so 2,200 kakaltasin doon sa 25, yung natira, yung po ang itatax.
9: Aha, okay. Mm-hmm. So, ayan po, malinaw.
10: Eh, kasi ulugi naman kapag kapati yung gross ang itatax, eh, hindi tatanggalin yung mga mandatory contribution.
9: Oh, yeah. Oo. So, parang wala na rin matitira doon sa empleyado no, kapag ganun. Ayun.
10: Oo, tama po yun.
9: Uh-huh. Okay. So, talagang ano, no? Kumbaga, itong mga sabihin nating pagtatax na ito, dapat maging very keen ho tayo dito, no? Paano kung halimbawa ho mga freelancer, mga ganyan, dapat ho ba talagang meron silang sarili nilang resibo? Paano po?
10: Eh pagka ganyan po, magre-rehistro sila, either negosyante o professional, practicing their profession, kailangan po rehistrado sa BIR para makapagbayad din po ng tamang tax. At pagka ganyan po, nag-i-issue dapat sila ng official receipt para yung resibo yung po ang kinaccount ng BIR para doon sa kanilang taxable income.
9: Ah, okay. Nabanggit ninyo kasi mga professional. So, ibig sabihin, kasama po dito yung doktor.
10: Ay, kasama po.
9: Okay. So, attorney, eto, may tanong lang ako. Naku-curious lang talaga ako eh. Pagka dati, no, dati, nung ako'y nagpapatingin pa sa doctor, ang subida or yung doctor's fee, no, ay nung time na nagpapatingin ako, basta medyo may kamahalan doon. Nung araw ha, ang singil niya ay nasa 500 pesos na. Okay? Well, in fact, yung ibang mga doktor, ang subida nun ay kalahati. Anyway, 500 pesos. Nung nanghingi ako ng, ano, ng resibo, dahil syempre, ipapakita ko dun sa ano ko, sa opisina namin, ganyan. Aba, sabi sa akin, kailangan po ng ano ng magbayad kayo additional na 50 pesos. Sabi, bakit ganun? Eh di parang ako din yung sumalo nung tax, di ba? Tama ho ba 'yon? Tama hindi, para lang ano ha, para lang at least malinawan ho tayo, no? Kasi I'm sure maraming makaka-relate dito eh. Napakaswerte ho ninyo kung yung doktor ninyo ay talagang mabait, no? I have nothing against sa mga doctors, pero 'yon, curious lang ako. Tama ho ba yung ganong sistema? Na kapag ka manghihingi ka ng resibo, magpapataw sila ng additional 50 pesos or kung magkano pa. Oo.
10: Tama po 'yon, kasi ho kapag ka nag-issue ng resibo, may pinapataw na 12% VAT, yung value added tax.
9: Okay.
10: So hindi po 'yun i-shoulder ng professional, ipapasa dun sa kanyang kliyente. Kaya po kapag ka nagpa-resibo kayo, reflected pati yung VAT. Ngayon kung hindi nag-resibo, kaya mababa kasi hindi 'yon nai-remit sa BIR.
9: Aray ko. So attorney, kailangan tuwing magpapatingin, manghihingi ng resibo.
10: Tama po 'yon. Kaya lang po may value added tax 'yon.
9: Aha. Okay, so technically talaga ngang ikaw pa din ang mag-shoulder nung VAT na 'yon. Okay.
10: Opo. Kasi pass on provision po 'yon.
9: Oo, pero ang kagandahan lang naman noon, kung tayo ay nanghihingi ng resibo, correct me if I'm wrong, attorney, kung tayo ay nanghihingi ng resibo every time, no, ay nakakatiyak tayo na hindi mauuwi sa kawalan yung ating ibabayad na buwis, hindi ba? Kasi nandoon yun eh, may resibo from the BIR. Oo.
10: Tama po yun. At nakakasiguro tayo na nakakarating sa gobyerno yung binayad nating buwis.
9: Magandang point 'yan, ha. Oo, okay. So sa mga ano, sa mga tawag dito, sa mga professionals na talagang kailangan din mag-i-issue ng resibo, especially sa mga doctors, no.
10: Idagdag ko lang po kasama ni Jamie, pati yung mga binibili ho natin, lalo yun ng mga napakamahal na gasolina. Hihingi tayo ng resibo. Kasi po yun, parang sigurado tayo na nagbubuwis sila sa gobyerno. Kasi pag walang resibo, baka ho hindi i-count eh.
9: Ah, po pwedeng sabihin systems loss. Systems loss.
10: Oh.
9: Anyway, eto pa, bigla lang pumasok sa isip ko. Paano po kung halimbawa naman abogado? Ayan. Yung per appearance po ba ninyo ay kailangan din mayroong resibo?
10: Well, depende po sa arrangement nila ng kliyente. Kasi kung paparesibuhan, eh medyo mas tataas nga po dahil meron pong 12% VAT.
9: Ayun.
10: Kaya nasa agreement po lang, nasa kontrata, kasi hindi naman po lahat ng appearance magbabayad. Yung iba ho dyan, pro bono.
9: Yeah.
10: Yung iba naman po, kasama na dun sa package na
9: Tama. Kumbaga parang, pagka nanalo ako, ito yung percentage ko. Parang ganon. Ayun. Okay. Well, anyway, napakaganda ng mga diniscuss natin ngayon, attorney. Ano? At napakahusay talaga ninyo magpaliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ano pong mensahe po ninyo sa ating pong mga, or may baka mayroon po kayong, syempre, na panawagan na gustong ipaabot sa ating pong mga nanonood at nakikinig ngayong hapon.
10: Ayan po, bilang mga manggagawa, may mga obligasyon no tayo. Mahalin natin ang ating trabaho, dahil pag wala pong trabaho, naghahanap tayo ng trabaho. So mahalin po natin ang ating trabaho. Yung mga employers naman, ay huwag naman po natin pagsamantalahan yung kahinaan at kahirapan ng ating mga manggagawa. Tayo po ay maging pata sa isa't isa, dahil yan naman po ay may pagpapalang kaakibat kung tayo ay mabait at pata sa ating kapwa. At patuloy po nating suportahan ang Juan Trabaho sa Radyo Pilipinas. At syempre, pwede kayo mag-subscribe sa CD Ducalo. At saka mayroon tayong bagong Facebook page.
9: Ay, oo.
10: Mm-hmm. Kung gusto nyo doon sa manananggol ng masa.
9: Ayan. Oo. Magaganda yung mga ano ni attorney dyan. Nagsishare na ko niyan.
10: Thank you po.
9: Tsaka very funny yung mga mga ano ninyo, mga kinakomment ninyo. Maraming salamat po, attorney. And again, mabuhay po kayo. Ako po'y kabilang sa saksi ni Duka. Ayan.
10: Mabuhay po ang mga saksi.
9: Sige po, si attorney Cecilio Duka, ang ating pong legal expert.
11: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Dito po tayo sa ating mga balitaan. Mas matatag na samahan ng ASEAN sa ilalim daw po ng chairmanship ng Pilipinas para sa ASEAN Summit ay nakamtan ayon po sa Pangulo si Raquel Bayan sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tagumpay ang Pilipinas na isulong ang mas malapit at mas nagkakaisang mga bansa sa ASEAN region sa pag-upo nito bilang chairman ng ASEAN Summit ngayong 2026 sa ikalimang State of the Nation Address. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinutukan talaga ng Pilipinas na gawing mas mahigpit ang regional cooperation ng ASEAN nang magawa nitong tumugon ng iisa sa mga regional at global development kabilang na ang Middle East crisis. Partikular na binanggit ng Pangulo ang ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System na makatutulong sa pagtitiyak ng emergency rice supply sa oras na makaranas ng shortage sa domestic production. Binanggit rin ni Pangulo Marcos ang ASEAN Digital Economy Framework na pinangungunahan ng Pilipinas na layong i-harmonize ang digital rules sa rehiyon, pangasiwaan ng cross-border digital transaction, isulong pa ang inobasyon at palawakin ng financial inclusions lalo na ang maliliit na negosyo. Binanggit din ng Pangulo ang ratifikasyon ng Framework Agreement on Petroleum Security na nagbibigay daan sa joint stockpiling ng petroleum resources at magpapatatag naman sa regional energy security ang ganap na interconnection anya ng Luzon, Visayas at Mindanao power grids ay magpoposisyon lamang sa Pilipinas sa mas matibay na estado upang suportahan ang pagsasakatuparan ng ASEAN power grid. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Pag-alis sa systems loss sa kuryente, mas murang solar at nuclear energy, may tuturing na legasya ni PBBM, ayon po yan, sa isang Bukidnon Solon. Si Ms. Melanie Valdos-Reyes sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: District Representative at House Committee Chair Jonathan Keith Flores na isang makasaysayan at mahalagang legasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na pag-alis sa singil ng systems loss at ang ipinapataw na value-added tax dito sa mga bill ng kuryente. Pagtiyak ni Flores, isusulong ng Kamara ang amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA kaugnay ng system loss kahit pasabay nitong tatalakayin ang panukalan 2027 pambansang budget. Ayon sa mga batas, kayang patakbuhin ang sabay ang mga pagdinig para sa system loss bill at ang budget hearings upang matiyak na maaprubahan at maipapasa ang panukalan bago matapos ang 2026. Binigyan din ni Flores na magandang dapat inalis ang singil sa system loss pati na ang VAT na ipinapataw dito na pawang nagpapabigat sa buwan ng gastusin ng mga mamamayan. Bukod sa papatanggal ng system loss, ikinalugod din ng mambabatas ang mga hakbang para sa mas murang solar panels at ang pagpasok ng mga bagong pinag-uunan ng malinis na enerhiya o clean energy tulad ng hydro at modular nuclear reactors sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos-Reyes. Samantala, Department of Energy hindi titigil sa pagbibigay ng fuel subsidy sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Si Luisa Irispe sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng Department of Energy ng 10 piso kada litro ng gasolina na subsidiya sa mga public utility vehicles o PUV drivers na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Katunayan, umabot na sa 90,763 ng mga PUV ang nakapag-avail ng subsidiya at sumatotal ito sa 373,805,705 pesos na pondo. Ayon kay DOE Director Rino Abad, nagsimula pa ang tulong na ibinibigay ng pamahalaan noong Abril. Magtutuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng subsidiya hanggat may pondo mula sa LTFRB. Narito ang bahagi ng pahayag ni Director Rino Abad.
16: So, the good news is, tuloy-tuloy pa rin ho ang distribution ng subsidy at depende na lang ho sa available fund pa na natitira with LTFRB. Tutuloy-tuloy pa ho itong subsidy distribution.
15: Ang datos naman ay sakop ang buong bansa dahil nagkalat na sa iba't ibang rehiyon na ang mga accredited na gasolinahan na nagbibigay ng subsidiya. Sa kabuuan, nakapag-accredit na ang DOE ng 2,745 na gasoline stations sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Happy birthday!
9: Happy birthday sa ating kasama sa Hanap Buhay, si Sir Tony Velasquez.
18: Happy birthday,
9: Sir Tony. Si Manuelito Pio Roda, happy birthday din. At kay Mariel Virtudazo Jacob. At syempre kay Tito Celso Garcia.
18: Happy birthday,
9: Tito Celso.
18: Happy birthday!
9: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sina Engineers Orly Lopez, Marvin Toledana, and Rosan Erno. Ang ating po mga nakaagapay dito po sa studio, sina Isabel Silang, Aiza Gorilla, at si Miss May Vidania. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho!
17: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
21: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Halos 3,000 college students sa Davao Region makikinabang sa Presidential Scholarship Program ng Marcos Administration. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
17: Radyo Pilipinas. Report.
22: Personal na ibinaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program ng administrasyon sa Davao Region bilang bahagi ng hakbang ng national government na palakasin ang mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ngayong araw, nasa 47 million pesos ang pondong ipinagkaloob ng pamahalaan para sa 237 barangay ng Davao de Oro, kung saan nasa 1,185 presidential scholars naman ang nabigyan ng tig 20,000 pesos. Sa Davao del Norte, nasa 44 million pesos na pondo ang ipinagkaloob ng gobyerno para sa 223 barangay na mayroong 1,115 presidential scholars. Ang 105 na barangay naman sa Davao Occidental, nakatanggap ng kabuang 21 million pesos para sa mga proyekto nito at para sa 525 presidential scholars sa lugar. Ang bilin lamang ni Pangulo Marcos sa mga ito, gamiting maigi ang mga ganitong programa ng pamahalaan para sa kanilang pag-unlad na makakatulong rin sa kabuuang pag-angat ng Pilipinas.
1: Kaya ipagpatuloy po natin itong programang ito, ang ating mga scholar, paggamitin ninyo na mabuti itong pondong ito. Take advantage, pagsamantala ninyo na meron tayong pondo na maibigay at mag-aral kayo na mabuti. Trabahuin ninyo na mabuti ang inyong eskwela at siguro naman, sana sa darating na yung susunod na natin pagkikita ay may hawak na kayong mga diploma. Yan po ang pangarap natin. Yan po ay para kaya natin ginagawa po ito.
22: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charges sa kuryente na papanahon ayon sa Cavite Solon. Mula Kamara may ulat si Kathleen Forbes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinimok ni Cavite Representative Lani Mercado Revilla ang Kongreso na agad talakayin ang mga nakabingbing panukalang batas na mag-aamyenda sa EPIRA kasunod na naging pahayag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ayon kay Mercado Revilla, dapat samantalahin ng Kongreso ang panawagan ng Pangulo upang maipasa ang mga reformang magpapababa sa pasanin ng mga consumers sa kanilang singil sa kuryente. Kabilang anya rito yung pag-alis sa system loss charges at ang pagpapawalang bisa sa Sections 10 at 11 ng RA 7832, diin nga hindi dapat pagbayarin ang mga Pilipino sa kuryente hindi naman nila nagamit, lalo na sa gitna ng mataas na gastusin at pabago-bagong presyo ng enerhiya sa pandaigdigang merkado. Tinukoy din niya na sa kabila ng halos 3 dekadang paniningil ng system loss charges, marami pa rin distribution utilities ang hindi naman napaganda ang kanilang operasyon. Una nang inihain ni Mercado Revilla ang House Bill 6976 na naglalayong ipagbawal sa mga pribadong electric distribution utilities ang pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Pagtanggal sa system loss na bill ng kuryente, posibleng abutin ng taon ayon sa Department of Energy o DOE. Si Luisa Erispe sa balita.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Dadaan pa sa mahabang proseso at masinsinang pag-aaral ang pagtanggal sa system law sa bill ng kuryente dahil sa kakailanganin pang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA law. Paliwanag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang pag-amyenda ay dadaan pa sa 2 kapulungan ng Kongreso. At sa implementasyon nito, maaaring humingi pa ng panahon ng mga electric cooperatives at distribution facilities. Pero titiyakin naman ng DOE na bago ang susunod na State of the Nation address ng Pangulo ay natupad na ito. Narito ang pahayag ni Secretary Sharon Garin.
23: Because for us to remove system loss is not just a mere declaration or issuance of a policy na sabi namin wag na kayong mag-charge. We have to fix it one step at a time. First pilferage and then yung technical at kung lahat pa na kasi different types of and levels of system loss yan eh. Kaya hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga o mawala talaga yung system loss.
3: Nilinaw naman ang DOE na hindi ang mismong value added tax o VAT ang naisip patanggal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA kahapon, kundi ang VAT lang sa system loss. Pero sakali naman anyang tanggalin ang system loss, mapa-technical man o hindi, ay aalisin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO kinumpiska ang nasa 3 bilyong pisong halaga ng radioactive materials at steel products sa isang lugar sa Pampanga. May live report si AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Omar, nasamsap nga ng National Bureau of Investigation o NBI at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mahigit 3 bilyong halaga ng radioactive materials kabilang din ang substandard steel products at iba pa mga kontaminadong kagamitan sa isang operasyon sa Magalang, Pampanga. Ayon nga sa NBI, 4 opisyal ng Chuangxing Steel Incorporated ang naaresto matapos ang pagsisilbi ng search warrant. Na-recover din ang mga radioactive bearing industrial materials at mga bakal na umano'y hindi pumasa sa Philippine National Standards. eh, nire-recommenda naman ng Department of Health ang patuloy na pagsusuri at ang pangmatagal ang medical monitoring sa mga ito. Ayon kay NBA Director Matibag, may matibay na indikasyon ng mga bakal na ginamit sa gusaling gumuho kamakailan sa Pampanga ay nagmula sa sinalakay na Chuang Xing Steel Corp. Incorporated. Aniya, patuloy pa ang investigasyon upang mapatunayan ang kaugnayan nito. Omar, mula pa rin dito sa NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Philippine National Police o PNP muling tiniyak ang kahandaan sa pagpapatupad ng anumang warrant of arrest na inilalabas ng korte. May live report si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Omar, tiniyak ng Philippine National Police ang kahandaan nitong ipatupad ang anumang warrant of arrest na ilalabas ng korte. Ito ang sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco kasunod ng pag-i-issue ng Sandigan Bayan ng warrants of arrest laban kina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go. Ayon sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, inilabas yung mga warrant of arrest matapos itong makitaan na may probable cause laban sa mga akusado. Matatanda ang naharap si Ang sa 14 na bilang ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay umano ng anomalya sa flood control projects habang kinasuhan naman si Go at 2 iba pa ng malversation of public funds. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Maraming salamat. Live report ni Diane Lear. Sa iba pang balita, Senador Panfilo Lacson, i-turn over na sa Office of the Ombudsman ang ebidensya tungkol sa mga maanomalyang infrastructure projects sa Taguig City. Mula Senado, si Nympha Asuncion sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Na i-turn over na ni Senador Ping Lacson at ang kanyang team ang mga ebidensyang nakalap nila tungkol sa mga sinasabing maanumalyang infrastructure projects sa Taguig City. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na kaninang umaga nila na ibigay sa Office of the Ombudsman ang mga documentary at testimonial evidences. Ito anya ay para sa further evaluation at motu proprio investigation ng Ombudsman. Ayon sa Senador, kabilang sa mga isinumite nila ang mga official records mula sa government websites habang ang iba ay ibinigay ng mga mapagkakatiwala ang sources. Naniniwala si Lacson na posibleng sapat na ang mga ebidensyang ito para makapaghain ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Giniit ni Lacson na mas malala ang mga natuklasan nilang irregularidad sa Taguig kumpara sa mga nauna nilang iniula at na questionable ang flood control project sa Bulacan. Kabilang umano sa mga natuklasang irregularidad ang pagpapanggap ng isang illegal na reclamation project bilang slope protection structures, pagkakaroon ng umano'y ghost projects, doubling appropriation ng pondo at paggamit ng mga lumang larawan ng mga natapos ng proyekto para masingil ang mga bagong kontrata. Ayon pa sa Senador, mula 2020 hanggang 2025 ay humabot na sa 14.4 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure projects sa Taguig. Sinabi rin ni Lacson na magpapatuloy ang kanilang pagsusumite ng iba pang mga ebidensya para makatulong sa investigasyon ng Ombudsman laban sa katiwalian. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Department of Agrarian Reform o DAR, itutulak ang mabilis na pagpapatupad ng reformang agraryo. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakahandang ipatupad ng Department of Agrarian Reform ang mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang reforma agraryo at mapalakas ang suporta sa mga agrarian reform beneficiaries. Sinabi ni DAR Secretary Conrado Celia III na tututukan ng kagawaran ang pagkumpleto ng pamamahagi ng mga titulo ng lupa at pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act. Ayon kay Estrella, ang patuloy na suporta ng Pangulo ay magsisilbing inspirasyon upang mas mapaigting ang serbisyo ng DAR para sa mga benepisyaryo. Sa kanyang 5th State of the Nation address, sinabi ni Pangulong Marcos na mahigit 400,000 titulo ng lupa na sumasaklaw sa higit 500,000 hektarya ang naipamahagi na sa mga kwalipikadong ARBs. Tiniyak din ng Pangulo na matatapos ngayong taon ang pagpapatupad ng batas na nagkakansila sa hindi pa nababayarang amortisasyon, interest at surcharge ng mga kwalipikadong ARPs. Magpapatuloy ang daan sa pagbibigay ng suporta tulad ng irrigasyon, farm-to-market roads, makinaryang pansaka at credit assistance upang mapataas ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
10: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
8: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
10: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
8: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas
26: and Capital 104.3 Colab.
27: Colab.
28: World Service Sports Radio.
29: Ang tagintig ng FM
30: at lakas ng AM
31: sa iisang himpilan.
32: Pinagsanib na puwersa
33: para sa mas malawak na
34: serbisyo publiko.
35: Radyo Magazine 1278.
36: Sports Radio 918.
37: Radyo Pilipinas.
38: Radyo Publiko
39: 738.
40: At Radyo Pilipinas World Service.
41: Mapapakinggan na
42: sa Capital 104.3 FM.
43: Capital 104.3.
44: The AM and FM collab.
45: Sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas.
48: And Capital 104.3 collab.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
49: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro subag ka na naman!
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
4: Ang dungis mo!
5: Ma! Tama na!
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
9: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.

0: Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Rating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si yata?
10: Saan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron niyan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
12: Magandang araw na Martes, Pilipinas. I'm Ria Arevalo and this is our Sports News Roundup. Today is July 28, 2026. For our sports headlines, President Ferdinand Marcos Jr. reaffirms government support to Philippine sports during Monday's SONA. Alex Ayala faces China's Zheng in Mubadala DC Open opening round. Gilas Pilipinas determined to retain basketball gold in Asian Games. The Philippines hosts Myanmar to begin 2026 ASEAN Championships campaign. Phoenix targets Group B lead, Converge vice for solo second in today's PBA Governor's Cup action. And the Philadelphia 76ers officially welcome LeBron James in Philadelphia. Those are the headlines. Now the sports news in detail.
11: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup. 918 AM.
12: President Ferdinand R. Marcos Jr. reaffirmed the government's commitment to sports development. highlighting

0: may limitasyon din ho yan. Kailangan din natin yung gamitin ng may pananagutan. Eto, samahan niyo po ako, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. At last. Walang kahit anong ano nga eh. Walang kahit anong sabi nga eh. Walang kahit anong balakid. Tayo makapagpoprograma ng maayos at matiwasay. Hari nawa. Tuloy-tuloy ang ating ang ating paghuhuntahan at syempre ang ating pagbabalitaan. Dito sa inyo malaganap na palatuntunan.
1: Mark in, Mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ngayon naman ay ating tungayan ang mga naglalaki ang mga balitang ating binabantayan ngayong araw na ito ng Tuesday. Magpapalakas po sa access sa mga Pilipino sa dekalidad na serbisyo medikal, patuloy po tinututukan ng Administrasyon Marcos. Mahigit sa 115 milyong pisong tulong sa mga magsasakay, pinamahagi po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Davao de Oro. Matapos ang kanyang sona. Kaso, laban kay dating Speaker Martin Romualdez, isasampa na ng Ombudsman ayon mismo kay Pangulong Marcos. Preventive healthcare palalawakin sa 2027. PNR sinusulong ang pagdedeklara ng Marine Protected Area sa West Philippine Sea. Inflation numero uno sa mga alalahanin ng mga Pinoy ayon po sa Okta Research. Senate Impeachment Court na tanggap na ang manifestation ng prosecution tungkol sa posibleng bagong takbo ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Bagang Davao Oriental, niyanig po ng magnitude 5.6 na lindol.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, Mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Labing siyam na sandali makalipas ang alas 4 ng hapon sa iba pang silip sa mga balita. Personal ho nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Davao de Oro para inspeksyonin ang bagong medical ward building at iba pang pasilidad sa Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Layon po ng pasilidad na ito na mapalawak pa ang kakayahan ng ospital sa pagbibigay po ng dekalidad na serbisyo medikal sa mga residente sa Davao de Oro at mga karatig lugar. Sa pagbisitang ito, sinaksihan din ng Pangulo ang pag-i-issue ng discharge paper sa ilang pasyente na nakinabango sa Zero Balance Billing Program kung saan ay wala na silang binayarang gastusing medikal. Samantala, ginamit din ng Pangulo ang pagkakataon upang may pamahagi ang pondo mula sa Office of the President na nagkakahalaga ng mahigit o halos 148 milyong piso.
1: Mark in, Mark out.
0: Itinutulak naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang pagdedeklara ng mga mahalagang bahagi ng Kalayaan Island Group bilang marine protected areas. Inayag ito sa symposium na Science to Stewardship to Sovereignty, a Decade of Marine Scientific Research in the West Philippine Sea. Bilang pagunita na rin sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon no kay Environment Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, halos isang dekadang marine scientific research ang nagpatunay na mahalaga ang mga ecosystem sa West Philippine Sea sa biodiversity sa bansa. Tinukoy nito ang mga nadokumento sa marine research kabilang ho sa 49 na fish species na unang naitala sa Kalayaan Island Group at mga bihirang coastal species at ang kauna-unahan ng seagrass beds sa Rizal Reef na nagpakita naman ng lawak ng yamang dagat sa lugar.
1: Mark in, Mark out!
0: 21 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nananatili pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang inflation ng pagtaas ang presyo ng mga bilihin ayon sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research.

0: Sa ikalawang quarters na survey, 37% ng respondents na nagsabing ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ang pinakaagarang isyung dapat tugunan ng pamahalaan. Pumangalawa naman ang pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa at binanggit na 34% ng mga respondent, habang umakyat naman sa ikatlong pwesto ang paglaban sa katiwalian na may 32% ngayong Hulyo. Sa personal concerns, kalusugan pa rin po ang pangunahing prioridad ng mga Pilipino na sinundan naman ang pagkakaroon po ng sapat na pagkain araw-araw. Pagkakaroon ng tiyak at maayos sa trabaho, gayon din ang kakayahang makapag-ipon. Isinagawa po ang survey mula Hulyo 4 hanggang 11 sa pamamagitan po ng face-to-face interviews sa may 1,200 adult Filipinos nationwide!
1: Mark in! Mark out!
0: 22 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, nagpasalamat po si Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. matapos siyang mapabilang sa pinakapinagkakatiwalaang pinuno ng ahensya ng pamahalaan sa pinakabagong boses ng bayan survey. Sa naturang survey, kabilang po si General Nartates sa mga may pinakamataas sa antas ng tiwala na naitala sa 85.4% Index of Governance Rating. Gayunman, binigyan din niya na ang pagkilala ng publiko sa mahusay na mga gawain na ng mga pulis at mga inisiyatiba nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ang naging mahalagang salik sa naturang pagkilala sa Boses ng Bayan Survey.
1: Mark in! Mark out!
0: Iniutos naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon kaugnay po sa pagsabog malapit sa Department of Justice sa Maynila at naka-recover po ng improvised explosive device sa labas naman ng Senado sa Pasay City. Sinabi ng PNP Chief na nagsasagawa na sila ng backtracking kabilang na po ang pagsusuri sa CCTV footage at pagkuha ng mga salaysay ng mga nakasaksi, habang nakikipag-ugnayan din ng iba pang ahensya ng pamahalaan upang matukoy po ang motibo sa mga responsable o nasa likod ng naturang insidente at magpagsasampa po ng kaso laban sa kanila. Samantala, sa pulong balita naman sa Campo Grande, sinabi ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Alan Rico na nagpapatuloy ang investigasyon at nasecure na ang mga lugar kung saan na-recover po ang mga IED. At walang umiiral na banta sa kasalukuyan. Dagdag pa ng opisyal, isa sa mga tinitingnang anggulo ng investigasyon ang layuning manakot sa araw ng SONA.
1: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: 25 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
8: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
7: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
9: Radio Pilipinas,
1: Radio Publico
9: 738,
1: at Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Good news!
14: Yay!
13: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
14: Fake news!
13: Disinformation!
14: Disinformation!
13: Mark out muna yan!
15: Radyo Pilipinas!
16: Radyo Pilipinas!
15: Report!
0: 32 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Tanggap po na tayo ng pag-ulat. Pagpapalakas po ng akses sa mga Pilipino sa dekalidad na serbisyo medikal. Patuloy po ang tinututukan ng Administrasyon Marcos. Yan po ang detaling tinutukan. Ating kasama si Raquel Bayan. Raquel!
17: Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao de Oro upang inspeksyonin ang bagong medical ward building at iba pang pasilidad ng Davao de Oro Provincial Hospital Monte Vista. Layo ng pasilidad na ito na mapalawak ang kakayahan ng ospital sa pagbibigay ng dekalidad ng serbisyong medikal sa mga residente ng Davao de Oro at mga karating na lugar. Sa pagbisitang ito, sinaksihan din ni Pangulo Marcos ang pag-i-issue ng discharge paper sa ilang pasyente na nakinabang sa zero balance billing program kung saan wala na silang binayarang gastusing medikal. Samantala, ginamit rin ng Pangulo ang pagkakataon upang ipamahagi ang pondo mula sa Office of the President na nagkakahalaga ng 147.95 million pesos. Tulong ito sa ilalim ng Socio-Civic Project Fund upang suportahan ang rehabilitasyon at patuloy na pagpapahusay ng ospital kasunod ang tinamo nitong pinsala dulot ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 2026. Kung matatandaan, patuloy na pinagtitibay ng pamahalaan ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga pampublikong ospital. Kabilang din dito ang pagpapatupad ng mga programang magpapagaan sa gastusing medikal ng mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
0: Alas 4:34 ng hapon, Senador Tito Soto naghain ng panukalang batas para palawakin po ang exemption sa income tax. Detalye mula kay Nimpa Asuncion. Nimpa!
18: Inihain ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ng Senate Bill 2338 na naglalayong itaas ang taunang taxable income na hindi papatawan ng income tax mula sa 250,000 pesos tungo sa 350,000 pesos. Ayon kay Soto, tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging State of the Nation address o SONA kahapon na dagdagan ang bilang ng mga manggagawang hindi nasakop ng income tax, partikular ang mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Layunin din itong bawasan ang pasanin sa buwis ng iba pang mga wage earner. Sa ilalim ng kasalukuyang provision ng National Internal Revenue Code na inamyandahan ng train law, tanging ang mga may taunang taxable income na hindi lalampas ang 250,000 pesos ang hindi nagbabayad ng income tax. Kit ni Soto, hindi na naaayon ang kasalukuyang tax exemption sa kalagayan ng ekonomiya dahil nananatiling hindi nagbabago ang threshold sa nakalipas sa 8 taon samantalang tumaas na ang sahod ng maraming manggagawa at patuloy ding sumipa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Binanggit din sa explanatory note ng panukala ang epekto ng kaguluhan sa kitang silangan na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis na sinunda ng pagmahal ng pagkain, pamasahe at kuryente. Anya, lalo nitong pinabigat ang gastusin ng mga pamilyang halos sapat lang ang kinikita. Kaya naman sa ilalim ng panukala, mananatili ang umiiral na marginal income tax rates pero aayusin ang tax brackets para umayon sa mas mataas na tax-exempt threshold. Kapag nais mataas ang lahat ng kumikita ng 350,000 pesos o mas mababa kada taon ay ganap ng hindi magbabayad ng income tax. Samantalang ang mga kumikita ng higit sa halagang ito ay inaasahang makatitipid ng 15,000 pesos sa kanilang taunang income dahil sa mas mataas na tax exemption. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Dean Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas Report.
0: Samantala, paano kala naman para palawakin pa ang income tax exemption posible maaprubahan ng Kamara sa susunod na buwan? Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
20: Target ng Kamara na maipasa sa Agosto ang panukalang magpapalawig sa income tax exemption para sa mga manggagawa. Ayon kay Ways and Means Committee Chair Marikina Representative Miro Kimbo, sa ilalim ng panukala itataas mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos ang taunang income na hindi napapatawan ng buwis, habang tataas din sa 120,000 pesos ang tax exempt na 13-month pay at iba pang bonus mula sa kasalukuyan 90,000 pesos. Ayon kay Kimbo, layunin ng hakbang na mapalaki ang net take-home pay ng mga manggagawa at mapalakas ang ekonomiya. Pero maipapatupad lamang ang tax reform sa Enero 1 ng 2027 dahil nakabatay ang pambansang budget sa taunang koleksyon ng buwis. Tinatayang aabot naman sa halos 50 billion pesos ang mawawalang kita ng pamahalaan dahil sa tax relief measures. Upang mapunan ito, plano ng Kamara na taasan ang buwis sa vape, heated tobacco products, sugar sweetened beverages, ilang produktong plastic at ilang uri ng sasakyan tulad ng pickup trucks. Posible naman anya na bago ang break na Kongreso sa Oktubre ay maaprubahan na rin yung amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas Report.
0: Ischedule at paraan ang pagharap ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte inihain ng House Prosecution Panel sa Senado. Yan po ang balitang tinutukan naman ni Melody Baldos Reyes Land.
21: Pumal lang na isumite ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang kanilang proposal sa tamang pagkasunod-sunod sa paglalahad ng ebidensya at testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakahanda ang panig ng prosecution na igalang at sundin kung anuman ang magiging pinal na desisyon ng Impeachment Court hinggil sa kanilang motion. Sa naturang manifestation, inirekomenda ng prosecution na magsalitan o ang isang alternate na proseso sa pagitan ng pagkabilang panig sa bawat nakasaad sa Articles of Impeachment. Ipinaliwanag ng panel na sa pamamagitan ng pamamaraang article by article, mas makapagtutuo na ng Senado pati na ang magkabilang panig sa iisang usapin bago lumipat sa susunod na article. Muling magpapatuloy impeachment trial bukas, Miyerkules, ngunit ililipat na ang oras nito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang bigyan daan ng pagbabalik sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Matapos maipresenta ng prosecution ang kanilang mga argumento para sa Article 4 o ang grave threats na katakda naman nilang isunod na talakayin ang Article 2 patungkol sa confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas Report.
0: Mahigit sa 115 milyong pisong farm aid na ipinamahagi ni Pangulong Marcos sa Davao de Oro matapos ang SONA ayon sa Department of Agriculture. Dalyan mula kay Kuya Ray Ferrer. Kuya Ray!
22: Namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahigit 115 milyong pisong halaga ng agricultural assistance sa mga magsasaka, mangisda at irrigators association sa Davao de Oro. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isinagawa ang pamamahagi wala pang 24 oras matapos ang kanyang State of the Nation address kung saan binigyang diin ang pagpapalakas sa sektor ng agrikultura. Kasama ang kalihim, ipinamahagi ang mga kagamitan at ayuda tulad ng rice combine, harvester, tractor, fishing boats, tilapia, fingerlings, binhi ng palay, abono at iba pang production inputs. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang tulong mula sa Benteng Bigas Meron na program para sa mga benepisyaryo sa probinsya. Ayon kay Chu Laurel, makikinabang dito ang rice at corn farmers, rehistrado mangingisda, irrigators associations at iba pang sektor na nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sinabi ng kalihim na layunin ng programa na mapababa ang gasto sa produksyon, mapataas ang ani at mapalakas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Dagdag pa niya, bahagi ito ng pagsusulong ng modernisasyon sa agrikultura upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, ang DepEd sa Las Piñas, kinundi na po ang mga kumakalat na video ng isang estudyante na mag-virtual threat o mag-banta po sa online, no? Sa mga guro at kapwa mag-aaral nito. May detalye niyan si Luisa Iris. Pa, Luisa.
5: Kinokondena at pinaiimbestigahan na ng DepEd Las Piñas ang kumakalat na video ng isang estudyante na nagbabanta sa mga guro at mag-aaral sa lungsod. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng LGU ng Las Piñas, agad nang nakipag-ugnayan ang lungsod sa mga barangay, mga pulis, PNP Cybercrime Group at Bahay Pag-asa upang maaksyonan at imbestigahan ang video. Hindi naman idinetalye ang laman ng video pero giit ng LGU, hindi angkop ang mensahe na laman ito dahil nagdudulot ito ng takot at panganib sa mga estudyante pati na rin sa buong lungsod. Lumalabag din ito sa mga regulasyon ng Kagawaran ng Edukasyon, partikular ang DepEd Circular o DepEd Order No. 6 Series of 2026 at DepEd Order 7 Series of 2026 o Media Management Guidelines at sa Data Privacy Act of 2012. Sa ngayon, tinitiyak naman ang LGU na ligtas at mahigpit ang seguridad sa mga paaralan at hinihikayat niya mga kabataan na huwag magpo-post ng anumang uri ng pananakot o pagbabanta sa social media, biro man o hindi. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
3: Report.
23: Mark in.
24: Mark in.
23: Mark out.
24: Mark out.
23: Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Bago tayo mag-break, ay meron hong naging sabi nga mensahe itong bagong henerasyon party list sa pangunguna po ni Representative Robert Nasal. Welcome po kasi sa kanila yung pong reformang inilatag po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang nakalipas na State of the Nation Address o SONA. Ayon sa mambabatas, may kakayahan nung magdala na makabuluhang ginhawa sa mga pamilyang Pilipino yung po mga nabanggit ng Pangulo sa SONA. Kaugnay po nito, hinimok po ng mambabatas ang administrasyon na kumilos sa mabilis at sa natitirang 2 taon po ng administrasyon dahil sabi nga two years dapat daw ho, paspasan na raw ito. Oho. Nanawagan ho ang mambabatas, gayon din ang tagapagsalita nitong si Bernadette Herrera sa na-sertipikahang urgent yung po mga critical na panukalang batas. Gaya nung nabanggit ng Pangulo na tax relief, no, pag-alis ng systems loss charge sa kuryente at tubig at tulong ho sa mga magsasaka. Dapat to ito, ano ito sabi nga, tutukan no, ng Kongreso. Kongreso na ho ang may bola rito. Sinabi na ng Pangulo yung mga dapat niyang, di ba? Mga dapat niyang isulong, no? Ang bola ho dito nasa Kongreso na. Hiniling doon nila na agarang ipatupad ang mga programang pangkalusugan para sa mga batang may special needs. At ang matinding transparency laban sa korupsyon gamit to ang makabagong teknolohiya. So yun po yung mga nailatag na ng Pangulo, yung kanyang mga panukalang nais isulong. Nasa kamay na ho ng Kongreso, no, both the House and the Senate, para at least magkaroon po tayo ng ano, no, ng harmony, no, sa ating sama-samang pag-unlad, no, para sa bansang Pilipinas.
23: Mark in, mark out.
0: Oras po natin.
25: Radyo Pilipinas.
23: Radyo.
0: Alas 4:45, 15 sandali bago po ang alas 5.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Good news!
8: Yay!
7: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news!
8: Fake news!
7: Disinformation!
8: Disinformation!
7: Mark out mo na yan!
0: Meron pa tayong 23 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Tinatawagan po ng pansin si Leoncio Perez, ang asawa po ni, o ang legal wife nitong si Evelyn Perez. At ama ni Karina Perez. Eh, siya ho ay nilaga ko ng kanyang nanay sa New Faith Family Children's Home Foundation Incorporated. Mangyari lamang po, makipag-ugnayan lamang kay Joy Marie Hadulco, sa buwan social worker na New Faith Family Children's Home Foundation Incorporated. Sa numerong 783-4452 o di kaya naman sa 0936-413-0027. Tagapan na tayo ng pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mahigit 16 na milyong piso ang alaga ng mga paihi at pasigaw ng mga produkto petroleo at LPG. Alam nyo, bawal yan eh. Oo. Eh, meron pa rin tayong State of National Energy Emergency. Yung mga ganyang klase ng mga gawain. Ako, alam nyo naman, mainit ngayon yan. Kaya po, nakumpiska ng PNP ha, sa Lucena City, sa Quezon. Detalya muna kay Dayan Liar. Dayan!
24: Yes, sa J-Mark, mahigit 16 billion na pesos na halaga ng mga produktong petrolyo, LPG at iba pang kagamitan na ginagamit umano sa illegal na operasyon ng paihi at pasingaw ang nakumpiska ng Philippine National Police o PNP sa isang compound sa Barangay Silangan, Mayaw, Lucena City sa Quezon. Nahuli ng pulisya ang 13 suspect na aktong nagsasagawa ng illegal na paglilipat ng produktong petrolyo at LPG mula sa tanker patungo sa mga container at mga tangke. Sa panayam ng media dito sa Campo Crame, sinabi ni Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Dominic Bakay, na ang matagumpay na operasyon ay bunga ng ilang linggong surveillance. Anya, minanmanan na mga operatiba ang compound gamit ang drone bago ito salakayin at naaktuhan nga itong mga suspect. Dahil dito, iniutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Retates Jr. sa lahat ng Police Regional Offices na paigtingin ang intelligence operations laban sa oil pilferage. Inatasan din niya ang mga unit ng pulisya na tukuyin at bantayan ang mga bodega at iba pang pinaghihinalaang lugar na ginagamit sa ilegal na operasyon. Sa ngayon, maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law at Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
1: Report.
7: Mark in. Mark out.
0: Nako, pagka ganyan na ang gawin ng ating mga kababayan, no? Kapag merong mga ganitong pagkakataon na sinusubok talaga yung lakas ng pamahalaan pagdating sa paglaban sa oil pilferage. Bawal ho yan eh, ayon ho sa batas. Meron ho tayong batas na sumasaklaw ho dyan. Ay dapat talaga matigil yung mga ganitong klase dahil unang-una, pwede ho kayong makasuhan ng economic sabotage niyan, di ho ba? Kasi ang mahal-mahal ng langis. Tapos ibebenta ninyo sa mababang presyo. O di ba? Eh, sa halip na tulungan yung ekonomiya, lalo nyo pang binabagsak ang bayan natin. Ha? Eh, dapat talaga lalo na pinaiigting nga ng PNP itong pagsalakay sa mga paihi na ito. Ay dapat talaga maging alimbawa ito sa lahat. Na yung mga ganyang uri ng illegal na gawain ay hindi dapat na pamarisan pa ng lahat.
8: Mark in! Mark out!

Korea nagpalabaso ng abiso ang T-Box, itong Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Eh, tumataas daw kasi itong aktibidad sa Bulkan Bulusan dyan sa Sorsogon mula alas 12 ng madaling araw hanggang alas 3 ng hapon itong ngayong araw na ito. Mula kaninang hating gabi hanggang alas 3 ngayong hapon, nasa 109 ng volcanic earthquake sa Puan naipala dito sa Bulkan Bulusan. Dahil dito, tumataas po ang posibilidad ng phreatic o steam-driven eruption mula po sa bunganga ng bulkan. Kaya pinag-iingat po ng DOST P-Box. Ito pong ating mga kababayan, lalo na ho dyan sa may bagay po ng Sorsogon. Dahil medyo magkakaroon na naman pala ng... hindi nga tayo magkamayaw dito sa bulkang mayon eh. Diba? Tapos meron din sa Antaal, hindi rin tayo nakasisiguro mga kababayan, ha? Medyo sabi ka medyo tahimik pero hindi pa rin tayo pwede magpakakampante. Dyan din sa Canlaon, no, ay isa rin sa mga aktibo ho yan. Kaya pinapayo po ng ating pamahalaan, lalo na ho yung mga residente malapit ho dyan sa mga nabanggit na bulkan na yan, ay nako, ay gawin ho ang iba yung pag-iingat. Kayo no, maging ano ho tayo, ha, para ho masiguro natin na kaligtasan ang ating mga kababayan dyan, ha. Dung sa systems loss naman, may naging pahayag po rito ang Department of Energy. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, posible pa raw pong abutin pa ng isang taon bago po maipatupad itong tuluyang pagtanggal sa systems loss sa bill sa kuryente. Eh, sinasabi nga nung ating mga kababayan, kahit si Pangulong Marcos, hindi naman kasalanan ng user yan. Hindi naman kasalanan ng customer ng power utility yan. Ano ba malay ko kung ano ako ang nagbabayad ng kuryente? Ano ba malay ko kung nawawala yan? Eh bakit sa akin yung ipapasa yung, alimbawa, systems loss may tuturing, may nag-jumper sa kapitbahay ninyo, di ba? Ninakawan kayo ng kuryente, nagnanakaw ng kuryente. To whom it may concern, kung kanino mang kable yung nasugatan niya at doon niya itinap yung kanyang kuryente. Oh. 'Di ba? Anong kasalanan nung may metro na pinagnakawan siya nito? Pinagnakawan nga siya, dapat yun ang managot. Pero bakit yung nawalang kuryente sa kanya, siya rin ang magbabayad? Eh, 'di ba? Ayun nung kasi kay Secretary Garin, hindi VAT o value added tax sa mismong kuryente ang utos ng Pangulo na alisin, kundi VAT sa systems loss. Mapa-technical at non-technical din na systems loss ay dapat tanggalin. Dapat lang. Kasi unang-una, hindi ko na nga kasalanan bilang nagbabayad ng kuryente na mawalan ako may mawalang kuryente sa akin para ipasan pa sa akin. Pati yung buwis noon, ako pa rin magbabayad. O kung di ba naman talagang pasang krus natin yan lahat-lahat, di ho ba? Kaya nga kahapon, nung binanggit ng Pangulong Marcos yan, aba talaga tayuan ng lahat, oo. Oh. Pero sabi nung doon sa mga magkakapitbahay, mayroong isang ngisi-ngisi. Ang sabi niya, hindi ako apektado dyan. Bakit? Naka-jumper ako. Hindi ako apektado dyan. Bakit? Naka-solar ako. Wala akong systems loss. Akin ang kuryenteng to. Pero dapat yung mga may solar, may pananagutan din ho kayo. Meron ng programa dyan ang Department of Energy at ang ERC. Para sabi nga maibahagi ninyo yung inyong na-harvest sa kuryente mula sa araw patungo
sa grid, no? Eh, sabi nga ng Meralco, eh, kanilang ginagalang yung pong pagnanais ng Pangulong Marcos na bisitahin daw ito, amyendahan itong Electric Power Reform Act. Ito yung E-PIRA. E-PIRA Law. Ang dami pong kumita dyan sa E-PIRA Law. Eh, kasi nga, gusto niyang ano, gusto niyang matanggal talaga yung kailangan, yung hirap, no? Kaibsan yung hirap ng ating mga kababayan. Lalo na sa panahong ito na tayo ho, nakararanas ho na matinding pagsubok pagdating ho sa pagdating dun sa ano. Pagdating dun sa pagkawala ng mga kuryenteng hindi naman natin sabi nga pagka hindi naman natin kasalanan.

0: Okay, sandali muna ha, habang inintay natin yung ating guest. Meron pa tayong 2 minuto eh, bago alas 5. So, kung talagang hindi tayo papalarin at tayo suswertihin, eh, ayos lang. Para naman mabuo naman ng mga nakikinig sa sports radio yung kanilang inaabangan post-game ni John Mogul. Pero ito ha, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6 po, may babala. Sapagkat meron daw hong mga hudas not pay na may mga katiwaldas daw ho na gumagamit ng kanyang pangalan para makapanloko. Talaga naman kayo, tamaan sana kayo ng kulog at lintik, ano? Dahil nung nakarating ho sa opis sa tanggapan ng Police Regional Office 6 ang mga ulat na may ilang individual po na di umano'y ginagamit po ang pangalan ng Regional Director para ho mag-solicit o mangolekta ho ng salapi. Ayon po kay PRO 6 sa acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi po totoo. At wala po siyang binibigyang pahintulot na sino man para ho gumawa ng mga ganitong klase ng bagay, kagaya po ng pagsosolicit, pangingikil, at pangungulekta ho ng pera sa ilalim po ng kanyang pangalan o natanggapan. Sino man po na gumagamit ang mga ganitong klase ng pangbabalat kayo para makapanloko ay mananagot po sa ilalim ng mga umiiral na batas. Dahil po rito ay pinagutos po ni General Tuanyo ang pag-validate at ang malalim ang imbestigasyon dito sa mga ulat na kanila natatanggap at tukuyin po sino po yung mga nasa likod nito. Inimok po ng Police Regional Office 6 ang sino man, ang lahat, ang publiko, lahat na po. Na kung sino man po ang lumalapit sa inyo para humingi ng pera at ginagamit po ang pangalan ng Regional Director o kanyang tanggapan ng Police Regional Office 6, ito po yung Western Visayas, agad doon makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na himpilan ng pulisya. At ito po ay tuturing na may striktong confidentiality. Hindi mo may sisiwalat ang inyong pagkakakilanlan. Binigyan din po ni General Tuanyo na hindi nila kinukonsente ang sino man para makapang-istorbo o sabi nga ay makapaminsala sa kanilang kapwa sa pamagitan ng pangingikil at tiniyak po ng kanilang tanggapan na kanilang papananagutin ang sino man pong gumagawa ng ganitong klase ng kabuktutan. Panguli na lamang po, may abiso po uli ang P-Box dahil po dun sa magnitude 7.1 na lindol dyan no sa Kyushu, Japan. Sinabi po ng P-Box na wala pong banta ng tsunami dito ho sa ating bansa. Batay ho sa tsunami information number 1 ng P-Box, tumama po ang lindol alas 3:28 ng hapon ngayong araw. Naitala po ang lalim nito 10 kilometro habang ang epicentro ay nasa 32 kilometro hilagang silangan po ng Kyushu sa Japan. Ayon po sa P-Box, posibleng makaranas po ng mapanganib na tsunami waves ang mga baybayang lugar na nasa loob ng 300 kilometro mula po sa epicentro ng lindol. Gayunpaman po, inilinaw po ng ahensya na walang tsunami threat sa Pilipinas at wala rin kinakailangan ipatupad na anumang aksyon ang publiko kaugnay po nito. Mark in! Mark out! Ngayong napakinggan na natin ang ulat sa bayan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na upang magkaisa na may sakatuparan ang mga adhikaing kanyang inilata. Sabi nga, tama na muna ang politika. Kahit 2 taon bago ang eleksyon, ang importante, kapakanan ng bawat Pilipino ang siyang mamayani sa bayang Pilipinas. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot, Engineer Marvin Toledana, kay Rose Ann, maraming salamat din. Kaya din kila Myla, Isa, Bell, at Jam. At syempre, nandyan din si Ice. Mapatnugot po ng ating palatuntunan. Upon yung lingkod, J. Mark Dagala. Tabayan niyo po, Jam Mogul, sa postgame. Atin po sa inyo ng Sports Radio. Bye!
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
4: Collab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Publico
4: 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
3: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes?
6: You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
12: I love it when you call me Senorita.
13: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
6: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
14: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
0: May laptop at
19: napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata
23: lang. Ang meron yan sa Sports Radio. Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
25: Worry no more!
24: Worry no more!
25: Recap tayo
24: dito sa Post Game.
25: Walang mintis!
24: Walang mintis! At may kasama pang update. Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
25: 918 AM.
26: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

oras natin, tropa, 12 minutes na after 5 p.m. this Tuesday, July 28, 2026. Parang masyado pang maaga. Mayan na kaya tayo. 5:12 na eh, maaga pa. Magandang hapon po, Pilipinas. Postgame tayo dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Bacol, live na papakinggan sa 9:18 a.m. sa inyong mga radyo at napapanood by live stream sa ating Facebook page, SR918. Kahapon, ano, habang nakatutok ang karamihan sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr., o iba naman yung minonitor natin, yung ginanap na tryouts ng Muay Thai Association of the Philippines, that was yesterday, Monday, para sa binubuo nilang o bubuin nilang koponan for the 2026 Asian Indoor and Martial Arts Games sa Riyadh, sa Saudi Arabia. So, may mga national team members, meron ding mga non-national team members na naglumahok hapon, ano, dun sa tryouts na isinagawa ng NSA ng Muay Thai dito sa Pilipinas. So, 6 weight classes sa 63.5, 67, tsaka 75 kilograms sa men's division at sa women's division, 48, 51, at 54 kilograms. Now, but all in all, dun sa gaganaping IMAG sa Riyadh in December, 8 weight classes ang meron dun. 5 sa lalaki, 3 sa babae. Now, bakit 6 na lang yung nagkaroon ng tryouts kahapon? It's because meron na tayong 2 manlalaro na seeded na, ano, sa kanilang respective weight divisions. Yan ay ang ating dating world champion na si Philip Delarmino and our SEA Games medalist na si Ariel Lee Lampakan. So, inannounce ba kahapon kung sino yung mga magiging miyembro ng team? Eh, hindi pa. Ano, dahil pagdidiskusyonan pa ho yan, pag-uusapan pa ay determine pa ng coaching staff ng Team Bagsik, yung pong moniker ng ating National Muay Thai Team. Pag-iisipan pa nila, pag-usapan nila kung sino etong 8 fighters natin magkocompete in the 2026 IMAG pagdating ng December. Now, lahat ng competition dito sa IMAG, specifically dito sa Muay Thai, puro combat, puro sparring ito. Unlike sa ibang, like the Asian level ng Muay Thai or yung IFMA World Championships, meron kasi kasamang forms yun. Merong Mai Muay at saka merong Y Crew. Pero dito sa IMAG, puro combat po ito. So, all in all, 8 yung ipapadala natin, 6 na weight classes yung nagkaroon ng tryouts kahapon. So, let's find out some other details patungkol dito sa ginawang tryouts na to. Kailan ba malalaman kung sino yung mga pipiliin, kung sino yung mga magre-represent sa Pilipinas?

0: start in October. So yes, now we should be requesting everything that we need from the Philippine Sports Commission.
1: Ano pong timeline nun, ma'am, nung training camp sa Thailand?
0: Ideally, we train for 2 months on the Asian Indoor Martial Arts Week team, December 13th, okay. On December 13th, roughly around October, dapat nandun na kami. Mm-hmm. And we also have juniors kasi competing in Greece.
1: Yeah.
0: So we'll be staying with the juniors for a month, then the juniors flying out to Greece.
1: Right.
0: Maiwan yung mga seniors natin, yung IMAG.
1: For the IMAG, puro senior athletes natin yun. Ano?
0: Yeah.
1: Okay. Between now and IMAG in December, yung bang senior athletes natin, meron pang ibang competition?
0: Yes, we have all disciplines Muay Thai Championships in Kosovo this September. So, some of our athletes na qualified na to go with us in IMAG or join in, so that would be their tune of game. And some of those who might be selected are also going with us.
1: Right. Kumusta po yung turnout ng mga nag-tryouts? Kasi I noticed mayroon ding mga non-national team members na nag-participate kanina.
0: Yeah, so halo siya na may mga surprising and intense talaga. So, and then meron din na we kind of expected na sino yung aakyat or yung pilipad with us. So, the turnout, safe answer. We'll deliver it muna with the coaching staff before we make any announcements.
2: Na Coach Billy Alumno ng ating Team Bagsik, our Philippine National Muay Thai Team, at ang Secretary General ng Muay Thai Association of the Philippines, si Ms. Joy Fernandez. So, I think at this point, that's all we need to know about dito sa ginawa nilang tryouts and the plan as far as the training is concerned ahead of the Asian Indoor and Martial Arts Games na mag-uumpisa December 16. So, according kay Ma'am Joy Fernandez, by October, they need to be in Thailand to open that training camp. Pero before yun, meron pang sort of a tune-up event yung IMAG team dun sa gaganaping All Disciplines Senior World Championship sa Kosovo in September. Okay, so I think crucial yung magiging timing nung training camp na yun. Kasi syempre, 2 months yun. So, magiging mahirap na training camp yun. But they're also coming off that tournament in Kosovo. So, magiging crucial yung timing nung 2 months training camp na yun. Ayaw mo naman siyang masyadong ilagay ng maybe sobrang lapit sa IMAG na hindi na magkakaroon ng sapat na panahon yung mga atleta para makapagpahinga, makarecover. And at the same time, ayaw mo rin naman na masyadong malayo pa for the IMAG. Kumbaga para nadun pa rin yung momentum, ano, yung sabihin nating physical peak ng ating mga athletes coming off that training camp. So, tututukan natin ang development kung sino ba yung bubuo ng ating Philippine Muay Thai team for the 2026 IMAG pagdating ng December sa Riyadh. Ang ating oras, it's now 5:24.
3: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Sa iba pang updates patungkol sa ating national team players, our international master Christian Giancarlo Arca finished second overall sa Blitz competition and the boys under 18 category sa 28th Asian Youth Chess Championships 2026 sa Shenzhen, China. After 9 rounds, si Arca had 7 points galing sa 7 panalo at 2 talo. He won his first 2 matches tapos panalo siya dun sa 5 huling laban niya. Ano lang half a point lang yung lamang sa kanya nung naging number 1. Samantala, sa standard play, tabla si Arca in 4th to 11th places with 6 points after 9 rounds. Ang record naman niya rito, 5 panalo, 2 draw, tsaka 2 talo. Sa last 3 rounds, back-to-back wins yung kinuha niya laban sa Russia tsaka Sri Lanka. But then dun sa huling laban niya, draw yung resulta kay Alexander Fedosov ng Russia. Sayang yun kasi kung nanalo siya sa round 9, he would have tied for first to fifth places with 6.5 points. And then in rapid, ang pwesto niya 18th to 24th with 4 points after 7 rounds. Si WCM Nika Juris Nicolas naman was tied for 14th to 23rd sa girls under 14 in standard play. 5 points after 9 rounds, 2 panalo, 6 na draw, at saka isang talo. And then in rapid, 9th to 12th ang pwesto niya, 4.5 points after 7 rounds. At sa blitz, 5th to 10th place, 6 points after 9 rounds. Nakapagtala naman ang ating Philippine Women's Lacrosse Team ng unang panalo nila sa ginaganap na 2026 World Lacrosse Women's Championship. 11-5 victory ang inilista nila laban sa Czechia in Tokyo, Japan. First two games ng Pilipinas, a 6-12 loss laban sa Israel. Tapos medyo tikit yung talo nila sa China, 7-9. And dahil doon na hindi na tayo nakagkaroon ng chance na umabot sa quarterfinals. Ano? But dito sa unang panalo nila in this competition against Czechia, ang top scorer dito ng Pilipinas, si Steph Lazo. Naka-apat na goals etong si Steph Lazo, at si Sarah Nelson naman added 2 goals. Si Lazo yung tumabla ng score in the first period after unang makabutas etong Czechia. And then in the second, naka-score si Sarah Nelson, si Annika Bennett at saka si Nia Carrera before naka-dalawang sunod etong si Steph Lazo to make it a 6-1 ball game. Sofia Russo made it 7-1 para sa Pilipinas doon sa simula ng third period ng laro. And then nakadikit ng konti etong Czechia after scoring 2 goals, making it 3-7. Pero bumawi agad para sa Pilipinas si Abby Manalang. And nagtuloy-tuloy na yun, no, dun sa panalo. So yun nga lang, hindi nakapasok sa quarterfinals etong Philippine team, but lalaro sila sa 9th to 12th placement round this coming Thursday. 5:28 ang ating oras. At this point, ready na si Aaron Bayato from the New Clark City sa Capas Tarlac. I think may inilabas na yung starting 11 ng ating Philippine Men's National Football Team para sa unang laro nila dito sa 2026 ASEAN Championship. O kilala rin bilang 2026 ASEAN Hyundai Cup. It's going to be the Philippines versus Myanmar at 6 p.m. ngayong maya-maya po. So nasa linya na natin si Aaron Beato. Aaron, go ahead.
4: Yes, good afternoon John at sa mga listeners natin sa postgame dito nga po sa New Clark City Athletic Stadium. We are 30 minutes away from kickoff time sa New Clark City Athletic Stadium sa football pitch nila. Yung starting 11, banggitin lang natin John at mga kaibigan, goalkeeper natin si Quincy Camerad at tatayong team captain natin si Daisuke Sato. Rest of the lineup, Noah Ledel, Scott Woods, Sandro Reyes, Harvey Gayoso, Oscar Ikekonen, Cole Mroka, Pocholo Bugas, Javier Mariola at saka si Santi Rublico. Coming off the bench sa mga bataan ni Coach Carlos Cuadra, si Adrian Ugelvic, Gavin Muenz, John Lucero, Kenji Nishioka, Jaime Rosquillo, Jerry Ogeri Ray, Enrico Manggawang, Patrick Leito, Andres Aldeguer, Christian Rontini, Elijah Rita-Rita at saka si Aran Thomas Long. Ang Myanmar, of course, they're coming off a 1-2 loss against Malaysia, and they're hoping for them, at least for Myanmar side, na baka magkaroon ng mga ganda result. Pero tayo, ito yung unang game natin dyan dito sa 2026 ASEAN Hyundai Cup or the ASEAN Football Championships. And we want to start the group stage on a winning note. We are ranked 136 or 135 sa latest FIFA rankings, after down to 150. 6 of 57 atong Myanmar men's soccer team. So on paper, we should be able to garner a 3 points, ideally. And hopefully yun ang magawa ng mga bata ni Coach Carlos Cuadra dito sa group B action ng 2026 sa ASEAN Hyundai Cup. Again, mga kaibigan, dito po sa New Clark City Athletic Stadium, 6 p.m. ang kickoff time sa pagitan ng Myanmar at Pilipinas. And very important, John, maulan ngayon, malakas ang ulan, tumila lang ngayon, pero it's projected na magkakaroon pa ng heavy rain showers. Although, it could factor into the match by far as scheduled pa rin naman yung pag-kick-off time at wala naman tayong naririnig na baka hindi naman maka-cancel. At least magkaroon ng suspension of play kasi may mga period na biglang buhos yung ulan but tumitila naman din siya and ngayon ay ongoing naman yung warm-up nitong ating mga protagonists especially for our Philippine Men's National Football Team. So again, the Philippine Men's National Football Team will be taking on the Myanmar at 6 p.m. or less than 30 minutes away sa unang laban natin sa ASEAN Hyundai Cup 2026, the top flight tournament for Southeast Asian national teams sa larangan po ng football. John.
2: Yes, Aaron, just a few questions. Yung bang overall lineup ng Pilipinas for this competition is the same team natin na naglaro kamakailan lang sa Asian Cup qualifiers?
4: Unfortunately, John, hindi kasi hindi na tayo sakop ng FIFA window. So hindi hindi required yung mga mother clubs na mag-release ng mga star players nila. Of course, nami-miss natin si Bjorn Christensen, yung magkapatid na Tabinas brothers na si Jefferson at saka si Paul Tabinas na naglalaro sa sina yung Tabinas naglalaro sa Thai League and Bjorn Christensen sa Europe. So fortunately, we have these players na yan, nilabas ni Coach Carlos Cuadrat last week nung pagtatapos ng FIFA World Cup at yung may available natin for the duration of the tournament. Just a quick context din dyan, ano, nanalo tayo 5-1 with a different lineup pero yung majority naman dito like sina Harvey Gayoso, Santi Rubrico, Sandro Reyes, Scott Woods, Scotty Kekkonen, they're available. But let's see, paano yung magiging adjustment nito kasi parang medyo wala, on an analysis standpoint dyan, medyo wala tayong finishing striker. So let's see who will be the standing as the parang finishing striker natin in this particular ball game, John.
2: Mm-hmm. And lastly, every 2 years to, no, itong ASEAN Championship na to, what was the result for the Philippine side dun sa huling sabak nila sa action dito?
4: Mm-hmm. We are coming off a semi-final finish. We were one win away sana in dethroning Thailand at that time during the two-leg semi-finals itong ASEAN Hyundai Championship Tour. Formerly known as the Mitsubishi Electric Cup. Pero dahil sa aggregate score na nakuha ng Thailand na ginanap sa Bangkok, sa Rajamangala Stadium, hindi pinalad yung mga bataan natin noong 2024. At yun, nag-settle tayo for a fourth place finish during the Final Four or Knockout Stage or Semifinals noong 2024 ASEAN Football Championship. Hopefully, it will be a different stage this time. Although, siyempre, we have a different set of players. So, it's a big question mark kung paano natin kaya makapag-contend muli for a knockout stage finish in this particular tournament.
2: Alright, thank you very much, Aaron.
4: Yes, maraming salamat mula po dito sa New Clark City Athletic Stadium sa pagsisimula ng kampanya ng ating Philippine Men's National Football Team sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Aaron Bayato, Sports Radio 910.
3: Kalakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
2: Maraming salamat, Aaron Bayato from the New Clark City sa Capas, Tarlac. The Philippines versus Myanmar sa pagbubukas ng laban ng ating home team sa 2026 ASEAN Championship or ASEAN Hyundai Cup. Target ng Pilipinas to get the full 3 points with a victory over Myanmar. At syempre, mas magandang 3 points eh, kesa 1 point, di ba? Pag sa pagsimula ng laban mo rito. It's now 5:34, mga kababayan. Over at the 2026 Fencing World Championships, ang highest result ng Pilipinas dito ay nanggaling kay Samantha Kyle Catantan sa women's foil. Catantan sa kanyang pagbabalik for the after 4 years. Dito sa kompetisyon, finished 52nd overall. In the round of 64, natalo si Samantha kay Jessica Z. Giaguo ng Canada, 15-8. That was yesterday, Monday. And then before that, it was a 15-13 win over Sofia Glason ng Australia in the round of 132. Kasi yung ibang mga Filipino fencers dito, nasa outside of the top 100 pa nga yung karamihan, ano. So, naglaro si Sam back in 2022, 42nd overall ang finish niya ron. And then she missed 2023 dahil sa ACL injury and again with the same issue in 2025. Last year, mga kababayan, si Ani Ramirez din ang yung nag-iisang gold medalist ng Pilipinas sa Asian Jiu-Jitsu Championships. Now, this year, nakuha na ni Ani yung kanyang ikalawang ginto in her second international competition. Kasi gold medalist din siya dun sa Asian Beach Games. Tapos gold medalist sa Asian Jiu-Jitsu Championships. Pero hindi pa tapos si Ana Ramirez for 2026 kasi meron pa siyang pinaghahandaan na tatlong major international competitions bago matapos ang 2026. So especially yung isang competition dyan na she has to come down in weight. So meron na namang pagdadaan ng weight cut. Hopefully mas maging maayos ang maging weight cut ni Ani Ramirez for that competition na nakaset in September. So, let's find out more about our three-time Asian Jiu-Jitsu champion and world number one ngayon in her weight class na si Ani Ramirez.
5: Makakasama po natin ngayon our three-time Asian champion na si Miss Ani Ramirez. Welcome back and congratulations, ma'am.
6: Thank you.
5: Yes, yeah, so first, Miss Ani, pangatlong corona na to sa Asian Jiu-Jitsu Championship. Gano'n ito kaiba doon sa dalawang nauna?
6: Gano'n siya kaiba? Siguro yung the way I play. Parang, syempre, mas, yun na. Like I said before, parang piling ko nasa maturity, ano na rin ako ng ano ko, Jiu-Jitsu, ano ko, kasi nagdadagdag din ako ng mga techniques so along the way. So, parang ngayon mas nagagamit ko na yung mga pinadagdag ko or mga inaaral ko prior to Asian Championship.
5: At 35 years old, pinatunayan mo na ikaw pa rin ang Asia's best. So, anong masasabi mo? Paano mo ba napagpapatuloy itong drive na to?
6: I think wala ka na pinaka-secret sa paano magiging consistent yung result na napapakita ko. Yung consistency sa training and syempre yung I think how I dedicate myself kasi even though injured ako as long as kaya kong umabak sa mas as long as kaya kong i-manage ng taping nito-train talaga ako and I don't skip training kaya naman I mean not necessary na injured ako is mawala ako sa mas pero yun I think yung consistency ng training yung hard work talaga. So, even though may mga na-achieve na ako before, hindi ko masyadong inalagay sa utak ko yun. Parang lagi akong nagbaback to zero, lagi yung challenger, yung ganun pa yung bad feeling. So I think yun yung
5: Dun sa ibang interviews natin, meron kang na-mention na parang it's hard to win, but it's harder to keep winning. So, wala nung sinabi mo yan, hindi ko na siya makalimutan. And after nung competition, paglabas mo dun, challenger ka na ulit, di ba? Bakit? Saan mo nakuha yung ganong mindset?
6: Kay Coach Jan. Coach Jan. So, I think siya yung may pinakamalaking influence sa akin in terms of how I think or paano ako magsiset ng mindset. Siyempre, aside sa sarili ko siguro, parang siya yung mas naging, siya yung nag-forge ng ito, yung mga quality or ito yung supposed to be mindset ng isang athlete. So, medyo mataas yung standard niya. So parang gano'n. I'm trying my best na magawa ko yun. Kasi si coach talaga, he's been through a lot of ng pinagdadaanan ko ngayon na pagdaanan niya yun. So, malaking pasalamat ko na may nag-guide sa akin na ano yung dapat mindset, mentality. So, yun. Siya yung may biggest factor kung bakit ganun ako mag-isip.
5: Pero ikaw ba talaga, kapag ganitong nananalo ka, especially kapag fresh yung competition, wala talaga yung point na parang nafe-feel mo na, Asian champion ako. May ganun ba na parang pag-gising mo isang umaga na parang you know, may moment na nagsisink in yung may reflection, may ganun ba?
6: Nanda naman yun. I mean, hindi naman mawawala na yung proud kasi sarili mo, na-achieve mo yung mga bagay na di ba, mahirap i-achieve. Pero yun na nga, kumbaga, yun din kasi yung over, kung parang lahat ng sa sobra kasi hindi maganda, di ba? Pag masyado mong tinanim sa inisip mo, Ready kasi maging ano ka eh, stagnant ka na doon, oh, Asian champion ako, world champion ako, di ba? Kung hindi ka na maglalaro, okay lang, sit-tip mo na yun sa sarili mo, di ba? Pero habang naglalaro ka kasi, kailangan lagi kang gutom eh. Hindi lang physically gutom ka, di ba? Mentally gutom ka na mag-level up lagi. Lagi mong, kasi kung, kunyari, lalo na kami, exposed kami sa competition, ngayon, very high-tech. Lahat ng laban namin recorded na, di ba? So, lahat yun na pag-aaralan ng kalaban. So, kung ikaw, sa sarili mo, masyado mo nang iniisip or masyado mo medyo nadala ka dun sa mga panalo mo, hindi ka na champion ako, hindi ko na kailangan mag-work hard, hindi ko na kailangan mag-update, hindi ko na kailangan mag-update ng skills, di ba? So, nagkakaroon ng ano, may iwan ka ng kalaban mo kasi yung kalaban mo, sila, gusto ka nilang talunin. Gagawa sila ng maraming anong anyways para talunin ka. So, kung magiging masyado kang confident sa narating mo, okay, it's okay to have a confidence, diba? Hindi naman, hindi mo pwedeng tanggalin yun. Malaking bagay yun. Pero, beyond anything sa sobra, to the point na papabayaan mo yung skills or hard yung training mo, supposed to be training mo, kunyari, kasi ganito yun eh, may mga example ako, kunyari, kung sabihin na, oh, world champion ako, or hindi ako mag-train ganito, or hindi ako, alam mo yun, may mga ganun factor na pwede mangyari. Kung masyado mong iniisip yung mga na-achieve mo sa buhay. I mean, it's good na meron kang ganun, pero it's also better na maging, ano mo siya, na parang, yes, so, pero ano, back to zero ka ulit, back to working hard ka ulit, para hindi ka nagkakaroon ng over self-confidence na mapapabayaan mo na yung preparation mo. Kasi preparation yung pinaka-best ay pinaka-important sa amin eh. Yung competition nandiyan na lang yan. Yung paano ka mag-prepare, ano yung mindset mo, ano yung attitude mo during the trainings. Siyempre, how you bring yourself sa labas. Lahat yan nangyayari dahil sa preparation mo. Kung hindi ka nag-prepare na maayos, hindi mo rin makukuha yung best result na kailangan. Parang, for me, that's, ano, kaya hindi ko masyadong, inisip ko yun, ah, champion ako, somehow, siyempre, kailangan talaga yun. Pero, hindi pwedeng more than, or hindi pwedeng to sobra dun sa, sobra-sobra.
5: Yes. Pero, siyempre, gusto muna nating balikan, Miss Annie. Ang una mo nakaharap dito, Kazakhstan, di ba? Then, sinunod mo, Vietnam, bago yung naging gold medal match mo. So, kwento mo muna sa amin yung naging journey bago yung championship round.
6: Okay. So, seated kasi ako. As I think for now, ako yung rank 1 sa division namin. So, ako yung 1. So, first, I mean, may pros and cons ang pagiging bye. Or ano, ikaw yung week. Parang ikaw yung isa sa mga walang kalaban sa first fight. Malaking bagay kasi syempre nagpasa mo na yung unang elimination. Ang cons lang nun is hindi ka warm up. Especially dun sa competition area namin ngayon. Sobrang walang warm up area. Sobrang alit. Sigan ka parang mga sardinas dito mga kagalaw. Kasi lahat mix yun ng mga iba't ibang discipline, iba't ibang bansa. So, yun yung pros and cons ng bye. So, tas yung si Kasa, which is si Galina, so yung finals ko yung Asian Games. So, parang, technically, siya yung magiging first round ko, di ba? So, parang, siya, may una siyang rounds, hindi man, I mean, so, parang, napag-warm up na siya, up na yung heartbeat niya, di ba? Ako, parang, medyo, nag-ano pa ako kung paano ko i-rouse yung first, ayun, supposed to be first round ko, yung second round na yun. Ganyan, si Galina agad. Kasi siya yung madalas ka-finals ko eh. Kung hindi kami mag-same bracket. So, siyempre, nandun yung kaba. Nung Jordan kami din yung finals. So, anyway, madalas kami nagkikita talaga sa finals. Isa siya sa mga top-notch ng 57. So, kita kami. Then, nasubmit ko siya via Tubo. So, medyo nag-snap yung paa niya kaya medyo kinilabutan ako dun sa match namin. Then, ayun, natapos ng, I think, 2 minutes or less than 2 minutes natapos ng match namin. Ay, dinikira ako na panalo dahil dun sa submission. Then, yun. So, semis na ako sa Vietnam. So, yung sa Vietnam naman, by a point lang na bagong mukha as expected malakas yung physical ng Vietnam. So, ayun, medyo nag-ano rin ako, nag-ingat ako doon kasi syempre yun nga, bata, mas malakas, so hindi mo alam bago, hindi mo alam kung ano yung meron siya, di ba? So, yun, very smart move yung ginagawa ko doon. Hindi ako nagmamadali. As much as possible, less mistake for the semis. Then, yung finals ko naman, siya yung semis ko nung Sanya.
5: Asian Beach Games.
6: So, syempre, yung mga may mga previous knowledge na kami in person na kung ano yung laban niya, ano, paano siya maglaro, paano ako maglaro. So, syempre, unahan yun eh. So, nauna ulit siya mag-pool. Then, nag-try ako mag-submit for the putlock, pero medyo weird kasi yung paa niya medyo magkaba yung taping eh. So, hindi ko magawa yung submission. Pero nakakuha ata ako ng advantage because of that. Then, there was isa pang advantage for almost pass. So, advantage lang yung panalo ko sa kanya this time. And like, sa Sanya, parang 3-2 yung score namin. Eh. So, ay, 5-2. I think 5-2 o 5-2. So, ngayon, advantage. So, yun naman yun. Ganun yung ano na, kaya hindi ko pwede talagang mag-relax. So, yun. Yung pahina, sanalo ako by advantage. So, ayun. Dalawang advantage.
5: Tell us about that epic photo. Yung paa niya ay nasa pisngi mo na.
6: Kwento
5: mo sa amin yun.
6: No, kasi yung during that, ano, there may advantage na ako. Tapos, nagtatry na lang akong mag-flip for the, parang somehow, nag-active stalling ako. Kasi alam mo, malapit na matapos yung time. So, napasok ako sa triangle. Then, nagpo-posture up ako. Talagang, papanik na siya eh. Nakikita ko na yung frustration sa mukha niya na gusto niyang i-submit para mana. Yun na lang kasi ikapanalo niya. Either submit niya ako, points kasi medyo running out of time na talaga. So, yung submission na lang yung pinaka ano. So, pag push ata niya, tumama sa mukha ko yung... So, maganda lang din yung kuha sa kung nasa mukha ko yung ano. Pero yun, hindi naman ako nasigpa. Nagkataon lang na yun yung timing ng picture.
5: Pero ganun yung mga pagkakataon talagang, ano yun, mas gusto mo ba na umaabot sa ganun?
6: Hindi naman. Siyempre, ang admari, ayaw natin na madidisgrasya tayo ng hindi ito. Like, Sandino, tamahan siya sa mata. Mm-mm. Hindi na siya pinaglaro. Kasi pag may mga beating na hindi na na-stop, technically, mas stop yung laro. Tapos, pwedeng hindi ka na tumuloy kahit na lamang ka. So, yung mga gano'n. Ayaw natin na mga big accident. So, pero hindi naman masakit. Okay naman yun.
5: Nung officially in-announce na tinaas na yung kamay mo, anong tumakbo sa isip mo noon? Gano'n ka saya?
6: Siyempre, masaya naman. Hindi naman mawawala yan. Kasi parang, like, siyempre, expect me din naman. Yung expectation sa akin, di ba, na makapag-deliver ng gold. And siyempre, gusto ko din para sa team. Kasi malaking bagay na hindi kami uwi ng walang gold, di ba? So, ayun. Kaya, of course, yung, siyempre, yung pagod mo, yung preparation ko, yung tulong ng mga tao sa akin sa mga trainings, di ba? Ano, na yung kumbaga parang yun yung pinaka-reward. So, masaya siya. At very cool. Kasi, yun nga, sabi ko kay Lord, laging, yun lang, inihili ko sa kanya yung pabigay ko yung best ko. And I think, nabigay ko naman. So,
5: anong biggest reward na binigay mo sa sarili mo after nung final match na yun?
6: Final match? Ano ba? Mine?
5: Yung ano kinain?
6: Ako ano yung kabayo. Ako ano yung meron sila. Ano yung meron natin ang dish sila. So, yun, syempre, nakapag-tour din kami. Somehow, I think, one of, na-enjoy din namin yung nature nila. So, kasi may free time kami. So, yeah, masaya kahit paano na. Minsan lang kami magkaroon ng free time after the call. So, ina na naman. Na-enjoy naman ang team.
5: Yes. Miss Annie, at 35, ikaw ba na in-expect mo na parang yung level mo, yung ganito ka-competitive, no, na sarili mo, aabot ka sa ganito? I mean,
6: hindi ko in-expect though. Kasi sabi, pagbata ka, nung unang panahon, I mean, nung unang years ago, 'di ba standard na 'no pagdating mo ng ganitong age mag-marry kasi 'di ba? Oh, 'di ba? Pero syempre hindi na hindi ko naman naisip.
5: Yeah.
6: At this time nasa peak pa ako, 'di ba?
5: Yes.
6: Nasa peak pa ako kaya ganun. So, we never knows talaga what in the future. So, ano lang, keep enjoying the present time. Bigyan mo yung best mo, and then kung so, ano man yung mga, ano, at least, wala kang regrets. Yun nga yung sabi sa akin ni Coach. Kasi minsan may time na hindi ko, oh, gusto ko na magpagod na rin. Oh, nakapagod din eh. Nakapagod maging natin na lagi. Makapagod mag-training na ng hard, tapos nakapagod maging, ano ba yung set example para, syempre, may mga tumitingin sa'yo, may mga nag-look up sa nagagawa ko or sa kung ano ako. And my small details, di ba, matters. Pag na, ikaw yung nasa front line, parang gano'n. So, syempre, bigyan mo yung best mo na maging best example, di ba lang. So, syempre, nakapagod din yung mga ganun bagay. Then, syempre, yung pressure, gano'n. Pero, sinasabi nga ni Coach, kaya ko pa naman, di ba, kaya ko pa hanggat bata pa ako. Nagbata pa ako, ganyan. Kasi sabi niya, hindi mo na yan mababalikan pagdating pag tumanda ka. At least, wala kang pagsisipihan. So, yun naman din yung lalo kong inaano na, oh, ha, kaya ko pa naman. Hindi pa naman. Matatalo ako minsan na, o baga parang hindi pa naman yung sunod-sunod na talong-talo. Parang gano'n, di ba? So, up and down, may up and down. So, ibig sabihin, hindi pa naman ako, ano, parang declining talaga. So, yes. Yun. Yung mga isa na ano ko every time na parang gusto ko na mag-give up. Pero yun nga, naalala ko lagi siya sa amin ni Coach, yung mga word of wisdom niya. Malaki niya na talaga. Influence talaga sa akin yung gano'n ni Coach. So ayun, na kaya ano lang, kung ano lang yung kaya kong, anong kaya kong gawin pa, di ba? Ano pa yung kaya kong idagdag sa sarili ko. So yun.
5: Yes, Miss Annie, alam mo, ang
2: yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay three-time Asian Jiu-Jitsu champion Annie Ramirez. Nakakatatlong sunod na top podium finish na etong si Annie since last year kasi nagtapos yung 2025 campaign niya with a gold medal in the World Championship sa Thailand. Tapos nasundan niya ng Asian Beach Games at itong Asian Jiu-Jitsu Championship ngayong 2026. So, she will look to extend yung kanyang gold medal streak na yan. Simula na to next week, actually, August 6, magsisimula yung World Championship sa Abu Dhabi. So, mamaya, so, sa susunod na mga araw, pabiyahin na ulit yung itong ating Philippine team. And then, in September, it's going to be the Asian Games. Dito, bababa si Annie ng minus 52 kilograms. Kasi minus 57 siya nag-gold sa Asian Jiu-Jitsu. Eh. And then, in December, bahagi siya ng ating Philippine team to the Asian Indoor and Martial Arts Games. 6 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi ngayong Tuesday. Nasa second quarter na itong laban ng Blackwater tsaka ng Phoenix. The Bossing holding on to a 6-point lead laban sa LPG Fuel Masters sa Ninoy Aquino Stadium. Balikan lang natin yung mga naging laro this weekend. Nitong nagdaang Sunday, panalo ang NLEX sa kanilang naging bakbakan nila sa San Miguel, 110-96. Daquan Jones, 27 points, 10 rebounds, 2 blocks. Shawnee Winston, 24 points, 4 rebounds, 4 assists at 3 steals. At si Anthony Semerad, yan nakikita nyo sa picture, 15 points and 2 steals. First quarter, down by 2 points, nagbagsak itong NLEX ng 8-0 run. Led by Daquan Jones tsaka Shawnee Winston, nabante sila 23-15. And then later on, LJ Gonzalez with a layup, 10-point lead na to, 27-17. Second period, dito tuluyang bumomba itong Road Warriors. Shawnee Winston and Robert Bolick from three-point range. Meron pang four-point shot si Daquan Jones. Tapos Bolick to Jones for the layup. And now a 21-point ball game, 50-29. Abante ng 18 ang NLEX sa halftime, 64-46. Third period, nagbadya ito pong San Miguel. George King tsaka Jun Mar Fajardo ang nagtulong para ibaba yung kalamangan 51-64. Pero nakascore ng dalawang sunod na layup si Winston at Anthony Semerad tsaka si Daquan Jones, dalawang sunod na tres, making it 74-51. Umabol ulit ang San Miguel sa fourth period. Don Trolliano, 9 puntos sa 11-0 attack ng Beermen. 9 na lang, hinahabol nila 81-90. Pero mayroon ulit sagot itong NLEX, Robert Bolick, with his only 4-point make in the game. Tapos merong 3 si Robbie Herndon and Daquan Jones with a layup, extending the lead 101-87. Mahigit 4 minuto ang natitira in the ballgame. George King, maganda na sana yung laro niya para sa San Miguel, 31 points, 8 rebounds, pero 9 turnovers sa laro. NLEX is still undefeated 4-0. Ang San Miguel naman is now 3-1. Second game ng linggo, rain or shine, nakadalawang sunod na panalo na, 110-99 laban sa Ginebra. Anthony Fuller, 37 points, 12 rebounds, 5 assists, and 3 steals. Kaylan Chongson, 21 points, 5 out of 9 ng kanyang 3-point shooting. At si Adrian Noko, merong 13 points and 10 assists. Second quarter, nagsimulang humataw itong rain or shine. Back-to-back basket ni Anthony Fuller, 44-33. Pagkatapos, Kaylan Chongson, pasok yung tres niya, galing sa pasa ni Nokum, and rain or shine restored a double-digit lead, 51-41. Third period, mainit ang simula ni Chongson, kambal na tres, 61-50 na to. Lalo pang pinasakit ni Fuller yung ulo ni Coach Tim Cone, pasok yung jump shot niya, dalawang sunod yan. Akyat na sa 14 ang bentahe ng rain or shine. Although, etong Ginebra, ginawa nila na medyo manageable pa yung kalamangan as Jeremiah Gray, instant offense galing sa bench, 8 puntos in the third quarter pero talagang hindi nila mapigilan itong si Fuller. He scored 5 more points in the last 1.5 minutes, making it 89-73. In the fourth, sinubukan ng Ginebra to make a comeback. The closest na nagawa nila, 9 points. 92-101 after nung 3-point shot ni Ralph Koo. 5 minutes, 18 seconds ang natitira. Pero after nun, mga mahigit 3 minuto rin, di nakascore itong Ginebra. Sa kabila naman, pasok yung jumper ni Michael Jonard, ni Jonard Clarito. And then mid-range basket coming from Fuller for a 14-point lead, 106-92. 2 minuto, 19 seconds ang natitira sa laban. Riley Grigsby, 25 points, 9 rebounds, and 5 assists para sa Ginebra. So after 2 straight losses, 2 straight wins ang Ross, 2-2 sila. Ang Ginebra naman bagsak sa 1-2. Last Saturday naman, tinalo ng Terra Firma ang TNT of all teams, 111-106. Justin Strings, 34 points, 11 rebounds, and 5 assists. Ang Terra Firma, 2-3 record. Ang TNT, 1-2. Ito namang Macau, inilista ang unang panalo, 132-126 laban sa Titan Ultra. Devondre Perry, 32 points, 22 rebounds, and 5 assists. Pareho ang record ngayon ng Macau at Titan Ultra, 1-4. Lamang pa rin ang Blackwater Bossing. Nasa 2 minuto kalahati natitira dito sa second quarter. 5-point lead para sa Blackwater laban sa Phoenix. Si Cantrell Barkley III, 17 points, 12 rebounds na, double-double na kagad. First half, hindi pa natatapos yung first half. Samantala, 10 points para kay Jason Perkins sa panig ng Phoenix. And by the way, ha, parang all-Pilipino na naman yung ano rito. All-Pilipino na naman yung Phoenix. Ayun, yung Robert Johnson III. Hindi naman foul trouble pero may 4 points pa lang so far. Naglalaro pa lang yung import. Akala ko, all-Pilipino yung Phoenix. It's now exactly 6 o'clock in the evening and that's it for postgame ngayong araw po ng Martes. Up next, Sports 918 kasama si Ria Arevalo until 8 o'clock in the evening. Bukas ulit tayo 5 p.m. dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
7: Cola.
3: World's service sports radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Pulong Marcos Jr. agad nagtungo sa rehiyon ng Davao para personal na maghatid ng iba't ibang tulong sa mga kababayan nating nangangailangan.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan agad na narinig ng taong bayan ang matapang na panimulang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na malapit ng kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects.
1: Dito ay giniit ng Malacanang na malinaw ang mensahe ng Pangulo na walang selective justice sa kanyang administrasyon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
2: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
3: Bungad pa lang ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangalanan niya ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ng ombudsman kaugnay ng maanumayang mga proyekto kontra baha.
2: Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo.
3: Hindi lamang kadugo pero taga-suporta ni Pangulong Marcos si Romualdez sa politika. 3 taon siyang namuno bilang House Speaker at ngayon sinasabing sentro umano ng bilyones na kickback sa flood control scam.
2: Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Bago yan, may mga nakulong ng kontratista, opisyal ng gobyerno at ilang mambabatas. 25 bilyong pisong pera at ari-arian ang mga nabawi na paralisa at naipreserba ng pamahalaan mula sa mga akusado na ibalik na sa National Treasury ang 800 milyong piso.
2: Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo.
3: Sentro ng sona ng Pangulo na karang taon ang pagbulgar at pagbusisi sa flood control scam. Kaya giit ni Senator Mig Sabiri.
4: Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso dito sa flood control.
3: Hindi naman ikinagulat ni Senator Erwin Tulfo ang pagbanggit ng Pangulo kay Congressman Romualdez.
5: I've been hearing already na the president was disappointed last year pa lang na may nagsabi na sa kanya na itong mga leader ng both houses of Congress involved, etc. Tapos he was very disappointed, and then nalaman niya na sabit yung kasin niya. Pero he doesn't have choice eh, kasi binuksan niya yung flood control eh. He could have just shut his mouth and did not talk about it. Pero gusto niyang tuldukan na siguro itong corruption, kaya dito sa flood control.
3: Tinawag ni DPWH Secretary Vince Dizon na pinakatapat ang naging sona ng Pangulo.
6: I think ito yung isa sa mga pinaka-honest at pinaka-klarong sona at ang gustong mangyari ng Pangulo simple lang. Magtrabaho tayong lahat. Dahil ang daming hirap na dinaranas ng mga kababayan natin.
0: Sabi naman ng Malacanang, ang pagpangalan ni Pangulong Marcos sa kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez ay refleksyon lamang na walang selective justice sa kasalukuyang administrasyon.
7: Kaya nga po marami masyado agad judgmental. Kasi even before sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali na ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman. Kung ano po makikita nila mga ebidensya, ay igagalang po natin.
3: Sa harap naman ng paglaban sa katiwalian, patuloy ang pag-aho ng gobyerno sa mga labis na tinamaan ng mahal na presyo ng gasolina na nagdulot ng pagsirit sa presyo ng bilihin, dulot ng gera sa gitnang silangan.
2: Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan.
3: Karagdagang 58 bilyong pisong pondo ang inilabas para mapabilis at mapalawak ang pagbibigay ng tulong pinansyal at saklolo sa mga OFW, chopper at operator, consumer, magsasaka at mangingisda na sinalpok ng pagsipa ng presyo ng langis. Sa kanyang sona, inanunsyo ng presidente ang paglalagak ng 60 billion pesos na pondo na magtutusto sa pinalawig na uplift na magtatagal hanggang sa katapusan ng taon.
2: Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong beneficiaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging beneficiaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
3: Sa ilalim ng pinalawak na uplift, target ng administrasyon na mabenepisyuhan ang 7.5 milyon ng mga pamilya sa buong bansa. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
0: No favor asked, none given. Ganito dapat ang accountability ayon kay Assistant Ombudsman Rico Clavano. Kasunod ito ng kumpirmasyong pinagsusumiti na ng counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga respondents kaugnay sa investigasyon ng flood control scam. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
1: Binigyang din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na malapit ng maisampa ang mga kaso laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue ng flood control projects. Anya, umabot na sa halos 25 bilyong pisong halaga ng pera at ari-arian ang nabawi at na-freeze mula sa mga akusado. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ganito dapat ang accountability. Walang hinihinging pabor, walang ibinibigay na pabor. Ayon sa anti-graft body, pinahahalaga nito ang mandato nito kasama na ang pagsunod sa ebidensya saan man ito patungo kabilang na ang malalapit sa Pangulo mismo. Dagdag ni Clavano, magpapatuloy ang Office of the Ombudsman sa tungkulin nito na may katatagan, katarungan at walang kinikilingan, walang takot at walang pinapaboran hanggat ito ay inaatas ng ebidensya at ng batas. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na malapit ng masampahan ng kaso si Romualdez.
8: We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan.
1: Kinumpirma naman ng Office of the Ombudsman na pinagsusumite na ng counter-affidavit ng kanilang preliminary investigation team si Romualdez at iba pang mga respondents. Ayon kay Clavano, may 15 araw mula sa pagkatanggap ng kautusan para makapagsumite ng counter-affidavit. At kapag nakapagsumite na ang lahat, isusumite na ito para sa resolusyon na naturang reklamo. Batay sa iniaing supplemental complaint ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman, inireklamo si Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Saldico at iba pa ng plunder, bribery, graft at money laundering. Ito'y kaugnay ng umano'y conspiracy para magkamal ng 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Ayon pa sa supplemental complaint, may karagdagang documentary at testimonial evidence na umano'y nag-uugnay sa pag-atid ng pera kay Romualdez na pinaniniwala ang umano'y nagmula sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa inilabas ng payag naman ni Romualdez, sinabi nito na masakit man ito para sa kanilang pamilya, ay kanyang iginagalang ang naging payag ng Pangulo sa kanyang sona kahapon. Iginiit niya na hindi kailanman siya humingi ng pabor o special na pagtrato. Ayon pa kay Romualdez, ang paggawa ng tama ay ang pagsunod sa tamang proseso at hayaan ang ebidensya na siyang magsalita. Muli rin niyang iginiit na wala siyang nilabag na batas at handa niya itong patunayan.
9: Samantala, ilang personalidad na ang nakakulong kaugnay ng flood control projects kabilang sa mga kinasuhan. Sina dating Senator Bong Revilla, kaugnay ng umano'y ghost flood control projects Bulacan, at sa Senator Jinggoy Estrada dahil sa umano'y issue ng flood control projects. Naharap din sa mga kaso ang mag-asawang contractor na sina Sara at Curly Discaya, gayon din ang ilang opisyal ng DPWH sa Mimaropa, Davao Occidental at Bulacan First District Engineering Office. Ilang araw bago ang SONA, nagsampa ang Office of the Ombudsman ng 14 na counts ng graft laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang Jr. Siya ang kauna-unang nakaupong kongresista na kinasuhan kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Patuloy naman ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa iba pang posibleng sangkot sa issue. Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Samantala, binigyang pansin din sa SONA speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang mahalagang programa at reforma na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang na riyan ang tungkol sa singil sa kuryente at tax relief sa middle class at maliliit na negosyo. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
10: Mula sa dating 3,000 bill sa kuryente, umabot na sa 6,000 ang binayarang bill ni Jimmy ngayong buwan. Bukod sa pagtaas ng presyo ng kuryente, mabigat para sa kanya ang ipinapataw na system loss sa kanyang bill. Ito yung halaga ng nawawalang kuryente sa transmission at distribution system, gayon din ang illegal na connection o jumper

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Dahil dito ipinag-utos ng Pangulo ang mabilis na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa ilalim kasi nito, binigyan ng kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission o ERC na magtakda ng limitasyon o cap sa system loss na maaaring ikarga ng mga distribution utilities sa mga consumer.
0: Therefore, we the people request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Malaking bagay ito para kay Jimmy.
2: Malaking bagay sa mga consumers.
3: Kasi po?
2: Kasi mababawasan kami ng mga bills. Kung halimbawa ay 300 o 500 yan, di malaking bagay din yan. Diba? Kalating 10 kilos na bigas na rin yan. Sa mga tao, lalo may hirap.
1: Nire-respeto naman ng Meralco ang direktiba ng Pangulo at tiniyak na makikiisa sa mga diskusyon hinggil sa pag-amyenda sa EPIRA. May ginagawa na rin daw sila para maibaba ang kanilang system loss sa itinatakda ng ERC. Pero kailangan din nila itong mapag-aralang mabuti para matiyak na hindi maaapektuhan ang serbisyo ng mga distribution facility sa mga consumer nito. Suportado rin ito ng ERC at handang makipagtulungan sa Kongreso, sa DOE at industry stakeholders para maisulong ang pag-amyenda sa EPIRA. Bukod sa pagbuwag sa system loss, inilatag din ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona ang mga hakbang ng pamahalaan para sa matatag na supply ng kuryente sa bansa, kabilang na ang pagpapadami ng pinagkukunan ng kuryente na nasa 200 proyekto. Sabi niya, 45 sa mga ito ay natapos na, ang 31 ay matatapos ngayong taon, at ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdagan niya rito, ang mahigit 1,700 megawatts na hatid ng mga proyekto para sa energy storage systems. Nabanggit din ng punong ehekutibo ang pagpapatuloy ng drilling operation sa Malampaya. Pagbibigay diin niya, ang makukuhang 222 billion cubic feet ng natural gas dito ay kayang mag-supply ng kuryente sa 1.6 million na kabahayan sa susunod na 8 taon. Panahon na rin ayon sa Pangulo na pag-aralan ang nuclear energy production sa bansa.
0: After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
1: Suportado yan ni House Special Committee on Nuclear Energy Chairperson Congressman Marco Huangco. Kaya panahon na anya na buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant na kayang magtustos ng 621 megawatt na kuryente.
4: 5 ang mas luma pa sa BNPP na planta sa Amerika na pinag-aagawan ng mga high-tech companies, kailangan lang makomission, no? Katulad nung ibang ginagawa sa Amerika ngayon na 53 years old.
1: Nanawagan naman ng Pangulo na ipasa ang tax relief package na magbibigay ng ginhawa sa mga magagawa, partikular na sa middle class at maliliit na negosyo. Sa ilalim ng panukala, itataas sa 350,000 mula sa dating 250,000 ang taunang income na hindi papatawan ng buwis. Babawasan ang income tax rates ng iba pang taxpayers at aalisin ang minimum corporate income tax ng mga MSME.
0: Para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
1: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
5: Suportado ng Department of Energy ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang EPIRA law para alisin ang system loss charges sa mga

0: sensitive bill na natatanggap ng consumer buwan-buwan. Bagamat kakailanganin pa ang pag-aproba ng Kongreso at economic managers bago maipatupad ang amendments sa nasabing batas, naninindigan ng DOE kasamang Pangulo na hindi dapat ipasa sa consumer ang bigat na mga bayarin sa kuryente na dapat ay mismong electric companies ang nagbabayad. Tiniyak naman ang kagawaran na patuloy nilang isusulong ang patas at makatarong ang pagbabayad sa electricity charges sa buong bansa.
1: The thread that binds all of these tasks is gusto ng Presidente na babaan yung presyo ng electricity. That is why we have to work on system loss. Kailangan ayusin yung mag-prepare na for nuclear, tapusin na yung mga renewable energy project, more exploration, more upstream projects, and mga green energy options.
2: Samantala, tinutukan din sa sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng mga serbisyong pangkalusugan na mapapakinabangan ng mas maraming Pilipino. Ang mga yan alamin sa ulat ni Jana Magrid.
3: Mas paiigtingin pa ng pamahalaan ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan at pagpapalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth. Ito ang ilan sa mga pangunahing inisyatibang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Kabilang dito ang pagpapalawak ng YAKAP program simula sa susunod na taon. Dadagdagan sa programa ang mga blood test at mga gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang mga sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Layunin din ng pamahalaan na madagdagan ang mga clinic na lalahok sa YAKAP program upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mga libreng serbisyong pangkalusugan.
4: Ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa altepresyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika.
3: Isinusulong din ng pamahalaan ang pagtaas ng mga benepisyo ng PhilHealth upang makasabay ang mga Pilipino sa tumataas na gastusin sa pagpapagamot. Kabilang sa mga bibigyang prioridad ng mga benepisyo para sa mga may cancer, sakit sa puso, HIV/AIDS at tuberculosis. Inanunsyo rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdodoble ng PhilHealth package para sa mga batang may developmental disabilities. Itataas din mula 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy sessions na sasagutin ng PhilHealth upang mas mapalawak ang suporta sa mga benepisyaryo.
4: Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo.
3: Kaugnay nito, binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang papel ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapalakas ng social protection para sa mga pamilyang may mga batang may developmental disabilities. Ayon sa Pangulo, nakaantabay ang Project Aruga ng DSWD upang magbigay ng karagdagang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo at makadagdag sa mga benepisyong ipinagkakaloob ng PhilHealth.
4: Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers.
3: Layunin nito na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga pamilya habang tinitiyak na tuloy-tuloy ang pagkuha ng mga bata sa kinakailangang therapy at iba pang serbisyong pangkalusugan. Jana Magrid, para sa Bayan.
0: Nagkakaisang ASEAN, isa ito sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Dagdag pa niya, malaki ang naging papel ng pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas sa pagpapatibay ng kooperasyon sa mga kasaping bansa para sama-samang harapin ang mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Gavel Liegas.
5: Isinulong ng Pilipinas ang mas matibay na pagkakaisa at kooperasyon sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng chairship nito ngayong taon. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagkakaisa ng ASEAN ang naging daan upang mas epektibong matugunan ang mga hamon sa loob at labas ng rehiyon, kabilang ang kaguluhan sa Middle East.
4: Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations.
5: Ayon sa Pangulo, ilan sa mga mahalagang naging bunga ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN ang mga kasunduang magpapalakas sa food, digital at energy security ng rehiyon. Kabilang dito ang ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System na magtitiyak ng supply ng bigas sa oras ng kakulangan sa produksyon. Binanggit din ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na layong pag-isahin ang mga panuntunan sa digital transactions, isulong ang inobasyon at tulungan ang mga maliliit na negosyo. Kasama rin ang Framework Agreement on Petroleum Security na magbibigay daan sa joint stockpiling ng petroleum resources upang mapatatag ang energy security sa rehiyon. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na dahil sa ganap na pagkakakonekta ng Luzon, Visayas at Mindanao sa iisang power grid, mas handa na Pilipinas na suportahan ang ASEAN power grid. Binigyan din ni Pangulong Marcos na dapat pang palalimin ng ASEAN ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kasaping bansa.
4: Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and a heightened instinct for mutual assistance.
5: Inilarawan naman ng Pangulo ang kooperasyong ito bilang isang uri ng international bayanihan. Nanawagan din siya sa lahat ng panig na pairalin ang diplomasya at wakasan ang mga mararahas na sigalot bilang susi sa pangmatagalang kapayapaan.
4: This is bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world.
5: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Suportado ng Department of Labor and Employment ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na itaas ang limit sa income tax exemption na mapakikinabangan ng mas maraming manggagawa sa bansa. Nagbabalik si Gab Villegas.
4: A product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
5: Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon. Hinggil sa paglikha ng dekalidad ng mga trabaho, ang pagtatayo ng Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking tulong ito sa pagpapalakas ng manufacturing at pagpapaunlad ng ekonomiya na inaasahang magiging sentro ng artificial intelligence at advanced technology sa bansa. Ayon sa Basis and Conversion and Development Authority o BCDA, aabot sa 200,000 trabaho ang malilikha ng Pax Silica Industrial Hub na magdadala ng 180 bilyong pisong kita kada taon. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na susunod sa environmental compliance ang nasabing proyekto sa kabila ng pagtutol ng iba't ibang grupo dahil sa pangamba ng matinding pagkonsumo ng enerhiya at tubig at potensyal na pagpapaalis sa mga lokal na residente. Suportado ng Department of Labor and Employment ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na itaas ang limit sa income tax exemption ng hanggang 350,000 piso. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maraming mga manggagawa sa bansa ang makikinabang sa nasabing hakbang. Upang mangyari ang panukala ng Pangulo, sinabi ng kalihim na dapat maamyendahan kagad ang National Internal Revenue Code. Binigyan din nito na ang pag-update sa tax rules sa lalong madaling panahon ay makatutulong sa mga middle class workers na mapanatili ang malaking porsyento ng kanilang sinusweldo. Positibo ang kalihim na masisimula ng mga ito bago matapos ang taon. Naniniwala rin ito na agad nakikilos ang mga mambabatas at opisyal ng pamahalaan na may patupad ang panukala na makatutulong na mapabilis ang paghahatid ng karagdagang financial support sa mga masisipag na mga manggagawang Pilipino. Gab Humbil de Villegas, para sa bayan.
0: Inaasahang magdadala ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang namatang low pressure area sa silangang bahagi ng Burungan City, Eastern Samar. Makaapekto pong LPA sa Eastern at Central Visayas, Caragan, Northern Mindanao, maging sa Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Habang nagpapaulan at nagdudulot po ito ng maulap na panahon sa natitirang bahagi ng Bicol Region, Cagayan Valley, Aurora at Quezon, bunsod ng Easterlies. Samantala, kararanas naman ang maulap na papawirin na may kasamang isolated rain showers sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, dulot naman ng localized thunderstorms. At susunod, alamin ang pulso ng bayan sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: At Pipa Kings na SB19 ipinakilala bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan.

0: Nagpapalik ang ulat bayan. Bukod sa dalawang resolusyon para amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law na tututok sa System Loss and Value Added Tax, naghain din si Senator Erwin Tulfo ng panukalang may kaugnayan sa energy tax. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: Formal lang inihain ni Senator Erwin Tulfo ang dalawang resolusyon para amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Kabilang sa mga tututukan ang Systems Loss at Value Added Tax o VAT sa singil sa kuryente. Isang araw ito matapos ipanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law para mapababa ang singil sa kuryente.
2: Nabanggit ng Pangulo na dapat alisin na po ang systems loss na yan, pati po yung value-added tax dahil talagang pabigat po yan sa mga kababayan natin.
1: Bukod sa dalawang resolusyon, naghahain din si Tulfo ng isang panukala kaugnay ng energy tax.
2: Pagtitignan po ninyo, yung inyong billing, hindi po naka-specify doon. Pero yun po ay nakatago doon sa government tax. Pag inalis mo natin yun, malaking kabawasan din ho yun pag inalisan natin ng energy tax yung billing natin.
1: Ngayong linggo, muling didinggin ng Senate Committee on Energy ang panukalang pag-amyenda sa EPIRA Law. Ayon kay Tulfo, ilalatag nila sa mga power generator, distributor at electric cooperative ang mga isyu kaugnay ng systems loss, VAT at energy tax.
2: Initially, I was able to talk to some ERC officials and they're saying like medyo malaki-laki rin po ang mababawas kasi kung alisan po natin ang VAT po is 12%. Ang systems loss is what, 5 to 10%. Tapos may government tax pa po.
1: Inaasahan ni Tulfo na may papasa ang pag-emenda sa EPIRA Law bago matapos ang 20th Congress o bago matapos ang taong 2026. Hihintay naman ng Senado ang counterpart bill mula sa Kamara. Bukod sa EPIRA Law, tututukan din ng Senado ang Oil Deregulation Law. Samantala, inanunsyo rin ni Tulfo na hinaharang umano ng Senate Minority Bloc ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects.
2: I will not name names po, but the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na huwag na ho tapin ituloy yung Blue Ribbon. And I was saying, eh kung ganun, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Wynn, pati ako.
1: Nanawagan din si Tulfo sa publiko na agad ipaalam sa Blue Ribbon ang anumang impormasyon tungkol sa mga opisyal na posibleng sangkot sa katiwalian. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Inaasahang aaksyonan at tatalakayin na ng Kamara sa susunod na buwan ang mga panukalang hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
5: Pinakamahabang palakpak, hiyawan at standing ovation ang natanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang iwan ng mga salitang yan sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kahapon. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, isa siya sa mga napatayo matapos marinig sa Pangulo ang direktibang ipatanggal ang systems loss at kaugnay nitong buwis.
6: Pagkinig niyo po ang inyong electric bill, makikita niyo ang laki ng charge mo na systems loss. Pag tinanggal yan, malaki as Majority Leader, I guarantee you, we'll get the best advice from top of it. Yung chairman namin ng committee on energy, ang sponsor po niyan, ipapasa namin sa lalo madaling
5: panahon. Sang-ayon din ang mga miyembro ng mababang kapulungan na magpapasa ng panukalang batas para rito.
7: Lahat tayo ay nagbabayad ng ating electric bill. Tama naman din talaga na panahon na para tanggalin yung system loss na ipatong sa mga consumers, no? Silang magbabayad nito.
5: Kaugnay niyan, sumang-ayon din ang mga mambabata sa amyenda ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law.
8: Definitely magkakaroon ng review talaga ng EPIRA Law and I think it's high time kasi pare-parehas lang dumadaing lahat ng Pilipino, most especially electric bill. Kapag ka hindi natin na-address itong energy generation, energy distribution, there is no way by which we can address the increasing cost of electricity.
9: Titignan na rin ang iba pang aspeto para maamyentahan ito o di kaya ay palitan ng isang
5: Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni House Speaker Faustino Boggy D. III na magiging gabay ng Kongreso ang mga inihayag ng Pangulo sa pagtalagay ng mga panukalang magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, kabilang ang pagbabawas sa muwis at pagpapamura ng singil sa kuryente. Sinabi ni D. na nakahanda ang Kamara na bigyan prioridad ang mga panukalang magpapalawak sa income tax exemption para sa mga kumikita ng hanggang 350,000 pesos taon-taon. Magpapababa ng income tax para sa iba pang manggagawa, magbibigay ng ginhawa sa maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pag-alis sa minimum corporate income tax at magpapatupad ng tax amnesty para sa ilang mga hindi nabayarang buwis at kaugnay na multa. Samantala, suportado rin ng mga mambabatas ang pagtindig ng Pangulo sa West Philippine Sea.
10: Tumayo din ako, sinabi niya na ang dignidad ng ating bansa ay hindi dapat may sa condition of the virus system. Hindi po tayo umuwi. Hindi ka nga ang sinabi niya. Ako ay natutuwa na pinagit po niya yan. At hindi na yun ang damal ng ating bayan.
7: Magkaisa tayo na kinakailangan ang Pilipino, taas noo, huwag tayong papayag na niyurirakan ang ating dangal.
5: Vel Custodio, para sa bayan.
3: Mas pinegting na seguridad sa mga paaralan. Kabilang yan sa inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Kung ano ang naging hakbang o magiging hakbang ng pamahalaan dito, silipin sa ulat ni J.M. Thompson.
11: Hindi pinalampas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang diin sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kahapon ang pagpapaigting at pagpapalawak ng mga prioridad pagdating sa edukasyon sa bansa. Gaya na lang ng pagdadagdag ng scholarship program, pagpapalakas ng technical vocational education, patuloy na pagpapagawa at pagpapaayos ng mga silid-aralan at seguridad sa mga paaralan bunsod ng ilang mga insidenteng naiulat ngayong taon.
12: Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency.
11: Binigyang din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa mga mag-aaral na makatutulong sa kanilang mga oportunidad at hanap buhay sa hinaharap.
12: Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay.
11: Sinisigurado naman ng TESDA na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga eksperto upang maibigay ang tamang impormasyon sa mga learners na naaayon sa global standards.
13: Kung hindi man makapag-kolehiyo pa, magagamit po nila yung national certificate na yon bilang puhunan sa kanilang paghahanap ng trabaho.
11: Ayon pa sa TESDA, maging ang mga college graduate na may diploma na ay nahihikayat ring mag-undergo ng mga training para sa pagpapalawak ng kanilang skill set at ibang career na pwede pang tahakin.
13: Hinahanap na ngayon. Alam na ng ating mga employers na mahalaga at katibayan talaga yung national certificate ng kakayanan ng isang nag-a-apply ng trabaho sa kanilang negosyo o sa kanilang operasyon.
11: Mayroon namang TESDA Skill Passport na tinatawag ang ahensya na makatutulong sa mga nag-a-apply ng trabaho dahil nakapaloob na dito ang mga kakayahan at training na napagdaanan.
13: Para siyang passport nga na nakalagay doon ano ba ang mga pwede mong gawin, ano na ba yung mga natapos mo or kung meron kang mga certification, ano ba itong mga certification na ito. Para hindi na po bit-bit pa ng isang nag-a-apply sa trabaho yung sa katerbang mga papeles o dokumento, pwede niyang i-upload yon doon sa kanyang account sa Skills Passport, sa TESDA Skills Passport.
11: Tinitiyak naman ng TESDA na paiigtingin pa nila ang mga programang magbibigay ng pantay na access sa ating mga kababayan para makapagbukas sa mas marami pang oportunidad at hanap buhay. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Sa gitna ng nararanasang harassment at bullying sa West Philippine Sea, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na gagampanan nila ang kanilang responsibilidad para protektahan ang karapatan at soberanya ng Pilipinas na mas binigyang linaw pa sa suna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaulat ni Patrick De Jesus.
14: Nananatiling handa ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang mandato na protektahan ang West Philippine Sea. Mas pinagtibay ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang suna nitong Lunes at kanyang mensahe sa lahat sa harap ng iba't ibang hamon na kinaharap ng bansa kaugnay ng WPS.
4: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Maliwanag naman sa AFP ang responsibilidad na dapat nilang gampanan.
2: For the Armed Forces of the Philippines, these are major, more than policy statements. No, they reinforce our mission that we carry out every day.
1: Noong nakaraang linggo lamang, muling nagkaroon ng engkwentro sa Ayungin Shoal. Matapos ang tangkang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre, kung saan 2 sundalo ang nasugatan. Magkasunod na araw ding binomba ng water cannon ng China Coast Guard noong nakaraang linggo ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BIFAR sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Hindi naman nagpapasindak ang AFP sa mga ganitong harassment at bullying sa karagatan.
2: Despite po yung challenges that we are facing in the West Philippine Sea, our resolve remains unshaken. Our mission has not changed and it will not change. We will continue to stand watch over our seas. We will support our fellow Filipinos who depend on the seas for their livelihood.
1: Kasabay ng pagpuri rin sa AFP, PCG at mga mangingisdang Pilipino, binigyang diin ng Pangulo na dapat magkaisa ang lahat at hindi magpasiila sa mga anyay manlulupig.
0: Mga kapakong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo.
1: Samantala, sa monitoring ng Philippine Navy, mula July 21 hanggang 26, 22 barko ng China Coast Guard ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, habang 4 naman ay mula sa PLA Navy. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Mas mabilis na tulong medikal at mas maginhawang biyahe. Ilan lang ito sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address na ikinatuwa ng marami nating mga kababayan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Ikinatuwa at sang-ayon ang ilan nating kababayan sa mga puntong tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address kahapon. Kagaya na lang ng mas pinalawak at mas pinadaling electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o IMA-IFIP sa eGov Super App na programa ng Department of Health. Para mas mabilis na maibigay ang ilang tulong at suporta sa mga Pilipinong kailangan ng tulong pinansyal at medical.
0: 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
4: Malaking bagay rin ito para kay Dave at sa kanyang ina. Kwento niya, naranasan kasi nilang pumila sa politiko para kumuha ng guarantee letter para humingi ng tulong pinansyal dahil sa operasyon ng kanyang ina. Mahabaan niya ang kanilang ipinila at inabot ito ng mahigit 1 linggo bago makuha ang tulong. Pero dahil sa IMA-IFIP, mas mapapabilisan niya ang proseso at less hassle kung sakali mang kailanganin ulit nila ng tulong.
5: Humingi kami ng GL, tapos sinintay pa rin namin yung approval, tsaka pumila din kami. Pero kapag pag yan, yung sinasabi ng ating Pangulo na may tutulong yan. Kasi nga, less na siya sa travel, tsaka mas mabilis yung technology.
4: Bumukaw rin ang atensyon ng mga nakinig sa SONA ang mga proyekto ng Marcos Administration sa transportation sector na makatutulong para mabigyan ng mas mabilis at ligtas na biyahe ang ating mga kababayan.
0: Maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin ng mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark.
4: Para kay Jana na taga Laguna, malaking tulong ang mga proyektong magbibigay sa kanila ng tuloy-tuloy na biyahe kung saan mas mapapadali na ang kanilang pagluwas mula sa lalawigan ng Laguna.
6: Kasi pag aalis kami sir, pagpunta Bicol, mas pati po ako, malaking tulong sa amin yun sir. Kasi dilidiritso na kami sir, hindi na magbaba-baba.
4: Sang-ayon naman si Sito sa kanyang mga napakinggan na mga proyektong ginawa at mga programang patuloy na ginagawa ng administrasyon para makatulong sa ating mga kababayan. Gaya na lang ng pagtitiyak na may pagkain ng bawat Pilipino sa pagkainan at mga programang magbibigay ng ginhawa sa kabila ng kabi-kabilang problema gaya ng gulo sa gitnang silangan. Mahalaga para sa kanya ang pagbanggit ni Pangulong Marcos na malapit ng kasuhan ang dating House Speaker.
7: Tinatalakay naman niya lahat ng mga problema. Tinasabi niya yung mga ano, naririnig ng mga taong bayan naman. Kaya sumasangayon kami ron. Dapat lang mangyari talaga makasuhan yung mga tiwali sa ating batas.
4: Ito rin ang naging sentimiento ni Realiza kung saan sumasangayon siya kay Pangulong Marcos na ipaglaban ang mga dapat ay para sa bayan.
8: Kung ano man yung mga maling nagawa nila, dapat lang na may paglaban ng ating presidente yun.
4: Gaya ng naging sitwasyon ng ating bansa nitong mga nagdaang taon, kung saan inulan at binagyo ng iba't ibang pagkakataon, buo pa rin ang pag-asa ng bawat isa na magpapatuloy ang mga programang magbibigay ginhawa sa mga Pilipino. J.M. Thompson, para sa Bayan.
9: Sa ibang balita, kalaboso ang isang grupo na sangkot umano sa pagnanakaw ng gasolina sa Lucena City, Quezon. Umabot naman sa mahigit 16 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na illegal na produktong petrolyo at LPG. Narito ang aking ulat. Huli sa akto ng mga operatiba ng Regional Special Operations Unit ng Police Regional Office 4A at Regional Intelligence Division 4A ang kalalakihang ito na nagnanakaw ng gasolina sa isang compound sa barangay Silangang Mayaw, Lucena, Quezon. Gamit ang makina, sinisip-sip nila ang iba't ibang produktong petrolyo patungo sa mas maliit na lagayan. Sa kanila ito ibebenta sa mas mababang halaga.
10: Well, meron tayong information na may grupo na nagsasagawa ng tinatawag na paihi no, ng illegal na petroleum products at patingaw no, ng mga liquefied petroleum gas. So, minanmanan ito ng mga tropa natin sa Regional Intelligence Division, RSOG. At ginamitan din natin ito ng drone operation. No, at nakita natin yung compound magdamag at paghapon nilang binantayan bago nakita na may pumapasok nga ng mga tanker doon sa isang compound sa Lucena City. Pero ito ay nagmula sa Sariaya, Quezon.
9: Ayon sa PNP, umaabot sa mahigit 16 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang produktong petrolyo, LPG at mga sasakyan. Kabilang sa mga nasamsam ang tatlong tanker truck, tatlong truck na may kargang 10,000 litro ng LPG at 1,000 litro ng diesel. Na-recover din ang mga operatiba ang halos 300 LPG cylinders, mga chemical, hydraulic hose, mga diesel water pump at iba pang kagamitang umano'y ginagamit sa illegal na operasyon. 13 suspect ang nahuli sa operasyon.
10: Apparently, ano, yan ay nanggaling doon sa depo ng Sariaya, Quezon. At ito ay kanilang ibinabagsak o hinahatid sa mga small players ng nagbebenta ng mga petroleum products.
9: Mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law at Republic Act No. 11592 o LPG Industry Regulation Act. Agad ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artatis Jr. na paigtingin ang intelligence operations at pagpapatupad ng batas laban sa pagnanakaw ng langis. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
3: Matapos ang naging sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, ngayong araw din ay agad na ipinagpatuloy ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na nangangailangan sa Davao Region. Yan ang ulat ni LJ Sagang ng PTV Davao.
11: Hindi inakala ng 64 anyos na si Romeo Sinahan na darating ang araw na magkakaroon siya ng sarili niyang condominium unit. Matapos ang maraming taong pagsisikap, sinabi niyang isa itong pangarap na hindi niya inaakalang matutupad.
12: Sa unang panahon, kubri-publi kayo. Karoon lang gani ako, natingala ko. Nabot na kami din sa dagkong balay niya. Ang tawag na ay kundo naman na ini.
11: Nang makita niya sa unang pagkakataon ang kanyang bagong tahanan sa Peoplesville sa Calinan, Davao City, labis ang kanyang tuwa dahil sa maayos na disenyo nito. Nagpasya na siya na dito na niya gugugulin ang kanyang pagreretiro. Mas lalo pang nadagdagan ang kanyang kasiyahan dahil sa unang araw ng kanyang pagbisita sa lugar, dumating din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang inspeksyonin ang proyekto.
12: Ipadayon lang ang maayo nga mga nahimo para sa katawhan. Pasalamat kayo eh.
11: Ayon naman kay Joel Ayon na mahigit isang taon nang naninirahan sa Peoplesville, malaki ang naging pagbabago sa kanilang buhay dahil kompleto na ang mga pangunahing pangangailangan kagaya ng kuryente at tubig.
13: Experience na ako is okay siya. Ang area, from building, ang amenities na mo dito, bisuga, wala pa may problema among na-experience.
11: Ang Peoplesville 1, 2 at 3 sa Purok 10, Barangay Riverside, Calinan District, Davao City ay isang 14.23-hectare socialized housing development sa ilalim ng Pangbansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program na ipinatutupad ng Social Housing Finance Corporation o SHFC. Ang proyekto ay may mga low-cost condominium unit na may mahigit 28 square meter na studio o one-bedroom layout upang mabigyan ng matibay at abot-kayang pabahay ang mga pamilyang Pilipino. Sa kasalukuyan, nasa 3,000 housing units na ang okupado na ng mga benepisyaryo sa nasabing programa. Sa kabuuang 72 residential buildings, 30 ang naitayo na at pwede nang tirhan. Bukod sa mga residential building, magtatayo rin ang iba pang pasilidad tulad ng swimming pool, clubhouse, basketball courts at commercial strips upang maging mas komportable at kompleto ang komunidad. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr., mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga residente. Marami sa mga sumalubong sa Pangulo ay mga bata, kaya sinabi niyang mas makabubuting magtayo rin ng paaralan sa loob ng komunidad upang mas maging madali ang pagpasok ng mga mag-aaral.
14: Tinitingnan na ang planning ng mga nagpaplano kung maglalagay pa ng eskwela. Baka pwede na maglagay. Lahat ng pinunta namin may bata eh. So baka kailangan ng eskwela. Basta kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community.
11: Sa kasalukuyan, nasa 1,500 ang aplikasyon na pinoproseso.
15: Yung 4PH talaga ay para sa ating mga kababayan na irap talagang magkaroon ng pabahay kung hindi mo sila tutulungan.
11: Tuloy na mataas ang pangangailangan sa pabahay sa Pilipinas. Ayon sa Department of Housing and Human Settlement o DSHUD, nasa 500,000 housing units na ang napondohan sa ilalim ng 4PH program.
16: Meron po talagang demand sa affordable housing sa buong bansa, no? So kailangan natin dito is bilisan o padamihin yung supply. Kaya ito po ang direktiba ng ating Pangulo, no? Mag-produce tayo ng maraming affordable housing kasi talagang marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng affordable housing.
11: Higit pa sa pagbibigay ng bahay, layunin ng programa na magbigay ng matatag na pundasyon para sa mga pamilyang Pilipino, kung saan hindi lamang sila magkakaroon ng sariling tahanan, kundi ng isang komunidad na may kakayahang magbigay ng mas maayos na kalidad ng pamumuhay. LJ Sagang, para sa Bayan.
17: P-Pop Kings na SB19, itinalaga na ng Department of Tourism bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. At Hollywood star na si Ryan Gosling gaganap bilang Ghost Rider sa bagong Marvel film. Pinangulat showbiz ni Jana Madrid.
18: Kinumpirma na ang pagganap ni Hollywood star Ryan Gosling bilang Ghost Rider. Inanunsyo ang balitang ito sa presentation ng Marvel Studios sa Hall H ng San Diego Comic-Con. Sa direksyon ni Deadpool and Wolverine director Shawn Levy, target ng Marvel na ipalabas ang Ghost Rider sa 2028. Halatang excited naman si Ryan Gosling dahil matagal na niyang gustong bigyang buhay si Ghost Rider. Kaya nagpasalamat siya kina Marvel Studios President Kevin Feige at journalist Josh Horowitz Horowitz. Matatanda ang noon pa man ay napag-uusapan na ang posibilidad na mapunta kay Gosling ang papel. Matapos pabirong tanungin ni Horowitz si Feige kung bakit hindi pa ito iniaalok ng Marvel sa aktor. Kamakailan lang ay bumida rin si Gosling bilang Rylan Grace sa hit sci-fi film na Project Hail Mary na halo sa best-selling novel ni Andy Weir. At mukhang puno pa ang calendar ng Hollywood star dahil bago pa man siya sumalang bilang Ghost Rider, nakatakda rin siyang bumida sa Star Wars Starfighter sa 2027. Mula sa pagdadala ng P-pop sa global stage, handa na ring ibida ng SB19 ang ganda at kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Opisyal nang itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang P-pop kings na SB19 bilang pinakabagong tourism ambassadors ng bansa. Ayon sa DOT, hindi lamang pinagmamalaking Filipino artist ang SB19, kundi isa rin sa mga nangungunang tagapagtaguyod ng kulturang Pilipino sa mundo. Ayon kay Tourism Secretary Dita Anggara Matay, malaki ang naitutulong ng global reach ng grupo sa paghikayat ng mga dayuhan at overseas Filipinos na bisitahin ang Pilipinas. Ikinatuwa naman ng SB19 ang pagiging Philippine Tourism Ambassadors na anila'y pagkakataon upang mas maipakilala ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang musika. Sa patuloy na pag-angat ng P-pop, hindi lang musika ang isinusulong ng SB19, kundi pati ang ganda at kultura ng Pilipinas. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
19: At para sa iba pang update at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PPPP.
20: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Martes. Sa ngalan po ni Audrey Goriseta, ako po si Ryan Lisiges para sa Bayan.
19: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
20: Bagong Pilipinas!
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and NG or ng.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Intangible heritage.
0: Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
26: Tangi kong pag-ibig.
27: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
4: Radyo Mag 1270,
23: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
23: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM,
4: Capital 104.3,
23: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
6: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
7: Killer Joe, go! Holding her so tight.
6: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
9: Gatong!
10: May nagwawala sa labas?
25: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
10: Shatong? Ano yan?
25: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
10: Dinga, paano siya nilalaro?
25: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
10: So there's a pitcher since parang baseball siya?
25: Walang pitcher though, kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
9: Shato!
25: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
9: Yay!
10: Parang gusto ko i-try ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
9: Yay!
10: Shatong!
28: Nami-miss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
29: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
29: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
29: Stay on track
23: with Radyo Pilipinas on Viber.
29: Viber.
23: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
0: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community. expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with a

0: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 21 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Isang maulan at magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama niyo hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa inyong programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: dahil masyadong maulan. Oh, mahirap mag-book, mahirap sumakay, madulas ang daanan, mahirap mag-abang ng sasakyan, lahat na. Kaya ingat-ingat po tayo. Better kung hindi naman kayo nagmamadali, stay dry and safe muna. So, kung asa man kayo. Pero kung talagang gusto nyo na din umuwi, well, you have to sacrifice a little bit. Anyways, marami tayong pag-uusapan, balita na iahatid sa inyo at meron tayong live guest for tonight. Maganda yung pag-uusapan natin. Kasi pag-uusapan naman natin about halal. Actually, he was supposed to be our guest last time but due to some changes on schedule, ngayon natin siya nakuha. And we are very fortunate of having halal advocates here in our program. Siyempre, para malaman natin kung ano yung mga bago sa usaping halal. Anyways, so nakahapon ng ating Pangulo. Kumusta na ang inyong pagtutok sa SONA? How is the SONA for every one of us? Kumusta na ang inyong appreciation sa SONA? Maganda naman, no? Maganda. Oh, positive. Yung SONA ngayong araw, or kahapon, rather. Oo, marami tayong mga nalaman na mga natapos ng ating Pangulo, mga ginagawa niya at mga aasahan pa natin under the Marcos Jr. administration. Ako po muli ay inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Una sa ating balita. Pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BARM elections sa kanyang SONA, malaking bagay sa tuluyang pagsasakatuparan nito ayon kay COMELEC Chair George Garcia. Para sa detalye, alamin natin kay Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Quincy.
3: Kinatuwa ni Commission on Elections Chairperson George Garcia ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ngayong taon, kaugnay ng kahalagahan ng kauna-unahang regular parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Matatanda ang binigyan din ng Pangulo na mahalagang maitaos ang naturang halalan bilang bahagi ng pagtatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa, di lamang sa rehiyon kundi maging sa buong bansa. Narito ang reaksyon ni COMELEC Chairperson George Garcia.
4: Banggitin o hindi ng Pangulo natin, ang katulang batas, tuloy po yung halalan sa Bangsamoro. Pero iba-iba kapag kagaling niyo sa Pangulo at nabanggit pa sa State of the Nation Address. Kaya asahan at po natin, ang mga kababayan natin, mga kandidato, may election sa September. Pero ngayon kasi matahimik ang preparasyon, ang paghahanda, filing ng candidacy. So far, so good.
3: Ayon pa kay Garcia, nagpapatuloy ang puspusang paghahanda ng COMELEC para sa naturang halalan na nakatakda sa September 14. Anya, layunin ng komisyon na matiyak na maipapakita ng resulta ng BARM parliamentary elections ang tunay na sentimiento ng mga botante. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kaya maraming salamat Quincy Kahilig sa iba pa mga balita. Kaugnay ng balitang yan, pag-imprinta at pag-verifika ng mga balota sa National Printing Office para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na tapos na. Para sa detalye, alamin natin mula Iligan, Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ms. Dandy.
5: Natapos na kamakalawa Hulyo 26 ang pag-imprinta at pagberipika ng mga balota sa National Printing Office o NPO para sa kauna-unahang BARMM parliamentary elections sa Setyembre 14, 2026. Ayon sa COMELEC, 2,393,202 na balota ang naimprinta ng NPO para sa limang probinsya at special geographic area ng rehiyong Bangsamoro. Kabilang ang mga probinsya ng Basilan, 248,245 na balota ang naimprinta. Lanao del Sur, 727,546. Maguindanao del Norte, 550,436 Maguindanao del Sur, 469,114 Tawi-Tawi, 264,188 at sa Special Geographic Area, 133,673. Ayon sa COMELEC, ang pag-imprinta ng mga balota ay isang pinakamahalagang hakbang sa paghahanda para sa isang halalan, kung kaya't para maging transparent o malinaw sa publiko ang prosesong ito. Minabuti ng COMELEC na i-livestream ito upang makita ng publiko, mapanood o mapapanood ang playback nito sa official Facebook at YouTube pages ng COMELEC. Sa Hulyo at 30, 2026, magsisimula na ang campaign period para sa naturang halalan sa Rehiyong Bangsamoro. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy. Samantala, sa iba naman mga balita, Senador Mark Coletta kinumpirmang nagsumite ng manifestation sa Senado upang makalahok sa impeachment trial. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Ray.
6: Nang sumiti na ng manifestation si Senador Rodante Marcoleta sa Senado na kasalukuyang tumatayong impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni Marcoleta sa isang ambush interview sa Sandigan Bayan. Ayon sa Senador, inilatag niya sa kanyang manifestation ang mga legal na batayan kung bakit dapat makahanap ng paraan ang Senado upang makalahok sila ni Senadora Jinggo Estrada sa impeachment trial. Giit ni Marcoleta, ang kanyang pagkakakulong ay hindi nangangahulugang nawala na siya ng katayuan bilang senador. Anya, nananatiling 24 ang bilang ng mga senador at maaari lamang itong magbago kung may mamatay, magbiteo sa pwesto o mapatunayang hindi na kayang gampanan ng isang senador ang kanyang sinumpang tungkulin. Una nang sinabi ni Senate President at Presiding Officer ng Impeachment Court na si Francis Chis Escudero na natanggap na ang manifestation ni Marcoleta, ngunit hindi pa ito napagtatalakay ng impeachment court. Ngayong araw, humarap si Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa preliminary conference ng kasong plunder na kanyang kinakaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, mobile blood donation is inagawa sa Zamboanga City bilang pakikiisa sa pagdiriwan ng Blood Donors Month. Mula sa Zamboanga, alamin natin kay Justine Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Justine,
7: pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamagitan ng City Health Office ang paglunsad ng mobile blood donation bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Blood Donors Month itong buwan ng Hulyo. Ang nasabing aktibidad ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Health Region 9, Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter at ang Zamboanga City Medical Center Blood Bank Section. Nasa kabo ang 74 na units ang nakolekta mula sa mga nakilohok na blood donors na kinabibilangan ng mga kawaninang pamahalang lokal, sektor ng seguridad, iba't ibang organisasyon sa komunidad at mula sa mga sektor ng kalusugan. Binibigyang pagkilala sa naturang aktibidad ang diwan ng volunteerismo ng bawat blood donor at itinataguyod ang ligtas at sapat na supply ng dugo sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Justine. Samantala, Pangasinan, pinalalawak ang libre at abot kayang healthcare access. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia mula tayo.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
8: Pinalalawak ng Pangasinan na ang akses sa libre at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng administrasyon ni Governor Ramon Kiko III sa mga pribadong birthing facilities para sa mas ligtas na panganganak at mas mabilis na referral sa mga provincial hospital kung kinakailangan. Sa ilalim ng kasunduan, otomatikong magkakaroon ng akses ang mga pasyente sa ambulance services, emergency referrals, professional medical care, PhilHealth benefits at iba pang suportang kalusugan mula sa pamahalaan. Ayon kay Vice Governor Mark Lambino, mahalaga ang partnership upang mas mailapit ang serbisyong medikal lalo na sa mga buntis na nangangailangan ng agarang atensyon. Para suportahan ang mga programang ito, naglaan ang lalawigan ng humigit kumulang 1.6 billion pesos para sa healthcare services sa 2026, bukod pa sa tinatayang 1.5 billion pesos mula sa PhilHealth reimbursements. Kasabay nito ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng mga pasilidad pangkalusugan sa lalawigan. Kabilang dito ang pagtatayo ng Lingayen District Hospital, Bulinaw Community Hospital at isang multi-specialty hospital sa Binalonan. Nagsimula na rin ang operasyon ng Umingan Super Community Hospital habang puspusan naman ang konstruksyon ng Alcala Super Community Hospital. Patuloy rin ang pagbili ng makabagong kagamitang medikal kabilang ang X-ray, ultrasound, CT scan at kauna-unahang MRI machine ng lalawigan na kasalukuyang ginagamit sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City. Pinalalawak din ang probinsya mga dialysis center at patuloy na pinatutupad ang mga programang PhilHealth Consulta, Yakap at Gamot. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Hey, maraming salamat, Mildred. 7:33 in the evening. At mamaya po ay marami pa tayong balita na ihatid sa inyo. At gaya nga po na nabanggit natin, meron tayong mga kasama, live guest natin, the founder of Muslim in Manila. Yeah, pag-uusapan natin about halal. Mamaya yan sa ating pagbabalik. 7:34 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
9: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas is on Viber. Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Babalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Sa mga nag-aabang po, wait lang ha. Tapusin lang natin itong mga reports and then we'll have our live guest in our program. Maya-maya po yan, pag-usapan natin about halal. Sa ating pagpapatuloy, DTI naniniwala makakatulong sa digital service ang pagtanggal sa moratorium sa pagpapalawig ng IT zones sa NCR. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
16: Bukas ang Department of Trade and Industry sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang bisa ng Administrative Order No. 18 na naglalagay ng moratorio sa pagpapatayo ng tech-based companies sa Metro Manila. Sa inilabas na pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque, isa itong tagumpay para sa ITBPM o Information Technology Business Process Management Sector dahil malaki ang magiging ambag nito para maging global destination sa mga investors ang Pilipinas para sa digital services. Bukod dito, magbubukas din ito ng real estate opportunities, mas maraming trabaho at matutugunan na ang malaking investor demands para sa digital economy. Gait naman ni Roque, ang pag-alis ng administrative order ay patunay ng malakas na ugnaya ng DTI, Philippine Economic Zone Authority o PEZA at industry stakeholders na nais ng reforma. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa. Samantala, pagbanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na tungkol sa pagpapatayo ng evacuation center sa buong bansa, ikinagalak ni Senador Bongo. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Niva.
17: Inawag ni Senator Christopher Bongo na napapanahon ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA tungkol sa pagsisimula ng pagtatayo ng mga mandatory evacuation centers sa buong bansa, lalo na sa mga lugar na madalas tabaan ng kalamidad. Pinunto ni Go na matagal na niyang isinusulong ang pagkakaroon ng ligtas at permanenteng evacuation centers para sa mga pamilyang apektado ng baha, lindol, pagputok ng bulkan at iba pang sakuna. Bigyan din ng senador na personal niyang nasaksihan ang hirap ng mga evacuee na napipilitang manatili sa mga basketball court, silid-aralan at iba pang pansamantalang kanlungan na anyay hindi angkop at ligtas para sa mga biktima ng kalamidad. Ipinaalala rin ni Go na naisabatas noong December 2024 ang Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act na layong magkaroon ng dedicated evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Sinabi ni Go na tututukan niya ang pagpapatupad ng programa para matiyak na may sapat na pondo at maayos na nagagamit ang pera ng bayan. Kasabay nito, muling nanawagan ng senador na amyandahan na ang National Building Code na huling nabago noong 1977 para mas maging matibay ang mga imprasaktura laban sa epekto ng climate change at iba pang kalamidad. Isinusulong din niya ang pagpapasa ng Senate Bill 173 na lilikha naman sa Department of Disaster Resilience para higit pang mapalakas ang kahandaan at pagtugon ng pamahalaan sa mga sakuna. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, magbigay daan lang muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at magbabalik po ang Salam Radio.

0: Samantala, maraming maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kaakibat. Ating mga engineers, kay Marvin Toledana, Rose Ann Erno, at Engineer Orly Lopez. At sa ating mga producers, si Miss Jamie Quinto, Isabel Silang. Sa angalan ni Princess Abiba sa Ripauda, kakumpanyang lingkod, Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Wednesday, dito lamang sa ating programa sa Lam Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para sa susunod na programa, abangan po natin ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Oras 8:03, magandang gabi.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
1: World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magic 1278.
1: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas, Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Emes mo yata ang nakakabit
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Time check, 8:08 na po ng gabi.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At magandang gabi po sa lahat ng mga kabagong Pilipinas. Isang maulan na gabi po ngayong gabi ng Martes. At ako po ang inyong lingkod na si Stephen Lee. Nandito upang maghatid po sa inyo ng balita mula sa ating pamahalaan. Pero syempre, bago muna yan, ay atin po munang i-plug, no? Kung saan maaabangan ang Radyo Pilipinas at itong programa namin na Vloggers ng Bagong Pilipinas. At balikan po natin yan, no? Mamayang sa dulo na lang kasi nagkakaroon po tayo ng technical problem. Tayo po ay dumako na kagad sa una nating topic for tonight. At ito po, syempre, kagabi, alam naman natin, di ba? Or kahapon, napakinggan natin ang ikalimang sona ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Syempre, di ba? Yan ay kanyang pag-uulat sa bayan. Taon-taon, kada Hulyo, yan po ay nagaganap. At ako po ay natutuwa dahil isa sa mga nabanggit ng ating mahal na Pangulo o ang kanyang natalakay doon sa SONA ay yung issue ng West Philippine Sea na pag-uusapan natin mamaya. Siyempre alam nyo naman dahil natututukan nyo ako dito na hindi lamang po ako isang political blogger, I'm also a WPS advocate. So ngayon, pag-usapan natin yung SONA kasi may mga 10 malalaking hakbang para sa bagong Pilipinas na natalakay ng ating Pangulo. Una nga yung ano, no? Siyempre, yung pinakabungad niya doon yung walang lusot sa korupsyon. Dito niya binitawan yung mga salitang siya ay hindi pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya pangulo ng kanyang mga kaibigan. Dito po yun, patungkol po ito doon sa laban ng pamahalaan sa korupsyon pa rin. Kasi kung matatandaan po natin, sa ika-apat na sona ng ating mahal na Pangulo last year, di ba? Naaalala nyo pa yung ano, nung binigkas niya ang mga salitang, mahiya naman kayo. At nagkaroon yun ng resulta dahil ipinahayag na ating Pangulo na walang sino man na exempted sa investigasyon, lalo na sa flood control projects. Anya, ang kanyang katapatan ay para sa sambayan ng Pilipino. Alam naman po natin na meron ng mga nakulong na mga personalidad dahil sila nga po ay naikakabit dito sa issue ng flood control anomalies. Meron mga senador, meron mga contractor, may mga district engineers. Para sa akin po, kahit papano ay umuusad talaga itong mga kaso na ito. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ito'y mabagal dahil iisang taon pa lang po ang nakakalipas mula ng halongkatin talaga ng ating Pangulo, di ba? Itong issue na ito na talagang sumisira sa ating bayan, ang issue ng korupsyon. Eh ito,
13: itong uri ng korupsyon na ito, yung ganitong korupsyon, hindi naman sa panahon lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. nangyari. Way back pa sa mga ibang administrasyon. Diba? May mga issue talaga ng korupsyon. May mga pork barrel scam. May mga kung ano-ano pang kaso. Diba? Pero ang kagandahan o ang pagkakaiba, our president is not afraid to discuss the issue of corruption. Kasi kung siya'y matatakot, kung if he will not address that elephant in the room, eh para saan pa na sinabi niya noon ng mga salitang mahiya naman kayo, hindi ba? Sa katunayan ay ang kanyang nabanggit nga po doon, alam naman po natin lahat yan, at ito po ay totoo, napanood naman nating lahat, nabanggit niya rin na ang kanyang pinsan na si former speaker Martin Romualdez ay kakasuhan na ng ombudsman. Pero siyempre, kagaya ng kahit sino na makakasuhan, all is presumed innocent until proven guilty. So may pagkakataon po ang dating speaker para patunayan niya ang kanyang sarili, at ang sinagot naman po ng speaker ay dapat talagang ilagay sa tama. Kumbaga, nire-respeto niya ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa issue ng korupsyon, at nakahanda siya kailanman, hindi daw siya nang hingi ng pabor. So yun ang titingnan po natin, mga kababayan, no? Pangalawa naman ay yung mas murang at mas matatag na enerhiya. Isinusulong ang mas malawak na paggamit ng natural gas, renewable energy, hydrogen at nuclear power. Hiniling din ang pagpasa ng sariling kuryente act at reforma sa EPERA upang mapababa ang sigil sa kuryente. Actually, dito marami nagtayuan din eh. Yung ano, tinatawag na standing ovation. Sino ba naman ang makakalimot nung sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tanggalin na ang systems loss, di ba? So, yun ang aabangan natin kasi napakamalaking ano po niya, no? Tagumpay yan sa ating mga Pilipino kung sakasakaling magkakaroon ng mga panukalang batas upang mabuwasan ang ating bayarin sa kuryente. Kasi napakalaking bagay po yan. Pag ang ating kuryente ay mapapamura, magkakaroon po yan ng domino effect. Magmumura din yung mga ibang bilihin natin. Kaya kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr., maraming salamat po na tinignan niyo po yung problema ng mga Pilipino pagdating sa bayarin sa kuryente. Ikatlo ay yung mas maraming trabaho at mas malawak na benepisyo. Pinalakas ang job creation, livelihood programs at social protection habang dinaragdagan ang benepisyo ng SSS, GSIS at Pag-ibig. So kung kayo po ay mga members ng aking mga nabanggit, magandang balita po yan para sa inyo. Tapos, ito naman po, dumako tayo sa ika-apat, ang tulong sa pabahay. Kanina lang, bago natin talakayin to, kanina lang ang ating Pangulo nandun sa Davao City upang tingnan yung isang pabahay doon, no, na kasama sa 4PH program. Nakakatuwa na ang ating Pangulo isinasantabi niya ang issue ng politika kasi alam naman natin lahat na yun po ay baluarte ng ating Vice Presidente na hindi po sila o hindi strange ang relationship nila ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa kabila nito, ang ating Pangulo ay hindi namimili ng tutulungan. Patuloy ang pagtatayo ng 100,000 housing units sa ilalim ng 4PH program kasabay ng mas mataas na housing loan limit para sa mga Pilipino. Yan, good news yan ha. Alam nyo ba na ang maximum na pwede nating i-loan pag gusto nating bumili ng bahay is ano na, 10 million pesos. O di ba? Maganda-gandang bahay na 'yon kung 'yun ay malo-loan nyo. 'Yun po ay posible na sa bagong Pilipinas. Ikalima, edukasyong handa sa kinabukasan. Palalakasin ang senior high school, TVET, AI education, digital skills at scholarship programs upang ihanda ang kabataan sa mga trabaho sa inaarap. Ayan po, with the advent of artificial intelligence, our country ay talagang susunod na sa pacing ng ibang mga bansa. Matututunan na ng ating mga kabataan kung paano gamitin ng tama ang AI. Diba? Sa ngayon, ang AI May mga pagkakataon naman na nagagamit yan sa kabutihan, pero ngayon nagagamit din sa pamumulitika. Alam po natin yan. Sa social media, nagkakalat po mga fake news and disinformation po na ginagawa ng mga ibang kababayan natin sa pamamagitan ng AI. So napaka-importante po na matutunan ng ating mga kabataan, ng ating mga estudyante, kung ano ang tamang responsibilidad upang gamitin ang mga ito. At ayun nga, syempre, dahil ang edukasyon ang isa sa mga pinakamahalaga na dapat atupagin ng isang leader, ay masaya ako na ito'y tututukan pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil ang pinakapuhunan talaga ng ating bansa, sa totoo lang, eh tayo rin mga Pilipino. Kaya kung tayo ay mga edukado, tayo'y makakaharap ng taas noo sa buong mundo. Kumbaga makikita nila ang husay at galing ng mga Pilipino.

0: matututukan. Kasama rin to sa agenda na palawigin pa, palawakin pa ang edukasyon sa mga kabataan pagdating dito sa mga cyber abuse, mga online exploitation, 'di ba? Bullying. Kasi wala po dapat kabataan ang nakakaranas ng bullying. Dahil masama po 'yan, nakakaapekto po 'yan sa kanilang pagtanda, 'di ba? Kasi kung ikaw ay nabubully, either ikaw ay mawawalan ng confidence sa sarili mo or magiging bully ka rin later on. Pag ikaw na yung parang tipong mas matanda o mas mataas na ang antas mo sa lipunan. Kasi yun ang iyong nakagawian o nakagisnan. So napakahalaga po na ang ating Pangulo ay nakita yung problema na yun sa ating mga kabataan. Kaya ito'y kasama sa mga tututukan. Mas abot kayang, pampito, ito yung mas abot kayang serbisyong pangkalusugan. Pinalawak ang universal healthcare, PhilHealth, MAIP, VAT exempt medicines at mga programa magpaparami ng mga doktor at health professionals. Yan po. Alam naman po natin ang ating bansa ay kulang na kulang sa mga medical experts, sa mga doktor. So sa pamamagitan po ng ating pangulo na nagsabi sa kanyang sona na ito ay kanya paiigtingin, no, upang magkaroon ng mga programa magpaparami ng mga medical experts. Ito po ay welcome development sa aspeto po ng kalusugan. At ako ay naniniwala diyan, darami din po yung ano diyan. Madadagdagan pa yung mga zero billing DOH hospitals. At yung PhilHealth ay naniniwala ako dahil sa sinabi natin Pangulo, nalalawak pa ang mga coverage. So yan po ang abangan natin. Pero syempre, paalala lang, mas maganda pa rin po talaga yung hindi tayo nagkakasakit. Kaya alagaan po natin ating mga sarili. Ikasyam, ang aktibong papel sa riyon. Patuloy na palalakasin ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa ASEAN sa larangan ng pagkain, enerhiya, teknolohiya at kapayapaan. Siyempre, given na po yan, our president is a good statesman, no? Talagang kitang-kita naman po natin pag siya po ay dumadalaw sa ibang bansa, ay welcome na welcome po siya ng mga ibang leaders. Kitang-kita naman po na kapag may mga meetings doon, nakakapagsalita po na maganda ang ating Pangulo. Nakakapag-share po siya ng kanyang mga point of views, mga opinions, tungkol po doon sa kanilang pinag-uusapan. At siyempre, di ba, maganda talaga yon na ang ating ugnayan sa mga ibang bansa ay lalo nating pag-iibayuhin pa. At pang-sampu, ito po yung, para sa akin ha, para sa akin ito yung pinakamahalaga dahil ako po isang WPS o West Philippine Sea Advocate. Ito yung matatag na paninindigan sa West Philippine Sea. Muling tiniyak ng Pangulo na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa mapayapa, legal at batay sa international law na paraan habang kinikilala ang mga sakripisyo ng ating mga sundalo, Coast Guard at mangisda. Malinaw ang direksyon ng SONA 2026. Isang pamahalang nakatuon sa mabuting pamamahala, mas matatag na ekonomiya, mas mahusay na serbisyo publiko. At isang ligtas at maunlad na bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Magbabalik po kami, mga kabagong Pilipinas. Magpapaalala lang po kami ng konti.
1: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na!

0: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
2: Kaalamang Asyan.
1: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
2: Navigating our future together.
3: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Oras po natin ay 8:28 na ng gabi. Tayo po ay nagbabalik dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. At kami po ay inyong mapapakinggan sa aming collab station na 104.3 The Capital FM. Ang RP1 ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTB at RP1 na mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Ayan. O, kanina po natapos ang ating usapin sa ikasampung bahagi ng SONA o yung panghuling bahagi ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung WPS. At ngayon, pag-usapan po natin ang WPS. Pero syempre, bago natin pag-usapan, panoorin muna natin ang video ng isa sa mga natuwa sa, bukod sa amin ha, isa sa mga natuwa sa naging speech na ating Pangulo patungkol sa West Philippine Sea. Roll BTR.
7: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement.
1: So, yun po yung speech ng Pangulo nating ikinatuwa. Pero siyempre, meron nga natuwa. Ito yung na-interview namin, ha? Si Rear Admiral Jay Tariela, spokesperson ng West Philippine Sea sa ating Philippine Coast Guard. Ito, panoorin natin yung interview sa kanya.
2: A good preparation. Matagal na natin pinagpreparo. 1 year na nga ito, diba?
1: Nagkaroon lang po ng technical problem, no? Ayun. okay. So may technical problem po tayo, ha? Pero yun din po ay si ano, ha? PNP Chief Nartates na pag-uusapan natin mamaya, na equally honorable katulad ni Commodore Jay Tariela or Rear Admiral Jay Tariela. Ayan. So ito po, pag-usapan na po natin, ha? Alam nyo po, ako bilang WPS advocate, natuwa talaga ako dun sa sinabi ng ating mahal na Pangulo, eh. Kilala natin siya bilang napakabait na tao, is non-combative, non-confrontational. But when it comes to the West Philippine Sea issue, he is standing firm. Yun po yung ikinatutuwa ko sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasi kami po sa Filipinos Do Not Yield, sa liderato po, no, ng aming chairman emeritus na si Dr. Jose Antonio Goycha, kami po ay patuloy na nananindigan at nakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Dahil yung teritoryo po na yan ay ating napagtagumpayan na, 10 taon na ang nakakalipas sa pamamagitan ng 2016 arbitral ruling. And recently lang po, nagkaroon po tayo ng continuous mobilization with the assertion of that right, and there was a important country reaffirmation. Ano pong ibig sabihin nun? 14 na bansa po ang sumasang-ayon na sa atin ang West Philippine Sea. Kaya ako po ay tuwang-tuwa na yan po ay nasama sa topic, no, dun sa zona ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nasa pinakadulo pa, ha? Kumbaga, kung saan, syempre, minsan kapag kayo yung gumagawa ng speech, dapat, sabi nga nila, yung pangmalakasan, nilalagay nyo yun sa dulo. Kasi alam nyo po kung bakit pangmalakasan talaga ang issue ng West Philippine Sea. Marami sa atin ang magsasabi na parang hindi naman masyadong importante yan, mas importante pa rin ang korupsyon. Doon po kayo nagkakamali. Alam nyo po kung bakit. Sa korupsyon, kumbaga hindi po talaga natin alam talaga kung anong tunay na nangyayari dyan. Ang makakapagsabi lang yan ay yung mga otoridad din. Sila mag-iimbestiga sa pamamagitan ng kanilang mga nalalaman sa batas. Hindi natin alam kung sino talaga yung mga tunay na salarin hanggat hindi na iimbestiga ng maigiyan. Wala pang final decision. Samantalang dito sa arbitral ruling, it is final and it is legally binding. Tapos anuman ang kulay natin sa politika, berde ka man, pink ka man, pula ka man, asul ka man, dilaw ka man, when it comes to the issue of the West Philippine Sea, you should support it as a Filipino, di ba? Kasi it transcends beyond politics. Yan po ang West Philippine Sea. Dapat lahat po tayo ay naninindigan. Lahat po tayo ay makikipaglaban para sa West Philippine Sea. So ano pang mga uri ng pakikipaglaban o paninindigan na pwede natin gawin? Siyempre, hindi naman po lahat tayo ay mga sundalo. Hindi lahat tayo ay Coast Guard. Ako, bilang isang advocate at blogger, pwede na yung gagawa ko ng content para sa West Philippine Sea. Pero siyempre, dapat based on facts. huwag tayong gagaya sa mga iba na gumagawa ng mga naratibo na peke. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., we are not liars, di ba? We are not also racist. Kaya huwag natin silang gagawing, kung ginawa nila tayong mga unggoy sa pamamagitan ng kanilang AI, huwag natin silang gawing butike. Kumbaga, huwag natin gagawin yung alam nating hindi maganda. Diba? Because we are respectful as Filipinos. We are dignified. But that doesn't mean that we will yield. Because we never yield. Diba? Filipinos, do not yield. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya napakahalaga po talaga. Napakahalaga ng issue na ito ng West Philippine Sea. At hindi rin naman po ako nalulungkot dahil sa tingin ko sa patuloy nating pakikipaglaban, paninindigan para dyan, ay nakakamit na po natin ang simpatsya ng o suporta ng mas maraming bansa. Andiyan po yung Japan, Australia, US, tumutulong po sila sa atin sa mga joint patrol mission sa West Philippine Sea. Diba? Military upgrades na tutulungan po nila tayo dyan. And nagkakaroon din po ng sharing of intelligence. Siyempre, welcome po yan para sa ating bansa no, na may mga tumutulong sa atin. As a matter of fact, 86% o siyam sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na dapat tayo makipag-alyado sa mga bansang nais tumulong sa atin pagdating sa territorial dispute dyan sa West Philippine Sea. So hindi po nasasayang ang ating mga efforts, no? Yung paglabas-labas namin sa kalye, yung aming madalas na ginagawa sa Filipinos Do Not Yield Movement dyan, pagkundina sa mga pahayag ng mga ng Chinese government na halimbawa nung recently, 'di ba, sinabi nila kanila daw yung Batanes going to the celebration of our 10th year of victory in the arbitral ruling, doon nila nilabas yung ano na yun, naratibo na yun. Pero tingnan nyo, binawi din nila kaagad. Kasi sabi ko nga, nung nag-guest ako sa isang show kahapon, sabi ko, tingin ko ginagawa lang nila yan, gusto lang nilang asarin tayo. Kasi we are already generally victorious for 10 years. Bakit? 14 po na bansa ang kumikilala sa ating karapatan, sa ating soberanya. Samantalang sa China, wala pong kumakampi sa kanila. So doon pa lang ay panalo na po tayo. Kaya ako po bilang isang WPS advocate, ang pakiusap ko po sa inyo mga kababayan ko, ipagpatuloy po natin ang pagtutok sa issue ng West Philippine Sea. Hindi man tayo mga mangisda, lahat naman po tayo siguro kumakain ng isda, hindi ba? Lahat naman siguro tayo gustong maligo sa beach. Kasi sa Zambales, 'di ba, malapit dun yung West Philippine Sea. So yung yaman na yan ay atin. Ang kagandahan ng West Philippine Sea ay atin. Kaya yan po ay dapat nating ipaglaban. Diba? Manindigan tayo. Hindi natin kailangan gumamit ng dahas. Our president, kagaya nga na sinabi ko kanina, he is not combative, he is non-confrontational. Hindi natin kailangan gumamit ng dahas. Diplomasya lang, batas lang, sapat na yan, ipaglaban natin ang West Philippine Sea. Dahil atin to. Mga kababayan, magpapaalala lang po kami ha. Magbabalik po ulit ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
4: Balitang pambansa.
5: Sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita,
3: ang Radyo ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Ang Radyo ng Publiko.
5: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan
5: sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa,
7: pagtulungan
5: para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
5: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
8: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Oras po natin ay 8:41 na ng gabi. Ayan, mga kabagong Pilipinas, maraming salamat at nandito pa rin po kayo. No? Malapit na po tayo magtapos, pero bago tayo magtapos ay pag-usapan po natin. Itong, syempre, tapos na kahapon, di ba, natapos ang SONA ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapayapa. Pero siyempre, hindi pwedeng hindi rin natin kilalanin kung sino ba ang ilan sa mga bayani, di ba, kahapon na sila ang mga dahilan kung bakit mapayapa na nagtapos ang SONA ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ito nga po ay ang ating Philippine National Police. Ayan, siyempre, sa liderato pa rin po ng ating PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.
2: A good preparation. Matagal na natin pinagprepare. 1 year na nga ito, di ba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang in-implement natin. At the same time, we have good commanders like our regional director, Major General Avirin, yan ang QCPD, and the rest of the district director dito. Of course, the national headquarters nakabibigay ng guidance continuously and continuously giving the administrative support. Lalong-lalo na dito sa local government ng Quezon City. Nagpapasalamat po.
1: Ayan. Ito po, no? Pinuri ni PNP Chief Nartates ang mga police at force multipliers na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ikalimang SONA ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa kanya, naging matagumpay ang seguridad dahil sa mausay na koordinasyon ng PNP kasama ang AFP, MMDA, PCG, BFP at Quezon City LGU. Halos 30,000 police ang ipinakalat sa Metro Manila bilang bahagi ng security plan. Bagamat may ilang naaresto kaugnay ng panggulo ng ilang militante, sinabi ng PNP chief na nananatiling maayos at mapayapa ang kabuuang pagdaraos ng SONA at nagpahayag siya ng kasiyahan sa naging latag ng seguridad. Ayan po, kitang-kita naman po natin, no, na naging mapayapa po ang pagtatapos ng SONA kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. And we owe it to our Philippine National Police under the leadership of PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. At ako, kitang-kita naman po natin, no, ilang beses na po nasubukan itong mga preparasyon po na ginagawa ng ating Philippine National Police. Ilang rallies na po ba ang napagtagumpayan po ni PNP Chief Nartates? Hindi po ba? Andiyan na nga po yung ano, may mga million-million na kahit yung ano mismo, yung mga events katulad ng Pasko, yung translasyon, lahat po yan napagtagumpayan po ng ating Philippine National Police. And on top of that, if you will only follow the official Facebook page of the Philippine National Police, makikita nyo po yung mga achievements po nila sa iba't sa pagsugpo sa iba't ibang uri ng krimen, mula sa mga smuggling, mga drug related crimes, mga serya ng mga pagpatay. Yan po ay kanila pong natutugunan. Ang problema lang kasi minsan dito sa ating bayan, kumbaga pag mayroong mga nagsisensationalize ng mga nangyayaring krimen, parang ang mga tao eh mas nakatutok pa doon sa pagsisensationalize nga ng ilang mga tao. Samantalang pagdating sa mga achievements naman ng mga ating mga kapulisan, hindi naman nila binibisita yung mga pages. Kumbaga, mas maraming achievements po Kung meron man mga isolated crimes, kalaunan din po ay yan po ay malulutas. Like for example, sa amin po mga vloggers, noong nakaraan po, di ba, isa po sa aming kapatid, sa aming kaibigan na si Alicia Lipata o mas kilala niyo pong si Mima, ay hindi pa po nalilibing ang kanyang katawan. Meron na po mga suspects na nadakip ang Philippine National Police. So doon po natin makikita ang kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho. Kaya saludo po ako sa inyo, mga sir, sa ating mga Philippine National Police, sa ating kapulisan. Siyempre dahil po yan sa direktiba pa rin po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa ilalim ng liderato ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. O ayan mga kababayan, dahil tayo magtatapos na, recap lang tayo ha. Napag-usapan po natin nung una yung naging sona po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Marami po siyang natalakay doon mula sa usapin ng korupsyon, ekonomiya, kalusugan, edukasyon at soberanya ng ating bansa. Alam ko marami magsasabi sa inyo na marami pang problema ang ating bayan. Pero ito lang po ang iiwan ko sa inyo. Subukan nyo po na tumutok sa mga tunay na balita at malalaman nyo na hindi po nagpapabaya ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa West Philippine Sea issue naman po, iiwanan ko po sa inyong salita, ay yung dapat kahit ano po ang kulay natin, maninindigan tayo at makikipaglaban para sa West Philippine Sea. Dahil pagdating sa usapin na yan, iisa lang ang ating lahi, iisang dugo lang tayo. Tayong lahat ay mga Pilipino. At sa PNP naman po, makakatiyak po tayo na papananatilihin nilang mapayapa at ligtas po ang ating mga komunidad. At sa mga pagkakataon, katulad ng SONA, kung saan ang seguridad ay maaring malagay sa alanganin, sila po ay tutugon sa kanilang sinumpang tungkulin na panatiliin ang kapayapaan at kaayusan. At ako po yung mag-shoutout na rin po no, sa aking mga viewers. Sa aking mga viewers, shoutout po no, sa lahat ng mga nanonood dyan. Unang-una sa aking pamilya at syempre sa mga followers ko, kung kayo man po yung nakakapanood ngayon. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagtutok. At ang masasabi ko lang sa inyo, dahil medyo malamig po ang panahon ha, huwag nyo pong kakalimutan na ano, kayo po ay laging magkumot. Lamig po talaga ngayon. At syempre, pag kayo po ilalabas, huwag nyo kakalimutan na magdala ng payong, kapote. At kung halimbawa, wala naman talagang kailangan gawin sa labas, stay indoors na lang po. Mga kababayan, kung doon, pwede kayo doon, magkape na lang kayo, di ba? Kape kayo, manood kayo ng TV, manood kayo ng Netflix. At syempre, panoorin nyo ang Radyo Pilipinas. Diba? Panoorin nyo yung mga programa dito, mga programang naghahatid ng mga tunay na balita, hindi mga fake news, mga kababayan. Ayan. O. Tapos, araw-araw nyo na po kami mapapanood dito. Ha? Ay, ako po, dati napapanood nyo na kami every Tuesday, diba? Pero yung aming team po ay mapapanood nyo na every Tuesday, every Friday, and minsan Saturday. Pag Monday po, ang pagkakalam ko yan, si ano eh, parang AJ yata dyan eh. Oo, si parang AJ. 13. Tapos Tuesday, ako po yan, Stephen Lee. Wednesday, si partner Rod Musa. Thursday, si Admin Rich. Yan. Friday, si vlogger ng bayan. Saturday, papalitan kami dyan. Iba-iba dyan eh, pag Saturday. Yung Friday, si ano yan, si... Yung every Saturday, same time pa rin po, no? 8 to 9 p.m. pa rin ang ating programa. Ay, di! Mas maaga po pala kami tuwing Sabado. 7:30 to 8:30. Yan, buti na lang at pinaalala po ng ating mga nagagandahang technical team dito sa likod. Ay, sa gilid. Sa Sunday din po, ganun din po, 7:30 to 8:30 rin po. Tandaan nyo po, ha, ang vloggers ng Bagong Pilipinas, Monday to Friday ay 8 to 9 p.m. Tapos pag Saturday and Sunday, yan kami po ay mapapanood nyo 7:30 to 8:30 ng gabi. Tandaan nyo, basta weekends 7:30 to 8:30, weekdays 8 to 9 p.m. Yan, di ba? At ito po, ipa-plug lang po natin ulit ha, para makuha nyo po ang Radyo Pilipinas ay mapapakinggan sa aming collab station na 104.3 The Capital FM. Ang RP1 ay available na rin sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at Radyo Pilipinas na mapapanood sa TV Plus, Channel 3 at Afford the Box, Channels 45-49. Ayan, oh. Wala pa bang ano, ibang magpapabati dyan? O may mga gusto pa magpabati, di ba? So, check natin sa live. Baka meron, ha? Check natin sa mismong live ng ano? Ng Radyo Pilipinas. O may mga nagpapabati na. Kasi naka-live pa rin tayo. Ayan, o si Nomar Bargasso, congratulations daw. O malamang ito ay para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya shoutout sa'yo, Sir Nomar Bargasso. Congratulations din po sa ating lahat. Ayan, o ha. At ito si, ano, si Sir Castillo Juanito, mabuhay po kayo, sabi niya. Kayo rin po, Sir, mabuhay rin po kayo, mabuhay po tayong lahat. Tayo mga Pilipino, di ba? It was a proud day yesterday na ating Pangulo ay nag-report na naman sa bayan. Siyempre, babatiin ko rin si Sir Orly, si Ma'am Rosie, si Sir Marbs. Ayan, ang mga atin pong mga idols, si Ma'am Iza, Ma'am Iza, si Ma'am Myla, si Sir Ice. Ito, mag-ano pa tayo dito. Siyempre, batiin ko rin po, no? Yung lagi ko pong, ano, si, lagi pong, ano dito, dahil yan pong idolo ko talaga sa West Philippine Sea. Pagdating sa issue ng West Philippine Sea, si Dr. Jose Antonio Capep Goycha. Ayan, na maring nanonood po ngayon kung hindi siya busy. Ayan, batiin din po natin si Ma'am Edita Harden Antipala, si Sir Nomar Bargasso, Sir Juanito Castillo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. At syempre, subaybayan nyo rin po ako, no, sa aking Facebook, Stephen Lee. And sa aking TikTok, Stephen Lee TV. And sa YouTube, Stephen Lee TV pa rin. At mga kababayan, dahil tayo po ay magtatapos na, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo na tayo po ay mga Pilipino. Tayo man minsan ay may hindi pinagkakasundo. Ito, pakinggan nyo itong sasabihin ko, ha. Maraming mga issue na hindi tayo nagkakasundo. Pero sana sa bandang huli, tayo po ay maging marespeto sa kapwa. Kung tayo po ay merong mga hinanaing, panatiliin po rin po natin yung pagiging mabuting tao po natin. Huwag po tayo nagsasalita na masama sa ating mga kapwa. Lagi natin tatandaan na tayo yung mga Pilipino, dumating man yung pagkakataon noon na tayo ibinababa, tayo inangat ng Panginoon, kaya eto na tayo ngayon. Mas una po tayong naging Pilipino kaysa naging magkakaway sa politika, tandaan po natin yan. Ipinanganak po tayo dito sa mundong ito, hindi para makipag-away, kundi mahalin ang ating kapwa. Kaya maraming salamat po sa ating mga kabagong Pilipinas. Ito po si Stephen Lee at magbabalik po kami ulit, ha? Lagi lang po kayong tumutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 006-4790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Timidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nananalig ka ba? Maligayang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 11, Talata 19 hanggang 27.
2: Marami sa mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria upang makiramay sa kanila dahil sa pagyao ng kanilang kapatid. Kaya pagkarinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Si Maria naman ay nakaupo sa bahay at sinabi ni Marta kay Jesus,
3: Panginoon, kung naririto ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit na ngayon, alam kong ano man ang hilingin mo sa Diyos, ibibigay ito sa iyo ng Diyos.
2: Sinabi sa kanya ni Jesus,
4: Babangon ang kapatid mo.
2: Sumagot sa kanya si Marta,
3: Alam ko, nababangon siya sa muling pagkabuhay sa huling araw.
2: Sinabi sa kanya ni Jesus,
4: Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mabubuhay ang naniniwala sa akin kahit na siya ay mamatay. Hinding-hindi mamamatay ang bawat nabubuhay sa paniniwala sa akin. Pinaniniwalaan mo ba ito?
2: Sinabi niya sa kanya,
3: Opo, opo Panginoon, naniniwala nga ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Na dumarating sa mundo.
1: Ibinahagi ni Sister Ida Adriano ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Ano ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapanatagan ng loob sa harap ng kamatayan? Ang pagpanaw ng isang minamahal natin sa buhay ay nagdudulot ng matinding lungkot at sakit ng kalooban. Ito ang naranasan ko nang mamatay ang aking ina habang nasa misyon ako sa Lahore, Pakistan. Mas masakit sa akin dahil pandemic noon at hindi ako nakauwi. Subalit na naig ang aking pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa pinagbigyan niya ang aking hiling na wag na sanang maghirap ang aking 98-year-old na ina bago pumanaw. Naniniwala si Marta sa buhay na walang hanggan. Ang pagpanaw ng kanyang kapatid na si Lazaro ay hindi nakapagbawas sa kanyang paniniwala, kaya't pinatunayan ni Jesus na siya nga ang katotohanan at buhay. Isinugo siya ng Ama upang talunin ang kasalanan at kamatayan. Ang paniniwala kay Jesus ay hindi nangangahulugang hindi na tayo luluha. Subalit sa kabila nito, ang katiyakan na may buhay na walang hanggan. Si Jesus ang nagbibigay ng bagong buhay, hindi lamang sa hinaharap, kundi ngayon na. Sinabi niya, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya at pag-asa sa iyong pangako upang ipalaganap ko ang kaligayahang dulot ng iyong mabuting balita. Amen.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabit?
11: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
0: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Bahay kubo, kahit munti.
6: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album.
5: Bahay kubo, kahit munti.
6: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
5: Ang halaman doon ay sari-sari.
6: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
10: Balita, balita, balita.
9: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
11: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
9: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. 738 AM.

Good morning, Gorda. Good morning, Philippines. Maganda pa tayo, syempre, sa umaga. Ako po ang inyong mga kasama ngayong umaga sa ngalan po ni Lawrence Tanhoco. Si Joy Camar, ang inyong ligaya ngayon dito sa Ronda, Pilipinas. At syempre, ngayon po ay July 29, 2026, Miyerkules. Sana po ay sa kaligitnaan ng ating week ay hindi kayo weak, kundi malakas kayo at masigla ngayong araw. It's 4:09 in the morning. Siyempre, exercise, stretch po yung ating mga tagapakinig at nanonood sa live stream ng Ronda Pilipinas. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yeah. So, ang ating mga pag-uusapan ngayong umaga, yung ika nga ni Lawrence Tanhoco, yung mga nanalo ng power interruption mamaya para mabigyan natin ng warning at makapaghanda po yung ating mga kasama. Kasama, mga kababayan na mawawala ng kuryente today. Sino nga ba yung mga yan? So mamaya po, i-aanunsyo natin. At ganoon din ang update naman sa presyo ng produktong petrolyo para sa susunod na linggo. Posibleng bumaba sa susunod na linggo. Good news yan. At Department of Energy, hindi titigil sa pagbibigay ng fuel subsidy sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Department of Energy makikipagpulong naman sa Energy Regulatory Commission o ERC at mga electric cooperatives para sa posibleng pag-aalis ng systems loss sa kuryente. ERC at mga ekonomista sinisuportahan at inaasahan ang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o ang EPIRA Law. At panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA para sa ligtas na paaralan, suportado ng Philippine National Police. At Senate Impeachment Court, natanggap na ang manifestation ng prosecution tungkol sa posibleng bagong takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At syempre yan, no, hawak natin yung beat ngayong umaga. Ayan nga po. Sa ngayong umaga, para sa mga kasamahan po natin, no, ating mga kababayan pala, laging kasamahan. Mga karonda po natin na mawawala ng kuryente ngayong umaga. Particularly po sa mga sakop po ng Meralco dito sa Quezon City. 10 a.m. to 3 p.m. So ilang oras yan, guys? Hindi ako magaling sa math. 11, 12, 1, 2, 3, 5 hours. Para sa line reconductoring works at paglalagay ng mga pasilidad sa Rose Street. Mawawalan po ng kuryente, particularly sa Barangay Batasan Hills. Bahagi ng Freedom Park Street mula Rose Street kasama ang Adam, Bush, Carter, Clinton, Cuenco, Dama de Noche, Fortune, Jonah, Jordan, Kalayaan C Extension, Kalayaan D Extension, Kasunduan Extension, Kennedy, Laurel, Nieves, Orchids, Perez, Recto, at Rogel Streets, pati na rin ang Marcos Road.
Kakaroon din po ng power interruption ang Meralco sa Barangay Commonwealth. Particularly naman po sa bahagi ng Kasunduan Extension Street mula Marcos Road hanggang Kasunduan Street. So pagandaan na po natin yan mamayang 10 a.m. Sa mga kababayan po natin na mawawala ng kuryente, syempre, ihanda nyo na yung mga power banks nyo. Yung mga rechargeable na appliances kung meron kayo. Syempre, yung mga electric fan dahil magiging mainit yan kung walang kuryente at hindi uulan, no? Ngayon naman, it's 4:14 in the morning. Siyempre, ngayong week, kung matatandaan nyo, siyempre, sigurado, alam yan ng mga motorista nating mga kababayan na nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero ngayong darating, sa susunod pala na linggo, mukha naman may aasahan po tayo na good news para sa ating mga motorista. Dahil umaasa ang Department of Energy na bababa sa susunod na linggo ang presyo ng langis sa merkado. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Sandy Sales, ito ay dahil sa pagpasok ng China sa sigalot sa Middle East sa pamamagitan ng Pakistan.

Handa kasi umano ang China sa third party negotiation na posibleng magpatahimik ng gulo sa gitnang silangan. Isa pa rito ay tumigil muna sa ngayon sa pagpapaputok ng missile ang US at Iran. Haba ng palakpak niyo. Yeah, pero magandang balita ito na sa ngayon meron silang pansamantalang ceasefire. Tumigil muna yung pagpapadala or pagpapaputok ng missile ng US at Iran sa isa't isa. So dahil dyan, inaasahan natin na posibleng bumaba ang presyo ng langis. Sa ngayon naman, tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis ang bansa sa naaabot sa 44 days. Ang gasolina ay 44 days, diesel ay tatagal ng 42 days, at kerosene naman ay hanggang 125 days. So sana nga, no, magtuloy-tuloy po ang kaayusan dyan sa Middle East o sa pagitan ng US at Iran, kasi yun talaga yung pinaka nakakaapekto kung bakit tumataas ang presyo ng langis. Hindi lang sa ating bansa, kundi yung pandaigdigang merkado. Kaugnay naman, syempre, ng presyo ng langis. Dahil alam naman natin, mas malaki pa yung itinataas kaysa sa ibinababa, no? For the past months na merong kaguluhan, sabihin na natin na bumababa ang presyo ng langis, pero may epekto pa rin, mataas pa rin ang presyo ng langis, ano. Ang makakaramdam syempre na yung mga nagda-drive, yung mga riders, yung mga motorista. At tiniyak naman ng Department of Energy, 4:17 in the morning. Tiniyak ng Department of Energy na tuloy-tuloy lang ang pagbibigay nila ng 10 piso kada litro ng gasolina na subsidy sa mga public utility vehicles o POV drivers na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Katunayan, umabot na sa 90,763 na mga PUVs ang naka-avail ng subsidy, at sumatotal ito sa 373 million na funds. 373 million pesos na pondo na ang nagamit para sa fuel subsidy. Ayon kay DOE Director Rino Abad, nagsimula pa ang tulong na binibigay ng pamahalaan noong April, at magtutuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng subsidiya hanggat may pondo mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang datos naman ay sakop ang buong bansa dahil nagkalat na sa iba't ibang rehiyon ang mga accredited na gasoline station na nagbibigay ng subsidy. Sa kabuuan, nakapag-accredit na ang Department of Energy ng 2,745 na gasoline stations sa buong bansa. Clap-clap ulit natin. So, nagpapasalamat tayo, no, sa mga gasoline station na talagang nakikipagtulungan sa pamahalaan sa pagbibigay ng subsidy sa ating mga kababayan, lalo na sa mga PUV drivers. Ang tagal pala nung clap. Pero ano naman, matagal talaga yung clap-clap natin for the gasoline stations na tumutulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga riders natin. Alam naman natin na affected yung kanilang kabuhayan. Hindi lang basta yung biyahe nila sa araw-araw, kundi yung pinagkukuhunan nila ng kanilang pang-araw-araw na pangailangan na magdadala ng pagkain sa kanilang mga hapagkainan.

Okay. Syempre. Sino pa papasukin natin? Ayan, so ayan na nga. So tungkol naman tayo sa kuryente. Kung energy pa rin naman 'to, no? Tungkol pa rin sa energy, pero hindi na tayo sa oil, kundi sa kuryente. And I think this would be a good news para sa atin, para sa akin din, syempre lahat tayo kumukonsumo ng kuryente. Okay, so dito nga kumikilos na ang pamahalaan para pag-aralan ang pagtanggal sa systems loss na kasama sa sinisingil sa kuryente ng mga consumer. Ito'y matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na nais niyang ipatanggal ang systems loss sa mga electric bill at amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Sa pulong balitaan ngayong araw, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makikipagpulong ang ahensya sa Energy Regulatory Commission o yung ERC sa Electric Cooperatives at Distribution Facilities para talakayin ito. Naniniwala naman si Garin na tama lang ang inisyatibo ng Pangulo dahil malaki ang maitutulong nito para mapababa ang singil sa kuryente, syempre. Pinaliwanag naman ni Garin na ang system loss o systems loss ay mga ninanakaw na generation o konsumo at ipinapataw ito sa mga consumer dahil nakalagay ito sa batas o EPIRA. Kasama rin umano ito sa pinapatawang buwis kaya tiyakin ng Department of Energy na gagawin nilang lahat upang talakayin ito sa mga distribution facilities at electric cooperatives. Ayan, oh, good news yan sa atin. Kasi nga, bakit naman talaga tayo ang magbabaya, di ba? Yung mga systems loss. And we really hope na agad-agad ito na maipasa o matalakay ng ating mga mambabatas at ng ating mga ahensya ng pamahalaan na concerned at maamyendahan ng EPIRA Law. Gayun man, meron dito syempreng caveat. Anong caveat? On the other hand, sabi ng ating Energy Secretary, dadaan pa sa mahabang proseso at masinsinang pag-aaral ang pagtatanggal sa system loss sa bill ng kuryente dahil sa kakailanganin pang amyendahan nga ang EPIRA Law. Paliwanag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang pag-amyenda ay dadaan pa sa dalawang kapulungan sa Kongreso at sa implementasyon nito ay maaaring humingi pa ng panahon ang mga electric cooperatives at distribution facilities. Pero titiyakin naman aniya ng DOE na bago ang susunod na State of the Nation Address ng Pangulo ay natupad na ito. Nilinaw naman ng DOE na

0: komisyon ang pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-limang zona nito na alisin ang systems law sa monthly billing ng mga kumukonsumo ng kuryente. Sa pahayag ng ERC, kanilang sinabi na suportado nila ang naisin ng Pangulo dahil makatutulong ito para maibsan ang pasanin ng mga Pilipino sa mahal na singil sa kuryente. Dagdag pa ng komisyon, kailangan ng mga hakbang para mabawasan ang unnecessary cost o mga hindi mahalagang singilin para matiyak ang sapat na supply ng kuryente. Bilang Independent Electric Power Industry Regulator, sinabi ng ERC, naandaan sila magpagtulungan sa Kongreso, Department of Energy, industry stakeholders at iba mga concerned government agencies sa pagsulong ng mga naturang reforma sa enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: ng umaga, agad naman na pagkilos ng Kongreso sa pag-aalis ng systems loss charges, inaasahan ng isang ekonomista. Alamin natin ang balitang ni Rondahan ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umaasa ang financial analyst at economist si Professor Aston Del Castillo na agad kikilos ang Kongreso sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang systems loss charges sa mga bill ng kuryente. Ito matapos i-demand ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na hindi maipasa sa mga consumer ang system loss charges. Sa panayam si QC Journalist Forum, sinabi ni Del Castillo na matagal ng isyong EPIRA at napapanahon ng muling pagbibigay diin ng Pangulo sa usapin. Anya, dapat magkaroon ng sense of urgency ngayon ng Kongreso para mapabilis ang pagsasakatuparan ng naturang amyenda. Ayon pa sa ekonomista, malaki ang magiging pakinabang ng bansa kung mapapababa ang halaga ng kuryente dahil hindi lang ito makikinabang ang household consumers kundi pati na rin ang ekonomiya. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yes, it's 4:26 na ng umaga. Ngayon naman, pag-usapan naman natin narito ang balita tungkol sa seguridad sa mga paaralan. Suportado ng Philippine National Police ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na paigtingin ang ugnayan para palakasin ang kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Brigadier General yan, no? Pananagutan ng komunidad na protektahan ang mga mag-aaral, kaya patuloy niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan at barangay, gayon din sa mga paaralan maging ng mga magulang. Una rito, sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na mahigpit ang ugnayan ng pulisya at ng mga tagapamahalan ng paaralan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Samantala, kinalugod din ng PNP ang inanunsyo ni Pangulo Marcos Jr. na pagtaas ng pensyon at subsistence allowance ng mga retiradong uniformed personnel. Ayon kay Nartates, mahalagang pagkilala ito sa mahabang panahon ng paglilingkod at sakripisyo ng mga retiradong kawani sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa bansa. Siyempre, di ba, para mas ma-boost yung ating mga uniform personnel, yung kanilang moral, ma-boost yung kanilang, para ma-boost yung moral ng ating mga uniform personnel, dapat siyempre meron ding mga additional benefits. At para nga sa ating mga retiradong uniform personnel, merong pangako ang Pangulo na pagtaas sa pensyon at subsistence allowance. At siyempre yan yung pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kapulisan na mas lalo pang paigtingin o pagbutihin ang kanilang paglilingkod sa bayan. At syempre, alam naman natin, no, kung hindi naman natin siguro agad malilimutan na kaya pinapaigting yung seguridad sa mga paaralan dahil sa naganap na trahedya. A month ago ba yun? Yun, dun sa shooting incident sa isang paaralan. Siyempre, para ma-prevent na natin

0: na maulit 'yon. Talagang pinapaigting na ng ating mga otoridad kasama ang Philippine National Police at iba't ibang concerned agencies ng pamahalaan para matiyak na secured ang ating mga estudyante at mga guro. Kaugnay naman ang seguridad sa mga paaralan, kinokondena at pinaimbestigahan na ng Department of Education Las Piñas ang kumakalat na video ng isang estudyante na nagbabanta sa mga guro at mag-aaral sa lungsod. Sa Las Piñas naman to, particularly sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng local government ng Las Piñas, agad nang nakikipag-ugnayan ang lungsod sa mga barangay, mga police, PNP Cybercrime Group at Bahay Pag-asa upang maaksyonan at imbestigahan ang video. Hindi naman sa idinetalye ang laman ng video pero giit ng LGU na hindi angkop ang mensahe na laman nito dahil nagdudulot ito ng takot at panganib sa mga estudyante pati na rin sa buong lungsod. Lumalabag din anya ito sa mga regulasyon ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd, particularly sa Order 6 Series 2026, DepEd Order 7 Series of 2026 o Media Management Guidelines at sa Data Privacy Act of 2012. Sa ngayon, tinitiyak naman ng lokal na pamahalaan na ligtas at mahigpit ang seguridad sa mga paaralan at hinihikayat ni ng mga kabataan na huwag magpo-post ng anumang uri ng pananakot o pagbabanta sa social media, biro man ito o hindi. So, alam naman natin no, na nitong mga nakaraan, iba't ibang mga paaralan talaga yung mayroong mga online threats. At alam naman natin na yung iba dyan, mga iniimbento lang para mawalan sila ng pasok. So, ang ating advice syempre sa ating mga kabataan, kung sakalin man 4:30 ngayon, no, tulog pa siguro sila. Pero syempre, yung ating mga magulang, gabayan natin yung mga magulang, mga guardians, gabayan natin ang ating mga anak para hindi nila gawin yung mga ganitong klaseng kalokohan. Kasi minsan, para magkaroon sila ng excuse na makancel yung klase nila, no? Nagagawa ng mga fake news sa online. Ang pinaka delikado dyan ay baka mamaya, totoo na yung banta. Akala pa natin fake news. So, hindi natin mahirap i-differentiate alin ba yung fake news at hindi. Kaya nga, ang ginagawa ng mga otoridad, para sure whether yan ay fake o hindi, nagka-cancel sila ng klase. So, sana ang advice natin sa mga kabataan ay, syempre, huwag nyo nang gawin. Anyway, it's 4:31 in the morning. Tayo muna ay makinig sa ilang paalala at magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcor.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
12: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Yes, good morning po ulit. Yes, ako muli ang inyong kasama or ako pa rin ang inyong kasama. Ano daw sabi? Si Joy Camar dito pa rin sa Ronda, Pilipinas. At syempre, it's 4:39 in the morning. Dadako po muna tayo sa ilang mga reports sa mula sa mga reporters natin sa lalawigan. Department of Science and Technology o DOST naglaan ng 3.49 million pesos na pondo para sa AI-driven smart city project sa Muñoz, Nueva Ecija. Yan ay nirondahan mula sa Radyo Pilipinas tayog ni Mildred Coquia.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Naglaan ang DOST ng 3.49 million pesos counterpart funding sa Central Luzon State University para sa pagpapatupad ng isang artificial intelligence-driven smart city project sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ang proyektong SCDI Hub o AI-driven Smart City Data Integration and Decision Intelligence Hub ay pinagtutulungan ng DOST Nueva Ecija, CLSU at lokal na pamahalaan ng Science City of Muñoz sa ilalim ng Smart and Sustainable Communities Program ng DOST Central Luzon. Layunin ng proyekto na magtatag ng isang centralized decision intelligence platform na gumagamit ng AI at smart data technologies upang mapalakas ang data-driven planning at pamamahala. Inaasahan ding mapapabuti nito ang disaster preparedness sa pamamagitan ng predictive forecasting, mas epesyenteng resource management, mas mabilis na serbisyo ng pamahalaan at mas maayos na urban development. Pinangunahan ni na DOST Provincial Director Lady May Sikat at SSCP Focal Person Aaron Bermudez ang ceremonial turnover ng pondo. Tinanggap naman ni CLSU Project Leader Marlon Naagas kasama ang kanyang project team ang nasabing pondo. Ayon sa DOST, patunay ito ng patuloy na pagsusulong ng agham, teknolohiya at inobasyon para sa mas ligtas at mas epesyenteng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yes, si SB19, ano pala yan, Pablo, no? 4:42 in the morning. Residente ng Pasig City, Iloilo, ay kinatuwa ang muling pagbanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa programang Zero Balance Billing ng pamahalaan sa kaniyang sona. May report naman tungkol dyan ni Rondahan ni Marian Grace Erenieta.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Itinatuwa ni Alex Palmes mula sa Pasig City, Iloilo ang muling pagbanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa programang Zero Balance Billing ng pamahalaan. Ayon kay Palmes, hindi nahadlang ang kawalan ng pera sa pagpapagamot at umaasa siyang mas marami pang Pilipino ang makikinabang sa naturang programa. Aniya, marami ang dati nangangambang magpakonsulta o magtungo sa ospital dahil sa mataas na gastusin. Ngunit sa pamamagitan ng zero balance billing, mas marami ng Pilipino ang nagkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng kinakailangang serbisyong pangkalusugan nang walang pangamba sa malaking bayarin. Ibinahagi rin ni Palmes na ang kanyang ama, isang dialysis patient, ay na-ospital ng higit sa isang buwan sa isang pampublikong ospital. Sa kabila ng mahabang pananatili nito sa ospital, wala silang binayarang anumang gastusin nang ma-discharge ito dahil sa klausula ng programa. Para kay Palmes, patunay ito na hindi hadlang ang kakulangan sa pera upang makapaggamot at magkaroon ng akses sa serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: 4:43 in the morning, syempre good news nga yan, no? Magsa-side comment na lang ako dyan kasi as a person na nung mga nakaraang taon ay na-hospital lang magulang, no? Malaking tulong talaga yung zero balance billing at sana talaga maramdaman ng ating mga kababayan, hindi lang yung mga mahihirap. Sana kasama yung mga middle income earner, kagaya ko, no? Kasi medyo mahirap din talaga yung lalapit ka ng kung saan sa ang mga agency, sa mga politiko para makakuha ka ng pandagdag na guarantee letter. Kasi aabot talaga ng hundreds of thousands yung bayarin. So sana talaga ay mas marami pang magbenepisyo, mas maging mas madali yung proseso, no, ng paghingi ng tulong ng ating mga kababayan na nagkakasakit, lalo na sa mga, syempre, dun sa mga pampublikong ospital. Ang mahalaga talaga dyan, no, ay sana maging maganda rin yung proseso sa ating mga ospital kasi minsan napipilitan din naman na kahit gusto natin doon sa public hospital, no, dahil punong-puno na yung mga ospital sa public o yung public hospitals natin, napipilitan na sa private na dalhin o kaya sa private ward instead na maghintay sa public. So danas ko yan sa father ko na inatake sa puso, no. Kailangan maghihintay ka pa ng ano para ma-angioplasty ka, para ma-undergo sa mga iba't ibang proseso. Minsan naabot ng buwan para lang makapila at makapaghintay at mabigyan ka ng libreng serbisyo. And because of that, yung iba natin mga kababayan, kagaya namin, napipilitan kami na dun sa private ward, dun sa mas mahal, yun sa mas mahirap na sitwasyon dahil nga marami, crowded na sa ating mga publikong ospital. So sana yun yung sa isa sa mga masolusyonan, aside from zero balance billing, yung kung paano ma-accommodate yung mas maraming mga kababayan natin na hindi na sila mapilitan sa private at mabaon sa utang. Kasi danas ko din talaga yon. Anyway, pagpatuloy po natin ang ating mga reports bago po natin pag-usapan ng update sa impeachment, although mamaya pa naman ang pagkakaalam ko, mamaya pa yung continuation. Ano? So halos 700 million na halaga ng illegal na droga sa Cebu, sinunog ng PIDEA Region 7. Apat na mga civilian informant, binigyan ng monetary reward. Yan naman ay ni Ronda Hani Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Halos 700 million pesos na halaga ng illegal na droga ang sinunog gamit ang incinerator machine ng isang funeral homes dito sa lungsod ng Cebu sa isinagawang destruction of illegal drugs ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ito na ang pinakamalaking illegal drugs destruction na naisagawa ng PIDEA 7 mula noong taong 2017. Naksihan ito ni PIDEA Director General Undersecretary Isagani Neres kasama iba pang mga law enforcement agencies at ahensya ng pamahalaan. Ang mga sinunog na illegal na droga ay mga kontrabandong nasaba sa iba't ibang anti-illegal drugs operation ng mga otoridad sa Region 7 at mayroon ng pahintulot mula sa korte na maaari na itong sirain sa pamamagitan ng pagsunog. Pinakamarami sa mga sinunog na illegal na droga ay shabu na umabot sa mahigit 49 na kilo, sinunda ng halos 3 kilo ng marijuana at iba pang mga ipinagbabawal na gamot, kabilang na ang mga expired medicines. Ayon sa PIDEA, na layunin ng aktibidad na hindi na magamit o maibentang muli ang mga nasabat na illegal na droga. Samantala, isinagawa rin ang awarding ng Operation Private Eye kung saan apat na mga civilian informant ang ginawara ng monetary award ng PIDEA dahil sa kanilang katapangan na naging susi sa mga matagumpay na anti-illegal drugs operation ng mga otoridad. Umabot sa mahigit 700,000 pesos ang iginawad sa apat na mga informant. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Undersecretary Neres ang mga informant dahil sa kanilang ipinakitang katapangan sa pamamagitan ng pag-report ng mga aktibidad na may kaugnayan sa illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: And it's 4:48 in the morning. Department of Environment and Natural Resources o ang DNR. Suportado naman ang pagsusulong at pagpapatupad ng makabagong ecological solid waste management. Alunsunod pa rin siyempre sa naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Yan ay ni Ronda Hani, Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Bilang pangunahing ahensya ng pamahalaan, tagapagsulong at tagapagtaguyod ng environmental protection, ang Department of Environment and Natural Resources, kaakibat ang Environmental Management Bureau, patuloy na pinapaigting ang implementasyon ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act sa pamamagitan ng pinaigting na local government compliance, pagpapalawak ng access sa materials recovery facilities at sanitary landfills, pagtataguyod ng waste segregation at recycling, at pagsusulong ng sustainable waste management solutions. Inihayag ito ng kagawaran kasunod ng ikalimang SONA o State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan nabanggit ng Pangulo ang patungkol sa waste to energy at solid waste treatment, isang systemic intervention na dapat i-update o baguhin ang 25 taon ng Ecological Waste Management Act. Ihanay o iakma ito sa makabagong waste management practices tulad ng waste to energy at waste treatment technology. Handang tumalima ang kagawaran sa pangkapaligiran at pangkalikasang pulisiya ng administrasyon ng Pangulong Marcos para sa pinaigting na environmental management and protection. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: It's 4:50 at sa Butuan naman, Tess Dacaraga nagalak sa pagkilala ni Pangulong Marcos Jr. sa papel ng TVET sa pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho sa bansa. May ulat na nirondahan si May Jez.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Iginatuwa ng Technical Education and Skills Development Authority o TES Dacaraga ang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa katatapos lamang ng State of the Nation Address o SONA 2026 sa mahalagang papel ng ahensya sa pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho sa pamamagitan ng Technical and Vocational Education and Training o TVET at iba pang mga programa sa pagpapaunlad ng kasanayan ng mga Pilipino. Ayon kay TES Dacaraga Regional Director Florencio Sonico Jr., mahalaga ang naging pahayag ng Pangulo dahil kinikilala nito ang malaking ambag ng technical vocational education sa paghahanda ng mga manggagawang Pilipino para sa mga trabahong kinakailangan sa loob at labas ng bansa. Dagdag pa ni Sonico, patuloy na isinusulong ng TESDA ang mga programang nagbibigay ng dekalidad na kasanayan at pagsasanay upang maging mas handa ang mga individual sa pagpasok sa trabaho. Aniya, sa pamamagitan ng TVET at ibang skills training programs ng ahensya, mas magkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino na makahanap ng disenteng trabaho o di kaya'y makapagsimula ng sariling kabuhayan. Patuloy pa rin ani ang pinalalakas ng TESDA ang pakikipag-ugnayan nito sa iba pang katuwang na ahensya upang matiyak na ang mga programang inaalok ay tumutugon sa kasalukuyan at hinaharap na pangangailangan ng labor market. Naniniwala ang TESDA Dacaraga na sa patuloy na suporta ng pamahalaan at sa pagpapalawak ng access sa technical vocational education, mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng matatag na trabaho at mas magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: It's 4:52. Ayan, hindi na naman nabuksan yung microphone. Anyway, inihayag ng Senate Impeachment Court na natanggap na nito ang manifestation ng House Prosecution Panel na pumapayag sa isang article-by-article presentation ng ebidensya sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, sa ilalim ng mungkahing ito, magpepresenta muna ang prosecution kaugnay ng isang article of impeachment. Susundan agad ito ng presentasyon ng depensa bago lumipat sa susunod na article of impeachment. Anya, hindi na ipatutupad ang naunang kaayusan kung saan ilalahad muna ng prosecution ng lahat ng articles of impeachment bago palang magsimula ang presentasyon ng depensa. Gayunman sinabi ni Tongol na wala pang natatanggap na formal na manifestation mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte kung pumapayag din ito sa nasabing kaayusan. Dahil dito, hindi pa matiyak kung itutuloy o kakansalihan ng presiding officer ang nakatakdang pagdinig ngayong araw, sakaling magkasundo ang magkabilang panig sa bagong pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng ebidensya. pinaliwanag ni Tongol na kung maaprobahan ang article-by-article na presentation, maaring mabago ang schedule ng pagdinig. Sa halip na ituloy ang presentation para sa Article 1, posibleng ipagpaliban ito at unahin ang presentasyon ng depensa kaugnay ng Article 4, depende sa magiging kautusan ng presiding officer. At yun na nga, abangan natin kung ano na nga ba ang mangyayari mamaya, matutuloy ba? Or confirmed na ba? Ang alam ko ngayon, itutuloy yun eh. So, antabayanan po natin dito pa rin sa Ronda Pilipinas. At sa mga iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas, maghapon naman po yan. Para masubaybayan po natin ang mga pangyayari sa Senado, sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo, at syempre sa ating bansa. Okay, tayo po ay... Gusto lang mapasayo yung morning nyo, guys. Mga Karonda Pilipinas, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. At syempre, sabi nga, maraming salamat daw sa nasa taas, sabi ni Lawrence Tanoka. At syempre, para sa mga pagsubok sa baba daw. Basta ako sa taas lang ako nagpapasalamat. Thank you kay Lord, no? For this morning na syempre hanggang Friday ako magsa-substitution dito sa Ronda Pilipinas at sana ay bukas makasama ko pa rin kayo at makapakinig kayo at makapanood sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nagkakabit?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaro ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa daan.
11: Tuwing napupunta ako sa Palawan, lagi akong napapahanga sa tunay na ganda at yaman ng ating minamahal na Pilipinas. At higit sa likas na yaman, pinagmamalaki natin ang sipag at tiyaga ng mga taong nagbibigay buhay sa lupa at sakahan gaya ng ating mga magsasaka.
12: Umaasa po kami noon sa sahod ulan, kaya hindi ganun kaganda ang ani, kunti lang din po ang naaani namin kasi nga dahil sa tubig.
11: Kaya naman, mahalagang maihatin ang tubig sa mga bukirin upang patatagin ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Yan ang layunin ng proyekto nito. Hatid din ang proyekto ang kapanatagan ng loob, kasiguruhan sa patubig at pag-asa sa mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang umaasa sa sakahan.
12: Tuloy-tuloy na yung tubig, tuloy-tuloy na dito po kaming makakapagsakas.
13: Malaki po ang tulong nito sa lahat ng pamilya dahil siyempre may pangkamuhayan, may makain na.
11: Nakakaasa po kayo na katuwang ninyo ang pamahalaan sa pag-aayos ng mga sistema at kayong mga magsasaka ang nagbibigay buhay dito. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang bagong Pilipinas.
14: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Tres minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 lang madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising bangon kilos, galaw-galaw na ho tayo ho. Usapang agrikultura na, sabay-sabay tayo napapainggan sa lahat ng impilan ng Radyo Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, kasama ho natin ang social media. Ano ho? Yan po ang Radyo Television, 104.3 The Capital FM. Yan po naman ang DWC ISMF Pitig, Ilocos Norte. WCJ po naman sa may party ho ng Cagayan. Ayun. At po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuyan, sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola ho. Nahihirapan pa humanap ng signal. Naparin mo kami sa 738 ano, kilohertz AM. Ano. Yan po kami sa 104.3 The Capital. M muna tayo boy. Ho. Na ingat mo, alalay po lamang sa ating pagmamaneho, pakiusap pa rin. Mamang chopper, pakikalabit lang, baka tutulog-tulog, ano? Iwas disgrasya, iwas ako na tayo, ho. Ito po ng Miyerkules ngayon, Miyerkules na pala, bilis ng araw. Naku po, dalawang araw na lamang palit, tapos ng Hulyo. Ang July, et hanggang 31, di ba? Agosto hanggang 31 din. Itong sa magkasunod na buwan na dikit, na parehong merong 31 days, ang kabuuan po ng buwan. Okay. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw at siyempre good morning sa ating mga nasa mga pamilihang bayan. Mga tindero-tindero natin, yung mga nagagandahan, yung mga gwaping sa ating mga tindero Horian at tindera. Smile-smile naman sa ating mga sukiyaki. Ano, pampabuenas din ho naman. Ingat daw sa ating mga pagbabya, pamamasyada. Kagabi ho'y maraming matitinding mga pagulan naranasan dito sa Metro Manila. At ibang lugar nakaranas ho niyan. Mabababang lugar, binahapon naman. Kaya ingat pa rin ho. Sangkali ang madulas ng lansangan natin. Ingat din sa mga estudyante, papasok po naman parin ho ng kapote ng payong ng bota. Baril ha, panaksak, hindi patalim, hindi deadly weapons. I-check lang ho mga magulang yung dinadala ng mga anak ho ninyo. Siyempre para siguradong ligtas ho sa pagpasok. Magandang ihatid nyo na rin po ano ho. Kasi mga kabataan talaga nasa gilid doon na kalsada naglalakad eh. Oh, sakit na dumadaan kahit madaling araw. Ingat-ingat pa rin po naman sa ating mga paglalakbay. Kaminutos na kami pa ay makalipas yung alas 5 ng madaling araw at sa magiging lagay ng ating panahon, ang Hulyo 29, ng low pressure area po na mataas sa baybayin po ng Rapo-Rapo dyan po naman sa Albay. Dadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagidlat dito po sa atin sa Metro Manila. Malaking bahagi po naman ng ating bansa. Meron mga malalakas sa pag-ulan sa hinang LPA sa ilang lugar. At sinasabing papasok po dyan ang Metro Manila. Tama po dyan ang Central Luzon at Calabarzon dyan sa may Bicol Region, Cagayan at Isabela. Yan po naman, saan po naman ang sinasabing Easterlies, ano? Kung sa Mindoro, Central at Occidental, maging sa Romblon at sa Marinduque po naman. Posibleng magkaroon ho ng mga biglaang pagbaha, flash floods. Pagguho ng lupa, yung landslides naman, doon sa katamtaman hanggang sa kuminsan ay malakas po naman ng mga pag-ulan. Naranasin ho ng bahagyang pulupulong pag-ulan, pagkulog, pag-idlad. Mga isolated rain showers, thunderstorms po yan ho. Mga ilang lugar, kagaya po ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, Yangkar. Pong natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Buong Visayas at Mindanao, ipo naman ng localized thunderstorm pa rin. Kondisyon ng mga baybayin po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa iba't ibang direksyon. Ang katubigan, magiging banayad hanggang sa katamtaman, slight to moderate ng alon. Mga baybayin po naman na may taas na 0.6 hanggang 1.8 na metro. Temperatura dito sa Metro Manila at pagsikat ng araw, mula daw po yan sa 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Magsikat po ng araw ay mararamdaman mamayang alas 5.39 ng madaling araw. Tulubog po naman ng alas 6.26 po naman ang gabi. Ayan. Iyon ang ating lagay ng ating panahon. Kaya ingat pa rin. Mga biyahero-biyahera, pakiusap pa rin ho sa mga long drive na hindi kayang dire-diretsyong walang tulugan. Gilid-gilid lang ho tayo pagka nakakaramdam na ho ng pag-antok. Ano? Power nap. Importante ho yan. Power nap. 30 minutes. Sige lang. Natin balikan yung manibela. Iwas disgrasya. Iwas ako na po tayo, kapitbahay.
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Ingat din sa sunog. Ha? Parang meron dalawang magkahiwalay na sunog. Kahapon ba yun? Kaya ba yun? Madaling araw ba yan? Yung sunog na naganap. Ano? May mga sunog kong naganap. Area ng Maynila eh. Yung isa. Quiapo ba yung isa? Quiapo. Merong sunog na naganap dyan. Kaya makakasama po natin ng Phil Rice. Pag-usapan po natin yung kanilang tinututok na paghahanda dito naman sa El Nino. Ano ho? Dito po sa El Nino na yan. Pero yung mga aksidente sunog sa Magdamag, ingat pa rin na meron dalawang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Umabot po sa ikalawang alarma. At sinasabing meron din po isang vehicular accident naman na itala po naman dyan sa may Camarines Source. Ang tuwang sunog sa Tondo, Maynila, umabot po yan sa second alarm. Kupan Extension, Tondo, Maynila. Alas 4:12 ho ng madaling araw. Sa Mekia po naman, may club po ang isang malaking sunog sa isang residential commercial building sa Rizal Avenue, Conrad Gonzalo, Puyad. Umabot po sa second alarm. At nananatili namang normal. Operasyon to sa mga paligid. Okay, sige ho. At pa rin sa mga sunog-sunog na yan at nagkaroon din po ng aksidente naman sa kalsada sa Melupi, Camarines Sur, kagabi. Ang pampasiherong bus po ng Alps. Pwede po sa kaba ng Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Nagdulot po yan ng matinding pagsisikip po ng daloy ng trapiko sa sabing highway habang sinasikip po naman yung mga pasahero. Ingat pa rin!
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Kaya babanggitin ko yung mga naging dahilan po ng pagtungo ng Pangulo. Yan po sa Agayan. At yan no, sa Dabao, kahapon. Ipag ng Pangulo, katatapos lang ng zona, biyahe dito, biyahe doon, ha? Ating usapang agrikultura, headliners!
14: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Olong Marcos Jr. inilagay agrikultura sa sentro ng pinal na pagsusulong ng reforma na sa pamahalaan.
14: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
15: Modernisasyon ng agri-sektor, suportado ng mga agri-workers, magsasani ng mga magsasaka sa paggamit po ng teknolohiya, magpapatatag sa agri-products at buffer stocks ng ating bansa.
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: sa mga detalye ho ng ating balita, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, oh. Pakiusap lang si Mamang Chopper, baka tutulog-tulog. Gigising lang si Mamang Chopper, ano ho, para iwas disgrasya, iwas ako na po naman tayo. Mga detalye ng balita, malugod na tinanggap ni Agriculture Secretary Kiko Chio Laurel Jr. Morning, sir. Ang pahayag po naman ni Pangulong Marcos Jr. sa katatapos lamang na sona na ang agrikultura ang nananatiling sentro ng agenda ng administrasyon, hindi lang upang palakasin ang seguridad sa pagkain, di itaas din po naman ang kita ng mga Pilipinong magsasakat mangingisda. Ana all! Ay no, sa kalihim, ito'y tungkol sa paglikha ng mga oportunidad para sa ating magsasakat mangingisda upang madagdagan ang kanila po namang kita at maging mabuhay po naman sila ng maayos. Naglaan ang Pangulo po naman ng sa bahagi ng zona ng mga programang gawing abot kaya. Pagkain habang pinapausay po ang ani sa bukid. Sabi din ho ng Pangulo na ang benting bigas meron na. Program na yan ay napakinabangan ng mayigit sa 12 milyong Pilipino. Bang mayigit naman sa 26,000 metriko tonelada ng bigas ang naipamigay na sa mayigit po naman 2.5 milyong pamilya. Okay din ho ng Pangulo ang pinalawak na kadiwa ng Pangulo Outlets. Mahigit po naman sa 800 upang ikonekta ang mas maraming mamimili direkto sa mga magsasaka. Ang halos 2 milyong produces mo naman ang nakatanggap ho. Ang nakatanggap po ng ayuda sa gasolina sa ilalim po ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families. Tinukoy din ho ng Pangulo ang matatag na pag-angat sa produksyon ng bigas, mais, asukal, carne at poultry simula po naman 2023. At sa mga pagbabago naman sa expanded irrigation, mechanization, modernong teknolohiya sa pagsasaka, insurance at suporta po naman ang ating pamahalaan.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Dagdag na balitang yan, mataas sa pagmahalaga ni Pangulong Marcos sa agri-sector. Kanyang sonang sinagawa na po. Welcome na welcome po yan sa DA. Ito na mga dagdag kwento. Nandiyan po naman si Marian Bastasa.
16: Rancho Pilipinas Report.
17: Pinugot ni Agriculture Secretary Francisco Chulera Jr. ang pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na nananatiling sentro ng agenda ng administrasyon ang agrikultura para palakasin ang food security at mapataas ang kita ng milyon-milyong magsasaka at mangingisda. Ayon sa kalihim, mahalagang nabigyang diin ng Pangulo ang pangunahing programa ng Department of Agriculture kabilang ang mga hakbang para mapalawak ang agricultural exports. Kabilang sa mga programang itinampok sa SONA ang benting bigas, gayon din ang kadiwa ng Pangulo Outlets at pinalawak na tulong sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Ayon pa sa kalihim, patuloy rin pinalalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas malaking pondo para sa DA. Anya nakatakda ng simula ng konstruksyon ng mga pangunahing proyektong pang-agrikultura ng administrasyon, kabila ang mega cold storage facilities, food hubs, hatcheries, food terminals, rice processing systems, irrigation system at farm-to-market roads na inaasahang magiging game changers sa oras na makumpleto. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Ay samantala, pagkumpirma ng ASF sa Lamitan City tsaka sa Basilan, ho. Nalalim na po sa hog depopulation o culling ang mga baboy sa barangay Kalugusan matapos kumpirmahin po ng Provincial Veterinary Office sa positibo African swine fever, yung mga nakuhang blood sample. Agad na nagsuot ng madsuits ang mga taong po ng Lamitan City Agriculture Office upang isagawa po naman ng mabilis ang paglilinis at maiwasan po naman ng pagkalat po naman ng kontaminasyon. Samantala, pinungunahan po naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng programang Bawat Bayan Makikinabang sa Nabunturan, Dabao de Oro. Naturang aktibidad, bahagi po ang pamahalaan ng mga makinaryang pangsakahan, di ba pang agricultural inputs para po sa mga lokal na magsasaka upang mapatas po naman ang antas ng produksyon.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
15: Samantala, cloud seeding operation sa Magat Dam naging matagumpay ayon sa Philippine Air Force. Detalye ng balita po dyan si J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Iniulat ng Philippine Air Force na naging matagumpay ang pagsasagawa ng cloud seeding operation sa bahagi ng Magat Dam sa hangganan ng Ifugao at Isabela. Ito'y para makatulong na mapataas ang level ng tubig sa natuturang dam na ayon sa pag-asa ay patuloy sa pagbaba araw-araw at malaki ang epekto sa patubigan ng mga pananim. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, tumulong ang mga tauhan ng kanilang Weather Center Unit sa Bureau of Soil and Water Management Department ng Department of Agriculture para sa pagsasagawa ng aktibidad. Nilinaw ni Basco na hindi ginagamit na sa cloud seeding ang alinmang asset ng Air Force bagkus sumakay ang kanilang mga tauhan sa at mga taga-DA sa pribadong eroplano. Gayon ni Basco, hiningi ng DA ang kanilang tulong para rito at nakahanda silang umalalay sa sandaling kailanganin itong muli. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Informal pong magbubukas ngayong araw, Hulyo 29, ang WOFEX Manila 2026 sa SMX Convention Center at World Trade Center. Ito ang po dyan, ang Department of Agriculture. Itinatampok po dyan yung mga makabagong kagamitan sa pagbe-bake. Mga lokal na agri-start arms, mga produktong pagkain mula po naman sa iba't ibang rehiyon. Tatagal pala yan hanggang Agosto 1. Ayun, sige po. Kaming 6 na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw. Report tayo, punta tayo sa Tugigaraw.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: At DA Cagayan Valley, tumulong po sa mga magsasaka na naapektuhan po ng El Nino. Dado ng El Nino sa Region 2. May natin namang detalye na balitang yan. Nakatutok si Vintina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Mula na ng Department of Agriculture Regional Office 2 ang pamamahagi ng mga nailatag na intervensyon upang mapagaan ang inaasang epekto ng tagtuyot sa kabuhayan ng mga magsasakat mangingisda sa Region 2. Sinimula na ng mga ito ang pamamahagi ng mga motor irrigation pumps sa mga lugar na nakararanas na ng kakulangan ng supply ng tubig upang masuportahan ang irrigasyon lalo na yung malapit sa ilog. 120 units ang natanggap ng Cagayan habang 130 units sa Isabela, susunod na rin dito ang Quirino at Nueva Vizcaya. Namahagi rin ang mga ito na drought resistant seeds tulad ng puting mais, munggo, pakwan, sibuyas, mani at maging ng ube bilang pamalit sa palay at mais, lalo ngayon hindi kayang suplayan ang mga irrigasyon ang lahat ng palayan dahil na rin sa nasa critical level na ang mga irrigation system. Naka-schedule na rin ang isasagawang cloud seeding para sa kinakailangan tubig ng mga dam, katuwang ang NIA, Bureau of Soils and Water Management at ng Philippine Air Force. Maliban pa ito sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na nauna nang ipinamahagi ng DA sa mga magsasakat mangingisda na apektado ng mahal na presyo ng krudo at naapektuhan ng tagtuyot ang kanilang mga pananim at ang emergency cash transfer sa halos 70,000 na magsasaka ng mais sa Cagayan at Isabela na nasiraan ng pananim dahil sa moisture stress. Take 10,125 pesos din ang natanggap ng mga ito. Ang lahat ng ito ay ilinsunod sa atas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mapapabayaan ang sektor ng agrikultura at ang tuloy-tuloy ang produksyon ng pagkain upang makamit ang food sufficiency at food security ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato W. Yacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
15: Maraming salamat, Dina Villacampa ng Tugigaraw. Alam sa mga nakikinig sa ninyo sa may party ng Tugigaraw, ano ho? Magpapatubad po ang Metropolitan Tugigaraw Water District na isang scheduled water service interruption. Ngayong alas 8 ng umaga ho yan, tatagal po yan hanggang bukas ang alas 4 na madaling araw. Pinapayuhan yung mga residente natin dyan sa mga apektadong lugar ang mag-ipon ng sapat na tubig sa mga itinakbang oras po naman. Ulit din po yung mamamahagi ng tulong sa rehiyon ano, matapos panalasan ng bagyong Quiapo. Kanselasyon ng klase, 24 pang bayan sa mga agayan na naapektuhan. Milyong piso halaga ng tulong na ipamahagi sa mga pamilya ho rin.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
15: Higit naman sa isang daang mga hog racer sa Lamitan City, Basilan. Ay, ito'y binabanggit natin kanina eh. Magtado ho ng African swine fever. Matatapos yan sa ASF na yan. Ang ulo ng tinawiran yan eh. Detalye ng mga balita si Shelly Espino ng Radyo Pilipinas ang Bongga.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Hindi ibababa sa 123 hog racers ang lubhang naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa lungsod ng Lamitan sa probinsya ng Basilan. Ayon sa Lamitan City Veterinary Office, aabot sa 274 na mga baboy ang naiulat na nasawi dahil sa nakamamatay na sakit. Inilabas ang nasabing datos matapos makumpirma sa resulta ng laboratorio na positibo sa ASF ang mga sampo ng baboy na nakolekta mula sa ilang barangay sa syudad. Unang naitanalang hinihinalang kaso nito ay sa Barangay Kalugusan. Samantala patuloy na nakipagtulungan ang pamarang lungsod ng Lamitan sa mga ahensya upang ipatupad ang disease control measures at maiwasan ang patuloy na pagkalat ng African Swine Fever sa buong lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Zamboanga, higit po sa 1,670 na kinabang sa Balanggutom Kitchen. Hurian ho. Diyan po sa mga Zamboangueño ho na nakinabang ho dyan. Napakain po sila ng libre. Sa kauna-una ang Balanggutom Kitchen po sa Mindanao na matatakpan po sa Barangay Tetuan. Programang yan ng DSWD magsisibing community food bank. Inamasustansyang pagkain araw-araw sa mga nangangailangang residente upang labanan po naman ang gutom.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
15: Dala 7,000 hektare ng taniman ng tubo naman sa Iloilo apektado ng peste. Na itong istoryang ito ah. Hanggang ngayon, lumawak na eh. Pinatid ang detalye ng balita kay Hope Dorichate ng Radyo Pilipinas Iloilo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: 7,000 hektarya na ng taniman ng tubo sa lalawigan ng Iloilo ang apektado ng pagdami ng red stripe soft scale insect. Pinakaapektado ang bayan ng Batad, Carles, Banate, Dingle at Anilaw. Samantala na itala rin ang pag-atake ng RSSI sa mga bayan ng Badyangan, Balasan, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Bingawan, Calinog, Concepcion, Dueñas, Dumangas, Estancia, Haniway, Lambunaw, Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael at Sara. Gayon din sa lungsod ng Pasi. Upang mapigilan ang pagkalat ng peste, nakikipag-ugnayan ng Kapitolyo sa Sugar Regulatory Administration habang nagpapatupad ng istriktong monitoring at surveillance protocols. Nagsagawa rin ng pagpupulong ang Iloilo Provincial Agriculture Office sa mga kinatawan ng SRA, Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture Region 6 at iba pang stakeholders para pag-usapan ang epektibong pamamahala ng red stripe soft scale insect sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Yan sa Iloilo, nagpahayag po ng buong suporta yung mga nangungunang hinalal na opisyal dyan ho. Sa mga pangunahing polisiya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inyong binanggit dyan sa katatapos lamang na zona. Thank you.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Before Armat DSM-DEC, ano ibig sabihin yan? Pinalalakas ang Rabbit Fish Hatchery Technology. Puno natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Willard Cocker, Radyo Pilipinas, Dayug, Pangasinan.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
21: Report. Matagumpay na nakapag-produce ang Regional Mariculture Technology Demonstration Center LUCAP ng BIFAR Regional Office 1 ng 700 juvenile ng Siganus vermiculatus o rabbit fish bilang bahagi ng pagpapalakas ng hatchery technologies para sa mahahalagang marine species. Ayon sa BIFAR, bunga ito ng sunod-sunod na pagsubok at teknikal na pagpapahusay ng istasyon upang makabuo ng epektibong breeding at larval rearing protocols para sa naturang uri ng isda na may malaking potensyal sa aquaculture. Bagamat bahagi pa rin ito ng patuloy na pag-optimize ng kanilang production techniques, tinuturing ng BIFAR na mahalagang tagumpay ang matagumpay na pagpapalaki ng

0: Agrikultura.
1: Maraming salamat, Marimildred Coke, yan ang Tayog, Pangasinan. Yan sa Tayog, nakayon pong 608 benepisaryo. At tanggap po ng 2,000 pisong ayuda. Kalipas lamang na araw ho ng Lunes, na 27. Ay, ang mamahaging yan ay silalim po ng uplift. Ano yung Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance ng DSWD po naman. Okay, congratulations din sa isang kababayan po natin dyan. Pagkilala sa isang kabataan po dyan na tumutungo sa pangalang Rian Arthur Logroño Payawan. Tagatayog. Pag-iho siya ng International Gold Award sa Global Academic Invitational 2026 at mga Silver Award sa Math Whiz at Coding Wizard categories, Senior Category at Secondary Division. Kina po naman sa Macau Grand Slam Conclave 2026. Congratulations!
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, maganda ang pagtanggap ng mga magsasaka sa sinusulong ng Marcos Administration na modern farming o yung paggamit po ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka bilang bagong paraan ang pagkapataas sa produksyon at kita po ng mga ito. At tatandaan na sa Ikilamang Zona ni Pangulong Marcos Jr. binanggit ito ang patuloy na sinasanay yung mga magsasaka at mga isa sa modern farming makatugon sa mga hamon po sa kanilang sektor tulad po ng ASF at avian flu. Isang panayam, sabi naman itong CNFI Administrator Larry Lacson. Good morning, Ad. Marami ang tumatanggap at tumatangkilig sa mga bagong makinarya para po naman sa agrikultura. Pag tayo sa Naga, Skills and Livelihood Training, hinggil po naman sa fish processing na isagawa po naman dyan sa Binahian, Sipokot, Camarines Sur. Detalye ng balita dyan si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pumailalim sa Skills and Livelihood Training on Fish Processing ang 28 na miyembro ng Binahian Sipokot Fisherfolk Association sa Barangay Binahian Sipokot, Camarines Sur. Natalakay sa ginanap na training ang tungkol sa mahalagang konsepto ng food safety and proper fish handling prior to fish processing bilang paghahanda sa wastong pagproseso at value adding sa kanilang mga nahuling isda. Bukod dito, nagkaroon din ng hands-on demonstration sa paggawa ng bottled sardines and oil, bangus deboning at bagoong making, kung saan mismo ang mga kalahok ang gumawa ng bawat hakbang sa pagproseso ng mga produkto. Samantala, bilang karagdagang suporta sa asosasyon, na ipamahagi rin ng Fisheries Post-Harvest and Marketing Section ang mga kitchen utensils bilang starter kits na magagamit ng mga miyembro sa paggawa ng produkto na kanilang natutunan sa training at ang pagpapaunlad ng kanilang mga kabuhayan. Sa pamamagitan ng nasabing programa, patuloy ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa pagpapalakas sa kakayahan ng mga mangingisda at fisherfolk organization para makagawa ng ligtas at dekalidad ng mga produkto na makakatulong sa kanilang mga kabuhayan. Naisagawa ang aktibidad sa pangunguna ng Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Sipokot, PFO Camarines Sur at FPSSD Fisheries Post-Harvest and Marketing Section. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas na ano, sa Naga ba? Naga? Or, yung distribution ng pamalang sa Apli Program Hurian, tuloy-tuloy sa magitan po ng DSWD Bicol, ano ho? At dyan sa bayan ho ng pinagpapangbahagi ng rehiyon, magbigay po ng dagdag na tulong pinansyal sa mga pamilya apektado ng mataas sa inflasyon. Krisis po naman sa langis.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ay, Zamboanga ho, alawakang pagkapariso ng mga municipal fishing vessels sa Zamboanga sa nagawa ng Office of the City Agriculturist. Kasin Bolano ng Radyo Pilipinas, Zamboanga sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinamunuan ng Office of the City Agriculturist sa pamamagitan ng Fisheries Regulatory and Services Division at ng Philippine National Police Maritime Group ang malawakang pagpaparehistro para sa mga municipal fishing vessel sa Panganak, Manalipa Island sa lungsod ng Zamboanga. Nasa kabo ang 44 na municipal fishing vessel ang naproseso sa aktibidad, kung saan 42 ang paribagong rehistro habang 2 naman ang na-renew. Layunin ng inisyatiba na suportahan ang mga lokal na mangisda sa pamamagitan ng pagsasaligal ng operasyon ng mga bangkang pangisda, pagtitiyak na sumusunod ang mga ito sa mga regulasyon sa pangisda at mabigyan ng access ang mga mangisda sa mga programa ng pamahalaan gaya ng siguro at support ng pangkabuhayan. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad sa tulong ng aktibong patisipasyon ng Panganak Manalipa Magpipisi Association at Fisheries Coordinator ng Marikaan Agricultural Field Office. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas.

0: Pinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Jason Bulano, Radyo Pilipinas, Zamboanga. Pe-break lang ko kami dyan po sa Zamboanga. Matatandang nagparoon po ng suspensyon. Klase sa lahat ng antaso dyan, ha? Privado tsaka sa publiko. Yan po'y dahil po sa patuloy na pag-ulan at pagbaha, dulot po ng habagat. Pinapayuhan pa rin po yung residente natin dyan sa Zamboanga. Ito na sa mabababang lugar na manatiling alerto sa pabago-bagong panahon po naman natin. Magbabalik po ang usapang agrikultura, sabay-sabay na papahinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sandali po lamang. Yan mo ng mahalagang paalala.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga motorista natin. Pakiusap lang ho. Si Mamang Chopper, pakikalabit lang. Baka tutulog-tulog sa manibela. Iwas aksidente. Iwas ako na po tayo. Kabilisin lang muna sa mga nakatutok dyan sa atin sa Santa Cruz, Laguna, sa Tran Family. Ganun din kay Engineer Fred Ducusin, Quezon City. Kay Ate Mel Mariano Lopez ng Paranaque. Sining din kay Ganghan Yuji. Ganun din sa Iris Boys, sa PUP Boys. 79 batch ng NEI ay sa Port Solomon. Gandang maga raw po riyan, ho. Mandala, dako tayo ng Naga Before Bicol. Pamahagi po ng higit sa 6 milyong pisong tulong pinansyal sa mga mangisda sa Camp Norte. Detali po ng balita dyan si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 6.2 milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa 2,694 na mga mangingisda mula sa Camarines Norte na apektado ng inflation na dulot ng mga kaganapan sa Middle East. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol, bawat benepensyaryo na nagmula sa siyam na baybaying bayan ng Camarines Norte ay tumanggap ng 2,325 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFFP noong July 8 at July 17. Ipinahayag ng iba't ibang mangingisda na malaking tulong ang ayuda bilang pandagdag kita lalo na tuwing masama ang panahon. Gagamitin ng mga mangingisda ang kanilang natanggap na tulong para sa kanilang negosyo, pampaaral sa kanilang mga anak at pang-araw-araw na gastusin. Bukod sa cash assistance, may mga mangingisdang nakatanggap na rin dati na fuel subsidy at inaasahang makakakuha ng mga fish cages mula sa BIFAR. Pinayuan naman ng BIFAR ang mga mangingisda na hindi pa nakukuha ang tulong na maaari pa rin nilang kunin ito sa kanilang tanggapan sa Mercedes Camarines Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Naga City. O sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naga, kay Mayor Lenny Robredo ng Naga. Meron nung one day local and overseas job fair po dyan, oh, gaganapin ngayong araw. Sa 9 hanggang alas 5 ng hapon po yan, dyan po sa isang malaking job fair po yan, sa Robinson's Place, Naga. Buksan po ang maraming oportunidad para sa mga customer service associate, iba pang lokal, dayuhang trabaho din po naman. Dyan din sa lugar na yan, kasulukuyan din po pinapakita, isang pop-up exhibit. Ano ho? Kailan, dinalohan po yan ni dating pangalawang Pangulong Lenny Robredo ng kanyang pamilya na sinasabing tatagal po yan hanggang sa darating na araw po ng Linggo. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pag pa rin tayo, DA sa Zamboanga Peninsula, nagsagawa ng pagkasanay para po naman sa paggawa ng banana muffins, egg tart, pie, lang binipisari po naman sa Zamboanga del Norte. Blessing ko sa detalye ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa 2,694 na mga mangingisda mula sa Camarines Norte na apektado ng inflation na dulot ng mga kaganapan sa Middle East.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Anyari sa kanya, anyari. Balikan kita, babalikan kita, ho. Ay, bulamang, damay bulamang. Kasi.
9: Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development of Desert Program Phase 2, ang pagsasanay para sa pagproseso o paggawa ng banana muffins, egg tart at egg pie sa kanilang mga benepisyaryo sa iba't ibang mga bayan sa Zamboanga del Norte. Ang training on banana muffins processing ay binigay ng DA Saad sa mga miyembro ng Libay Farfest Association sa bayan ng Sibutad, Zamboanga del Norte. Habang ang training on egg tart and egg pie making ay binigay naman sa mga kasapi ng Sipaon Farmers Association sa bayan ng Rizal ng nabanggit na lalawigan. Layo ng pagsasanay na magkaroon ng angkop na kalaman ang mga benepisyaryo sa paggawa ng mga kakanin para sa sarili nilang konsumo, alternatibong kabuhayan at dagdag nakita ng asosasyon. Ang maunahing layunin ng DSAD program ng kagawaran ng pagsasaka ay bawasan ang kahirapan at palaguin ang produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pangkabuhayan sa mga mahihirap na magsasaka at mangingisda sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Leslie Cubol, Zamboanga, Sibugay. Mga residente ng Zamboanga, Sibugay, nagpapasalamat din po. Ano? Pagkat formal na po ipinamahagi ng DPWH ang kauna-unahang pedestrian overpass sa Ipil, Nakakalago po yung 19 milyon piso para sa kaligtasan ng mga commuter at mga mag-aaral. At iniulat din po na PIA Sambuanga, Cebu Guy, Kumpay! Ang punta sa program kung saan bumababa ang hunger rate, pagpamilang binipisari po naman sa nasabing rayon. Thank you, Sambuanga, Cebu Guy!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mandala, DA Batanes, nagadit po ng Climate Resilient Training of Farming. Nilang farming technology sa mga magsasaka sa Itbayat Batanes. At yun ang detalye si Maya Gasa de Guzman, Radyo Pilipinas Batanes.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Patuloy na naghahati ng mga solusyon sa agrikultura ang Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABS sa bayan ng Itbayat sa kabila ng matinding tagtuyot at malalakas na hanging dagat. Binisita kamakailan ng Research for Development o R4D team ang mga sakahan upang suriin ang epekto ng tuyong panahon at kakulangan sa nitrogen ng mga maisan. Upang labanan ito, naglunsad ang DABS ng isang capacity building activity. Tinuruan ang DABS sa mga magsasaka ng mga diskarteng pangklima, paggawa ng mga natural na pataba, vermicomposting at aplikasyon ng natural fermented inputs gaya ng fermented plant juice at fish amino acid. Namahagi rin ang ahensya ng mga buto ng gulay at mga biological control agent tulad ng earwigs upang puksain ang mga peste sa natural na paraan. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang produksyon ng pagkain at patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Bede Guzman, dyan sa Batanes. At umabot na po sa 10 milyong pisong halaga ng assistance. Pinamahagi sa mga pamilyang sinalanta ng bagyo, lalo na sa Agayan at dyan sa Batanes. Kaya tuloy-tuloy po yung pag-repack ng family food packs at non-food items, mga regional na bodega para tugunan. Makilingan po naman sa augmentation mula po sa mga lokal na pamahalaan. Thank you, Batanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pag-usapan nun natin, balikan natin minsan ang field rice. Ano ho? Ito sa atin nakakausap ang field rice ngayon, ha? Okay, makikipa po natin si Dr. Dr. Lailani Juliano, ang chief po ng Science Research Specialist and Leader, Climate Smart Map Project, Philippine Rice Research Institute, Department of Agriculture. Usapan po natin yung kahandaan ng ating mga magsasaka na paparating po naman na El Nino. Ano-ano ba yung dapat nating tandaan? Ano yung mga bagay natin dapat matutunan? Ano yung bag nating kakalimutan din po naman? Dr. Lailani Juliano, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahir po. Good morning po.
11: Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Ayun, nakita ko na sa baba si Dr. Lailani. Magandang maga. Ma'am, nasa po kayong lugar niya? Parang mahina ang dating sa akin.
11: Nasa General Santos City po kasi kami ngayon. At nag-a-attend po ng conference.
2: Sahin ko lang muna, ma'am. Kamusta po ang lagay ng panahon natin dyan sa Jensen ngayon?
11: Maayos naman po. Meron lang paulan-ulan ng konti.
2: Paulan-ulan ng konti. Ayun, no? Okay, bagamat El Nino pag-uusapan natin at kamusta na ho ba? Ano ho ba yung mga binabantayan ninyo dyan sa field rice para maalalayan po natin yung ating mga magsasaka sa paparating pong super El Nino na yan? Lahat po talaga dyan ay medyo nababahal at kinakailangan talaga palaging meron tayong lookout. Kamusta po? Ano ho ba yung mga preparasyon? Ano ho ba yung mga paghahanda natin? At ano yung mga nakaumang na dapat malaman ho ng mga farmers natin dyan sa lugar?
11: Opo, meron po tayong inaasahan nga po na very strong El Nino po, no? O kaya yung mas malimit natin naririnig na super El Nino. So ilan sa mga kailangan nating bantayan, lalo na po sa ating mga magsasaka, ay yung labis na pagkatuyo ng lupa o kawalan ng soil moisture, kasama na yung pagbaba ng tubig sa irrigation. So kung narinig po natin sa madami na po ngayon na mga balita ay bumababa ang level ng tubig sa ilan nating mga malalaking dams, no? Isa na yan sa mga palatandaan. Ganon din po yung dahil sa init, mabilis ding dumami yung ilang peste na pwedeng sumira sa mga pananim natin, lalo na po yung palay. At of course, yung pong heat stress na ito, sa mga pananim ay nalalanta o naninilaw yung mga dahon, nagiging bansot yung paglaki ng ating mga palay o kaya yung ibang mga pananim din. At sa palay po, yung nawawalan po ng laman yung butil. So, isa po yan sa mga titingnan po natin.
2: Ma'am, kamusta po yung binhing ipadala? Meron kayo dyan, di ba, yung inbred certified seeds sa ilalim po ng RCEP at libo-libong sako po ng binhi ang kasalukuyang pinamamahagi daw sa mga kwalipikadong magsasaka sa iba't ibang rehiyon. Paano po yung proseso niya? Paano po makaka-avail nun?
11: Sa RCEP po ay nakalista naman yung ating mga magsasaka base dun sa datos ng RSBSA. So, dapat po yung ating mga magsasaka ay kasama sa mga nakalista dito. At yun po namang ating Provincial Agriculture Office, kasama yung mga DA Regional Field Offices, ay nakapagtala na rin naman po o nakalista na ng mga pangangailangang mga binhi. So, sa ngayon po, ang RCEF, sa pagkakaalam ko po, ay naghahanda na po sila na magpamahagi ng mas madaming mga binhi na may drought tolerance. O kaya yung mga early maturing varieties po natin para dito sa darating na tag-araw. So yun po yung kasalukuyan ngayon na inaasikaso ng RCEF.
2: Ano ang pinakamabisang klase ng binhi na dapat po nating itanim at iutos na siguro sa mga farmers natin kapag may El Nino? Ano ba pinakamagandang klase ng binhi para dyan? Yung mga drought
11: yung
2: tolerant.
11: Opo, yung mga varieties po na kahit papano ay meron silang kakayahan na lumaki pa rin kahit na may kakulangan tayo sa tubig. O kaya yung early maturing na banggit ko po ito kanina, mga paaga na binhi po. Ano. Marami po tayo sa listahan nito. Ilan lang po ito sa mga varieties. Babanggitin ko po ano. Yung NSEEC RC480, RC594, RC596, kung meron pa po tayo ng RC10, yan isa sa mga paagang binhi. So ilan lang po ito, marami naman pong nakalista na sa RCEF at meron naman po na nakatalaga na sa bawat probinsya na ipapamigay.
2: Okay. Madam, ano po yung tinatawag na alternate wetting and drying, yung AWD? At paano po nakatutulong yan? Sinasabing may benepisyo daw ho yan, makatitipid ng 30% ng patubig nang hindi po nababawasan yung ani. Paano po ba yung pamamaraan na paggawa nito?
11: Yung pong sa alternate wetting and drying, naglalagay po yung ating mga magsasaka ng field water tube o kaya yung tinatawag na observation well. So, ilalagay po ito kasi po doon sa
2: yung mga plastic
11: root
2: pipe.
11: Zone. Opo, yung plastic pipe po, tapos makikita doon kung meron pang tubig doon sa root zone na binabanggit nung ating palay. So kahit po wala tayong nakikita sa ibabaw ng lupa na tubig, maaaring doon po sa ugat ng ating palay ay meron pa.
2: Kapag kung maglalagay po ng plastic pipe, gaano kalalim yun? May 1 pulgada o higit pa?
11: Mga 15 to 20 centimeters po.
2: Hindi naman pala kalaliman, ano?
11: Opo, opo.
2: Pagka ganito na po ang nangyayari talaga at ramdam na yung itong Super El Nino, anong ginagawa? Anong dapat gawin para humapanatili po naman yung lambot at saka yung taba ng lupa kahit wala pong sapat na ulan?
11: Isa sa mga tinitingnan po natin ay yung pagbabalik po ng dayami
2: mulching ba
11: po
2: tawag
11: natin.
2: Doon? Tama ba? Mulching o mulching?
11: Kailangan lang po natin ibalik yung dayami pagkatapos po ng anihan. Huwag po natin itong sunugin para po maging organic siya. So isa po yan dun sa mga gusto natin kasi pagka po medyo mataas sa organico yung ating lupa ay meron pong tinatawag na water retention. So kahit papaano po yung moisture ay naiiwan po doon sa ating lupa.
2: Sabihin, pagkatapos yung magtanim, pagkatapos maani na, yung pinanggalingan, yung lupa, lagyan ng dayami. Para ho, wag umapaw yung mga natitirang moisture doon. So dapat yung mga dayami pala, hindi muna sinusunod kasi gagamitin din yan at pwedeng ibulo ito pabalik sa lupa bilang organikong pataba.
11: Opo. Kailangan pong ibalik natin yung dayami sa ating mga bukid.
2: Okay. Sabi po ng isang nakikinig sa atin ngayon, magandang maga po. Ano pong alternatibong solusyon kaya talagang tuluyang walang supply ng tubig para sa Palay?
11: Isa sa mga tinitingnan po natin ay kung maaari po na magtanim ng ibang tanim yung ating mga magsasaka, no? Yung mga pananim na hindi nangangailangan ng masyadong maraming tubig. So, pwedeng alternatibo po ito para sa ating mga magsasaka. O kung hindi naman po talaga pwede na magtanim dahil sadyang walang-walang pagkukunan ng tubig o kaya lalo na po yung mga rain-fed, no? Pwede pong magkaroon na lang ng ibang pagkakitaan, mag-alaga ng mga hayop kung kaya o kaya sa bakuran po pwede na lang muna.
2: Okay. Sabi pa ng follow-up question niya, paano kami matutulungan ng PhilRice, kaming mga magsasaka, sa matinding tagtuyot? Meron bang text center kaya o kaya Facebook bang pwedeng makausap daw dyan sa PhilRice?
11: Ay, opo. Doon po sa Facebook page ng PhilRice, meron po doon na pwede tayong magtanong. Doon sa message, no, pwede tayong magtanong doon. O kaya, pwede, meron na rin naman po tayo nung ating text center. Pwede din tayo dito magbigay ng tanong doon sa kung ano yung gusto po nating mga pamamaraan pa. Kung tayo ay nagtanim ng palay, marami po tayong mga pwedeng itanong sa text center ng PhilRice. 0917-111-7423.
2: Okay. May makaragdagong mga tanong dito, no? Bakit daw ho mabilis dumami ang peste kapag mainit ho yung panahon at paano ito mapipigilan naman?
11: Yung pagdami po ng peste kapag ka po mainit yung panahon, sa pagkakaalam po natin dyan ay meron po kasi yung cycle ng peste na sadyang nagiging critical para dumami po sila. So,
2: pagkaganyan daw, huwag muna magbuwa-buwamba ng mga chemical?
11: Actually po, yung sa integrated pest management naman po natin, pinapaiwas po natin na maglagay ng insecticide, no, sa unang 30 to 40 days pagkatanim ng ating palay dahil madami pa po ang ating mga kaibigang insekto para naman labanan itong mga mapanirang insekto natin.
2: May mga iba daw ho, nagtatanim naman ng mga bulaklak sa gilid daw ho ng mga pilapil, yung bang ecological engineering na tinasabi nila. Daw humaakit yung mga kaibigang insekto na kumakain sa mga peste.
11: Totoo po yun. Isa po yan sa pinakamainam din na pamamaraan upang mapadami po yung ating mga kaibigang insekto.
2: Okay. Paano daw ho tamang paglalagay ho ng pataba, ng fertilizer, ano ho, kung kulang sa tubig ang isang palayan? Anong dapat gawin? Paano daw po?
11: Pagdating po sa paglalagay ng pataba, yung unang paglalagay po ng pataba, usually yan yung pagkalipat tanim mga 2 weeks after po, no? Kung kaya na po natin na ilagay kahit 50% ng ating pataba, ilagay po natin. Kasi usually naman po yan ay yung mga pauna na mga pataba natin na inilalagay ay ito yung medyo slow naman yung paggamit pa ng halaman. Kung kakayanin yung mga critical growth stages na ilagay, lalo na po yung sa pagbubuntis din ng palay, pangalawang beses pwede na po itong dagdagan doon sa nauna nating inilagay ng 2 weeks.
2: Kasi sinasabi, pagka nasobrahan daw po, lalo na yung nitrogen, kagaya po ng urea, pagka mainit ang panahon, pag nasobrahan mo yan, magiging pagkatuyo daw ng dahon, yung fertilizer burn naman ang mangyayari, at aakit po sa mga peste.
11: Yung pong nitrogen naman natin ay, ito po ay nakakapagbigay ng bulas sa halaman, no? Of course, kapag mas mabulas po yung ating halaman, mas malimit po ay naaakit dito nga yung ating mga insektong mapanira. So, bawasan lang po kapag medyo mataas yung pressure ng insekto o kaya yung sakit doon sa ating lugar.
2: Ma'am Dr. Leilani Juliano, ma'am, marami pong salamat sa mga input, sa mga paliwanag po, sa mga sagot sa tanong. Ano, ma'am, salamat po sa pagkakataon at nandiyan pala kayo sa Jensen ngayon. Napakalayo ninyo pero okay pa rin, ma'am. Maliwanag naman namin na kayo natatanggap na. Ma'am, salamat po ng marami ho. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Ma'am, balikan muna yung Zumba mo tsaka yung favorite breakfast mo. Maraming salamat po sa inyo.
11: Thank you po at magandang umaga po sa ating lahat.
2: Salamat si Dr. Leilani Juliano, anang science research specialist and leader Climate Smart Map Project ng PhilRice. Napaka-formal ni Ma'am, ano? Ma'am, good morning. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Wala na kaming oras. So, araw ho ng Miyerkules ngayon sa mga may obligasyon dyan. Kila brother, kila sister, galaw-galaw para hindi mapanaw. Pa rin sa mga motorista. Salamat sa mga nakakasama natin Himpilan, DW, dyan po naman sa PD Ilocos Norte. Isang may party ho ng Cagayan. Thank you, thank you. Salamat, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan nila, Roger, Jamari, Rolly, Alvin, Arnel, Marian. Paparin po natin sila, Linda, Susan, Jamart. Paparin po naman sila sa Marisol, Julius, Camille, Latrona. Siyempre, sa ngalan pa rin po nila, Julius, Gonzalez, Cristobal, Tirambolo. Pero ilustre ng brigado nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, huwag po tayong basa-basang naniniwala ho sa fake news. Huwag po tayong magpalin.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
18: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umaga, ito Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak na may sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East.
4: Headlines.
3: 2-4 na bagyo posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Agosto.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD pinagtitibay ang mabilisang pagdugon sa mga kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng 35 million pesos para sa pagkontrol sa pagkalat ng peste na nakakapekto sa industriya ng asukal sa bansa.
4: Headlines.
3: House Prosecution Team handa nang ilabas ang katotohanan hinggil sa 612.5 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Magnitude 7.1 na lindol yumanig sa Kumamoto Prefecture sa Japan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Muling sumama sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak na may sapat na supply ng langis ang bansa sa gitna na nagpapatuloy pa rin tensyon sa Middle East. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Dinaran siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang oil supply ng Pilipinas na una na aniyang na sigurong tatagal lang halos 2 buwan. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East dahil na din sa hindi pa nareresolbang mga isyo sa rehiyon. Ay sa Pangulo, malaking bagay ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa sa sapat na supply ng langis. Sa kabilaan niya ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nakabili at nakapag-import ng Pilipinas mula sa ibang pinagkukunang bansa gaya ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, ganun din sa China. Nakakahuligin ito na sa loob ng humigit kumulang 60 araw ay may reserbang supply ang mga oil companies sapat para matugunan ang pangangailangan ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: 2-4 na bagyong posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Agosto. Ayon pa sa Climate Outlook ng PAGASA, inaasahan namang 2-3 bagyo sa Setyembre, 1-2 sa Oktubre, Nobyembre at Disyembre, habang 1-1 bagyo ang maaring maranasan pagsapit ng Enero 2027. Sinabi rin ng PAGASA na may posibilidad na mabuo ang isang napakalakas na El Nino sa pagitan ng Oktubre 2026 at Enero 2027, bagamat maaari nitong mabawasan ang kabuuang bilang ng mga bagyo. Posible pa rin lumakas ang ulan at maging ganap na super typhoon. Samantala, posibleng makaranas ng mas maraming pagulan ang ilang bahagi ng Western Luzon, habang mas konti naman ang ulan sa ilang lugar sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala rin ang pag-asa na maaring magkaroon ng dry spell sa pagtatapos ng Agosto sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Posible ring makaranas ng drought ang Camarines Norte, Catanduanes, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Northern Samar, Samar at Siquijor.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinatitibay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kahandaan nito sa pagtugon sa mga kalamidad upang mas mapabilis ang paghatid ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad. Sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan diin ito ang patuloy na pagpapahusay ng pamahalaan sa disaster response sa pamamagitan ng iba't ibang programa, kabilang ang Buong Bansa Handa o BBH Initiative ng DSWD. Ayon sa DSWD, layunin ng BBH na initiative na palakasin ang koordinasyon, kahandaan at mabilis na pagtugon ng ahensya sa oras ng mga sakuna at iba pang emergency. Sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy ding sinusulong ang nang kagawaran ang mga inobasyon at mekanismo upang maging mas epesyente ang distribution ng relief assistance at iba pang serbisyo sa mga nangangailangan. Giniit ng DSWD na mahalaga ang maagap na paghahanda upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang banta ng kalamidad. Kasabay nito, ang patuloy na pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng bawat Pilipino.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Uplift Assistance upang mabigyan ng karagdagang suporta ang mas maraming pamilyang Pilipino. Sa klaw ng programa ang umabot sa 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program, gayon din ang 1.5 million na minimum wage earners na miyembro ng Social Security System o SSS. Kabilang din sa mga makakatanggap ng Uplift Assistance ang nasa 2.5 million na mahihirap at near poor na pamilyang natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority o PSA.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sinabi ng DSWD na patuloy nitong pinapalawak ang paghatid ng financial assistance upang matulungan ang mas maraming pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang nasabing hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kanya na rin binanggit sa kanyang State of the Nation Address o SONA.
9: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong beneficiaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Modernisasyon sa sektor ng agrikultura, suportado ng agri-workers, pagsasanay ng mga magsasaka sa paggamit ng teknolohiya, nagpapatatag sa produktong agrikultural at buffer stock ng bansa. Yan ang balitang atid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Maganda ang pagtanggap ng mga magsasaka sa isinusulong ng Marcos Administration ng Modern Farming o yung paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka bilang bagong paraan ng pagpapataas ng produksyon at kita ng mga ito. Kung matatandaan sa 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binanggit nito na patuloy na sinasanay ang mga magsasaka at manging isda sa Modern Farming upang makatugon ang mga ito sa hamon sa kanilang kanilang sektor tulad ng ASF at avian flu. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Food Authority Administrator Larry Lacson na marami ang tumatanggap at tumatangkili sa mga bagong makinarya para sa agrikultura. Madami din anya ang nag-a-adopt ng drone technology. Ang Department of Agriculture anya, mayroong command center kung saan nababantayan ang mga area na pagtataniman ng maraming palay. Sa ganitong paraan din anya, nagiging mabilis ang pagkilos at pagtugon ng pamahalaan na malaki anya ang naitutulong sa pagpapatatag ng buffer stock ng bansa sa bigas.
11: Ganda ang ating buffer stock, ibig sabihin marami ang ating buffer stock. Mas secured yung ating mga supply during calamities and emergencies. At the same time, nasusupplyan natin yung ating 20 bigas meron na. Sa ngayon, dahil sa tayo ay nakapagdagdag ng mga bagong facilities, mas marami tayong nai-imbak ngayon sa ating mga warehouses. Meaning, mas matatag ang ating buffer stock dahil mas lumaki ang volume.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayring Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Agriculture DA ng 35 million pesos para sa pag-control sa pagkalat ng red-striped soft-scale insect na nakakapekto sa industriya ng tubo sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., gagamitin ang pondo para sa high-gear approach ng Sugar Regulatory Administration o SRA kabilang ang drone operations at chemical spraying sa mga apektadong taniman. Target ng DA na masaklaw ang 25,000 hectares na mga plantasyon sa Negros Island at Western Visayas. Maaari pa itong palawakin sa 40,000 hanggang 45,000 hectares kung lalala ang infestation. Samantala, magbibigay din ng pamahalaan ng 10,000 pesos na cash assistance sa bawat beripikadong apektadong magsasaka. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development, may git sa 12,000 o 12,300 na magsasaka ang na-validate na bilang mga benepisyaryo. Samantala, nakikipagtulungan ng pribadong sektor at iba pang ahensya ng pamahalaan sa aerial spraying at transportation ng mga kemikal. Patuloy namang gumagawa ang Sugar Regulatory Administration ng biological control agents upang mapigilan ang pagdami ng peste at maprotektahan ang kabuhayan ng libu-libong sugar farmers sa bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental sa isang programa na ginanap sa Nabunturan, Davao de Oro. Layunin ng programa na mailapit sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo at tulong ng pamahalaan. Kasama si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng mga makinaryang pang-agrikultura at farm inputs mula sa Department of Agriculture o DA at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga benepisyaryong magsasaka. Nagkaloob din ang Pangulo ng financial assistance sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental.
12: Kung maging maganda ang resulta nitong programa na sinimulan natin ngayon, basta't maging maganda ang resulta nito, titiyakin natin, palalakihin pa natin yung pondong yan. Hihingian ngayon natin ang ating mga congressman. Pagdating ng budget, pupuntahan natin yung mga congressman. Sasabihin ko, magandang programa ito, dagdagan na inyo ng pondo.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbisita sa Davao de Oro Provincial Hospital, Montevista upang inspeksyonin ang bagong medical ward building at iba pang pasilidad nito. Sa kanyang pagbisita, nasaksihan ng Pangulong paglabas ng discharge papers ng ilang pasyenteng nakinabang sa Zero Balance Billing Program kung saan wala silang binayarang gastusing medikal. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga pasyente at kanilang mga pamilya. Nagkaloob din ang Office of the President ng 147.95 billion pesos sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa rehabilitasyon at patuloy na pagpapaganda ng ospital matapos itong mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 2026. Target din ng pamahalaan na may angat sa level 2 ang DDOPH Monte Vista pagsapit ng 2027. Ito'y upang mas maraming residente ng Davao de Oro at mga karatig lugar ang makinabang sa mas mabilis at mas mahusay na serbisyong pangkalusugan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handa ang Department of Foreign Affairs o DFA na sagutin ang mga katanungan kaugnay ng professional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa iyong insul. Kasunod ng panawagang magsagawa ng investigasyon ang Senado. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva, ginagalang ng kagawaran ang mandato ng Senado at nakanda itong magbigay ng paglilinaw sa tamang forum. Sa Senate Resolution No. 536, hiniling ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang isang Senate inquiry upang alamin kung naaayon ang professional understanding sa 2026 Arbitral Award at kung anong epekto nito sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lilinaw ng DFA ng kasunduan ay nagsisilbing hanay lamang ng mga prinsipyo at pamamaraan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa mga resupply mission patungo sa BRP Sierra Madre. Dagdag pa ng DFA, hindi ito nangangahulugan ng pagsuko ng soberanya o mga karapatan ng Pilipinas. Giniit din ng DFA na bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Dahil dito, tanging ang Pilipinas lamang ang may karapatang magbigay ng pahintulot sa anumang struktura sa lugar at hindi kailangan ng mga barko ng bansa ng pahintulot upang maglayag patungo sa Ayungin Shoal.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
17: Navigating our future together.
18: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. 13 suspect ang naaresto matapos maaktuhan ng mga tauhan ng Philippine National Police na naglilipat ng mga produktong petrolyo at liquefied petroleum gas o LPG mula sa isang tanker patungo sa mga container sa Barangay Silangang, Mayao, Lucena City. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Dominic Bakay, ilang linggong sinilalim sa surveillance sa mga suspect bago sinagawa ang operasyon. Mahigit sa 16.2 million pesos na halaga ng LPG, mga produktong petrolyo at iba pang kagamitan ang nakumpiska ng mga otoridad sa operasyon. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang iba pang kagamitang pinaniniwalang ginagamit sa ilegal na operasyon ng paihi at pasingaw na nagkakahalaga ng mahigit 16 milyong piso.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mahigpit na kampanya laban sa pagnanakaw ng langis pinagutos ng police chief matapos masabat ang mahigit sa 16 billion pesos na halaga ng krudo sa Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni J-Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inatas na ng Philippine National Police sa mga regional office nito sa buong bansa na paigtingin ng intelligence operations at magpapatupad ng batas laban sa pagnanakaw ng langis. Ito ay makaraang masabat sa ginasang operasyon ng pulisya ang illegal na paihi ng petrolyo na nagkakahalaga na mahigit 16 milyong piso sa barangay Silangan Maayo sa Lucena City sa Quezon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., dapat palakasin ng lahat ng tanggapan ng pulisya sa mga rehiyon sa buong bansa ang kanilang intelligence gathering. Mahigpit din binabantayan ng PNP Chief sa mga lokal na pulisya ang mga bodega upang hindi maipuslit ang mga langis na gagamitin ebidensya sa kaso. Kasunod niyang pinapurihan ni Nartati sa mga pulis na sumabak sa operasyon habang maharap naman ang mga sospek sa kasong pagdabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law at Republic Act 11592 o LPG Industry Regulation Act. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Prosecution Team handa nang ilabas ang katotohanan sa 612.5 million peso confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Handa na ang House Prosecution Panel na ilatag ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y hindi wastong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million na confidential funds sa muling pagkapatuloy na impeachment trial sa Senado ngayong araw. Ito ay bagamat may nakabinding manifestation ng prosecution team sa Senate Impeachment Court kaugnay ng alternate o article by article na presentasyon ng ebidensya at testimonya na magkabilang panig. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang lead prosecutor para sa Article 1 ng impeachment case, ang yugtong ito ng paglilitis ang magbibigay ng pagkakataon sa publiko upang makita ang mga tunay na ebidensya sa likod ng mga akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Sa

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senator Jinggo Estrada hindi pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa. Narito ang balita ng hatid ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggo Estrada na agad makapag-bail sa kinaharap na 573 milyong kasong plunder kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Sa resolusyon ng korte, sinabi ng Sandigan Bayan na premature o wala pa sa tamang yugto ang motion ni Estrada. Ipinaliwanag ng korte na sa kasong plunder, hindi otomatikong karapatan ang makapagpiyansa at nakasalala ito sa pagkapasya ng hukuman matapos ang isang bail hearing. Binigyan din ng korte na magkaiba ang motion to fix bail at application for bail. Anya, hindi maaari magtakda ng halaga ng piyansa ang korte hanggat hindi nagahain ng formal na aplikasyon para sa piyansa ang akusado at hindi pa natatapos sa pagdinig para matukoy kung malakas o hindi ang ebidensya ng pagkakasala. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Estrada sa dalawang bilang ng graft na may kaugnayan pa rin sa anumang anomalya sa mga flood control project. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Deputy Speaker Janet Garin pumalag sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na aksaya lamang daw ng ang pakikinig sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balita ng hatid ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinugot ni Deputy Speaker Janet Garin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na aksaya lamang sa oras ang pakikinig sa sona ng Pangulo. Ayon kay Garin, iginagalang niya ang karapatan ng Vice Presidente na huwag manood o magbasa ng buod ng talumpati. Gayunman sinabi niya mahalagang pakinggan ng sona, sang-ayon man o hindi, sa mga inilalatag na plano at polisiya ng Pangulo. Anya, bilang mga Pilipino, nararapat lamang na maging mulat at makilahok sa mga usaping may kinilaman sa pamahalaan. Binigyan din ni Garin na ang SONA ay pagkakataon upang malaman kung saan maaring makatulong ang bawat isa, maging opisyal man ng gobyerno o kabilang sa pribadong sektor. Diin niya, hindi aksaya ng oras ang pakikinig dito dahil ang layunin ay ang kapakanan ng bansa.
4: Pag ikaw ay tunay na Pilipino, sang-ayon ka man o hindi, sa sasabihin ng Pangulo o sino mang leader ng ating bansa, ay dapat mong pakinggan. Why? Because you need to get involved. Why? Because you are part of government. Aksaya ba siya ng panahon? Hindi. Kasi pinapakinggan mo at titingnan mo saan ka ba pwede dito makatulong. Ikaw man ay opisyal o ikaw man ay pribadong sektor. Dahil lahat yan, regardless of who we believe or what our political affiliation is, ang importante doon, isa ang iniisip natin. Ang Pilipinas.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Meralco handang lumahok sa pag-amyenda ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na naglalayong alisin ang pagpapataw ng systems loss sa kuryente. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ginagalang ng Manila Electric Company o Meralco ang naging pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA na amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o mas kilala bilang EPIRA. Gayunman, ipinaliwanag ni Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Engineer Ronnie Aperocho na sa katunayan ay handa silang lumahok sa anumang talakayan para sa nasabing hakbang. Pero paliwanag ni Aperocho, bahagi ng operational aspect ang systems loss sa paghahatid ng kuryente at mayroon silang inisyatiba patungkol dito. Katulad ng ERC, handa rin silang makipagtulungan sa pamahalaan, mga mambabatas, regulator at iba pang industry stakeholder para sa reforma sa paniningil sa kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Jimmer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pakikisa ng publiko sa conservation ng mga bakawan o mangroves sa National Capital Region. Pinanawagan ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang balitang hatid ni Manuel Francisco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpapatuloy ang DNR National Capital Region sa kanilang hashtag Bakawan's Your Help campaign upang isulong ang pangangalaga ng mangrove site sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DENR-NCR Coastal Resources and Forestry Management Section Chief Justin De Ramos, tinukoy niya na nananatiling banta ang polusyon at mga inaanod na basura sa kalagayan ng mangrove areas.
7: Tahin namin dito sa Bakawan's Your Help, yung maliit na effort natin para magtapon ng tama ng basura is malaking help para sa mga bakawan natin para mag-survive sila dito despite ng malaking urbanization natin dito sa metro.

0: Manila.
1: Layo ng DENR-NCR na maging katuwang ang mga paaralan at mabigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na mabisita ang iba't ibang mangrove conservation sites sa Metro Manila para sa dagdag kaalaman at higit na mahikayat ng mga kabataan na maging kaisa sa pagtulong na masagip ang mga bakawan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang magnitude 7.1 na lindol ang yumanig sa Kumamoto Prefecture sa Timog Kanlurang, Japan nitong Martes ng hapon. Umabot sa pinakamataas na intensity 7 sa Japanese seismic scale ang naitala sa lungsod ng Oki at sa bayan ng Hikawa. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumamang lindol sa lalim na umabot sa 10 kilometro. Pansamantalang naglabas ang ahensya ng tsunami advisory para sa mga baybaying lugar sa Kumamoto, Fukuoka, Saga at Nagasaki prefectures na nakaharap sa Ariake at Satsushiro Seas. Samantala, iniulat naman ng Kumamoto Prefectural Police na may 12 bahay na gumuho, 4 na insidente ng mga residenteng na-trap sa kanilang tahanan, 2 sunog at 13 rescue operations na isinagawa matapos ang pagyanig. Nawalan din ng kuryente ang umigit kumulang 48,000 na kabahayan sa Kumamoto habang sinuspinde ng JR Kyushu ang lahat ng biyahe ng Kyushu, Shinkansen at ilang regular na linya ng tren bilang pag-iingat. Samantala, iniutos ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang agarang damage assessment at pagpapabilis ng rescue operations. Wala namang naiulat na abnormalidad sa mga nuclear power plants sa apektadong rehiyon. Pinayuhan ang publiko sa Japan na manatiling alerto sa posibilidad ng malalakas na aftershock.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita pa rin sa Bayong Dagat, pagbaba ng presyo ng langis na itala sa kabila ng magkakasalungat na pahayag ng United States at Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Kasalukuyan nagkakaroon ng kalituhan sa mga magkakasalungat na pahayag ng Estados Unidos at Iran hingil sa estado ng kanilang negosasyong pangkapayapaan. Ayon sa ulat ng CNN, inihayag ni United States President Donald Trump na nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. Subalit marin itong itinanggi ng Iranian Foreign Ministry at sinabing walang nagaganap na anumang negosasyon. Sa kabila nito, nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng tawag sa telepono Iranian officials sa mga counterparts sa Saudi Arabia at Oman. Kasabay ng mga huling development, patuloy ang pagbaba ng presyo ng langis nito madaling araw ng Martes. Bumagsak ng 2.9% ang Brent na siyang pagdaingdigang benchmark matapos sumara sa mas mababang antas na 11.3% noong Lunes. Kinumpirma naman ng isang opisyal ng White House na magsasagawa na magkakahiwalay na pagpupulong si US President Donald Trump, kina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Inaasahang iikot ang mga talakayan sa mga umiira na labanan sa Ukraine at gitnang silangan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine men's football team natalo sa Myanmar sa unang match day ng ating national booters sa 2026 Asian Championships. Mula sa Kapastarlak, ang match report hatid ni Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Nabigo ang ating Philippine men's national football team na makuha ang unang panalo sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Ito ay matapos tayong matalo sa Myanmar sa full-time score na Philippines 1, Myanmar 4, Martes ng gabi dito sa New Clark City Athletic Stadium sa Kapastarlak. Sa ating unang match day na inabot ng ulan, mga kababayan, naging factor po ang ulan at kaya nung first half, unang nakascore kagad ang Myanmar ng 2 goals kahit we were trailing 0-2 in the first half. Pagamat nung second half, nakaisa tayo courtesy of Harvey Gayoso no 68 minute, nagdagdag pa ng 2 goals ang Myanmar para ma-secure ang 3 points, ang kanilang unang 3 points dito sa Group B action. Dahil sa panalo, Myanmar 1-1 na ang record, samantalang 0-1 naman ang record ng Pilipinas sa ASEAN Hyundai Cup Group B. Susunod natin mga kalaban ang Laos at sila'y babiyahe pa Vientiane nitong linggo para makaharap ang Laos sa darating na Sabado alas 6 ng gabi oras sa Pilipinas. mula sa Sports Radio 918. Aaron Bayato mula po dito sa New Park City Athletic Stadium para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippine Navy nagsagawa ng information campaign sa lalawigan ng Batanes kaugnay sa komemorasyon ng 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mayan.
10: Kaugnay sa komemorasyon ng 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea o WPS, pinangunahan ng Philippine Navy Naval Command Northern Luzon ang information campaign sa lalawigan ng Batanes, katuwang ang iba pang mga law enforcement agencies sa lalawigan. Isinagawa ang information campaign activity sa sektor ng mga mangingisda at mga mga mag-aaral kung saan tinalakay dito ang patungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award, kampanya para sa West Philippine Sea, anti-illegal drug campaign, safety guidelines and awareness in fishing activities at cybersecurity awareness. Layo ng isinagawang aktibidad na bigyang kamalayan ang mga residente sa lalawigan, higit lalo sa nabanggit na sektor. Ang isinagawang aktibidad na ito ng Philippine Navy ay nagpapakita ng kagustuhan ng pamahalaan na marating ang mga malalayong lugar upang mabigyang kamalayan sa mga tamang impormasyon patungkol sa ating mga teritoryo. Samantala, nagpasalamat umano ang mga residente ng lalawigan sa isinagawang kampanya ng Philippine Navy Naval Command Northern Luzon upang bigyan linaw ang mga impormasyon patungkol sa mga isyo ng ating teritoryong pandagat gaya ng West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Modernisasyon ng agrikultura sa Cordillera Region patuloy na sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Amelia.
11: Patuloy na isinusulong ang modernisasyon ng agrikultura sa Cordillera Region sa pamamagitan ng 2026 Mechanization Roadshow na binuksan sa lalawigan ng Kalinga nitong July 28, 2026. Sa pangunguna ng Korea Agricultural Machinery Industry Cooperative o CAMICO at Department of Agriculture PhilMEC, layo ng aktibidad na isulong ang agricultural mechanization sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga makabagong makinarya at teknolohiya upang mamataas ang produksyon, pabawasan ang post-harvest losses at masuportahan ang sustainable agricultural development. Tampok sa programa ang session at actual demonstration ng iba't ibang kagamitang pang-agrikultura gaya ng village-type rice mills, four-wheel tractors, corn mills at iba pang makinaryang makatutulong sa mas epesyente at modernong produksyon sa agrikultura. Sa kanyang mensahe, binigyang diin Assistant Secretary at DA Spokesperson Engineer Arnel De Mesa na ang roadshow ay nagsisilbi ring plataporma upang matutunan mismo ng mga magsasaka ang mga praktikal na solusyon sa farm mechanization na makatutulong sa pagpapataas ng produksyon at pagpapalakas ng seguridad sa pagkain. Nanawagan din si De Mesa sa sama-samang paghubog sa hinaharap ng agrikultura sa bansa na umaayon sa mga adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kasunduan para sa employment program ng mga senior citizens nilagdaan sa Quezon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Para
12: nilagdaan ng Dole Calabarzon pamahalaang panlalawigan ng Quezon, lahat ng local government units sa lalawigan at McDonald's Philippines Golden Arches Development Corporation kasama ang mga partner franchisee nito ang Memorandum of Agreement para sa Employment Program for Senior Citizens. Ayon sa pabatid ng Dole Quezon, unang programa sa buong Calabarzon ang naturang inisyatiba na naglalayong mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho ang mga senior citizen at kilalanin ang kanilang patuloy na ambag sa lipunan. Sa ilalim ng programa, maaaring matanggap bilang empleyado ang mga kwalipikadong senior citizen na edad 60 taon pataas at sertipikadong fit to work. Magtatrabaho sila sa lobby area ng mga kalahok na sangay ng McDonald's kung saan magsasagawa sila ng magagaan, ligtas at naangkop na gawain. 4 oras kada araw, 5 araw bawat linggo ang magiging oras ng trabaho ng mga benepisyaryo. Tatanggap din sila ng sahod batay sa umiiral na minimum wage, proportionate 13th month pay, group life insurance at fixed term employment contract na maaaring umabot sa 5 buwan. Alinsunod ang programa sa RA 9257 at RA 9994 o Expanded Senior Citizens Act na nagtataguyod ng aktibong partisipasyon, dignidad at economic empowerment ng mga senior citizen. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucen.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bicol nagsagawa ng pagsasanay sa mga mangingisda sa Albay hinggil sa sustainable fishing practices at organizational development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Paul Apin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tol. Sa layuning mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at mapangalagaan ng yamang dagat, nagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Regional Office 5 at Albay Provincial Agricultural Office ng dalawang araw na pagsasanay para sa mga mangingisda sa Libon, Albay hinggil sa sustainable fishing practices at organizational development. Tinalakay sa pagsasanay ang wastong pamamahala at paggamit ng Municipal Fish Aggregation Device o PAYAW upang mapabuti ang huli ng isda habang isinusulong ang responsableng pangingisda. Bahagi rin ng programa ang Coastal Resource Management, Financial Literacy at pagpapalakas ng pamumuno at pamamahala sa mga samahan ng mga mangingisda. Pinangunahan ang aktibidad din ng BIFAR Regional Director Ariel Pioquinto, Albay Provincial Agricultural Office Officer in Charge Daryl John Bueconsejo at Fisheries Division Head Sunny Perez, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Libon. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ang pagsasanay na mabigyan ng sapat na kalaman at kasanayan ang mga mangingisda upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan kasabay ng pangangalaga at napapanatiling paggamit ng yamang dagat sa Albay para sa mga susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Department of Agriculture nagkaloob ng mga pato at itik sa Ita Tribe sa Cadiz City, Negros Occidental. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Atin sa atin ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: JP.
18: Nagkaloob ang Department of Agriculture Negros Island Region o DANIR ng 400 pato at itik sa Cadiz Ata Indigenous People Farmers Association sa lalawigan ng Negros Occidental. Ang naturang suporta na bahagi ng pagpapatupad ng Sagip sa Kaak ay naipagkaloob sa tulong ng AMIA Village Organic Farmers Association o ABOFA. Layunin ng nasabing tulong na higit pang mapalakas ang kabuhayan ng Indigenous Peoples o IP Community sa lugar. Nagpahayag naman ng malaking pasasalamat ang mga miyembro ng asosasyon sa mga natanggap nilang hayop na inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay at kabuhayan. Tiniyak naman ni Rene Boy Francisco, presidente ng asosasyon, na kanilang aalagaan at pararamihin ang mga pato at itik na ipinagkaloob ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cebu at Bohol lalagda sa isang sisterhood agreement. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jessa.
19: Nakatakdang lagdaan ng dalawang natitirang probinsya sa Central Visayas ang isang sisterhood agreement upang mas mapatibay ang kooperasyon at koordinasyon ng Cebu at Bohol. Tatawaging Sugbohol ang nasabing kasunduan na lalagdaan ngayong July 31 ang magiging tulay upang ang dalawang provincial government ay magtulungan para sa ikauunlad ng rehiyon. Nagsimula ang negosasyon para sa Sugbuhol Sisterhood Agreement noong ginanap ang joint session ng sangguniang panlalawigan ng dalawang lalawigan sa Cebu Capital Social Hall kung saan ay inaprubahan ang Joint Resolution Number 01-2024. Pipirma mula sa Cebu si Governor Pamela Baricuatro habang si Governor Erico Aristotle Omentado naman ang para sa Bohol. Isang technical working group na may kinatawa ng dalawang lalawigan ang maglalatag sa joint program at inisyatiba ng Sugbuhol. Matatanda ang suportado at inindorso ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev maging ng Regional Development Council ng Central Visayas ang nasabing kasunduan dahil mas mapapadali na anila ang pakikipag-ugnayan at ang pagbibigayan ng kaalaman at programa para sa mas maunlad na Region 7. Matapos dumalo sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr., nagpulong ang dalawang gobernador sa Maynila upang pag-usapan ang last-minute preparations para sa gaganaping makasaysayang signing ng Sisterhood Agreement. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pambunuan ng Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista. Malaki ang pasasalamat sa halos 150 million pesos na tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Armand!
17: Malaki ang pasasalamat ng pamunuan ng Davao de Oro Provincial Hospital, Monte Vista sa inabot na tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong bumisita sa nasabing pagamutan kahapon Hulyo 28, 2026. Sa panayam sa Chief of Hospitals ng pagamutan na si Dr. Ferdinand Anthony Soberano, inihayag nito na malaking tulong ang inabot na 149.7 million pesos na cheque ng Pangulo para sa operasyon ng nasabing ospital. Ayon kay Soberano na nakalaan ang nasabing halaga para sa pambili ng kagamitan at ekipo ng ospital na mapapakinabangan ng mga pasyente. Giit dito, nasa tagal ng panahon ngayon lang nabigyan ng nasabing pagamutan ng tulong na mismong ang Pangulo pa ang nag-abot.
20: Thank you. Big thank you for this gift to the hospital. A long-awaited gift ng hospital. We really need this. The staff really need this. Yung kanilang ang kanilang mga needs na lagi kong nakikita na hindi ko ma-fund.
17: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: First responders laban sa internet crime sa mga kabataan, si Nanay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ryan.
21: Mahigit 6 na po ng mga police, social workers, health workers, prosecutors at iba pang mga first responders mula sa iba't ibang rehiyon ang sumailalim sa Multidisciplinary Team Basic Internet Crimes Against Children Training. Kabilang sa mga paksang tinalakay ang wastong pagtugon at pamamahala sa trauma ng mga biktima ng online sexual abuse or exploitation of children. Ang legal framework ng OSAIC, investigative at operational strategies, trauma-informed care, public awareness at prevention initiatives at effective media engagement. Ang pagsasanay ay inisyatiba ng LGU ng Lungsod ng Cagayan de Oro sa pakikipagtulungan ng International Justice Mission, PNP, mga telco companies at Department of Justice. Layunin nito na bigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayang kinakailangan upang makapag-identify, mag-imbestiga ng mas maayos at pag-responde sa mga kaso ng OSAIC sa buong rehiyon sa pamamagitan ng isang coordinated multidisciplinary approach. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hingog City, suportado ang skills development para sa indigenous women. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog City. Narito ang report ni Noel Calonia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Noel.
4: Suportado ng ILG Hingog ang isinagawang nail care skills para sa mga indigenous women sa Barangay Lunaw sa lungsod ng Hingog sa ilalim ng Hingog City Tourism Office. Sa pamagitan ng Livelihood Enhancement Initiative, binibigyan ang mga kababayhang tribong higaonon ng praktikal na kasanayan para mapalakas ang kanilang hanap buhay, madagdagan ang kita at mapunlad ang kanilang kalagayang ekonomiya. Nagpatuto ito na patuloy ang pagpatupad ng lokal na pamahalaan ng Hingog City sa mga programang nagpatatag ng Women's Empowerment, Inclusive Economic Growth at Sustainable Community Development. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Wednesday, July 29, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Traffic update muna tayo mga kaibigan. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic.
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Yes, good morning din sa ito sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nakakaranas na rin po tayo ng pagbagal simula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. Masusundan yan na pagdating ng Bansalangin, mabagal na rin ang daloy ng traffic all the way to North Avenue MRT Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman po sa may Kamuning flyover at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may bahagi rin ng Ortigas. At pagdating ng Show Boulevard, may konting build-up na lamang po dyan na approaching sa may intersection. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal, pagsapit na ng Guadalupe patungo naman ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic na rin sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may FB Harrison, nagsisimula na rin bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic na lamang dito naman sa may Magallanes sa flyover patungo naman ng Buendia MRT Station. Pero pagdating ng Pioneer sa Mandaluyong, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang makarating naman po yan ng Ortigas MRT Station. Diyan din po sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. And after ng Santolan, masusundan po yan dyan naman sa may Balintawak, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Ito yung mga pababa ng A. Bonifacio at patungo sa direksyon ng Quirino Highway. Diyan din po sa may Bagong Baryo, bahagyang mabagal na rin ang daloy ng traffic, papunta ng MCU hanggang sa may Bonifacio Monumento Circle. Sa may Katipunan Avenue naman, ang southbound lane po nito, mabagal na rin ang daloy ng traffic, simula po dyan sa may Commonwealth Lawson na flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ateneo Gate 3. At masusundan na lamang po yan pagdating na dito sa may C5 Ortigas sa flyover. Moderate to heavy traffic na rin na papunta ng Tiendecitas hanggang sa may Lanusa at dumudugtong na rin yan hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan na sa may Pinagsama Village sa Taguig. Moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley. At muli tayong makakaranasan ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may paakyat ng Ortigas sa flyover ng C5. Hanggang dyan lamang po yan sa may ibabaw dahil nga po may isang private vehicle na nasiraan. At pagdating naman dyan sa may Libis sa flyover, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, simula dyan sa may Aurora Boulevard, moderate to heavy traffic na rin, all the way to C.P. Garcia intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may panulukan ng Labayani Road at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Doña Carmen. Moderate to heavy traffic na rin pagdating dito sa may tapat ng Diliman Doctors sa papunta naman ng Tandang Sora. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may Techno Hub patungo ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw na Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6 at bawal na kayong bumiyahe sa mga oras na ito na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic, advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna, kasama ang alan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, si Charlie Nozares, mga kaibigan. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito ho, ha? Sa panig po ng NCDA, National Council on Disability Affairs, ha? Oho, ito. Naalala nyo ang naging bahagi po ng State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binanggit niya itong pagpapalawak ng PhilHealth coverage para po sa mga batang may developmental disabilities. Binanggit ng Pangulo yan. At yan po ang welcome na welcome sa NCDA, National Council on Disability Affairs.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin po natin ang detalye sa balita ng atid ni Marian Bastasa. Mary!
8: Alan, lubos na ikinalugod ng National Council on Disability Affairs o NCDA ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na palalawakin ang healthcare at financial support para sa mga batang may developmental disabilities. Ayon sa Pangulo, dodoblehin ang PhilHealth Benefit Package para sa konsultasyon, assessment at evaluation ng mga batang may developmental disabilities at itataas din mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy sessions sa sasagutin ng PhilHealth kada taon. Sa isang pahayag, sinabi ng NCDA na malaking ginhawa ang hakbang na ito para sa mga batang may kapansanan at kanilang mga pamilya. Mahalagang hakbang rin umano ito tungo sa mas inclusive na sistemang pangkalusugan sa bansa. Kasabay niyan, patuloy rin umano isinusulong ng NCDA ang Developmental Assessment, Rehabilitation and Empowerment for Children with Disabilities o CareVan Program na nagbibigay naman ng libreng developmental assessment at rehabilitation services sa mga batang may kapansanan. Nanawagan din ang konseho sa agarang pagpapatupad ng mas pinalakas na healthcare system na magbibigay ng prioridad sa pangailangan ng lahat ng Pilipinong may kapansanan. Mula sa NCDA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, si Marian Bastasa, mga kaibigan, mula sa NCDA, National Council on Disability Affairs. Isa pa sa mga binanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ay itong higit na pagpapalakas ng digital technology sa ating bansa. At syempre, ang isa po sa mga mahalagang papel na gagampanan yan, digitalization, ay ang mabilis na paghahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan kaugnay po ng kahandaan para sa anumang kalamidad. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya. At nagkaroon na naman ng increased na seismic activity. Diyan po sa Bulusan Volcano, makikibalita rin ho tayo tungkol dyan maya-maya. Direkta mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, sa pamamagitan po ni Director Teresito Bacolcol. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood po sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Ngayong umaga, tayo makikipag-ugnayan sa FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makakausap natin, Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po.
10: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
5: Yes, sir. Well, ingi muna kami ng update dito po sa naobserbahan ng FIVOLCS na increased seismic activity ng Bulkang Bulusan, Director Bacolcol, sir.
10: Okay, so for Bulusan Volcano, nakapagtala tayo for the past 24 hours ng 196 volcanic earthquakes. This is from 12 a.m. yesterday to 12 a.m. kanina, which are all volcano tectonic earthquakes associated ito ng pagkabitak-bitak ng mga bato sa ilalim ng vulkan. This is not the highest that we recorded this year. In fact, meron tayong mas marami pa na volcanic earthquakes na naitala ng sa Bulusan Volcano. For example, nung this year lamang, nung June 26, maabot ito ng more than 138, 121, and 109 nung May 21. So, yun yung mga naitala natin ng mga volcanic earthquakes for Bulusan Volcano. Hindi naman ibig sabihin dito na puputok na ang vulkan.
5: Opo.
10: Ibig lang sabihin nito na naging mas restless ang vulkan kaysa the previous days.
5: Okay. At sa kasalukuyan, anong alert level po diyan sa Bulkang Bulusan ulit, Director Bacolcol, sir?
10: Ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1 pa rin. And paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the 4-kilometer permanent danger zone.
5: Okay. At itong ganitong mga activity na pinapakita ng Bulkang Bulusan, ito ba'y maaari ring mahulugan ng posibilidad ng pagtaas ng bilang ng mga, ano bang tawag doon, phreatic eruptions mula doon sa summit niya, Director?
10: Yes, pwede magkaroon ng phreatic eruption, but again, even at alert level 0, pwedeng magkaroon ng phreatic eruption kasi as long as the right ingredients are there, may tubig ka and then may hot volcanic materials, it could be hot volcanic rocks or hot volcanic gases coming into or interacting with water, pwede magkaroon ng phreatic eruption.
5: Ayun.
10: So, yun yung ano natin babala sa ating mga kababayan, na even at alert level 0, the possibility of phreatic eruption is always there.
5: Opo. And ang 4-kilometer permanent danger zone nananatili pa rin, sir?
10: Yes, the public should strictly avoid entering the 4-kilometer permanent danger zone around the summit. Pwede kasing again, as I mentioned, pwede magkaroon ng phreatic eruption anytime.
5: Ayun. Okay, Director Bacolcol, kunin na rin namin ang opportunity na ito, sir, for updates sa iba pang mga active volcanoes na kasalukuyang tinututukan pa rin ng ating FIVOLCS, sir, please.
10: Okay, so for Taal Volcano, for the past 24 hours, nagpagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung last sulfur dioxide measurement natin, nasa medyo mababa lamang, nasa 518 tons per day. So, ang highest natin this year ay nangyari noong June 3. Umabot ito ng 6,287 tons per day. Pero kahapon, nasa 518 tons per day lamang yung sulfur dioxide natin. Again, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. And paalala natin sa mga kababayan, huwag pumasok doon sa permanent danger zone, which is the whole of Taal Volcano Island.
5: Apo.
10: For Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 4 na volcanic earthquakes lamang. And kokonti lang din yung rockfall events natin, nasa 10 lamang. And yung kahapon, meron tayong dalawang pyroclastic density currents o yung uson na naitala. And yung sulfur dioxide natin kahapon ay nasa 1,818 tons per day. So right now, yung total volcanic materials na naitala or nailabas na ng vulkan ay nasa 88.05 million cubic meters. This is equivalent to 7.08 million 10-wheeler trucks, ganun karami. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano since January 6 nung nag-start yung effusive eruption.
5: Mm-hmm.
10: And for Canlaon volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 11 volcanic earthquakes and yung sulfur dioxide kahapon nasa 1,709 tons per day. And several days na tayong walang ash emission activity since July 10. So this is the 19th straight day na wala tayong ash emission activity na naitala sa Canlaon volcano. So sana tuloy-tuloy na. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon volcano.
5: Okay.
10: And yung Bulusan, yung alert level 1.
5: Mm-hmm. Okay, Director Bacolcol, meron bang mga posibilidad na mag-issue rin ng warnings against lahar o uson dun sa mga bulkan, lalo na't kung nagkakaroon ng mga pag-ulan na maaring tangayin yung mga volcanic debris pababa, yung mga nakadeposit pa rin sa mga slopes ng ating mga bulkang ito, Director Sir?
10: Yes po, magkapag yung basis natin for issuing advisories when it comes to lahar ay kapag nagpalabas yung pag-asa ng yung red alert or high intensity na rainfall. So kapag ganyan and malapit dun sa vulkan, magpapalabas tayo ng lahar advisory.
5: Ayun. Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity rin para makahingi ng update sa inyo. Ang isa po sa mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay may kaugnayan sa mga sa digital technology. At alam naman natin na lalong pinalalakas ng FEVOLX along with the DOST ang application ng mga ng digital technology para sa disaster preparedness, Director. Please give us an update tungkol dito, sir.
10: Yes, tama kayo. Kami sa PBOX, we want our information to be easily accessible sa ating mga kababayan, sa ating mga stakeholders. That's the reason why we have this apps which we call Information at Your Fingertips. So, you don't have to go to our office para makakuha ng information. Meron tayong, yun nga, katulad ng yung Hazard Hunter PH na accessible yan anytime.

0: Protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo.
1: Hold.
0: Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna.
1: Duck, cover, hold.
0: Hashtag panatag ang may alam.
2: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 34 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 35 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Patuloy pong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. nasa 104.3 The Capital FM. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radio Magazine 1278 kHz. Commander ng Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac, dinipensa ng Philippine Air Force matapos po itong ideklarang persona non grata ng sangguniang bayan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: J. Mark.
9: Boss Alan, magandang umaga. Dinipensa ka ng Philippine Air Force sa commander ng Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac sa nasi Lieutenant Colonel Owen Avenido. Ito ay makarang ideklarang persona non grata ng sangguniang bayan ng Kapas sa Tarlac. Ito si Avenido dahil sa ginawa nitong paghihigpit sa base militar. Sa puno maritan sa Kapwa Aguinaldo, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na ginagawa lamang ni Avenido ang kanyang tungkulin pangalagaan ng airbase, gayon din ang mga komunidad na nakapaligid dito. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamunuan ng Air Force sa lokal na pamahalaan para mas ayos ang anumang gusot o hindi pagkakaunawaan na. Magugunitang nagkaroon ng malaking kilos protesta malapit sa hangganan ng military reservation sa barangay O'Donnell dahil sa pinaalis ang mga residente at katutubong nakatira sa paligid nito. Una nang iginit ang Air Force sa lubhang delikado para sa mga sibilyan ang pananatili sa paligid ng Ernesto Ravina Air Base dahil na rin sa ito'y training ground ng militar kung saan dito'y sinasagawa ang live fire exercises. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
10: Yung Philippine Air Force po, we will be reviewing the specifics of these allegations. Pero just to inform that Lieutenant Colonel Owen Avenido, in her capacity as the base commander, ginagawa lang po niya ang kanyang lawful na trabaho na protektahan ang base, ang Colonel Ernesto Ravina Air Base. And also, ito po kasi, pagpoprotekta ito, ito nga po yung kanyang mandato, hindi lang po pag-protection lang po ng base, but also the communities na nakatira po doon.
9: Ang tinig ni Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Para sa Wago Pilipinas, si Martagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
4: J-Mac?
9: Yes, Sambosalan.
4: Bale, ang naging dahilan ng sinasabing pagdedeclare ng persona non grata sa base commander ay doon sa atas niya na huwag magkaroon ng mga nakatira malapit o within the immediate vicinity ng kampo. Ganun ba yon?
9: Tama yan, Boss Alan. Dahil dun sa paligid ng kampo na yon, kapag nagsasagawa ng mga exercises gaya ng balikatan, ay nagsasagawa dun ng mga live fire exercise. Ngayon, yung mga shell ng mga kanyon na pinaputok dun ay posibleng tumama dun sa mga kabahayan sa palikid nitong base militar. Kaya ang ginagawa, ang naging hakbang nung Camp Commander ay paalisin yung mga komunidad na nandoon upang mapangalagaan yung kanilang seguridad at hindi sila matamaan ng anumang mga debris mula sa mga sinasagawang live fire exercise sa Busanan.
4: Ayun. Okay. Jermark, salamat na marami for these updates.
9: Maraming salamat. Balik muna sa iyo.
4: Thank you. Si J-Mark Dagala.
7: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 39 minutes na makalipas pong 7 AM. Paalala sa mga motorista, nagkakaroon ng pag-ulan, di ba? Biglaan. Ingat sa pagmamaneho. Siyempre, pagka umuulan, kinakailangan mas alerto sa pagmamaneho, mas mahaba ang pasensya para mas ligtas, ha? Huwag kong masyadong tumutok sa mga nasa unahan ninyong sasakyan. Make sure merong sapat na braking distance kung sakasakali, di ba? Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Batikang Ekonomista, Professor Astro del Castillo. Prof, sir, magandang umaga po.
11: Kuyang Alan, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
4: Yes, sir. Well, isa po sa mga naging pangunahing mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ay ang maigpit na pananagutan ng pamahalaan, lalo na po sa mga imbestigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control project. At ito'y nagresulta ng pag-freeze o pagbawi sa umabot na sa 25 billion pesos na halaga ng public funds. Ano po? Sa pananaw po ng isang ekonomista o ng inyong mga grupo, ano, may epekto ba sa tiwala, of course, ng mga, among others, foreign investors, halimbawa, o yung international credit rating agencies ang pahayag na ito ng Pangulo sa State of the Nation address? Sir?
11: Yes, yes, Kuya Alan, no? Napaka-importante talaga ang governance, no? Sa isang as an investment consideration ng ating mga investors, lalo na foreign investors. So makakatulong to, no, yung ginagawang efforts ng ating pangulo, ng ating presidente, no, lalo na kung mabilisan sana ang tamang hustisya, no, mabilisan ang pagre-recover ng mga talagang assets, no, other financial assets na talagang nawala sa kaban ng bayan, no. Maganda rin sana kung maiayos sa talaga rin ang sistema ng pagbibid sa gobyerno, no.
4: Mm-hmm.
11: Para hindi na tayo maulit na maging biktima ng pagwawala or pagwawaldas ng mga resources ng ating gobyerno.
4: Ayun. At isa pa sa mga nabanggit ng Pangulong Marcos Jr. ay yung pagtataas ng tax exemption, no, sa income tax, halimbawa, no, yung makokover ng mas mataas na bawas buwis, ika nga, aabot na sa 350,000 pesos na kita kada taon para may dagdagan naman yung maiuwing kita o yung take-home pay ng ordinaryong manggagawang Pilipino. At sinasabing isa pa sa mga tax relief ay ang pag-alis naman ng minimum corporate income tax para sa mga micro, small, and medium enterprises, Prof. Astro. Sa tingin po ninyo, paano ito makakapagpasigla o higit pang makakapagpasigla sa aspeto naman ng lokal na ekonomiya, Prof. Astro, sir?
11: Makakatulong to lang malaki, no, Kuya Alan, no? Lalo na kung ito ay mapasa ng mabilis ng Kongreso. Sinasang-ayunan natin yung sinabi ng Pangulo, no? Maganda yan, na-discuss na yan, lalo na nung pumutok yung kaguluhan sa Middle East, no, nung Marso.
4: Opo.
11: Isa to talaga sa mga talagang plano. It's about time talaga na ma-fast track ng ating mga legislators. Paano ang tulong na to, no? Ang tulong na to ay direktamente na talagang magbebenepisyo ang ating mga kababayan, lalo na yung mga middle class and micro and small medium enterprise na nabanggit mo nga kanina, no? Hindi sapat, hindi ito yung ultimate solution, but somehow it will help, no? It's about time that the middle class and the micro and small medium enterprises be really helped, no? Even in such a small gesture. Sana lang, supportahan lang talaga ng legislators ang adhikain ng ating Pangulo.
4: No, yan. At siyempre, this is also a balancing act, eh, di ba? Babalansin ng pamahalaan yung tax, pagkakaloob ng tax relief dun sa mga sectors na yan na hindi naman dapat naapektuhan din ang aspeto ng revenue collection ng ating pamahalaan, Prof.
11: Correct, correct. Oh, tama po. Talagang may talaga naman pong may concern din naman dun sa revenues ng ating gobyerno. But I'm sure, no, may plano ang ating gobyerno, ang ating presidente, kung paano naman ma-augment yung mawawalang kita, no, dito sa pagbigay ng mga exemption at bigay na additional benefits sa middle class, no, and sa micro and small medium enterprises. Kaya nga sabi natin, suportahan talaga ito ng ahensya, ng mga gobyerno, no, magtipid sila na mas maayos, no, gumastos ng efficient ang kanilang resources. At ang pinaka-importante talaga, ang lead rin dito, no, ang legislators.
4: Yes.
11: Sana bilisan nila yung pag-approve, no. Hindi kasi kung pwede, bilis or mas mabilis pa doon sa mga ibang proseso na ginawa nila, no, lalo na sa impeachment and sa pag-iimbestiga. Bilisan nila, no? Mas mabilis pa sa hampas ng bola ni Alex Ayala, no? Nanalo kanina. Sana bilisan po nila para masuportahan talaga ang programa ng ating ekonomiya.
4: Ayun, ika nga, mas mabilis na legislasyon kaugnay nitong mga nabanggit ng Pangulo nung kanyang sona the other day.
11: Tama po. At isa pang emphasis doon, ekonomiya, ekonomiya, no? Ay, hindi politika.
4: Yan. Okay. Isa pa po sa mga matinding pinalakpakan at nag-standing ovation ng karamihan na nandun sa batasan ay nangbanggitin ng Pangulo at hinimok niya ang Kongreso na ambyendahan yung EPIRA. Ano ho? Kabilang dyan yung pagtatanggal nitong system loss charges na ipinapasa doon sa mga electricity consumers. Sa tingin po ninyo, Prof. Astro, sir, kung tuluyang may sasabatas na ito, ano, gaano kalaki ang may tutulong nito sa halimbawa sa pagpapababa ng gastusin ng mga micro, small, and medium enterprises? Ganon din sa kakayahan ika nga ng ating bansa na makipagsabayan na sa mga karatig bansa natin dito sa ASEAN, sir.
11: Oo. Kuyang Alan, substantial naman, no? Yung magiging resulta ng adikain ng ating Pangulo, no? Lalo na pag inaamendahan ng EPIRA. Ang isa sa mga condition talaga ng mga investors, no? Lalo na foreign investors, is cost of doing business, no? Kung mapababa ang cost ng kuryente, malaking tulong na talaga mas maakit natin sila, no? Hindi lang magbebenepisyo ng ating mga kababayan, but pwedeng i-consider rin tayo ng mga foreign investors, no, na mas mabilis rin sila mag-invest dito dahil bababa nga ang cost of doing business. Isa tayo sa pinaka mataas, no, ang kuryente sa buong ASEAN, no? So it's really about time that we change that perception, no? And if mangyari talaga 'yan, I'm sure talagang makakagaan to hindi lang sa mga kababayan, no, pati sa mga businesses. Pero Kuyang Alan, kailangan palakasin ng ating gobyerno, no, ng yung ating base load, no, na kalagayan ng ating power, no, para naman din maka-attract sa ating investors, hindi lang pagmura ang ating adhikain.
4: Yung base load at yung kakayahan nating mag-produce ng power o ng ng kuryente. Yan.
11: Tama po, tama po.
4: Mm-hmm. Okay, Prof. Astro del Castillo, sir, salamat po ng marami sa inyong mga insights na pinagkaloob sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayon pong umagang ito ng Miyerkules, sir.
11: Kuya Alan, maraming salamat din po. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo.
4: Yes, sir. Thank you. Ang ekonomista si Professor Astro del Castillo. Philippine Standard Time, meron tayong 48.5 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. O yan, para doon sa mga nagte-text, nagtatanong, magiging maulan ba sa araw na ito ng Wednesday? Narito po mga kaibigan ang weather update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
17: Radyo Pilipinas. Weather!
4: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning!
19: Yes po, good morning din sa ating lahat. Maulan po yung panahon na ating mararanasan ngayong araw dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Romblon, maging sa area din po ng Marinduque. So kapag tayo lalabas, huwag po natin kalilimutan yung mapananggalang natin dito sa mga pagulan nito, and paminsan po posible pa din yung short period ng malakas na pagulan. Kaya double ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Samantala, yung easterlies naman ay nakaapekto po dito sa Cagayan at Isabela. Possible po dyan yung mga scattered din ng mga pagulan. Kaya pag-iingat din po sa mga kababayan natin dyan. While yung mga pagulan natin for most of the zone, yung nabanggit po natin kanina, dulot po ito ng LPA na nandito sa may coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay. And hindi naman po natin nakikita na magiging isang ganap na bagyo ito sa mga susunod na araw. While for the rest of the country, possible po yung ma-isolate ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, magandang umaga po.
4: Grace?
19: Yes po.
4: Yung nabanggit mong low pressure area, malapit sa Albay?
19: Yes po.
4: Maliit naman ang possibility kamo na ito'y tumaas pa ang level o maging mag-develop into a tropical depression sa ngayon.
19: Yes po, nakita natin throughout talaga ay unlikely naman po siyang maging bagyo.
4: Mm-hmm. Pero ano, ito ba'y kahit papano may direct ng epekto dun sa gawin ng Bicol Region sa ngayon?
19: Hindi lang po sa area ng Bicol Region, maging dito po sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque, yung LPA po yung nagdudulot ng mga pag-ulan for dito po sa atin.
4: Ayun, okay. Grace, salamat na marami ha, for the updates mula sa PAGASA.
19: Maraming salamat din po, mag-ingat tayong lahat.
4: Thank you, ingat po tayong lahat. Grace Castaneda mula sa PAGASA Forecasting Center.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
4: Uy, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, July 29, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you Paula Antolin, thank you Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, Arnel Villamor. Thank you Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
20: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit?
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila.